rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo, naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatlisa, swi olova, naswona swi olovela vatswari na vahlayisi. Va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa. Nakambe sisteme leyi yi mahala, a ku na mali ya data leyi lavekaka. Mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers. Nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo.

0: Muviko hambanana ka swona chino enda the popcorn wo chino wa the ice na wa ti chips the mobile freezer the mobile toilet na the VIP toilet na the jumping castle spa ti shabisa lay by ya pfumeleriwa ba kumeke bafana bafana complex kuna utana na tepawe unga wa fonela ka 0792923334 sky tents e company yo sungula ku bayita e gyani ta shavisa matende na the mobile freezer sky tents
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swati homu tihubu timbuti tinyimfu tihonje na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula cupro eagle rock na treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va kume ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 0686 67 096 73 0686 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro
2: Giyani ku yima ku herile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncha alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa ku famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya Kumekemos

Wake up, Lata Carnelle, Voila Gumbani. Wake up, Papa Salanicum.

I'm going to go to the river.

I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

0: swi fanele swi tikomba ku
1: yeah.
0: i n'wanuna yeah. Ku na vavanuna van'wana hi teka tirhoko va nyika vambala
1: oh, oh.
0: Mara van'wana wa n'wi twa ku mara lava yi nga va na yi chela namuntlha ni a vavanuna lava ni nga tsaka njhani ni ya fika hambiloko no ya ntsungeni ni nga ya fika na halo ncha a swi ta ku va ka Eva ni va vengela yini mara va ni khomeli vo tala va vona ni va na ririmi ngopfu loko zi ri n'wansati luwa wo zi fambi tenga tenga kumbe ti famba yi holovisa holovisa ni vheta ni ku halexa munhu lexi na vavasati va stirit mara lava nghenaku la rhediyoni nani va vupfini mihleketeni
1: ya
0: loko zi ri n'wansati mi kombe ku hala ku na xigurupani ve le ku vulavuleni swi hoxa vito ra waha tikambi
1: maivesitoka
0: a wu se hanya vutomi lebyi byi nga basi se na yalowo wa n'wanuna yalowo wa tiko ra hari yexo loyi a loya swa xota
1: ai hey bye bye mixolo wena
0: hani wa wena a tibuma ku hey mina mikhuhlani hey mina u ni khomi u khoma va hina vo ka hi nga tiyangi ko ku tiya leswi
1: a xolo va ta pfuka vanhu mixolo
0: a va vuyi mani khoba ka
1: a va ta va ri kahle namuntlha ka
0: a va ngheni hi vatwa ku va foforhela va ku
1: yini
0: ni le ka makoxo tikweni ra loko fika laha renkeni ya nhlama ni loko wo ya ka makoxo ni loko wo zi hoxa xalati kumbe ku ni lava kankata min'wanati n'wana n'wana mi dirayivha ni i to ku vutla kunene ni tibra ta mina hinkwato
1: ta kusiya kwaleyi
0: xalati hayini va ta famba na mina hayini va ta kokakoka
1: loko va khomela xibeka rin'wana koka beka yisa tekisini ya kun'wana koka wena
0: koka kunene va ku hayi a ni ti brata mina loku ri munhu hanya kahle mani wisa ntswaka
1: kahle kahle
0: ku ntswaka bya yini va ku haheketa zi va ba
1: hayi he babayi ni kheta sena TikTok hey babayi kahle kahle enkomo fobisa sesa hey kata mwana ata etula
2: ayemi hachiwa mnuhu raja ita zungu saku nona ito kwala kama puru kwala kokwani wa diono na kuhlula dango
1: thank you sithele kokwani wa diono na kuhlula mbiri kwala kama puru kwala kasimangwa batsa nukunele kambi shosu kubo mishara mashi mbiri ingisele nungunu ko iri kwana kandambi imani makuwele nkata bote reach ni mkesil kasimangwa na batsa wa zala baku minjane na bashume deja raja wa mshesha jash mungu shono na iri kwala kandambi usan jema kama kandambi village ni mkesil kandambi village eva mwana makandisa kunele nzela lewana ahi batu ga
3: DJ Raja hi swin'we ndzi ri kwala tiyani ka mdona blik lebl i wusan bansi inkomu
1: inkomu ka swimangwana tlhela va tsalaka hi maxi mixerile hi ni ri kwala ka nkove ku nga mamani handle ka mani mavunda hi mina ni mi khesisele vanhu va vundo eka mixo siku ra rivuhlayiti laha mi lembo na lowu
4: DJ Raja
1: yo
4: hosi ya mina mapfuka
1: a hlayiseka mpfukeni wena
4: swinene ngopfu la ka mujaji
1: la ka mujaji papa rivoto
4: ontela ngwana ngwana ngwana jole papa re mo tuma le la ka mja jwa tsho la ka tsentse ya la tsha mo tsho khala ka le ka le ko mo tshini bomba mo dije ra ja
1: e ka tsikahle
4: ya amba lo kwala ka 6 o'clock o tshane
1: a tla se ka zwene ba
4: ke bona bulo tsha tiko
1: a tiko ke all right
2: Resile di Jaraja man dasmo fa ku mana ra tugara ka mavuza la randza ka Thomas Maleke mina di Jaraja tsensele mina
1: danko
5: Rishile Raja the curry powder ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka mihlawa vhele milungu ntima
6: ahe DJ Raja hina hi mingisela ku antswa hi kha hi dya swivungu swa ku nona hi ri kwala ka dzinidzini laha maskrani la mana swilexiya hi mina ni hlala ka kokwana wa mali dankoni
1: inkomu ni mikhesa endlela like 0670 lowo
7: Raja mpukini
1: hi hlayisekile ka manana kanya
7: se ni fike laha mugangeni wa nkanu la
1: ni ku twa kahle laha
7: loko ni twa mhani khela va kumele Cape Town Park loko ni sungula ka hi joni doroba leri ni nga sungula ku ya ni ri wexe a Cape Town Park
1: ya
7: mi famba hi train
1: hi laha sa ni ta mi byela swona ku ha lava va mi famba hi train la
7: ni rhumiwa hi nuna ka no sungula na ku khandle ni ku ni ta yi khandziyisa kwini a ku ta va vona loko vanhu va tlakusa minenge va nghena training
1: a ku mayimisa
7: a ku ni ta va leswi vanhu va nga ta va kha va ndla swona ni ku loko se ni chika ke
8: aku stitch xa sikisi loko ikuna ku sikela la ri lari ita fika ichika we ilambelela hala va

0: ala ke le se tlo go lagala a se tlo go le ka dongwa go tlo ka dongwa la bana ba go tlile. A wa kutse ngwana wa ngwa na ke le papa re ke bana le la mo a go le ka ntse ke tlo la ka ntse ke la ka ntse ke la ka ntse ke le tlo go ba di di ra ja.
1: A nem ke se se da da. Atiko, gidanki na. All right, we're from bed. 060-887-5942 being said. I'm at Zuzi Banar. What's your saying?
2: I'm at Zuzi Banar.
1: Okay.
2: I was in a first class toilet and then that other food. I'm at Zuzi Banar. I'm at Zuzi Banar. I'm at Zuzi Banar. I'm at Zuzi Banar. I'm at Zuzi Banar. I'm at Zuzi Banar. I'm at Zuzi Banar. I'm at Zuzi Banar.
1: I was like second, what I said, eh?
2: I thank you, my lord.
1: Danko, from success. Emba God, I'm coming at 060-887-5942. The Zanwa Narbi Sholomwe. Milamoy.
3: Yeah.
1: Hey. Mingser.
3: Hey.
1: Hey, what's the Zanwa Narbi?
3: Okay.
1: Inkomo from Sasa and Jalawa being served against 060-87-5942 Gad. Zuzana Manarwe.
4: Manapuni here, what number? Because you need to have a book. Man Burta Mapa and other book. What comes from Kurum Ranan Sanik, other book. Every human is an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle,
1: not an uncle, not an uncle, not an uncle,
4: not an uncle,
1: not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle, not an uncle,
5: Thank you.
1: Janko from Sasa 060-887-5942 060-887-5942 Zuzana Manarwe.
6: Kurla kuvena ngwena.
1: Aku talane.
6: Ngani?
1: Isa sekelo mjarwe.
6: Ngisa isini mkhongela ngwena. Kombela wathi zwanaro.
1: Ba dzudzeni.
6: Ati sikume karle. Una ibishobo shoko information isweyo. Fukani komapi. Kombela kuyangena le mutini wa ma wa block na le. Kuna ngwana ngwa ingwana Joel papa remote la fukani papa mina ari kwale mawale kuna papa Roni Ronald Maluleke aba poki na bona vana va hinkwa pfuxa hi finga se tlo ku va kwala ka gongongo tango
1: ezenzi ka zwana ne
6: ai sega na ngwana papa
1: enko mo from sasa 060-887-5942 060-887-5942 zwana vana rungwe na mabaka nsha ngumo
7: ho pfuke le zgumba gumba mjoy please. A xosana. A kutume masem zakam dora wa chela. Ndetele masilo ka mavala no ka vapfuki na vona. Vanhu vala va pfuxe papa hlongwa ma khana na tazana ka nombela.
1: Aha.
7: Dzange baba.
1: Lesiga ne. Enkoba fambele 060-87-5942 ka abantu tsatsutsemba paka nyangumba.
8: Ntaku mani magoda a teretereni pfukani ya shake khera laka la kutwa story na mutle mani. Kokwa mkhenso la ka mapuve na nwina hayi landani mani magoda le nenda swilo swin'wana switshamiseka lanwana ivi ni ku rhulani chavalala lowa nkata mfana wa goxe mani na wo pfuka i yandla swin'wana kwale ka mani magoda i mfana wa goxa ka mapuve DJ Raja a va pfuxaku danku
1: ehlayiseka swinene mfana wa goxa
8: a ku tavi n'wana va
1: enkomu fambisasesa 060-887-5942 ni khom kwalani mingiseri va dzudzeni va bakanyisa nkumba
9: De Raja.
1: Iyo.
9: Mongala yi sa ka ndatla tme.
1: Mhm.
9: Kona butu wi sa ni makaa. Amgangeni wa Boroma. Kona mali makhuvela. Lava kata buti rich. Na vo ava puke. Kona a swi laviwe hambi swi lava mine. Kona va ava puke hambi swi. Kwa hala ya ka ndamba. mulu a vapfuxa swilo swa layuni jali a ro chava swilo swimbirhi olwaka valoyi ni ba loyi
1: Jaco from the 060 and the Jarabing Zorobeke. I want to say, Banar
3: Hilaria
1: Hilaria, nay.
3: I want to Shamu. Shamashi. Hey, I want more.
1: Shamashi.
3: I no put up as I want to put up the kind of one that I get. May I let us go in a day? They're going to know what to my room. Epapa siluva na rapana, mongo tete, wana mkalazi. Evi ni ya leka nda mwa dhumer le. Veku na wizan jema kam. Le mkangeru waka boroman. Agar ngete riko nga teka kepi. Vapuka maya wana luwa zama kumbe. Evi ni ya le, kama kosh. Kuna shikuwa mba izahe mbangi. Nuko ha ngaringe ta ku puka mi bona ku yini ine ha pele ku xinga dza imbangi. Va la. Va la. Ke jene re ba mu ta nga ku kwa pele na dzinge dzas. A yi mo mo dire. A yi teke dire. A yi se sona se sona. Lo ya lo go sa sa go ka lo ya. A nga se ku mina a ni komo ku tsana nje nje mina.
5: Manchala Tisungwani, Tatam Wanati, Avaku Manashi Shaw, quite the Queen Rasli Kuni, Avaku Kinavon. Mapushi Wai Manam Katakuqua, Katakan Quara, Skapa, Wanda Vanir Navona Tolola. Brahmi,
1: Dragon.
5: It's
1: all said. Dango, a Brahmi, Quaran, get a guest, 060875942. What's the same, Manar?
10: Wa uma mana mkate kuko la ka xithela ni ningena. Mona ku ra na mkani vaka le a tikwe ra ndona elikane. Mi chavi le. La ka sikhunyana. Mona ku na kuna i kuna mandaina intukulu wa hosi wa la ka sikhunyana. A pfukani mandaina ni mirhandza ni nga pini. Ivi ni ku kuna sesi luya wa ntimanyana lowu faneriwa hi ntima. Hayi na yena a pfuki mani kwalaya ka sikhunyani. Ni nge se huma kwalaya ka sikhunyani ku na masehi wa mina mhani dlawu la ku taka Maluleke. I mhana i Sintiya na Malazi. Pfukani ka mhani ka ni vona swa ka mun'wana a tikwaleni. Vanhu lavawani hinkwavo lavawani a va pfuxiwa hi mhana anakanya. Ka mukhuhlwani wa le Julongo na mina ni ri a swi ndzi sweswiya va fambela ku ya fika. Ni hlekiwe ngopfu hikuva mukhuhlwana wami wu teka nkarhi wu nga heli. Se ni tshemba ku na we le Julongo ku ta hela sweswi a ni pfumeli.
1: Bye bye. That's a good. I want to show you my
10: bye
1: bye. I'm
10: going
1: to go to the house. Yo, bye bye. I'm going to go to the house. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the
11: house. All right. I'm going to go to
1: the
11: house. I'm going to go to the house. Kukwana makapa kakitikwani. Awa rafa kawata kumabeke. Lakumangamba kakitikina sekundara.
1: Ae. Ngabe sekunda ile kuyile Mpumalanga ne? Aba fambi. 0608875942. Ba baga isen kuba banarwe.
12: Ina bo, ina no bitu chumu tinkambo ne la tango ye wa mtsana. Una ha mlai ba ba ka matheke. La hatolo ninga hupa. Mara namkhani yo sholeni ke. Ne ku ri sili pukana. Isuka ngena ba ka maswan. Maria masangani na bona ba pukile. Nda etsela he tika fa nyanganya la ka khakhale ndi tata na tsumbwana. Na bona ba pukile ba pukwa isa ba tsela ka makhasela black street ya mmeni la nga kona. Na ntsho wa mina lo nene.
1: Ye mixa ro mina lo nene.
12: Mina mere good.
1: And bye. Bye bye. Inaka, ofomsa sesa, sera 60. Ba baka isen kuba banaro.
13: Tar mota amawa pukan rishini. Tata masinyani kwa le mawa. Pukana mwina rishili guyi. Ni tisela mana. Imase wa mina wa thawala ro basa le ka maswangani le man Maria kwala. Pukani ka xisebesebe xa mina. Amira la java ka makhethe. Aka ho tsingobe wa ntlano. Kabetela vangena kwa va ingisile mwana boti kondi ya fika nkarhi wa wena.
1: Kahle kahle.
13: Eso.
1: Inkomani.
13: Eso.
1: Danko 060875142 vadzudza dzudzeni. Ai va baka nxeni kumba ka.
14: Alright.
1: Uh-huh.
14: Landela banana ho ri tata fike kwa laka mangela. Ni tisele mana ana kanye kwa laka ho kwa laka. Ema so swa.
1: Ema so swan.
14: Abu kuru.
1: Ai asubetane hlesi kana.
14: Amen.
1: Amen. 060. All right. Ba baka isen gomba.
15: Loko makwa ku ve ku rula mhesene fika ni ku khotso. Ma eba hongusa.
1: Mhm.
15: Moni ale ka mbokota. Ka ba rile kwi ka mgejwane. Ni aku mabota a musimbo weni ka mbokota ka mgejwane niko avaringese ku pfuka. Ba nshave shewetela boti mushe la va khazi wa bona, mushe mthombeni nwana kokonwa gija. Ava pfuki. Ivi ni heta niku ni pfusha malumo wa papa mina la ka makoxo la veri i xikwembu ha xi dza hi mbangi i makhupele munti ya mona ni ku malume n'wanuna wa ku teka kahle ngondzweni a mi ringeseni ku twakala ka grandfarm ke moni ya hetelela hi cheri yin'we a nga titwa wa nandzu veri hani wa ndhavezitha leyi ka mswana leyi n'wansati wa ku yimeka wa ntlhoye ka mhani tsaka swinene loko ni mi twa ka grandfarm pfuka matsheve wanga va pfuxiwa hi xana tihlungwani ri la ka makoxo lavela va nkata mun'wanati loyi wa ntlhoyi wo pima va hetela ku swi levantlandla main TikTok ya radio ma nchumela n'wima loko tswantswari handle makala na ku fa i mbana lowo ka nga xeri loyi dzongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina i nchumu ni yo mpfapfama dhavulwini na mina ku hlaya ka swa boha mara hela mama mo naveta
1: bye bye
15: hlayiseka kwala
1: xiganyisi
15: Isaso.
1: Enkomo sa sobena se sala tva la vaka 060875942. Karol beka ka kuba inhlan tumele sa wara le ambi xoro bena. Abare mo ne bile ndele just 15 minutes after the hour for o'clock ndele like. Hello.
12: Kuna tsaitsani makini vaka chavalana ku suka na tikwe na kamswa. Kuna fodo ku warsima tu ku suka kona na tikwe na kamswa. Kuna hanyo ndave zita de ojnari wani kushuwa kona na tige eme na mswani kukani swa. Awane ya po mango. Ni dintu choku ba ikshuka na tige eme na mswani. Hitabu ka rajimen kalanga ni kuhite. Ito wana ba.
1: Ibi ni tamke lani kiusa snene.
12: Masuwa.
1: Jagi snene ke. Asura suksura nabla isa ven 5-4 jobi ikshuro bine ke. Zuzan ba nan ba baga isang kumpa nguina.
12: Rajan
1: yo
12: ai ni tsimo ya la mawa ka mo tsimo ya la mawa ka mawa
1: aha
12: a kona ka mo ka puni la ka plastikwani ni ta kombe la ka tsela ai ka la sha ka dani ni la la ka tsimo no a ba ri ka tsimo le ka di di tsho ka la di tsan ka pa pa ma ma
1: o rogo ja ke ya
12: a tsho ni pa pa
1: a ne mi ke sel sesigan Danko 060 all right ba zo zero na rwe
16: aku pergi bot di sana kalau kamu balan, aku pergi bot kamu sembuhkan kalau kamu jajan. Nyalah sesuatu ini aku bela kamu papi. Eh, nombang belo anda jajan dokat. Itu loh, nunggu pola tu semua orang berkerana ye.
1: Ada sekarang ni, itu bagus. Kami sudah sebui.
16: Eh, banyak orang kau mana ye?
1: Aush, ada sekarang tetapi mana? Inkom untuk gas wala gas 060 double
3: 7 5 9 4 2 6 0 double 8 7 5 9 4 2 Upuka masewa mina indokazi, ama ngombe tras. Pukani masewa et. Kwa kawamia kama sandani ya kuja manmari ya masandani. Kwane kama sandani, ahansika mkwazi zaka olenuwa mashangu wapati. Kwane ukati ndawona. Pukani mfano mani isikura inarosha uleriwa. Mwere ya kuya juzano wa matimba. Landa kuku ipuka hepe mula inkomo intukuluwa hosi.
1: Atlantika intukuluwa hosi.
3: Aye.
1: Inkomo from Sosa and Tala Laka 060-8875-1042 Gare. Baka nkumba baka.
3: Baka nkumba baka.
16: Ay. Minha casa com chame de vir, minha com a Ana Maria, com a presidente, com a Ganga, com a Pucá. Vania, a Ana, com a minha cozinha, a Vivi, a Pumbe. Angara, eu já com a Pucá na Muna. E Vani Buia. Me tangue na quadra cá, Mavadamila. Puna boti masilo mdobo. Nungo nitonga ya bolo. Pukai. Vanga rungwa vila wapushu mambe inda kune inda nyami. Kwa rami ntongi inda asa jingi. Kwe kafa po.
1: Oga mambo.
16: Ino.
1: Adaisa kato sinela wina. Danko wa fam sa sa sa 060-8875-94 to mix aran ko bukaran ka bagan ko ba baka and bagan ko umba
16: mo dori kiba ang bukang gobe abapuiki na arko la kang gobe nung sesi tingyo kumalilega kala jamala chupu kan sesuwa mo ina ne jita nu biya ku ina nu biya ko la kasi ang dhani kumandi biya kukan Apa sih mana anak kita nama celah jis? Arah kalau kau siang dah nak blog 19, nika bodi raja.
1: Nim kesi lah blog 19 lah.
16: Dah ada bodi.
1: Inko mu bapam sasa sasa 060-8875-942. Udu zain wanar.
17: Laga mapasha kuku ni tela mana anak anda futi nama kuku kamu saya cuma baik saja bagi nasib aku jadu kamu ni ku muncik jeraga.
1: Entah sekarang ada bawa.
17: Okay, ada.
1: Ejangko 060-8875-942 Insan kamu kena kira tu zaman narba pakai insan kau bangunina.
18: Alat kuku ni zat banyak mesir lagi. Upuka sakala di bas malu kustelan tu malang balai se. Kalau kuku gezan kias malu kalau kau mau futi b. Tapi semua ini untuk membentuk kita ya blok terkam negeri sekarang kasihka.
1: Kasihka atas segani.
18: Tunggu.
1: Hey jangko kaya 060-8875-942 Surabaya dan Tanjung Kabupaten Kuala Lumpur kaya. Bagang kuba baga.
18: Muasami.
1: Ia mik Surabaya na.
18: Labasan kereta mik mirko anak kalau kau mungkin na lampu.
1: Kasihka ada.
18: Mau ni bateri kanyan. Entah tak si butung wah. Eh, nuku the general petrol cost agak sedikit kambas.
9: and then ni tekana mpundu swa mina mpundu swikhosa la kan sanike la bye bye mwashi wa mina
1: ni mkhese ni mixer wa mina
9: la basana kan sanike
1: ekahle kahle basana kan sanike hlesikani
9: bye
1: enkomo mfambili 0607594 john com kana ke bank sora mina ka facebook ni kona na ka facebook ya stishi ya jisera fam nomi asiya varungula kwala endavani kana vadlaya ngaronga eti kumbelo ku yale ka half kumbelo ri lewani yo hlawule ka ri lenia ah ri lenia wa dia yele amune wena big sora mina ke amda karra de vitla marungula mangwene ka misho zukura mta paka nkumba paka
19: wena raja
1: iyo
19: ni kombela ku ta vafusha mngani wa mina
1: va pusha pusha masulo
19: woni sungula hi mngani wa mina lonkulu ni nga ni ka hebra jesu i gumbagumba Elias Novela Pfukani mngani wa mina ivi ni ta laha khoneni laha nyameni laha ka Dzingi Square ku na mandayeni mandayeni Pfukani na ta mi vona ka mi teka jisera ka ivi ni ta nepela makelo ni wa taven ebasungwana Pfukani bani vanga va hinkwavo ka vona e wena a va pfuxa hi mngana wa vona a nga masilo a ri naka mavalana swi nga ta ku hlayiseka nandziwe
1: a hlayisekana na n'wina swinene bra masilo
19: e u ri nga ta ku nwa mati nandziwe
1: hayi ndzamano swinene Enkomo driver chopolo alright guys 0607594 and ekho bgala big sure mate ngaron bgala ka bakumbiri naratbele tsawara le abune bile ka bakanye nkumba baka
19: akufuke man maria baka blankulu le ka mninginisi block 2 ni kupukana mabona edison le abu hehli ni hetisela ee adidas maluleke bona vale aka mningilisi block 3 entiru varile ambale enhla mpumalanga vapfuchiwa hi kokwani dala wa ngalava la ka thomo mr raja
1: iyo
19: hai
1: nimkhisa sinego wa ndala
19: Okay.
1: Enkomo vafambe kwani dala ngalava wena big sure mina ka 0608 75942 latala na wena ga baka nkuba baka
20: Sionwe!
1: Hua!
20: Hua!
1: Sionwe!
20: Hua!
1: Sionwe!
20: Hua!
1: Sionwe!
20: Hua!
1: Hey, hey!
20: Hey, Veliku! Loko vanhu pfuxivani, sorry, mantlela. Madam, swika kanene. Hosi mahlahlani sasela mani. Ni hetela hi kokwana nghevexa ka xikuto ka xifaxana. Sionwe!
1: Hua! Kata jone! Hua!
20: Ikata jone!
1: Yes!
20: Eka ta jone man DJ Raja.
1: Yes.
20: Sai seka.
1: Bye bye. Eh bye bye. Fomsa sa sa ta jone wa mix solo vela ka 0608754 jo ba ka isen ko ba dar be solo.
21: Ni pusha ko kwa no mahavi ka mkhomi. Ni pusha ko mer ko ba ya ri va plus. Ni tere mama ke tsara singa view. Ma sempre ka mdo mo tele pe mete.
1: Eh dem ke sela pe mete ne.
21: Chap chap.
1: Hey chap chap from Sasa 0608754 let's have a big storm. Baka khuba badaro sana je.
22: DJ Raji.
1: Yo.
22: Mpokeng.
1: A ben grango mo sharo wena ka.
22: Mpokeng na ba ka nyen kom.
1: Eh o ba ka isana la bangwana bana.
22: Kuna ma shu do pepu le a River Plus.
1: Mhm.
22: Mana ana kanya ko le 14. Na ko kwa no tumi.
1: Mhm.
22: Le a di banana.
1: Mhm.
22: Evini a tele de women fish.
1: Okay.
22: A mo pusha go kona dakalo.
1: Ah, ne ke se go na dakalo.
22: Danke.
1: A sa se ga re.
22: Na mo tsa se ka.
1: Enko mo go kona dakalo ba la ba re big sorobe me 0607754. All right, ga. Baka nkuba baka.
9: Kuvona dagara ava phuke. Marma gode drava tertere lagama pela ava phuke. Ako kwa ngomke to ava phuke. Kwa la ava rana baka nye sinye sinye sinye. Lo kusika kwa la kaya tiko raka gongongo. Munga jelu mounu mwa shoni.
1: Aningese jela mounu ni mkese ila.
9: Dage.
1: Idyanko kaya zero mounu mkono wane piksona mele kaya hankan lang daka tenshko bakar shabela lashko bisokor bakma birin sabat birin sabat birin sabat birin sabat birin sabat birin sabat birin sabat birin
9: Nishiri mwaje.
1: Iyo.
9: Nibugele.
1: Ise sakhele mjanwina.
9: Nibugele.
1: Inaga.
0: Eka boti leki ngoveni a vhe hi na vana vapfuku. Ta tele mana marodi la ringa view. Ava ku tshe first stone ka ndinda.
1: La ka ndinda nem khesi le first stone.
0: Danke.
1: Ai danko ba from sese the first stone la ka ndinda la 0608875942 ai le danke a baka ngoba baka.
2: Mo ini la ka ndinda ni ku first stone ni ka vapfuku na vona.
1: Iyo.
2: Ndene ukuthi umani yale asukumekara nikuva kona masenje kwashoko suweya nikavapupu even yakamkhomi nikuva kona kokwani mahambi nakuna vana vapupu hinkwawo lava pusha jara mtengwe Thomas yakula ka xikumba kuna unwana danke rajara jara
1: and name cases nale ngwina ne
2: danke
1: enkomo from sasa sendela like 0608875942 and big sure mina ke avanzu zatsu zeni
4: kana uya futhi ndikomba kuvadzudza enkele kuna mani makhwele wo duma misava hinkwayo jikelele ku pfukani mihariva kuna mhasibongile i mani makhwele le ka ndhambu ya zulu ni pfukani ka n'wamaxalana ni ta yekisela hi mani flora makhuvele le block 9 a mawa le ni ku pfukani mihariva ya vapfuxa kokwani wa risima kwale ka bodi wa makoti wa ka makhuvele hi pfukani ta nkuma lomu
1: ni mikhesa swinene ka vazayi inkomo from sesesa swa endlala la wena mixo register FM na wena ndatana big show mina ne umzalo so kuri wena kahle kahle kabisho suka mtofusha mamane endlala la ke baba ka isen kuba banar bisho lo
6: the king of my patian derik samwe me ne pusha mkate ko matevla le ka xikukwani ne pusha mani mani an kimhlanga ba poki ne atela la mani mdzawu le hlangana na RDP because you both danke
1: atla sega zwana ne ba
6: Danke.
1: Inkomo from Sasasa 060875942 mix robin and tatan koma kwala nke unzere sokuru na utza ba man e ba nare ka bisho sokura na monhla endlala le ga 060 watu zero naro
7: Nake watu zaba la bona
1: e kahle kahle
7: ndisa sokanya le aka tsanisi le mugangeni wa kampinisi ba kona sivara kufundisi khosa aba fu Ebuyani sokana kanda ningena le ka gogo la ba bona sina sithole na bona ba fuki.
1: Mhm.
7: Eh telela le ka skumba cha dzovo le ka mase. Ba kona jara mthengo. Thomas Chauke akuna nwana. Ala na bishoko shoko. Information tuwe yo. Kusuka kwala sokumeka. Ne kesini si je radio.
1: Kukesa mina sdene ne.
7: Thank you.
1: Inkomo from Sasasa 060-887-5942 and I'm Mixo Register FM the Comcast 060-887-5942 I'm going to tell you what's up for your man and Naro can be sure what's going on once again come on Mixo La name case you want to tell you Naro
8: Wana bag
1: Iyo
8: Mpukin mar
1: Amen grand Mpukin we
8: Amen Mpukin
1: Hey Naga
8: Hey Naga Mwiva Pusha Mpusha Man Pinika Kwele Kamininginis Ebeni poka manlizi majoko kona kule ka mninginisi. Ebeni hetisela hi manchaka kona kule ka mninginisi. Vanhu lava hinkwavo a va pfuki va ti lulamisela ku ya ekerekeni ndlopfu. A va pfuxiwa hi manjhanjhani la ka muchipisi. Hlayisekani n'wana bava.
1: A wu hlayiseki na n'wina swinene ka mani.
8: Ahe.
1: Inkomo hi ndlela leyi wena big sora mina ke nkarhi ni langutaka ni vona ku ni pfumelela yini swi ni vekela ka 20 mune wa timinetsa wara liya 26 wa timinetsa wara liya a yi henhla ni nga se bonda ka vayingiseri kumbe vambirhi hi ndlela leyi wani kea ni mugesile alo
23: Roger
1: iyo
23: ya u nghena ka radiona swinumbirhi i wa waka Nel gungena gara de yo dice era la conda.
1: Ehi,
23: una de un dinaro de dinero ngana min.
1: Aha.
23: Eh ando buse.
1: Ehi, aba fus.
23: Ando buse. Yo sin tanyani u apa ni elima. Pai ndo u avle elima. La vida una relación o varía a más que yo una
1: right Ndoro kwa kamanda kwa kamanda 060875 hey ah di durini mi 060875 then 42 go tele lane and fala yena lawa evita tlela khotjwana ditingo mbita ma tlela ditingo le and akore taba ikhomela mangala ka Facebook hendlela le ka dem ke se boeni wena re tshela Google Congala Sabragat Pirona with a big sorbet and a similar big sorbet. I come out of Facebook when I hear just out of Femka PJ, the Siabar Globa when I come in Sexilla. I don't know what I got to figure out the Pirigas on the Bianca Carona.

Alright, ke wena mixi wa Jisera FM ke loko swi ri swoda ka ni khoma kahle ka ti-voice note na le ka mikandziso ya marito. Okay, ka mikandziso ya marito na riqingho ni ta ka ni khoma kona mixi ra mina ndhaka leko ta va ndzi ya nwa mati. Ni pfumelele mixi ra mina nwa mati hi ndlela leyiwa. Ara sibra kahle HW bakhuma ku mara sibongile. Awara ni siya ka nhlawu bila nhla ka nhloko nkowa. Ani pfumelele mixi ra mina nwa nyana mati ndhaka sweswi ta va ka ni khoma la ka ti-voice note ka mixi ra sukura. Na riqingho ra wo ta khori ribana hi va ka hi bula kahle ka mixi ra sukura. Ku ya leka ku beriwa ra le wena ya nhlamu risila.

0: Manasibongile seso fa ba ile se ya hey all right you make sure of it again I la de la ngala ka mkanisa ba re jona ay ba khome so
1: so okay

0: unang fan. Asokin.
1: Rishida, Mr. Raja Jane. Ay, na ita sumusunod na rin lapin na ila. Ano na mafesimila na DJ Raja? Tanko.
2: Rishila, nukombela ko ba Zuza? Zuza, mama ke sipukani. Ningena la axivulani ku na ri ka karo bava na marhanga ya rona ni ta hetelela hi kokwani gift jo kubayi vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minginisi blot ni ku danku
3: rixile rajaapuxo ni ri pfuxa mali jo ya laitini ka nkuri ni pfuxa mali ni endle mali nkambi ka nkuri ni hetelela bot gazan class mali le ka 14 b lava pfuxa ku ri mali ka nkuri hlayisela ndzi
4: kurhula DJ Raja ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mani magoda driver ya teretere leri a va pfuku va hi xavela cake ra firstborn ya vona laki mangani namuntlha wa birthday ni pfuxa mani magoda makhelo wa ndhuna xitsafi mana nhlamula pfukani ka gogo ni pfuxa gogo mahuri makhelo wa laya ximoweni laya kokwa ku hlula na diyona pfukani ka gogo hi ya le ka manganyi leyi ya dya cake vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukhesa na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapopo na nkhesa DJ Raja
5: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka khalanga ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi botisa njema ka mukandambi sesi gloria kaxani a mutlhakoni a va pfuxa hi mani flora makhuvela mawa block 9
6: ahi wena DJ Raja wa mina wa nkoka mali wena mani wutsongotsongo ina mani ni ta ku ni pfuxa woman fish mani wa ta wa wena mani a groundini a ti-email wena ina man even pusha man ha analyze vaka makheke man wa ta wena man ka hosi ngwa va mthani man wena man ta wena i mana wa mina wala va pfuki man ina man ta ta la pusha man ta ta la pusha budu nga xa part time u di budu ngwa ta ra do mwa bokisi ti mabolo ngwa wa pusha mjuda mjuda di man van ad man zero ar wa six f da da da thank you wena DJ Raja
7: DJ Raja kuna DJ Lerisa iko kona di junior la jilongo la ka kuna TikTok radio isha la tshungwani ka ta mwana ti la ka makosha la ka ti vakona kokwani wa risima la ka bode la hinkwavo a va hlangane na kala xaka i w manganyi mentsa makati ku rilaka ni kensile DJ Raja usiya mina ne bo boy
8: tshile na vaxuma DJ Raja twana Raja a va poti mandili matsivula le ka maswangani xigondzo xa monzo moyila ebasani ka nhlani ka pfukani ka mi hetelela hi manava ku hi wani va pfuxa lava ta tsaka na vona mani Maria wa James Mburi ya ntshava laha hlanganana RDP pfukani mzalana lava hinkwavo a va ri na papa muhlorisise ka Richard Recotoni kwala Rubin ka xoko e7dilan ekomiraja ni DJ
9: njhani vaxomi DJ Raja ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mani Glory Maluleke kusuka le ka khala a va pfuki ku pfuxa na mani Gale Mathevula kusuka le ka maswangayini vana va pfuki ni va heleketa hi Foster Stole kusuka le ka ndindani laha lava pambulana ku va pfuxa i Wisani Jema ka Mtsuka laha ka ndhambi emugangeni wa ka Broman FC a hi ni DJ Raja
10: a vapfuki mani Maria Masanganye ka Masanganye kuyiwa kerekeni sesi da yena ntukulu wa hosi ka swikunyani na n'wina kuyiwa kerekeni mani Maxele kokwani wa Ntsumi manana kanya na n'wina pfukani kuyiwa kerekeni ni pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xawula block 7 at Catherine DJ Raja veni kese guruguru magadya
11: alright ke ka swokani va tsala ku le ku minjhani maxe hi famba na n'wina hi ri ku i va ri okay kha hi ku huma xileri okay kese stenevele ka mixo sukura ra munhla e mani chauke la isi esfa songela ni kese lendela le ka songo batsa ku rishela DJ Raja ai si woni rikwela ka mjavula inwana no melo kane kese lendela le kena ku mana lavanga anga tsala ku kharu va pfusha ka mixo sukura ra munhla ka basuna mangi ai timkandisa lendela le
12: kamlo dzika ni kombela ku va pfusha ka a kupuke mhani mahori ka mapfuve ahansi ka sport center vakoko wa mhani lava pfukani mi ta hi komba le driveni ya teretere ya mbeyetela khekhe ka ivi ku pfuka hahani wa masilo i vijindlovu kokwalaya ka mapfuve ha pfukani hi ya hi ya khako hi mbeyetela khekhe ra kwale ka magota ivi ku pfuka n'wana buti wa hahambi wa masilo Nula Mr. Masilo Ndovu Gaxeni ka mavalani pfukani mi hi rhwala hi chopa hi ya jika ka ndengeza le ka mankanyi nakona leswi hi fayetela khekhe hi jika se hi ta vuya hi hala ka mankanyi futhi a namuntlha ha swa va magoda leswi aha va pfuxa hi kokwani gavenini kwala ka makoxara jamani yima ni hleka ni huma e mikhutlwani wu le ku ni jumeni mani ala
13: Nkombele ku va pfuxa DJ Raja ni pfuxa Papa Shluva na vafana i munhu wa ku duma va ri one laha ka sikhuyana pfukani ni mitwilani ni pfuxa Mani Daina i ntikulu wa hosi ala ka sikhuyana kambe mama ni mitwilani ni pfuxana Billy Ocean Ximbinyani eka Siyandani vanhu lava a va pfuxa hi mhani makhuvela ka ta boti rich ka ndhambi i khensile muhaxa a ni
14: ri xile DJ Raja ri xile namuntlha ni pfuxa matiwula ya Josepha Mbandena n'wajaha i boti wa mina i boti nyika Frank Mabunda kwalaya ka sikhunyani le a Giyani section a ku na munghana wa mina DJ Absa ta hetelela hi xisiva rhumbu xa mhana mina ku nga sisi Esther Maluleke le a ka Mphambu lava hinkwavo DJ Tleni va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe ni a swi ka muganga wa mndhuna elka ni mucha papa xilwana fana mina no tete n'wana mukhalabya
15: Rishile Rajamen ni kombela ku pfuxa lava landzelaka le ka hosi nkove wa mutshamo va kona a andlayisaka ka makhekhe a va pfuki ivi ni suka ni ya 14A ku na kokwani wa bebesa mani Khumalo na vona a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa mavona etiseni a vuhehli a va pfuxa hi Gezani class Maluleke kwala ka huma 14B danke Raja Raja
12: ahe DJ Raja u pfuxa bodi rik xivambu ka ngove mhani Maria ya Blankulu ka Mninginis block 2 mhana Anakanya a 14A va pfuxa hi mhana Khabisa ka ngove inkomu
16: ya wake up aka vanhu lavanharhu laha ku va pfuxa ku na mhani Dawela ku tsaka Maluleke ka sikhunyana block 20 pfukani ka mama ku na tatana Thomas Chauke i jaha ra mihlengo ka xikhumba xa dzovo na n'wina pfukani ni ta hetelela hi tatana Masenyani Ronald Maluleke a ma wa block 9 na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vohodza ka holeni wa maxango wa patso danko
17: Rajo mani magoda n'wana boti dirayivhi khandziya taxi n'wana nga i ya Giyani axi ya khekhe ta kota ku fika hi dya pfuka pfuki yimayima i ta i ya xavela n'wana khekhe ivi ni va teka ka mani wa James pfukani mhana mina pfukani pfukani mi yima mi pfuka mi famba hi milenge ya n'wina ni ta ni ta teka mani ka mani makhuvele pfukani n'wana mani mani makhuvele wa mina pfukani a ni kahle ngoni namuntlha mani mi vule swona ma ku ti nwa mati yo hisa kata botiriti fukani n'wana mhani mi ni khongeleleni swona i mhani mo ri kwala ka mapuku wa kwati yo nona ku hlula ntango
18: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni Raja mpfukeni na mo hi va pfuxa pfuatla ku ri kwala ko teka vanharhu ni ta pfuxa kalaxaka double mangani kusukela ka gongonga a va pfuki kasi ku na magoda kusukela ka mukhome a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa fosa sithole kusukela ka ndindani a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamusa mavoko hikokwana swa boha kusuka ka makoxani kani lopfu vapfu ehla ka madabulo mbuwe a mi hina veli na katsa
19: Rishile DJ Raja ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na DJ Absalagian section A ku na mhana Felicia hikokwani wa mbali le ka dzingidzingi le ku na scheme 16 komaleke ka ngove a jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vehle danke Brahmin
16: vaxumi vaxumi radio ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kalaxaka dawuli manganyi kwala ka gongongo ndlela ni pfuxa papa xiluva na vafana kwala ka sikhonyani va ku yo titi n'wana madala ni hetelela hi mani na ni hetelela hi Morisi Guya mfana wa goxa papa dimi kwala ka mapuvi ni ku ta na ni ta dya khekhe ra laki manganyi kwala ka mapuvi mi ta na nghamu ya n'wina ni ku lava mpfuxaku i mhani magoda ka mapuvi a tiritiri e driver a teretere yaleyo danku
13: Raja ni kombe ku va pfuxa ta pfuxa masewa wa mina mandla wela ku tsaka ta pfuxa masewa wa mina mandla wela ku tsaka maluleke ka sikhonyani masewa wa mina wa thawula lapfu ni ku pfukani va ma7 mitlinto ivi ni pfuxa bot ebi maxanganyi ka maxanganyi ta hetelela emofaya manthosi ka mavhuza va pfuxa hi mangili mathevula ka maswanganyi a hi yeneni botiraja
17: Raja wa mixexo voni va dzudza vanharhu makexla gombetse wa xigubu papa lonene le ka xikukwani stadium pfukani mhani mari ya magagani kwala gumbani makhelwani wa papazela pfukani ni ya le ka mapapila le fula machinini ni ku thavele ya khumbe pfukani na n'wina hinkwavo vanhu lava pfuxa hi mahanhlekani va manyuni ri kwala zone fuka papazela hlayisekani Raja wa mixexo iya
20: ahi best Raja ni ta kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ta ya le ka sikhonyani ku na munhu wo duma ri yexe handle ka ku na papa xiluva ku na papa xiluva ni wafana le ka sikhonyani a vapfuki yeta le ka mapuve leyi ku na ximbiyanbili oxen munghana wa mina a pfuki ni heta ni ya le ka xikhumba leyi le ka xikhumba ku na Thomas Chauke jaha ra mihlengo a vapfuki u ta yi xoweta na kona.

0: vese kwalaya ka xikhumba vanhu lava a va pfuxa hi mavona eJesoni i nkomu Mr. Raja Arivele.
1: Moni va teka vanharhu muhaxi wa mina, ku na n'wana muhaxi nesi va khani ya mayimele le kaya ka gongongo pfukani, ku na sivara wa mina sivara kalaxaka mangayi le kaya ka gongongo pfukani, ku na boti Finiasi Sithole kwele ka gongongo hasi ka xichabyani pfukani. Mi pfuxiwa hi mhani Maria va ka n'wadekeni va ri kwala ka nhlanu timhana mudona lavinkulu.
2: Ahee boti Raja ni kombe ku va pfuxa. Boti kalaxaka daro ya ka mangani kwala tekeni ka gongongo pfukani boti wa mina. Ni landza boti bakani ya Finiasi Sithole kona kwalaya ka gongongo pfukani. Ni tlhela hi boti hi ribalo ya tekeni ra le xivulaka Ndhona Ndumasi. Makwavo pfukani vanhu lava ka kona va pfuxa kumhani mabundi mina ni kwala ka Ngorodanga.
3: Kungu ta pfuxela ku landzela ku na swiweya kwele esikuni karhi a pfuka a vona ku timovha u ti weya njhani elejilongo loko na loko ovoice wu fana na pilipili na kokwana u the junior a pfuka a vona ku nwa yini a nwa muthoto wa matamani u ta hela mukhuhlwana le ka makoxo le ka mukhegulo wa mpfhundzu a pfuka a vitana xitereka ta nkhlutela mukombo loyi a nga swi koti ku hluta. Ei, budu nga xaparita mbola bongsa di dilo sui. Uwe ba.
4: Hello. Uwe ba kutisha. Aku puki. Boti ma face mlanza. Aka makosha. Uka ane ma mlanza. Kwala ka makosha ma face. Kupuka. Kiza rlan. Kiza flop chabalaz. Lugula lawa wakata mfana wa gosha. Uka le Switzerland hi ya le ka tinyiku mangani ka ndenyeza a birthday yakho. Uka le Skemsam ku pfuka Bot Thomas Tauke aka xikhumba. Uka le Bottom mita hi ya dya kheke aka n'wana sesi tinyiku mangani le ka ndenyeza le ka Mandirini Judy hi ya dya kheke. Valava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi wa Hulelanga mudyamona kusuka la risinga
5: lexi DJ hi kombela ku va teka ni va zuza leswisalani tlhingwani la ka makoxa pfukani makwerhu mita ni mhana makhwele lavo duma na section F pfukani makhwerhu mita ni musa tlhingwani la ka K pfuka mfwecha. Hinkwavo lava a va pfuxa hi vito Hlukwane entirhweni emisakeni jeje
6: rixile DJ Raja ni kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka ta sungula hi maseve gift joke by ka Mswana casual jopi laha ka nhlaniki laha ni pfuka na wena brother ya mina ta hetelela Man Grace Makhuvele egandlanani ka khale hinkwenu ka mina mpfuxi wa rhandzaka Thomas Maleke kusukela tikweni ra ka Mavuza la DJ Raj khensile mina
7: Red Kill Kessel Amina Sudena Make Sure Amina Ke Kantangam Kandiso Ke Amatlin Ono Kun Bank Nuno Kome Ka 060-887-5942 Wa Koron Fone Lakwala Nkantangam Kandiso Ke Amatlin Intela Liwa
8: DJ Raja Mifisha Amina Kansi Aris Interview Kupa Nga Shake Ke Ratini Niko Kwele Gandinyaza Mifisha Kupa Nga Venta Nako Shai Fambi Gandinyaza Nia tiri aku pesan nanti sama kamu kata nia Kamen pandang ya saya Jaki karatin itu Man kela kala kama payun
7: In jangki usden Anim kisah usden Anjala leka Ini komer kengo 060-887-5942 Abike jangkan di sola. Okay Mungkuna mixer lat lady Lamon vital magesa Sekarang kamu Abang tu zelwa narungin
9: Mama Kensi Ad singas guyu Aba puki masi wami No Kokwan gabe na wo Nakwede kama kosha Aba puki ivini ya le ka thomo leni ku n'wa makamu wa ka hina na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo mihaxi wa mina lava a va pfuxiwa hi n'wamakamu n'wa thwala n'wa xi
7: oh va balekile alright
10: minjhani Mr. Raja hina hi pfukini ni pfuxa mhani ensa n'wankuna kwele ka nhlaniki ni mitwini ni vuya ni pfuxa na mhani Maria va ka hi sweswo kwele ka nhlaniki pfukani ni mitwini ni hetisela hi ku pfuxa mhani Maria va ka n'wadekeni kwele ka nhlaniki lava va pfuxa ku lava wa emhani burisa va ri kwala ka mapayeni la ka magezi wa njhini la inkomu
7: inkomu swinene nkomu hi ndlela leka hey okay va dzudzeni vanharhu
11: ni yana ka zingizingi leyi kata boti manda he ni pfukani mawa games pfukani ni hetelela hi sesirhanirheni kwala xisaseke i komu mhala nhlambe
7: ni mikhesele swinene sesekani
11: I'm going to go to the house.
12: I'm looking for a DJ. I'm looking for a bottle of water. I'm looking for a bottle of water. I'm looking for a bottle of water. I'm looking for a bottle of water. I'm looking for a bottle of water. I'm looking for a bottle of water.
10: Rishile Raja ni kombela ku pusha ela mafumu ka dinga ari ka mbatlo xiyimo ni pusha sejiji ndlovana wa masilo a chamando ka mapune ni hetelela hi Queen of Limpopo ka homa ngombe kral ma pfuxiwa hi tavhele ya kumbe ni ri kwala ka papila daki Raja ya Xitopani
13: ku rhula ku ve na n'wina ka Raja wa mihaxi wo xexa wa MC kombela ku va dzudza lava ni dzudzaku na vonu va tsaka haha Ntsakani xitrata i hanyeka zala la hlangana ntawu njipipfukani laha mutini wa ka mitawuka botikhalanga mburi ya ntshava la ka mulamulala pfukani na n'wina ka botika Malindi vula mana ntlambi lexi pasonke ka kuru pfukani ka manana ka vanhu lava hinkwaku va pfuxiwa hi mina mburi ya ntshava hlangana ntawencheti laha ni kumeka kona ka DJ wa mihaxi a hi tirha tirhi xile ka
14: DJ Raja wa mihaxi kombela ku pfuxa mafisi nguvini aka la B9 ni pfuxa mhana nqambi eka Kurisi Fasok ni pfuxa sesi Rina aka Kurisi Fasok a va ri na Giyani Mphakati la B9 aka ka ku ri ka Kurisi Fasok taku
7: inkomu hi ndlela leka kuma vingisela na tilayini lawani ka va phakanyeni kumba vanharhu bixolowo
15: munhu wa ku xexa moya va pfuxa vanharhu
7: kahle kahle
15: a ku pfuki my lovely sister i mama Muhluri leyi a rubeni ka xihoko pfuka nsesi wa mina ku pfuka mhani mari ya Maswanganyi kwalaha ka Maswanganyi pfukani va maseve ni hetelela hi ku pfuxa mhani Elisa N'wankuna laha ka nhlanu ka pavimente vanhu hinkwavo pfuxiwa hi mhani Maxinji i kokwana wa ku hlulu i mhani wa tsakisa kwala Grand Section a inkomu Raja lowo xexa
7: ni mikhesele hi mhani matsakiwa n'wa tsakisa
15: mhani n'wa tsakisa
7: lesikari ne Danko aindela
16: i barula ntsena na vito ku nga xivongo xa mina ni kha ni ku nghena le ka xikokwani leni kokwani makapule pfukani ri xile dyambu hi riri one madala siku ra xikhongelo namuntlha e xikhala bya mi ta swi komba namuntlha hi ku xikokela mikumba ni ya le ka nhlaniki leyi ku na kokwani maluleke hi mukhala bya milawu loyi ni kokwani ri xile dyambu hi ririwani siku ra kereke namuntlha ni ri kwalaha ka mpfenyisi ni ri ta swi komba swidalani namuntlha ni ku na kokwani Khosa bishop pfukani ri xile dyambu ri xibamu xa moya hinkwavo ka vona lava a va pfuxiwa hi munhu wo rhandza swikhalabyani na swikhekubyani na ndhavuko u nga mataleni Jackson Makondo ni ri lavenda laha ni ku heyi muhaxi tangi
17: muhaxi ni kombela ku pfuxa ni pfuxa masiwa mina wa makesi ri nga vhiwi ni pfuxa masiwa mina na mhani Zizita ka Ngori ni pfuxa mhani na Zita a gamelani ka Khani a va pfuxa Julius va mafuma ni kona ka makosi bangi
10: ni kombela ku va pfuxa ku pfuka Boti Road Nyuku ka Ndindani ku pfuka mhani Aniki Mhlanga Mankelani wa GCR na Mitini Mama pfukani tiselepotlinki ngoveni a vuyexi
8: ala ba inkova pfushile mama xihluke tikini komeleka la ka ngove a chamela tshu ikomu
18: jiraja nikombela upfusha vanharu ntsena mwana maria kwala phevenini noko avapfuki livi ni pfusha mani ndayeni kwala khonini yala ka dzingi dzingi la busharini noko avapfuki ni vieni hetisela kahle hi sizeka Richard Rikotso a rubini ka xihoko i papa musurira noko a va pfuki hinkwavo vanhu lava pfuxiwa kahle khenhlungwanjaro duma xiganyakanya kwala ka
8: kokwasimasina ka bodze pfukana mana felixi pfukana n'wana marenga kwala ka dzingisiko hi pfuka vanhu lavawani hinkwavo va pfuxi vumandla yini laha khoneni
19: ku na mhana Basile aka mapfuva a va pfuki ku na mhani Grace Mashale a ha tshama a va pfuki ku na mhana Alvas i masewa wa mina a va pfuki va pfuxiwa hi mhana Fishela vila kokwana wa mbala ka dzingizivi laha masikralda
20: nkumbeka pfuxa DJ ni pfuxa judgement muavanyisi xavalala kwala ri singa byoni ra pfukapfuki rixile ni pfuxa na mhana xihlovo kwala TF ni lava pfuka vapfuki rixile va kuxaviseni ni pfuxa na mhanitsakani nkuna kwale 14c ni lava pfuka vapfuki rixile va kukula ndyangu vanhu lava hinkwavo va pfuxa mina Mr Ngoveni kwala ri singa vhilo
21: avuxeni avuxeni maximo va pfuxa mana hani khomisani mukhurumbe kwala kegela pfukani mani Elisa n'wankuna kwala muganga wa ka mpenisi pfukani mani Maria va ka n'wadekeli mhana mudono pfukani vanhu lava hinkwavo vapfuxi mhani Maria va ka hayi sweswo kwala ka nhlaniki kwala muganga wa ka n'wahisingira tlhelo ka pavement nkomu
22: Raja the man vanhu vo chela xivini ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Colin Mashavani a ri la Pitori ni ku a pfuka tirhweni a tirhela vana ni vuya ni pfuxa Amukelani Mashavani ni ku a pfuki a phamela tihuku ni hetelela hi vaku Mashavani a protect land ni ku a pfuki a zamazamela vana lori xauke
23: ni pfuxa kokwani dala wa nga lava ka Tom ni pfuxa mhani buta ya ka Tom ni pfuxa mhani sani ro vombo ka Jim ni pfuxa mhani ntivi ka Tom danga
24: kumuntavuedu desday ka tinzinku
7: All right. Bontle no ndzi tsale swona vaingiseri va mina na ku ta ka vaingiseri vanharhu ne va ku pfuxa ni ta va kha ni pfala hi n'wina na nkarhi wa wehe pfumeleli ngopfu 0608 75942 va ta kala ka qingo la vaingiseri va mina loko ku navela birthday loko yi nga se buff pass mi nga rhumeli mikandziyiso ya lahleka loko no zi ni bayisa ni wu tlanga so a na ha wu kumi loko se ni nghena birthdays ni nge wu kumi nkandziyiso luya ni ya kuma mikandziyiso yintshwa leyi nga ta va yi nghene ku ri loko ni tlanga mikandziyiso ni tlanga mikandziyiso ku ya ko yi nghene hi nkarhi muni sweswo ni nghena birthdays ni sula ku langata mikandziyiso yi nga nghena kusuka ya 5:30 kuya hala kuya kwale mahlweni a na ha tlangi mikandziyiso ya le ndhaku halaya na mina hi nexe a na ha koti ku yi vona ku ya nyamalala maswisisane please loko ri navela birthdays mi nga jumeli ku ri senda timeseji mi kuma ku a yi se tlulaka na half pass swi kota ku ni kangayisa ku ni nga ha swi tivi nkarhi swa n'wana ni fanele ku kumisa kwini because mikandziyiso nghena yi telela 0608 75942 pfuxani vanharhu n'wina hi xipedinyana
25: raja 5
7: va tekeni vanharhu
25: ni pfuxa ndzimana mhala hleli pfula ka xikwana ni pfuxa mhani mahla tata bamzerewa la ka xikwana ni hetelela hi khinkaza wo xa machangana so a va pfuxiwa hi swixa lerikulu gridin mavandza la ka xikwana kange mahaxi wa
7: ni mikhesile ka xikwana la neya danko vambirhitsene hi huma ndhawu leyiwani va kha hi pfuxa ne hi ndlela leyi wani mikisuri vita longu tala va nga laka tibavais mi le vona lowo mikisuri va pambuleni
25: va kumeka
7: Okay. Ah, riqingho ra wena ri basangi mixer ro hetelela ho hetelela ni huma jaka birthday lawa ni ta nghena birthday so mixer ro hetelela ne no yiva na nkarhi wa kona mixer ro mina ho hetelela ntsena nje 0608745942 pfuxa wun'we ntsena evin va ni kha ni cinca magiya mina ke nghena birthday hi ndlela leke 0608745942 wena vona ku ni kandziya njhani ke a ni kandziya laha all right balekile a ni tlurile mina ka leswi na nghena ka birthday mina na n'wena mixer ro mina nkarhi wa ni vekela ka makumembirimune timinetsa wara liya ya ntsevu a yi nga seba makumembiri say what minutes our lane and can hey you say you say bane and then I want a big zero mina ka boss so mixer okay honi ni teka la banke ba teke no boy tela ngwina ne
0: ai
7: ba teke ngwana teka ni ntano hi speed nyana
0: teka maro zi gezi kwa ka gym gala lume teka sesegi ne semtlo kwa ka gym gala lume teka mani tsaleka kwele ka mini ni sa bluetooth ni rifuka me ya to honi ni pusha handa heni Abloktun ri pukani ya tonyini mpuchwa mina vana ri ya mazila sikizwa wa mwina kwa ka jimunga la lo
7: Tsandekela ni hunwe
0: Ni tekana manja vela ni pukani va tekana dzana ngane Danko
7: Ese se kanzwana ne
0: Ja
7: Enkomo
1: La una Ratsa shamuhashi Raja Technology, she could send the echo swing by Hina. This seven coyote. www.gcrfm.co.za.

0: va vula va xirhaka siku leri Xikwembu a xi va endli tintswalo ka xi va hanyanyela hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka vona emisaveni. A ni ri na hala java ka matheke aka hosi ngovo ya rintlhanu fambi ya humula ka n'wana boti i rimini
1: nikhatini
0: ndzima ya wena tekile makumu fambi ya humula raja
1: inkomo ni mikhesile ka ri ka
0: hi swona n'wana boti
1: inkomo
2: kurhula ni kombela ku va navelela laha ku ma nga hanyi kwala ka mapuve a ri byume ntirho ni lavelela tinyiko mangani leyi ka ndhengeza ni navelela na hinkwavo lava xirhaka siku leri na vona na vakulu va kula va vona lemo tala malembe a va naveleriwa hi kokwana wa mukheso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhesa DJ Raja
1: inkomo ni mukhesela mina na ya. Right, okay, Dula.
3: Raja the man, vanhu va chela exivini hi tibizi eka tshaho eka mukhomi a naveleriwa hi lola xisakwe a ri ta ka mavambe hi ku hipi ku
1: alright, Kesele 060 hepi.
4: Raja man.
1: Iyo.
4: Mungano wa matshilo wo ni va navelela.
1: Va naveleleni.
4: Va ri ku na Lucky Manganyi laha ka mapfuli laha wena Lucky hambileswi ongele Joni heyi byela mama ku hi lava khekhe heyi ivi nita va ri ku na tinyiko manganyi na yena va ri ku na xalati ni rivele vuveri xati wone ka mani no switoka riti ha jamen
1: iyo
4: a va naveleriwa hi n'wana wa buti wa tichindlopfu a nga masilo a ri laka mavalani mugweti wa chopa lonkulukumba raja
1: ehlayisekani swinene
4: ni ya ka magoda leyi ka mapfuve ni ya dya keke sweswi ni teka chopa ni famba hi yona
1: mi famba kati na mina mihunda mi ni teka le
4: ni tlulani ku teka swa ku buwa mungana wa mina a ni na tolana ni na wena na
1: kahlekahle
4: hlayiseka mungana wa masilo
1: danko famba sese masilo na right
5: kutoeka lakimanganyi ka mapfuve tinyiko manganyi ka mbenyeza xauke ngomana na tuku va kokwani khosa xalati na lava nga vuliwa hi ri kaka ro bava na eleke ka mukhomi na rendo mathevula ka jim na vanhu hinkwavo lava bedeyaka a va naveleliwa hi manjajanga michutisi hlayisekana
1: inkomu gamix rovina nkarhi wa mina one pfumeleli kahlekahle kambe no va ku fosteri kuma kha ni tlaka mikandziyiso leyiwani lava rhumela mikandziyiso ya ku yi ze yi va yi leyi swinene ka ti-birthdays a vanhu va hosi na twana mikandziyiso wa kahle lowu
3: Happy birthday aka tinyiko manganyi. Happy birthday aka Lucky manganyi. A vakulu va kulela hosini vanhu lava va navela xikomba hi tirembani laha swikaukolo bya ndhuna mungolo inkomu
1: nkandziyiso wa mikholo wanhu u va u olovini mani kota ku tlanga na nkarhi ku nga ri kona okay n'wana ku ibebebaye eka xilombe gomani ka mhlava vilema tinyiko manganyi ka dengeza leyi n'wana wa mene mina a ni mikhesela ndlela leyi kasi n'wana ku rixile mazebe bebebaye eka Lucky manganyi ka mapove ibebebaye tinyiko ka ndengeza ibebebaye eka xalati makama ka nhlaniki na hinkwavo lava tlangelaka tibebebaye ta vona namuntlha a va naveleriwa hi sesi luya wani u fanela hi ntima famba miya wiza mazebe ya kuwisela ndlela ni khesa swinene kasi n'wana tlhela kandziyisa eka mixo wa siku ra mihla hi n'wutwini laha
5: Lucky manganyi ka mapfuve tinyiko ka ndhengeza ningo hepi makeke hinkwavo lava bedze yaku ka siku ra namuntlha ngo ndhambi ya mikateko a yi vaneli vana va mina va kulela hosini va naveleri humanda hi ndlaa khoneni
1: ni mikhesela khona ni geke swin'wana va tlhela kandziyisa mixo la hitwi laha
5: Happy birthday ka Lucky manganyi ka mapfuve niku happy birthday ka tinyiko manganyi ka ndhengeza niku happy birthday ka n'wana wa mina i ntukulu wa mhani Maria Mazivila kwala ka jim ni ri happy birthday ka wena n'wananga xikwembu xi mi endle hi tintswalo a mi navelelaka ti-birthday ma mi landza mhani dlovoyi na danku
6: kambe ku nava ti-birthday ka vanhu lava landzelaka aka Lucky manganyi kwala tikweni ra ka mapfuveri happy birthday ni le ka tinyiko manganyi a tikweni ra ka ndhengeza na yena yi ri happy birthday na vanhu hinkwavo la birthday ya ka siku ra nyamuntlha vanhu lava ti-birthday letani mhani mapundi mina ro kwala ka nghodanga
7: Hello.

worry.

0: Mirhi leyi hina hi kateka hi ri kwala ka Mapuve Mananta Lushikhotani kwala ka Mapuve Dankowu.
1: Ku rhula sesi mirhi leyi mpfukini na hina hi pfukini. Hayi na n'wina ha karhi ha mi yingisela mufambi mi ri n'wexe ha karhi ha kateka. Hi ta kateka until mi chayisa hi kha hi ti lunghiselela ku ya kerekeni laya FD82 Mapuve ZCC leyi rhangeriwaka hi mfundhisi Maswanganyi. Hayi na n'wina kokwana wa Mukhenso na Xivono hi mina sesi mirhi leyi inkomu.
0: Ixile sesi Marilyn hina hi kateka hi ri kwala ka Mapuve mhana ri basile risima na hlula ni mina inkomu.

¡Vamos!

0: good deco. Even when we that's choice awards, like a best styling and flooring, like a mavengele in kwao, lama ngakama doroba, lama kulu, kusuba epulukwane. Libu ye mtsangwele ansi ansi, yuk stega the tiles, lime boards, leto pumbuni, leto ngachavik mati. The toilet not bathroom sets, natu won telen ruini. Yisha se munzo gandro wa CE stamp. Leshi gulaga yifikele la European quality standard. Mishava kangwe, mishava la vtomi nkwa tujangwina. La mtsangwele ngachichu wagunza ka 50%. Yikume kakama lamlele, eka are idua. Rico Deco, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
1: Okay, right. I'm going to make sure I'm going to go to the next one.
2: Eka nongonoko wa praise and worship. Moya ya kumari torokoma eka bugu ya dinsayo chapter 22, esaya 25, ya fika 26. Kambe ntumi ya Yehova, yia yima endleleni ya kuenta, lei unzaka eshikari kama simu ya vinya. Lei biwe ke ema tleleni mambiri. Mbongolo yubona ntumi ya Yehova, kutani yite kamela erisamfini. Yimanyisa nenge wa Balaam kambe yena engeta ayiba kutani ntsumi ya Yehova yuhundzela emahlweni ya yima exivandleni lexo khuma laha kunga hambukeleki hambi exineneni hambi eximatsini mbongolo yibona ntsumi kutani yitiwisa ehansi kutani Balaam akariha abha mbongolo hinonga Taba loko Yehova apfula nomu wa mbongolo kutani yiku ka Balaam ndzi ku endlele yini leswi u ndzi beke ka nharhu sweswi xana Balaam eka mbongolo hi leswi u tlangeke ha mina loko a ndzi nga ri ni tlhari evokweni a ndzi ta ku dlaya sweswi mbongolo yiku eka Balaam xana a hi mina mbongolo ya wena leyi u yi khandziyeke ku fika namuntlha ke Chana ndzi tolovele ku endlisa sweswo xana kutani a ku e-e taba loko Yehova a pfula mahlo ya Balaam kutani a vona ntsumi ya Yehova leyi yimeke endleleni yi tamele tlhari leri hatimaka evokweni ra yona kutani a korhama a khinsama emunzweni wa yena muhaxi na vayingiseri laha hi nga hlaya kona vahlayi va bibele xitori lexiwani va xi tiva xa Balak na Balaam Balaam a laveka hi hosi leswaku a ya rhukana rixaka ra Israyele laha ni na ku vulavula hi kona ngopfu eka nongonoko muhaxi wa praise and worship hileswaku matihlo ma hina nkarhi wun'wanyana ma pfalekile ku vona lava va lwaka na hina matihlo ya hina ya pfalekile ku vona leswi xikwembu xi hi lwerisaka xiswona ha tlela nkarhi wun'wanyana na ku khongela hi nga khongeli mara hi pfuka a endla swilo swa ku tala tale vuton'wini muhaxi na vayingiseri hi nga khongelanga mara xikwembu xi tama xi yima na hina laniwani ni nga ta vulavula na munhu ni n'wi tsundzuxa namuntlha ka ha ri nsonta wa nampundzu ku ri mina na n'wina ha lweriwa mina na n'wina ku na munhu na vusiku loko hi etlele yena a nga etleliki u tshama a ri karhi a lwa leswaku vutomi bya hina va nga byi khumbi valala va hina loko ho xikwembu xo hi pfula matihlo hi vona tinyimpi miseve leyi copiwaka na vusiku miseve leyi copiwaka na mpundzu miseve even leyi copiwaka kwala ndyangwini wa n'wina na nhlekani leswaku swilo swa vana va n'wina swi nga fambi ku ya emahlweni leswaku maxaka ma n'wina lama nga xibedhlele va nga humi exibedhlele ku na miseve ku na swilo swa ku talatala leswi vanhu lava lwaka na hina va swi endlaka van'wanyana va vona muhaxi na muyingiseri lava lwaka na n'wina a va etleli loko n'wina mi nghena mpilo mi ri vana lo khongela before mi etlela vona va suka va famba hi timovha ya tindhawini ta le kule va ya va ya vulavulela va ya va ya tirha leswaku swa vutomi bya n'wina swi nga fambi leswaku vukati bya n'wina byi nga fambi swa mabindzu ma n'wina kwalaya giyani mi tirhelaka kona va fika na vusiku va haxahaxa swilo ku ri eka xitendani xa n'wina ti-customer ti nga fiki mo vona loko n'wi mi tshamini layini leyi xavisaka swo fana swa n'wina a tlhelo ka n'wina vanhu va kona va tshama va
3: forile abe a ri busy nwe ku nga ri na customer anga milangutisi na tlhelo ra n'wina hayina van'wanyani va vona va tirha mabindzu ya n'wina na vusiku leswaku swa n'wina swi nga fambi se ni la ta vulavula na munhu namuntlha ni ku a hi yeneni ya hi ya tsundzuka ku khongela a hi yeneni muhaxi na vayingiseri minkarhi hinkwayo hi ya hi ya tsundzuka ku dzunisa xikwembu lexiwani hikuva mina na n'wina hanweriwa tipisalama 37:35 yi ri pfuka u teka tlhari leri kulukumana leri ntsanana u ya ni dlwela swi la ta vula yini na minkarhi hinkwayo ha athakiwa hi matlhelo ma ku hambananahambanana van'wanyana futhi mahaxi lava hi athakaka va le kusuhisuhi ngopfu na hina na ku va hleketelela a hi va hleketeleli hi yo mhaka hina a hi khongeleni we xikwembu vana lava hina wa va tiva lava lwaka na hina wa va tiva nyimpi ina a hi ya hina i ya wena we xikwembu yima u lwa na hina yima u hi lwela ene xa hina i ku vanhu hi khongela tanihi kereke tanihi tiko ra xikwembu hi ku ha ku dzunisa we hosi hi kuvani u lo nkulukumba i ku tsundzuka ku ya dzunisa xikwembu hi nga vi committed aka timhaka tin'wanyana tin'wana hi rivala ku dzunisa but I want to talk to the church a hi vele ni committed ka ku khongela a hi vele ni committed ta ka ku dzunisa let us have an excuse ya ku dzunisa xikwembu hikuvani yo pfuxiwa hi swona loko munhu a etlela u teka xivumbiwa xa ku fa hi yo mhaka moya wa n'wina wa famba wu ri karhi wo hanya hi mi etlele hi yo mhaka ma swi kota ku lorha mi ri Cape Town mi ri ka makoxa hikuvani moya a wu fi moya a wu etleli wu tshama wu ri busy ene mimoya ya tirhisiwa ni vusiku hi ku hambananahambanana leswaku swin'wanyana emizimbeni swi onhaka loko sweswi onhakile emizimbeni ku moya wu ta kota ku karhala ku tshama kona wu huma mo ni vulavula na munhu namuntlha ni ku a swi na mhaka ku mi le ntirhweni a swi na mhaka ku mi le bazini a swi na mhaka ku ri mi le ka xo famba xihi or xihi or kwala mi nga kona ku na ntlangu wa njhani tsundzukani ku va ni mi ya vula swa n'wanchumu hi xikwembu lexiwani mi kona ku dzunisa mi pfukile mi humile ni fikile ni yo endleriwa a ni nghenile exibedhlele ni humile ni yo endleriwa a ni vaviseki ku fana na vanhu van'wanyana ni yo endleriwa hi xikwembu se a hi tsundzukeni ku ya xi dzunisa namuntlha na nsonta muhaxi na vayingisa i nga ku hi tindhawu ku hambana kwala mi nga kona xikwembu lexiwani xi nga mi langutisa xi mi tiva a hi xi dzuniseni wa ntwanela matima a ri karhi a kombisa ku yo lweriwa a hi xi dzuniseni muhaxi na vayingiseri loko xo mi pfulava matihlo mi nge yimi ku dzunisa n'wina dzunisani xikwembu amen and amen
1: amen khensa swinene mfundhisi
3: haleluya muhaxi wa swi kota bye bye
1: thank you 060-875-942 i rito ra kahle swinene kusuka kahle ka Pastor David n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mina na n'wina a yini ni ya tlangela ya ya dzunisa eka mpfundo wa siku ra namuntlha otherwise ke mo mina na n'wina hi jika mavhengeleni loko ni vuya ni ta vuya kahle risimi ri sukaka kahle eka matima loko a ku ri wa ntshwanelo endlela leyiwa
4: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel

0: kwazo zihlalela kusaseka kayona zirindwini yayona sombu siyifuna siyikatekisa se ibele ya hina lani yi vulavula hi ku tshama endlwini ya yona yi hi dyondzisa ku tshama endlwini ya yona vutomi bya hina hinkwabyo amen ibele yi hi pfuna xikwembu xi hi katekisa xi hi twela swiwana xi hi endla hi tintswalo xi hi endla hi ku lulama ibele ya hina yi hi dyondzisa ku tshama endlwini ya yona hambiloko swiyimo swi njhani hambiloko swiyimo swi tika swi hi tikela hambiloko swiyimo swi hi tlhasela hambiloko swiyimo swi hambisana na hala swi bibele yi nga tshama endlwini ya yona vutomi bya mina hinkwabyo xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa bibele yi hi dyondzisa ku tshama endlwini ya yona vutomi bya hina hinkwabyo bibele yi hi dyondzisa ku tirhela xikwembu hambiloko hi hlangana na mintlhontlho kwala ku hanyeni hi hlangana na mintlhontlho kwala vuton'wini hi hlangana na mintlhontlho hi hlangana na rifu hi hlangana na mavabyi hi hlangana na ku tikeriwa hi hlangana na mavabyi a hi suki endlwini ya hosi hi tshama endlwini ya hosi kutani bya hina hinkwabyo hi bele ya tsakisa bibele ya xikwembu ya tsakisa yi ri hi tshama endlwini ya hosi hi fositela ku tshama endlwini ya hosi kutani bya hina hinkwabyo hambi hi hlangana yini munhu a nga ku munhu loyi a nga se tshama a hlangana ku tikeriwa munhu a nga ku munhu loyi a nga se tshama a hlangana mintlhontlho munhu a nga ku munhu loyi a nga se tshama a hlangana na mavabyi nhlangana swona mina sweswo xikwembu xi hi pfuna i ku khongela xikwembu xa mina i ku tshama endlwini ya yehovha vutomi bya mina hinkwabyo vutomi bya hina hinkwabyo a hi tshameni endlwini ya hosi vazalwani a hi tshameni endlwini ya hosi xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ku tshama endlwini ya hosi hambiloko swi nga endli hambiloko xiyimo xi nga endli hambiloko mavabyi ya fika endyangwini i swi vona ku mavabyi ya kona ya nghenini rifu ri kona ri nghenini i tshama endlwini ya hosi i ku ni ta tshama ni ta tiyisela ni ta lwa na swona ni ta hlula xikwembu hi mpela xita hi hlulela hi mpela xita hi lwela xikwembu hi mpela xita hi pfuna xikwembu i tini na xi nga hi kotisaka xi nga hi kotisaka ku hi lwela amen
1: amen
0: i ku xikwembu xa hina xi le ku swilanguteni xi le ku languteni hi karhi hi tikeriwa hi karhi hi hlangana mavabyi xikwembu xa hina xi le ku hi languteseni siku in'wananga i vananga lavayani lava hlangana na ku tikeriwa i vananga lavaya va hlangana na wona mavabyi i vananga lava va hlangana na wona miringo xi ta ku humesa kwala mane xi ta ku humesa kwala mthoseni xi ta ku humesa kwala mboteni xi ta ku humesa kwala ntavo xikwembu xa hina xi nga hi pfuna kulaka kutana xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa xi hi lwela xikwembu xa hina xi hi pfuni xi hi hlayisa xi hi tiyelela xana yi tshama endlwini ya
1: Alright, mina ngwana ita ba ke isa so so mahlelo ngwana ba ngisere ba me ba kurandeka. E swi tukomba inga ku va khatwe hi time. Ku mina network yo fika inyanelela laya. Mara 060875942. Mina ngwana ba ke isa so so mahlweni. Ngwana ba ngisere ba mina ba kurandeka ya ku makahle. Ku hlohloteriwa. Miri yini ka lowa matimba hinkwawo.
2: Ndzi rhandza ku xota humo haxi. Ni xota na vafundhisi hinkwavo, ni xota na vayingiseri na vaseketeri hi ta dyondzisana swin'we rito ra Xikwembu laha ka Psalm 35 verse 1 migina na yona ka number 4. Hi ta vulavula hansi ka nhlokomhaka leyo ngo xikhongeri xa loyi a xanisiwaka ya Davhida. Oho Jehovha, ndzi lwela eka lava ndzi pfukaka, lwana ni lava lwaka na mina. Khoma xitlhangu lexitsongo ni lexikulu. Ipfuka ku ta ndzi pfuna. Hlomula tlhavi u sivela lava ndzi hlongorisaka. I ku eka moya wa mina, hi mina ku hlayiseka ka wena. A va kanakani, a va khomiwi hi tingana. Lava lavaka vutomi bya mina, a va hlelela endzhaku. A va kanakani, lava ehleketaka ku ndzi lovisa. A va fani ni munyu lowu hungaka halele amen. Loko va lava n'wina va mi xanisa, n'wina yena ni ma tshemba Xikwembu. Xikwembu a xi tsandzeki, Xikwembu xi ta khoma tlhavi, xi sivela makungu ya valala va n'wina halelo amen. A yini ni ya xi tshemba Xikwembu lexiwa, Xikwembu xi ta mi lwela, Xikwembu xi ta mi ponisa, Xikwembu xi ta mi sirhelela. Loko mi ri na xona Xikwembu lexi, loko Xikwembu mi xi tiva, loko Xikwembu mi xi tshemba, xi ta xa mi endlela leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona Davhida loko a xanisiwa hi valala. Loko n'wina mi xanisiwa hi valala, Jehovha a nga pfumeli ku mi xaniseka. Jehovha hi ta ya mi hlulela. A hi yena ni ya n'wi tshemba Xikwembu lexi. I khale valala va n'wina va mi hlekini, va vona swa vana va n'wina swifambi, va vona swa ndyangu wa n'wina swi le ku fambeni. Loko mi ku mi khoma lexi mi tshika lexi a swi fambi, va vulavuleni hi vutomi bya n'wina. Mhani ta ku namuntlha ka ha ri sota Davhida wa hi byela i ri Davhida yena i ta tirhisa i ta tirhisa tlhavi. Loko va ringeta ku mi tlhava Jehovha va tlhavi ra vona ri ta tlhelela ka vona na vana va vona ku ya rixakeni hi laha ka Exodus 20 verse 5 yi ri ku ta buha vana gomboloka ka vatswari. Xikwembu xi ta mi lwela halelo amen. A yini na hi xi tshemba Xikwembu lexi a xi tsandzeki, xi ta mi hlulela ka ha ri sota wa kahle amen.
1: Khensa swinene rito kusuka kahle ka sesi Ntsako Engunyulo. N'wina va yingiseri va mina va kurhandeka vana siku ra kahle.
2: Ahe ka GCR ni ku mingiseleni nkarhi hi tilulamisela ku ya ekonzweni a kerekeni nkarhi mixo hina kha katekisiwa hi tivhese ta n'wina hi ri kwala ka xikokwana ta kha ta hi pfuna tivhese ta n'wina evunene maxele kwala ka xikokwana.
1: Khensa swinene evunene maxele kusuka kahlele ka xikokwani le 060875942 ndzisumisa swo swimina ntombi ya ka Mahumani ni mi niketa kahle risimu kusuka kahle le ka Ayanda Ntazi. N'wina vayingiseri va mina va kurhandeka a ku moya yingcwele eka mpundu wa siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va kurhandeka efambeni ya tiphina hi risimu hi ndlela leyiwa
3: a yi ku thula ebandleni usuku mikhehle ndhawu

0: a xi languti munhu un'wana na un'wana a ku tikeriweni ka hina hi ku hambana ka kona le mavabyini wa magoda hi mina ni ri kwala ka mpambu danki maxwami
1: ri xile ntswalo yin'we ka siku ra namuntlha siku leri hlawuleke xikwembu ra Sunday. Mina ni kombela ku hlaya eka tinhlayo 30 kwalaya ni ta yi tshika kwala ni nga ta yi tshika kona. Nawu wa ku tiboha hi ku hlambanya Musa a byela vana va Israyele hinkwaswo hi laha Yehovha a leriseke Musa ha kona. Musa a byela tihosi ta tinyimpi ta vana va Israyele a ku leswi lerisiweke hi Yehovha hi leswi ku nga ku loko munhu a tibohile eka Yehovha hi ku hlambanya kumbe loko a hlambanyile a va a tiboha hi rito ra yena a nga tshuki a kaneta rito ra yena u ta endla hinkwaswo leswi a swi vuleke hi nomu wa yena. Loko wansati a tibohile eka Yehovha hi ku hlambanya ni loko a tibohile hi rito ra yena a ri endlwini ya tatana wa yena evutsongweni bya yena kutani tatana wa yena loko a twile ku hlambanya ka yena ni rito ra yena leri a tiboheke ha rona a miyela. So kwalano vana va Xikwembu ni nga ku a hi hlambanyeni mahlweni ka Xikwembu, a hi tibyeleni mahlweni ka Yehovha, a hi vulavuleni hi dyunisa Xikwembu xa hina hi nga chavi hi nga kanakani ntsena loko hi tiboha leswi tibohaku swona mahlweni ka Xikwembu a hi yeni mahlweni hi tiboha swona hi ta hanya. Jehovha hi leswi a bibele yi vulaka swona a hi tiboheni vamakwerhu hi tibohela ahosini ku nga ri ku tiboha hi tiboha hi ku ya mabyaleni hi ku dzaha swidzidziharisi hi ku endlaendla swilo swo biha a hi tiboheni hi rito ra Xikwembu a hi tiboheni hi ku ya ekerekeni namuntlha ku nga sonta varhandziwa va hosi ni ta vuyela hansi hi vito ra matimba ra Yesu Kreste amen. A mi ri na Dan Mahlawuli kwala ka nkorisi fa sonke la nkonolweni laha i the black cow a hi yena
2: mi khensa swinene otherwise ke mina na n'wina vayingiseri va mina va ku rhandana hi davi va hi khe hi hambanyisa xisweswo ni ba mandla ni belelaka hinkwenu n'wina ni kota ku va khe ni famba kahle na n'wina eka mpoyinti wa siku ra namuntlha 060875942 i nomboro ya riqingho leyi mina na n'wina yi nga famba kahle hi yona en'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mara otherwise ke a mi khe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirinda ntombi laya ka Mahumani leyi wa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ekusuka kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitachi mina na n'wina ta hlangana kahle eka siku ra mundzuku le ka mid morning life le 060875942 hi fambe kahle hi rona www.juicerfm.co.za that our audio streaming. Mr. Pri, va ku rhandu ra Yehovha, misala kahle.

0: Vamakwerhu lava rhandzekaka ni pfumeleleni ni mi xeweta eka mixo lowu endzhaku ka ku va hi ri karhi hi tiphina hi nongonoko lowu hi sukaka eka wona na n'wamahumani Marilyn Shrinda eka nongonoko wa Praise and Worship. Hi rhandza ku khensa hi ri se swi fambani mi ya koka moya mi ta tlhela mbuya mi ri na matimba eka minongonoko leyi landzelaka. Vamakwerhu lava rhandzekaka la a mi xewetaka ma ha ri na mfundhisi Mabasa ekerekeni ya Center of Blessed Hope kusuka eka Mavambe. Hi rhandza ku khensa vuyingiseri bya n'wina mo ni vula leswaku vayingiseri hi vona rirhandzu ra n'wina hi masiku hinkwawo eku yingiseleni ka n'wina nongonoko lowu. Van'wani va yingisela va ri makaya, van'wani va le mintirhweni, van'wani va le ka swipandamananga, van'wani va yingisela hi audio streaming. Hi ri vuyingiseri bya n'wina a hi byi tekele hansi, hi byi tekela enhlokweni. Nga wu Xikwembu xi nga mi katekisa xi mi endla hi tintswalo. Nkarhi wa hina wu ri 6:09 hi nghena eka awara ya ntiyiso. Mo ni vula leswaku na ha khensa nakambe eka Dr. Pastor James loko va nga ri kona kwala mara va hi pfumelela ku ta dyondzisa rito ra Xikwembu. Hi ri hlayisekani mi kateka kwala mi nga kona. Xikwembu a xi mi endla hi tintswalo. Vamakwerhu lava rhandzekaka ni rhandza ku mi xeweta nakambe emixweni lowu. Hi rhandza ku khensa swinene eka xitichi xa GCR na murhangeri wa xona Mr. Pre the manager. Hi khense swinene Mr. Pre, hi vone vuseketeri lebyikulu eka nkosi lowu a wu ri kona eka xitlhelani ku seketela na ndhawu wa hosi mfundhisi wa hina wa ku rhandzeka mfundhisi Tlhabyani. Hi vone vahaxi va xitichi xa GCR va ri kona, hi vona the manager Mr. Pre va ri kona. Mo hi vula leswaku hi swibela mavoko, hi vona vayingiseri lava yingiselaka xitichi lexi hi minkarhi hinkwayo hi swibela mavoko. Hi vona rirhandzu ra n'wina loko mi hi seketela na minkarhi leyi hi nga emihlotini. Hi vula swona eka ndyangu wa ka Tlhabyani eka mfundhisi Tlhabyani ha mi rhandza swinene. Hi ri Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo xi hi hlayisela n'wina ku ya emahlweni. Vayingiseri hi khense swinene seketelo wa n'wina. Hi va vonile va ri kona vayingiseri, hi va vonile vo Bishop Hlungwang kusuka le ka N'wamatatane le, hi va vonile a ku tele a ku ri kahle a khensa. Hi ri a hi yeni mahlweni hi khomana hi va xilo xin'we hi fambisa rito ra Xikwembu. Xikwembu a xi endla hi tintswalo inkomo. Vamakwerhu lava rhandzekaka eka sonta lowu nga hundza a ni ri karhi ni vulavula hi timhaka ta ku va vanhu va famba na Xikwembu, ta ku va vanhu va endla rito ra Xikwembu, ta ku va vanhu va katekisiwa laha ni nga hlaya eka Joshua chapter 1 verse number 8 ni tlhela ni ya hlaya ka the book of Ezra chapter number 7. Vamakwerhu lava rhandzekaka ni ri Xikwembu a xi mi endla hi tintswalo ma ha ri a ku yingiseleni ka awara ya ntiyiso. Namuntlha na mixo ni lava ku ya vulavula hi nhloko mhaka yin'wani. Xikwembu a xi hi pfuneni, Xikwembu a xi hi katekiseni. Ni lava hi ya dyondza swin'we aka buku ya Matthew chapter number 26 laha hi nga ta hlaya kona kusuka aka verse 36. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. Kutani Yesu a ya na vona exivandleni lexi vuriwaka Getsemane. A ku eka vadyondzisiwa va yena, tshamisani kwala, nda haya lahaya ndzi ya khongela. 37. A teka na yena Petro ni vana lavambiri va Zebedia. Kutani a sungula ku khomiwa hi gome ni ku kanakana lokukulu. A ku eka vona, moya wa mina wu khomiwa hi gome ra kufa. Salani kwala, mi hiteka. Na mina. Kutani aya kulenyana. Awela ehansi hi mombo. Akhongela aku. Tatana. Loko ngi swinga endleka. Leswaku xinwele lexi. Xihundza ekule na mina. Kambe. Kunga tshuku ku endliwa ku rhandza ka mina. Aku endliwe ku rhandza ka wena. Verse 40. Abuya eka vadyondzisiwa va yena. Aba kuma va khodzehela. Aku eka Petro. Mi tsandzekile ha yini ku hiteka na mina nkarhi wu ri wun'we xana? Liya ya 1989 yiko awara yin'we ntsena xana. Verse 41. Hitekani. Mikhongela. Minga tinghena eku ringiweni. Hikuva moya wu ni mapfundzu. Kambe nyama yi tsanile. Vamakori lava rhandzekaka ni lava ku ya vulavula hi timhaka ta matimba ya xikhongelo xa munhu a ri u. The power of individual prayer. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina, xikwembu xa tintswalo ni le ka mixo lowu. Wena xikwembu xa rirhandzu, wena lowu u fambaka na hina hi minkarhi hinkwayo. Wena lowu nga kona eka swiyimo hinkwaswo leswi hi nghenaka eka swona. Xikwembu ni kona kwala ka Jesu a ri ku ta dyondzisa rito ra wena. Na khongela leswaku moya lowu kwetsima. Yena mudyondzisi, mukhongeleri, muhlawuteli, makombandlela. Abe ehenhla ka mina hosi ku dyondzisa tindzimana leti ni ti hlayeke. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste, xikwembu xa mina vulavula a ri wena. Hikuva loko a ri mina a ni na nchumu xa ku xi vula loko wena u nga ri na mina. Evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste. Hi lava yingiseri hosi. Vulavula na swiyimo swa vona. Khumba vutomi bya vona. Va dyondzise hosi. Timhaka letintshwa evuton'wini bya vona. Evitweni ra Yesu Kreste. Amen. Vamakori lava rhandzekaka. Hi rhandza ku khensa eka mixolo. Eka rito leri ndi ri hlayeka. Ni vulavulisa leswi vamakori lava rhandzekaka a hi le ka swiyimo swo fana. Van'wana ve le ku tikeriweni. Van'wana ve le ku tsakeni. Van'wana va humelela. Van'wana va tsandzeka. Mara vamakori lava rhandzekaka ni la ku vula leswaku xikwembu lexi hi xikhongelaka. Xikwembu lexi nga kona eka swiyimo hinkwaswo. Xikwembu lexi hi xikhongelaka i xikwembu lexi nga cincika. Ririto ra xikwembu ka ha ri yena tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki. Xikwembu lexi nga famba na malandza ya xona. Xikwembu lexi nga ku fambeni na malandza ya xona. Xikwembu lexi nga ta ya emahlweni xi famba na malandza ya xona. Swa endleka ni vulavula na wena mhani, ni vulavula na n'wina papa, ne vulavula na wena boti sesi kumbe muntshwa wa mina kokwana na nwana wa xikolo xa sonto uri ka xiyimbo xa kutika ne lava ya donda swinwe henhla ka rito leri swiyimo emsabeni swikona sukuru nwana yeso aka luka 17 na bvela va donsiwa va yena akula misabeni la metabana mahlomulo metahlangana na kutikeriwa metahlangana na swikhunguvanyiso hiku hile misabeni marhava makori la varhandekaka a swi endle leswaku xikwembu xingavi kona a swi endle leswaku yeso anga havi hosi evuton'wini bya hina na mponisi la hi hlayaka kona hikuma timhaka ta Yeso Kriste loko a khongela a Getsemani vamakori lava rhandzekaka rito ra xikwembu ri ri kutani Yesu a ya ni vadyondzisiwa va yena exivandleni lexi vuriwaka Getsemani kutani a ku ka vona tshamani kwala ndza haya lahaya ndzi ya khongela vamakori lava rhandzekaka aka vutomi lebyi ku laveka nkarhi lowu munhu a yaka lahaya a ya khongela swi nga ri ku endleni u ri karhi u tikeriwa makori la rhandzekaka vutomi lebyi byi lava munhu loyi a fambaka na xikwembu a tlhela a va na nkarhi wa ku khongela hi hanya enkarhini lowu kereke yi nga kona mara munhu yena hi yexe a nga swi koti ku va na nkarhi wa ku va a khongela an individual prayer nanda wa hosi xana mava na wona nkarhi wa ku ya khongela na mi ri n'wexe mi nga ri na komiti mi nga ri na congregation kumbe hlengeletana mhani wa mina mi na wona nkarhi wa ku khongelake ma swi kota ku khongela nuna wa n'winake ma swi kota ku khongela vana va n'winake xana mi na wona nkarhi wa ku ya khongelake papa ni vulavula na n'wina tanihi n'winyi wa muti xana mi na wona nkarhi wa ku ya khongelake mi khongela nghamu ya n'wina mi khongela vana va n'wina mi khongela vatswari va n'wina mi khongela vatirhikulori lava mi tirhaka na vona vamakori lava rhandzekaka ni ta na xivutiso xa ku xana wena tanihi n'wana wa xikwembu u na wona nkarhi wa ku ya khongela ke u na wona nkarhi wa ku lava mombo wa xikwembu ke xana ku khongela i ncini i ku va ni ya vulavula na xikwembu i ku va ni ya exihundleni ni ti nyika nkarhi wa ku vulavula na xikwembu ku khongela ku nga va ku gandela ka ri ku khongela na kona ku nga va ku kombela emahlweni ka xikwembu ku nga va ku rila hina malanda ya hosi vo tala eka rito ra xikwembu lava a va va na nkarhi wa ku khongela kereke ya namuntlha yi hanye ntsena hi ku rhwala bibele va ya akerekeni one a nga tivi na rito ra xikwembu two a nga hlayi na rito ra xikwembu three a nga dyondzisi van'wana rito ra xikwembu Xana yi kwihi kereke leyi nga ta famba na Xikwembu eritweni ra xona? Vamakwerhu lava rhandzekaka, ni nyika ntlhontlho na xivutiso leswaku xana wena makwerhu u na wona nkarhi wa ku khongela ke? Yesu Kreste u teka vadyondzisiwa va yena a famba na vona exivandleni lexi vuriwaka Getsemani, a famba na vona exivandleni xa ku tikeriwa. Vamakwerhu, Yesu a tiva leswaku ku tikeriwa ku kona evuton'wini, swiyimo swi kona evuton'wini. Ni nga ni kha ni vulavurisa leswi, kumbe mhani wa ha ku hlongoriwa na le vukatini na vana va wena, kumbe mhani wa ha ku tshikiwa, wena lowu nga tshembisiwa swo tala loko wa ha gangisiwa, mara namuntlha u le ka xivandla xa Getsemani, u le ka xivandla xa ku tikeriwa. Yesu teka vadyondzisiwa lava a famba na vona eka xivandla lexi, kutani a ku ka vona, tshamani kwala, ndza haya lahaya ndzi ya khongela. Vamakwerhu lava rhandzekaka, rito ra Xikwembu a ri hi kombi ku hlamula ka vadyondzisiwa va yena. U ri ndza haya lahaya ku ya khongela. Mi pfumela yini mhani wa mina ku tshika mfundhisi a ya khongela a ri yexe, ku tshika komiti ya khongela yi ri yexe? N'wina mi pfumela ku sala eGetsemani? N'wina mi pfumela ku sala mi tshamile? Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi hanya enkarhini wa ku tika laha vana va Xikwembu va fanelaka ku lava mombo wa Xikwembu. Hi leri dyambu ri xile, ni vulavula na wena nkarhi wun'wana no khongela a wu khongelanga, nkarhi wun'wana Xikwembu a wu xi khensanga ku va xi ku hlayisile eka vusiku hinkwabyo, ku va xi ku pfunile. Vamakwerhu lava rhandzekaka, u ri Yesu Kreste eka vadyondzisiwa, tshamisani kwala, ndza haya lahaya ndzi ya khongela. Hina vakreste lava namuntlha va ngo tsakisiwa hi ku tshama ndzeni ka kereke, va nga endli nchumu. Hina vakreste namuntlha lava ngo tsakisiwa hi ku tshama, a va khongeli. Va ngo tsakisiwa hi ku tshama, a va tirhi nchumu ndzeni ka kereke. U tsandzeka no paka switulu a swi tlilina, u tsandzeka no kukula kereke. Vamakwerhu lava rhandzekaka, u ri Yesu Kreste eka vadyondzisiwa lava, tshamisani kwala, ndza haya lahaya ndzi ya khongela. U tsakisiwa hi yini makwerhu la rhandzekaka? Ku tshama u ri karhi u rila hi xiyimo, u hava nkarhi wa ku khongela wena. Ingaku na vatwa va mhani va ku hina mfundhisi mavasa ha khongela, na vhiki leri nga hela a hi ri exikhongelweni, na vhiki leri nga hela a hi ye entshaveni ku ya khongela, na vhiki leri nga hela a hi ye enambyeni ku ya khongela, na vhiki leri nga hela a hi ye enhoveni ku ya khongela. Hi makwerhu la rhandzekaka, a ni vulavuli hi xikhongelo xa ntlawa, ni vulavula hi xikhongelo xa munhu a ri yexe, an individual prayer. U ri muapostoli Paulo loko a tsala papila ra yena ka chapter 5 verse 18 a ku minga ruteli ku khongela khongelani minga ri hinkwayo avula leswaku hinga khongeli hi tinguva kambe hi tsama hiri eku khongeleni vutomi bya hina hinkwabyo makwela rhandzekaka Yeso uri ka vadyondzisi wa tshamisani kwala ntsa haya la haya kuya khongela rito la haya rikombisa leswaku la Yeso aya kona kuya khongela akungari kule na vadyondzisiwa ntsa haya la haya kuya khongela lero na bona abata skota kuba ba famba na yena tona ni rito ra xikwembu loko ri ya mahloni ri ateka na yena petro va makweru lava rhandzekaka yeso uya la haya aya khongela mara uteka na yena petro ni bana lava mbiri va zebedia kutani a sungula ku khomiwa hi gome nuku kanakana lokukulu Yeso a bona xihambano emahlweni ka yena a bona ku tikeriwa emahlweni ka yena ku nga se fika hikokwala a ku ina ni tena vadyondzisiwa va mina mara ndingo lowu nga mahlweni ka mina xihambano lexi nga mahlweni ka mina She love an individual prayer. She love ntiya la haya. Kuya khongela. Makwela rhandzekaka. Ndzi vulavurisa leswi u le ka xiyimo xo karhi. Ku hava ndlela yin'wana ya ku hlula xiyimo lexi. U ta famba u dyisiwa swilo. U ta famba u nwisiwa swilo. O ta famba u bohiwa swilo mara ndlela yi le ka Yehovha tsena ndlela yi le ka mahlweni ka xikwembu vana na nkarhi wa ku ya lahaya u ya khongela vana na nkarhi wa ku ya lava mombo wa xikwembu eku tikeriweni ka wena swi nga ri na mhaka leswaku u tikeriwa ku fika rini ni kwala ka Jesu a ri namuntlha eka awara ya ntiyiso kuma kweru yana la haya uya khongela twanani yiri ateka petro na vana va zebedia lavambirhi a famba na vona vadyondzisiwa va yeso kreste a va ri khume na vambirhi mara u teka vanharhu a siya nkaye Shana nguna bakaye misalele yini? Shana nguna bakaye mitshamele yini? Kuna vanhu vo tala na mutlandeni ka kereke. Va hava nkarhi wa ku khongela. Lava khongelaka e vantsongo. Lava khongelaka hlayi ya bona. A yitate na xandla. Languta nanda wa hosi. Shana ekerekeni ya wena ivangani va khongelelaka. Shana ekerekeni ya wena ivangani va vaka na nkarhi wa ku lava mombo wa xikwembu. Va makori lava rhandzekaka. A wu nga swi koti ku dyondzisa dyondzo yo hanya loko u ri hava nkarhi wa xikhongelo. A wu nga swi koti ku va u totiwile eku vulavuleni ka wena. O ta hanya hi ku tirhisa experience kumbe tokoto wa khale makweru ku laveka vanhu lava nga ta khongela ku laveka vanhu lava nga ta famba na xikwembu eku khongeleni vanhu lava nga ta khongela va nga se ya dyondzisa rito ra xikwembu vanhu lava nga ta ya khongela va nga se ya eku yimbeleleni ka worshiping team vanhu lava nga ta ya va ya khongela Anga se khoma keyboard kumbe guitar kumbe ku tlanga ti drums ni kombela ku kubotisa makori la rhandekaka Shana una wona nkarhi wo khongela na. Where are the intercessors namuntlha? Hoya a kerekeni hi ya hlengeletana hi nga khongelanga. Ho sungula tiro hi nga khongelanga hi lava mombo wa Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka. Hi hanya eminkarhini leyi kereke yi nga ku gugurutekeni. Eminkarhini leyi mindyangu yi nga gugurutekeka. Hi tirhisa the past experience. Swi endla leswaku hi ya dyondzisa swicele mahlweni ka kereke. Hi vulavula mahungu lama Xikwembu xi nga laviki wona. Makwerhu la rhandzekaka namuntlha na mixo. Twana mfundhisi Mbabasa ni ri a wu nga swi koti ku hanya evuton'wini loko u nga lavi mombo wa Xikwembu. A wu nga swi koti ku rhangela ndyangu loko u nga lavi mombo wa Xikwembu. Vana va wena va nga ka va nga kutwi loko u vulavula hikuva marito ya wena a ma totiwanga. Ma hava ntoto wa vurhangeri. Ku laveka munhu loyi a nga ta lava mombo wa Xikwembu a nga ta tinyika nkarhi wa ku ya khongela. Mo ni hlaya ni ya emahlweni. A ku eka vona moya wa mina wu khomiwa hi gome ra ku fa. Salani kwala mi hiteka na mina. Se u vulavula na lavanharhu lava. Lava anga va teka a famba na vona. Yiri eka vona a ku sala ni kwala. Mi hiteka na mina. Liya yin'wana yi tlhela yi kombisa leswaku va hiteka na yena awara yin'we. Twanani ka verse 39. Kutani aya kulenyana awela ehansi hi mombo a khongela. Ne vulavula hi Yesu Kriste langa hosi na mponisi. O teka vadyondzisiwa va yena va 12 a ya na vona eGetsemani. A fika a va byela ku salani kwala nda haya lahaya ku ya khongela. Eka vadyondzisiwa va 12 u teka Petro na vana va Zebediya vambirhi. A teka vanhu vanharhu aka 12 a famba na vona eku khongeleni. Loko a fika lahaya a nga komba kona u tlhela a siya na lavanharhu. Bibele yi ri a ku tshama ni kwala. A ya mahlweni nyana. A ya kule nyana. Na vona lavanharhu lava. Petro na vana vambirhi va Zebediya a va siya. A ya mahlweni nyana ku ya khongela. Vamakwerhu lava rhandzekaka. Rito leri ra ni dyondzisa leswaku a kerekeni. Hi na vanhu lava pfumelaka ku tshama. Va nga khongeli. Va ku hina hi ta tshama kwala Getsemani. Va ku hina hi ta rindela Yesu a vuya a ku khongeleni. Kambe Yesu u pambula vanharhu. Ku na vanhu lava pfumelaka ku famba na wena na ndhawu wa hosi. Ku ya a ku khongeleni. Mara loko se hi fika exikhongelweni. Va ku pfumelela u ya kulenyana. Va fika laha va etlelaka. Va fika laha loko va khongerile. A va swi koti ku ya mahlweni. Va khomiwa hi vurhongo. Va fika laha va kumedzaka. Hikokwalaho na timhaka ta kereke ta kumedza. Hikokwalaho na timhaka ta le ndyangwini ta kumedza. Hikokwalaho swi swa kona leswi endliwaka. Swi na vurhongo ndzeni ka swona. Vamakwerhu lava rhandzekaka. U ri Yesu. Eka lavanharhu. Moya wa mina. Wu khomiwa hi gome ra ku fa. salani kwala mi hiteka na mina kutani aya kulenyana awela ehansi hi mombo a khongela shana i donda yini eka ritoleri matimba ya xikhongelo xa munhu ari yesh osiya petro na vana vambiri va zebedia aya kulenyana na vona awa hi mombo laha ari kona ari yesh a khongela makweru kuna xikhongelo xa ntlawa kambe la ku vulavula hi xikhongelo xa matimba xa an individual prayer yeso laha ri kona loko awa hi mombo anga hari na petro na vana va zebedia vambirhi anga hari na vadyondzisiwa lavan'wana va nkaye lava va va siyeke kambe a ri yexe nandza wa hosi vana na nkarhi wa ku ya kulenyana exikhongelweni wa ku tlula congregation ya wena hi xikhongelo u nga khongeli u ringana na vona loko u ringana na vona a va nga ku twi loko u ringana na vona a va nga yingiseli leswi u swi vulaka loko u ringana na vona a wu nga swi koti ku va rhangela ni vulavula na n'wina malandza ya hosi vana na nkarhi ya ku ya kulenyana eku dyondzeni ka rito ra Xikwembu entanyana eka ku lava mombo wa Xikwembu entanyana eku khongeleni ka wena a hi humeni ka swikhongelo swa ntshungu hi tiva leswaku ku na matimba eka xikhongelo xa munhu a ri un'we ku na matimba eka xikhongelo xa an individual ingaku na ku vona mhani wa mina eku tikeriweni ka wena swi lava u va na xikhongelo xa wena u ri wexe swi lava u va na nkarhi wa ku tshika swakudya u lava mombo wa Xikwembu rito ra Xikwembu ri ri hana a tikeriwa kambe a va na nkarhi wa ku lava mombo wa Xikwembu hana a hlekuriwa kambe a va na nkarhi wa ku lava mombo wa Xikwembu makwerhu la rhandzekaka hi loyi Esther a khongelela Mordekai a khongela vana va Xikwembu a ri amafurheni a tekiwe kahle mara a va na nkarhi wa ku ya lava mombo wa Xikwembu ku laveka vanhu lava nga ta khongela namuntlha va khongela kereke ya hosi va khongela vurhangeri bya tiko ra Afrika-Dzonga va khongelela tikabinete va khongela masipala wa vona va khongela tiko ra vona va khongela muganga wa ka vona va khongela rixaka ra vona makwerhu la rhandzekaka xiphiqo lexi nga ku hi endleni hi etlela hi nga etleli xiphiqo lexi nga ku hi rileriseni namuntlha xi lava munhu la nga ta ya kulenyana xi lava munhu la nga ta siya swo tala xi lava munhu la nga ta rivala vuyena a ya kulenyana ku ya wa hi mombo a khongela loko Yeso Kreste hosi na mponisi wa hina a vile na nkarhi wa ku khongela xana wena u mani leswaku u lava ku famba na Xikwembu u nga khongeli ke xana wena u mani leswaku u lava swa wena swi lunga u nga khongelanga na mikhongotela vamakwerhu lava rhandzekaka namuntlha na mixo twana mfundhisi Mavasa u ri ina vana na nkarhi wa ku khongela mhani wa mina vana na nkarhi wa ku khongela papa mina swa misava leyi a swi heli swa misava leyi swi tshama swi ri karhi swi ku u ta khongela mundzuku swa misava leyi swa karhata hi tsandzeka na ku boxeketa avuton'wini hikuva hi tshembe swikhongelo swa tshungu. Xikhongelo xa mina n'winyi a ni xi tivi. Nkarhi wa ku va mina n'winyi ni vulavula na Xikwembu ni hava. Lava ku mi rhamba vamakwenu lava rhandzekaka, va na na nkarhi wo khongela mfundhisi wa wena. U za u vula leswaku ha mfundhisi lava loko va dyondzisa a ni va twi. U ta va twisa ku yini hikuva a wu va khongeleleli? U ta va twisa ku yini hikuva u hava nkarhi wa ku ya nghena ematsolweni u khongela vurhangeri? Church board ya wena a wu yi khongeleli. Tirho i ku vulavula ha yona. Tirho i ku yi sapatela. Tirho i ku yi sola. Makwerhu la rhandzekaka, hundzuka namuntlha na mixo u va na nkarhi wa ku ya khongela. U va na nkarhi wa ku khongela kereke ya wena. U va na nkarhi wa ku ya khongela ndyangu wa wena. U va na nkarhi wa ku ya khongela vana va wena. U va na nkarhi wa ku ya khongela vatirhikulori. Makwerhu la rhandzekaka, ku hava nchumu wu nga fambaka handle ka xikhongelo. Davhida loko a rhangela tiko, loko a lava ku ya lwa nyimpi, a khongela a vutisa emahlweni ka Xikwembu ku xana ndzi nga ya ndzi ya lwake. A nga tshembi matimba ya yena, mara a tshemba matimba ya Xikwembu. A langutana na Goliyati, a tshemba matimba ya Xikwembu. A langutana na Bere, a tshemba matimba ya Xikwembu. A langutana na tinyipi hinkwato, a tshemba matimba ya Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka, hambi hi nga va na mali, hi nga va na switirho kumbe leswi khomekaka evuton'wini, hi va na tiyindlu to saseka na mimovha ya kahle, mara hi nga tshembi leswi hi nga na swona ku tlula Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka, ni rhandza John chapter 15 verse number 7. U ri Yesu Kriste, loko mi tshama eka mina na marito ya mina ma tshama eka n'wina, kombelani nchumu un'wana na un'wana lowu mi wu lavaka hi vito ra mina mi ta endleriwa wona. Ku laveka vanhu lava nga ta tshama exikhongelweni. Ku laveka vanhu lava nga ta tshama evukoneni bya Xikwembu. Na marito ya Xikwembu ma tshama eka yena. Kutani u na lunghelo ro khongela. A kombela xin'wana na xin'wana leswi a xi lavaka, u ta endleriwa xona. The power of individual prayer. Matimba ya xikhongelo xa munhu a ri un'we. A hi veni kereke ya ku khongela, hi nga vi kereke ya ku vulavula ngopfu, hi nga vi kereke yo sola, hi nga vi kereke yo hleva. Loko hi lava ku hleva, a hi hleveni exikhongelweni. Loko hi lava ku vulavula, a hi vulavuleni rito ra Xikwembu. Na ku rhamba makwerhu la rhandzekaka, u nga va u ri kona, u ri karhi u vula ku ina mfundhisi Mabasa, a ni se teka Yesu tanihi hosi na muponisi. Hikokwalaho loko ni khongela a swi twali swa mina. Hikokwalaho loko ni khongela a ni hlamuriwi. Na ku rhamba namuntlha na mixo makwerhu la rhandzekaka, leswaku na wena u nga va mudyondzisiwa wa Yesu Kriste. Leswaku na wena u nga va n'wana wa Xikwembu namuntlha na mixo. U nyikiwa matimba ya ku khongela swilo swi endleka. Rito ra Xikwembu ka Varoma, chapter 10, verse 8 to 10. Yi ri hi vula hi nomo makwerhu la rhandzekaka leswaku Yesu i hosi. Kutani hi ta ponisiwa. Hi pfumelandzeni ka timbilu ta hina leswaku Yesu Kriste i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka. Hi ta ponisiwa hi tlhela hi endliwa lavo lulama. hi vitaniwa vana va Xikwembu na ku rhamba eka mixolo na ya ku khongeleni na wena teka Yeso makola randekaka u ta skota ku hanya vutomi bya xikhongelo u ta skota ku hanya vutomi bya ku famba na Xikwembu va makola va randekaka ni ya aku khongeleni emixweni lo kwala unga kona wa swivona leswaku wena se a wile a xikhongelweni makweri sungula ku famba na Xikwembu hi xikhongelo teka Yeso na mutlana misho evitoni ra matimba ra Yeso Kreste a hi khongeleni Xikwembu xa hina Xikwembu xa tintswalo wena Xikwembu xa rirhandzu ni le ka mixolo hosi ni vulavurile hi xikhongelo matimba ya xikhongelo xa munhu a ri un'we matimba ya xikhongelo xa munhu a ri yexe u Xikwembu lexi vulavulaka na munhu u Xikwembu lexi hlamulaka Xikwembu xa mina hi lava vanhu lava nge ina hi lava ku teka Yeso Kreste tanihi hosi na mponisi a va hosi evuton'wini bya hina leswaku na hina loko hi khongela hi vito ra Yeso Kreste swiyimo swa hina swi ta hlamuriwa hi ta kota ku boxeketa evuton'wini papa na va khongelela sweswi evitweni ra Yeso Kreste hosi Xikwembu ni vulavula ku boxeketa ka mhani luya eka papa luya eka muntshwa luya eka kokwane luya eka vana va swikolo swa sonto Xikwembu kereke hinkwayo hi lawa malanda ya wena van'wana se a va give up mara matimba ya xikhongelo xa munhu a ri un'we Xikwembu xa hina u vulavurile na Yeso Kreste loko a wa hi mombo na hina namuntlha hi wa hi mimombo ya hina hi lava ku kuma matimba lamantshwa ya ku ya khongela tanihi munhu ni ri nexe evitweni ra matimba ra Yeso Kreste Xikwembu va nike matimba ya ku ya hlawula na kereke leyi nga ta risa mimoya ya vona leyi nga ta va dyondzisa leswaku Yeso Kreste i hosi na mponisi a ri yexe evitweni ra Yeso Kreste hosi amen va makori lava rhandzekaka ni khensile nkarhi lowu hi nga va na wona muni ya teka tiqingho ta n'wina Xikwembu xi mi katekisa halo mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso halo halo
1: mfundisi
0: i pfukile hi ngo vona papa
1: ipfukile ba
0: a khensa
1: enzeni mfundisa khensa xikhongele khensa xikhongele sese na mfundisa ku bible 14
0: a khensa la 14 la
1: Xikwembu a xi
0: usori mani va tsemile mani eish hi khensile papa hi khensa ku hlohloteriwa a hi yeni amahlweni leswi mi nga vula swona na swi pfumela ku Xikwembu xi ta swi endla hi khensile alo mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
2: ahe minjhani
0: hi pfukile hi ngo vona mhana Lucas
2: hi hlayisiwile
0: amen
2: eka hi khensa rito ra Xikwembu ra matimba swinene ngopfu
0: amen mhani
2: leri dyondzisaka tiyisiwa kahle hambiloko hi kha hi swi vona ku hi twa hi karhele hi ta kombela Xikwembu ku xi ya pfuna mfundhisi hosi Chadzana xi va endla hi titswalisa xona
0: a khensa swinene
2: ni rhandza ku khensa rito leri ni tlhela ni ri vona rito leri ene hi rona leswi nga vekiwa hi Xikwembu swi vekiwe hi Xikwembu swi tlhela swi vula leswaku rhandza un'wana ku kota ni ku tirhana
0: amen
2: mara hina hina mona ukulukumba ngo sweswi le ku longeni ya kerekeni a hi yeli swona swa le kerekeni
0: ene
2: van'wani va ya kerekeni va ya va ya kerekeni ku ri ku va hawela ka mitlawa yin'wanyana loko va vuya kerekeni a va zi va fika kumbe va khongela va hindza va ya endla mitlawa liya yo biha va ku tende va tiva hi kha hi ya kerekeni
0: leswi hambanaka na rito ra Xikwembu
2: ingasele lo nkulukumba etira mona lo nkulukumba ene kurula a unga kukume ku ani wena eti dje ku hard sende vanhu vonini ya kereke loko vuya na vhiki ya endza mithini na vanhu va wena liya ya mitiri leyo biya swin'wanyani mapfali ya vona a matuza ma chava ku hanya hi swilo swo biha ma ha tsaka hi ku loko ko fa un'wanyani hato xava ku dirhopa veka laya swilo leswiya i ku fa mapfali hikwalaho ka ku vanhu va ya le kerekeni va ku hi ya kerekeni mara a va hayi va landzelela xixaswilo swa milawu ya Xikwembu bcause va yi va fa mapfalo va kha va tirha mitirho ya liya yo biha se Xikwembu a xi hi pfuni timbilu ta hina ti vevuka loko va fika va dyondzisa va dyondzisa rito ra Xikwembu hi kumeka hi kha hi landzelelisa hi ta kota ku kuma kurhula na ku tshami tsakini hi ta tshama hi tsakini
0: amen
2: na ri khesa rito leri I mana Lucas kwala block 3 ka Mninginisi.
0: La block 3 ka Mninginisi a cancer mani vuseketeri byangwana lebyikulu.
2: Mikhesi ngopfu.
0: Mi vana sonta lo nene mikhongela kahle.
2: Mikhesi.
0: Thank you man. I cancela a ingene ni ka 0608875942. Hitwa leswa ku ritora Xikwembu re mikhomise ku yini mi Me amkeri wili ka awara yanti iso?
3: Aye mpundisi, mpukini na...
0: Ipukili ingo bona mani?
3: Ipukini.
0: Eee.
3: Aye, mimi gonda mkesa shkwe mbule chunga mkoti sana mkwa kumuku mama timbaya kita mkwa ikongelele.
0: Akensa mananik?
3: Kungari matimbaya nina kuri matimbaya shona mkwa. Nga ina jikensa na kukensa rupura shkwembu. Ambile usini nga kumariri shikari. Ana hirko sini. Kono vyano kumako sini le shikari shine.
0: Ai, shkwembu ashe mfuni mani. Ai, tlaika buku ya Mateu 26.
3: Eh,
0: kusuka ka 36 kuyafika leka 41.
3: Okay. Hai marikesa shinene mkesa nivyelela nivyo yiku paba spirit nivyo yese nangona kwa wame ufambi
0: ina mahani mwina ikensa bu ingiseri bza mwina
3: nga hai marikesa shinene shkwembo nga fukantuma hafi ya shona nipameru wani nijinishu rindu tira shkwembo
0: ikensa bu ingiseri bza mwina na kuhiseketela ma
3: hai shankese kwa mpungi shinere shkwemba shumisla hizi mpungi ya ipamela kutu
0: amen mani hikongeleleni kunongonokulo ukota kuya emahlweni
3: hai matimba ya shkwembu nongonokulo au imateni shungule na wana hansi wonga hizikele
0: haleluya
3: anta kukava makwere unkwavu nsota unwana unwande kurisha ala ringete kutikia kurebe ni vatu washa kudiale shu ipameru wa kushona shama mzi hai nsota
0: amen mani
3: Vata kota kuteka ndela ya Xikwembu. Vata niru wani shumambi haku. Vata kutu ndela ya Xikwembu ya nandika.
0: Ikensa sunene kamani.
3: Iso na mfundi kishikwemba kini katiki.
0: Ikensa imanani nkimusu.
3: Iso na manani kimitanga kuna vangwani.
0: Akuna vangwani. Ikensa ili mani. Mibanda sonta lo unene.
3: Iso na nangu na shiretani mfundi.
0: Thank you mani.
3: Thank you.
0: Ile ku khensene swinene vuyingiseri lebyi hi nga ku byi kumeni support leyi hi nga ku yi kumeni vamakwerhu lava rhandzekaka ka khensa mo ni teka na lava halo mi amukeriwile mina mfundhisi Mabasa ka awara ya ntiyiso
4: khoso muruti
0: ahee
4: muruti ri ya levowa ri levowa kulu thero ya lena
0: ya
4: ya yi ri khotsadzike no ni ri byi khumani le maharini ka ri lena
0: A cancer, man.
4: Religiously, I was really come up as an anthony. Literary regard Guacamo Christian or Lord is a small or hour. Lerla Rudisa and Jenny Rudisan, the only way Javajar Kuma Larina.
0: A
4: carrier, the reverend, even with Malo Galette. Let's go to Salapi, Lily, and
0: the city. A can
4: Nna ke nna motheledi yo mongwe ya theletsang sekisikisi.
0: A khensa swinene yingiselani masiku hinkwayo misonta hinkwayo.
4: I xigodo xa mondo muyila kwala basana ka tlhani.
0: Ei kwala ka tlhaniki xigodo xa mondo la.
4: La basana ka tlhani.
0: U ta xi endla hi ni xigodo xa mondo xi famba na Yeso Kreste.
4: Impela hayi.
0: A xi ti. A khensa. hi khensile mi va na sonta lowunene papa fambani mi ya khongela kahle
4: na n'wina mfundhisi wa mina
0: thank
4: you
0: khensa xigodo xa monto nkarhi wa hina wu ri 5 minutes before 10 o'clock n'wina mi nghenaku hi 10 nkarhi wa n'wina se wa hela monte ka lava ahee
5: hallo
0: ahee minjhani
5: kuvingo vona mfundhisi
0: epfukile
5: hayi mfundhisi khensa ukatekisiwa
0: i khensa rito ra xikwembu
5: laha munhu lowu mulavula na yena sweswi ni tikumeka ni le khotsini so a yi tshuma je ni tshwela masiku hinkwawo ende rito leri mi ri tshumalelaku masiku na masiku i ritisa ku cinca a vuton'wini bya yena
0: khongelani ku xikwembu xi mi pfuna mani xi mi pfuna

0: atlo endi mathi ba shwendo njalo shakhiswa shakwaya amathuni adon tsabana bi imo tsabona butungweni
1: ikhensa swinene papa xikwembu a xivi na n'wina hi nga tsaka loko mo huma ekhonsweni xikwembu xi mi pfuna mi hanyela xikwembu inkomo
0: tanki
1: hi le ku khenseni swinene nkarhi wa mina wu ri 3 minutes before 10 o'clock ni sele na 3 minutes va makwerhu lava rhandzekaka hi nghena ka 060-887-5942 aka the voice of the nation ka 106 hi le ka awara ya ntiyiso ahe mi le ka awara ya ntiyiso na mfundhisi Mabasa
2: ahe ni twa ku vava ngopfu hi lavo kumeka va ri khotsweni a khotsweni loko ni langutisa vanhu vo tala ni a hi lava va nga dyoha ku fana ni sweswi mini va tiva ku ni vulavula ni ri wexe mara loko u fika maphorisa kwasi ni nga ha va ni nga ha swi koti ku vulavula ivi a ni kha ni kumeka ni ya pfaleliwa kwele ni ri hami lava xikwembu a xi va pfuni ni twa ni twa ku vava ngopfu loko ri ku va ri kwele va kha va yingisa rito ra xikwembu xikwembu a xi va hlayisi xi va pfuna ene loko va za va huma laya va ta endla mfundhisi na vona
1: I can see man, I can say ku vanavelela swi swa kahle. Hi ta va khongelela xikwembu xi va katekisa. E mhaka yo vava swinene va makori va rhandekaka ntiyiso hi ta va khongelela xikwembu xi va pfuna ku le khotsweni. Yeso anga tsandwi ha nchumu, a hi tshameni a xikhongelweni, a hi huweleleni eka yena. Uri loko mi tshama eka mina na marito ya mina ma tshama eka n'wina kombelani xin'wana na xin'wana hi vito ra mina mi ta endleriwa xona i John chapter 15 verse 7 na yi rhandza ndzimana leyi mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso mi ri muyingiseri wo hetelela hallo
3: hello
1: ahey
3: macholoni vafundzi vanga
1: a ndi macholoni ya vudi
3: na ndi ku livhuwa nga vanga ndzene wa koreni ya zone dziko ri takusa rutendulo
1: ah ri khorivuwa man
3: na ndi va thachele tso sonda hino na hino tinye game kanye mushumo ya vuchi ene kana fundi dia ri mini atinye game tshimpira na dzwana ri tsi
1: ah ri khorivuwa man
3: ndi ri mudzimuka vha tsone ngona mando ri rene va kuri takula rutendulo ri na ri vana va mutsimu ri dzeka zwa shango
1: ya
3: nga zwa lifasi zwa shango ri Dilani amti
1: rikoli wa bad man
3: rikoli wa ndiko rumelisa bishop dzanga ngene ya magona dzango nyama na dzama ti vulange ya muswane
1: ndi zwavhuḓi hezwo
3: amen
1: haleluya
3: amen
1: aba vhena duva la vhuḓi na sonda ya vhuḓi gerekeni vha rabele zwavhuḓi
3: ndiko ya hone gerekeni ndiko dzulugisa ya gerekeni zwi
1: rikoli wa
3: haleluya
1: mudzima ave navo aba shutupadze
3: Amen.
1: Amen. Ele ku khenseni swinene ba makori la varhandekaka akuri muyingiseri wa ku hetelela hikuva yiri 10 o'clock makori la varhandekaka huma ku ya nghena nongonoko wa church service kereka na hina ati pina la ka 106 ka awara ya ya ku kereka na hina hi huma ka awara ya ntiyiso hi huma eka praise and worship ku nghena awara ya ntiyiso so nghena church service kereka na hina va makori lava rhandzekaka ni ri katekani vanani na sonta lowunene a hi yeni hi ya tiphina hi minongonoko hinkwayo ya GCR i mfundhisi Mabasa lavenge vanani na sonta lowunene Bye-bye.

va makwerini la ku teka nkarhi lowu loko va nge se nghena lava church service ni la khongela papa lava ni khongela na lava nga.

eswibedhlele xikwembu a xi va pfune xi va katekisa hi khensa vuseketeri bya vona va ri ekhotsweni hi ri xikwembu a xi va pfune va huma ekhotsweni va ri mana Lucas a block 3 ka Minenginisi va ku papa lava va ta mudyondzisiwa rito ra xikwembu hi khensa vuprofeta lebyinene bya ku navelela leswinene xikwembu ni ri a xi mi endle hi tintswalo papa kwala khotsweni na n'wina mi nga swibedhlele na n'wina mi nga ku tweni ku vava mi nga masangwini van'wani mo tsandzeka no fona mara ma swi rhandza ku fona a hi khongeleni xikwembu xa hina xikwembu xa tintswalo ni khongela vanhu hinkwavo lava ni twaka sweswi lava nga ku tikeriweni rito ra wena xikwembu xa matimba hinkwawo ri ri hi huwelela eka wena hi tshama eka wena na marito ya wena ma tshama eka hina hi ta kombela xin'wana na xin'wana lexi hi xi rhandzaka hi vito ra Yesu Kreste kutani hi ta endleriwa hi lava papa hosi boti va nga kona emakhotsweni na vasesi na vamhani hinkwavo na va khongelela sweswi hosi ni ri moya lowu kwetsima wena lowu nga tsandzuka ha nchumu va khumbe va pfune va nyike matimba ya ku hundzuka evitweni ra matimba ra Yesu Kreste ni khongela na lava vabyaka van'wana va le swibedhlele van'wana va le makaya kwala va nga kona hosi ni vulavula timbanga ta Yesu Kreste ni ri xikwembu a va hanyisiwe sweswi n'wina mavabyi mina tindleve matwa na mihlongola sweswi eka vanhu hinkwavo lava nga ku yingiseleni ka xitichi lexi sweswi evitweni ra Yesu Kreste wa Nazareta xikwembu xa hina ha ku khensa hikuva ha pfumela leswaku u swi endlile u hi twile ni pfumela kuma vumbhoni a henhla ka swiyimo leswi evitweni ra Yesu Kreste amen vamakwerhu lava rhandzekaka loko na ha famba ni rhandza ku siya nambara ya mina leswaku loko ku va na vumbhoni bya rito ra xikwembu mi kota ku hi fonela mi nga yi teka yi ri 078-289-3991 na yi engeta yi ri 078-289-3991 ha swi kota ku mi khongelela na hi foni xikwembu xa hina a xi na mpfhuka mi nga yi tirhisa nambara yaleyo loko mi ri ku tikeriweni mi ri emavabyini xikwembu xi hi vitanele ku ta mi hlayisa ku ta mi khongelelela hi mi dyondzisa rito ra xikwembu ni ri xikwembu a xi mi endle hi tintswalo ni yi engeta ro hetelela ni huma emoyeni 078-289-3991 ya mfundhisi mavasa yaleyo vanani na sonta lowunene inkomu.

makume mperentse bo tme netse go bile awara khume ona mengisele wa just RFM ba ga rengena kone kana kona go wa kerekana hina la mongata ba mkarim famsane kahle na xiluba xaka mabunda nwa mhlabe ni khesa swinene ka mfundisi I awara le antiso ba gari ba iphamela ri tora xikwembu khesa I vuyelela swinene I tlhela ni khensa na kambe ka vhashi inko le ba mirina bone ka jambu ra sikura na monhla me ba mkarim phamela na letiya na letiya ta sonto swa ku dya swa moya mengisele wa mina lo randzeka kambe ke hi ta ba hi kare khome nongo nogo xinwe kona kwala a hi languteni leswa nongonoko wa hina u ta va u tshamiseki ku yini kambe ke swi nga ni endli leswaku ni ku rivala wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka ni khensa swinene ku va mi va mi ri kona eka masiku hinkwawo hi va hi karhi hi borisana kambe ke namuntlha hi hlangane hi ta xikhongelo tele ku ta n'wi dzunisa lowu wa matimba luya hi n'wi huwelelaka u heta swa tika hambi swi famba kahle hi tshama hi ri ku huweleleni ka yena hi languteni leswaku nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha u ta va u tshamiseki siku yini loko hi languta hina awara timbirhi ntsena kusuka kwala ka awara ya khume ku ya fika hi awara ya khumembirhi wena mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi famba kahle swinene a hi languti leswaku ka tiawara letimbirhi hi ta va hi karhi hi endlisaku yini kambe ke ka hina swiyenge swinharhu kwala ka tiawara letimbirhi xiyenge xo sungula ta va ni karhi ni nghena na vanghana va mina vana va Sunday school ta va ni karhi ni tsakela ku bula na vona va nikeni tifoni va bula na mina sesi wa vona kambe ke vanga bulana mina ntsena ka riqingho ra xiteje ka 060-887-5942 nakambe nomboro ya leyi fanaka wona mingiseri wa Jesu RFM va nga tlhela va ni kuma eka WhatsApp hi bula xithekinoloji anere kambe ke eka xiyenge lexa xa vumbirhi ni ta va ni karhi ni nghena na wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka u ni byela ku ri hayi hi sontolo wa ku saseka swona maxelo ya vula swona ku ri hawa a hi fambeni kerekeni ya hi ya n'wi dzunisa hi n'wi byela ku ri u na matimba henhleni ka swilo hinkwaswo okay ni ta va ni karhi ni nghena na wena u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwini tindhawu ta kona kambe sweswo u nga tlhela u swi kota ku swi endla hi Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM of go commenta u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwini ka sonto wa ku saseka so naswona na hi WhatsApp na kumeka hi nomboro leyi a yi fanaka na tinqingho eka 060-887-5942 kambe ke hi xiphemu lexa xa ku hetelela lexiya hi ta va hi karhi hi khongela wena mingiseri wa mina khongerisa vamakwerhu lava nge le ku tikeriweni van'wani va ha ku veka varhandziwa va vona tolo kunene kambe ke van'wani va va veka namuntlha hi ta va hi karhi hi va khongerisa ku ri hosi a yi va pfuni a yi ve na vona yi va nyike matimba mantshwa khongerisa na hinkwavo lava nga ku tikeriweni ka swiyimo hinkwaswo hi ta va hi karhi hi va katsa loko hina hi va hi karhi hi swi vula hi milomo ya hina hi ta ku he hosi loko xikhongelo xa vona yi nga xitwangi twana xa mina va katekise va pfuxe lava vavisekaka kona xilondza lexiya ku nga khale xikarhi xi va va xi horisi namuntlha hi ta va hi karhi hi va khongelelaka awara leyo hetelela kambe ke hambi xitetani hi ta va hi karhi hi va siya na tinsimu ni ta va ni karhi ni ti lava kusuka ka wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka u siya tinsimu leti nga ta va siya va pepile moyeni ya vona va sala va ri kahle va tshunxekile va swi twa ku ri hayi ke na vona hambileswi va nge le ku rileni hosi yi le kusuhi na vona ya xi tiva xiyimo lexi va nge le ka xona kambe ke ko va siku na nkarhi ku ri hosi yi ta kota ku sula mihloti ya vona hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina lowu rhandzeka swinene hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona eka dyambu ra siku ra namuntlha eka nongonoko wa kereka na hina va mi karhi mi tsundzuka kahle nakambe leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gsrfm.co.za kona ku hala nakona ha i xidijitali hi ta va hi karhi hi fambisa sweswo u nga ni to karhi u ya kerekeni a leswi need ti headset ti-data ntsena ta ku kotisa leswaku u kota ku ni yingisela u karhi u famba hi va hi karhi hi kereka swin'we hi ngheni kahle hi risimu ra hi ta tihanyela Philadelphia Worshippers risimu ra kahle swinene wena mingiseri wa mina hi ku hina hi tshama kona kwala hi tihanyela hi xikhongelo loko ri siku ra namuntlha hi tona ntsena

0: Okay, right. Ni bona munhu ko hetelela kusuka kwa la ka Facebook page ya hina kunga masindi madzivandela ko ishinwe ni ri kwa la chakume maguboni. Kheso shinene ka nwi na ni ri na nwi na kusuka kwa la ka Facebook page ya hina le ifambaka kahle vito ra Juicy RFM. Kame ke na wena mingiseri wa mina lo rhandze ka ngoba ka ro tsumela kwa la yo yandzela kuri kateka na mina uri kweni. Kame ke ni vani ka ri tsumela kwa la ka WhatsApp na kona ni ya bona kuri na vamani lava ni fambaka kahle shinene na bona. Kame ke va gwile ku mingiseleni e Musa Xigalo ntikulu wa SW ere ne ri kwala tlhelo ka pato ra R81 na ku tshembela swa ku mina sonto wa kusaseka mingiseri wa mina lo rhandzeka ni bona voice note la moni yingisela ni twa ku ri va ni katekisa va ku yini ka sonto lo
1: rixile mahaxi na sonto lowunene eka n'wina ni rhandza ku kateka na Colbert Chabalala ka Thomo na Mzabani Kenneth Makarini ka Thomo ni kombela ku hetelela hi kokwani wa Gwevani hinkwavo lava a va kateka na Pitus Mathonsi lowan'wana John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina ni hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni nkomo sesi wa mina
2: ahe se xiluvomi njhani hina hi kateki ri kwala ka ngove hi karhi hi longalonga hi karhi hi la ku ya kerekeni ya ngove ZCC a ta ba namuntlha ti le ku hi beleni xem i mhani a khavisa ka ngove inkomo
0: va ku hayi ke ta ba namuntlha ti le ku hi be ni tshama ni tselekile a ni hupi ri xile sesi wa hina n'wina hi ri kwala ka ndindana Ivy Ncuma ni khensa swinene mbana sonto wa ku saseka mhana mina kambe ke hi va karhi kongoma hi mahlweni na mingiseri wa Juicy RFM ni vona yin'wana voice note lamo ni twa na yona
3: ndi matshelo ni yavuḓi xiluva xa radio na Sunday yavuḓi rothe u bva malonga sunset hi le ku katekeni swinene ndi khou ambela luimbo lwa lundi musi ya tshiri siyavonga Sunday na vhiki hinkwaro ra n'wina a ri saseki ndi tshilidze mamakheso ndi khomba ya kheli mutsotso mabata a muxi wanga
0: awe vavenda va haxu ni kholivuwa nga manda ni ve na sonto ya zvavudi hi va karhi kongoma hi mahlweni na mingiseri wa Juicy RFM namuntlha mi ta chuha ngopfu ma ni twa ni strayikile 060-8875-942 mingiseri wa Juicy RFM le moyeni hello
4: a ri peli rixa sesi wa mina na mina ri ta pela rixa
0: ha mi losa papa mina
4: ku gonyiwa xigangana xiehle va tshika xo khomi voko xa le mbilwini a va tshiki n'wana sesi wa mina
0: mispekin
4: makarhi na kateka ni ri lalipompo na mina i jaha ra joni danko
0: khese swinene jaha ra joni mina ni kateka ni ri kona kwala tindlwini ta vahaxi nkomo
4: danko
0: 060-8875-942 mingiseri wa Juicy RFM va hi karhi ha famba swin'we ka nongonoko wa kereka na hina la mi fambisanaka kahle na xiluva xa ka mabunda n'wa mihlava kambe ke ni thumba riqingho la mingiseri wa Juicy RFM le moyeni hello
5: mingiseri wa mihlava
0: ahee
5: ni kateka na sukisela swa voko avo mirambile va wa sawutini na xilalela
0: ni kateka na mani
5: Dr Xibambu
0: ka Mswani ahee mi katekile ni ri
5: leswo
0: hayi na tshemba ku ri mi yi khongelerile na hina loko mi karhi mi dya xilalela
5: hayi kahle vanhu voko mihlava
0: inkomo ni khensile papa mina danko okay right ha ri kona kwala u kateka u ri kwini mingiseri wa mina www.gcrfm.co.za va ku xin'we ni ri kwala ka mapuve i mhana 10 pilipili okay right ni vona na voice note la
6: xiluva n'wana wa mina mina hi kona se ni suka ni ya kerekeni le ya ku ndzuluka leyiwana ha na majazi ya statuwile majazi ya ku ndzulukeni papa xiluvana fana mina laka sikhunyani danko a hansi ka muganga wa ndhuna elka na muxana
0: danko mi ndzulu ta mi karhi mi ni khongelela na mina papa mina 060-8875-942 mingiseri wa Juicy RFM a hi buleni
7: muhaxi wa mina
0: papa mina
7: mina ni ku antswa ni ri kona la basani ka nhlaneke muhaxi wa mina
0: a basani ka nhlaneke mbana sonto ku saseka na vhiki ra n'we hinkwari mi sasekela
7: xigodo xa mondo muyila
0: ni khensa swinene papa mina
7: ni khensini muhaxi wa mina
0: danko
7: bye
0: thank you bye
8: i sonta leyinene n'wa mihlavi hi ku pfuniwa hi hosi hi sweswi ndlaka ku na namuntlha munhu a ha vulavula ka sonta lowuwani kwala xiticini na n'wina se n'wamihlave mina ni kereka ni ri kwala ka Maswanganyi kwala lava kerekaku kwala ka Maswanganyi kwala i manana Maria Maswanganyi mina ni ri kwala hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatso ni ri karhi ni kombela risimu ra Deborah Fraser loka ku nangu lo sathane danko
9: ani na ipukini mani uri kamlingisi a block 3 kateka hi ri kona ri simu lava ra Jonas aye aniniva ra solimuhulu Jonas hi ruma yena ayela aniniva swin'wana swin'wana leswi swi lava ku hi ruma Jonas inkomu
10: vaxomi mihaxi hi kataka swin'we hi ri kwala ka xikukwana kwala mugangeni wa Nyizani i mhanane ti danke
11: ahee ahee mihaxi wa mina minjhani hina hi pfukile swinene hina hi kereka na n'wina namuntlha la ka GCR laniwani hi karhi hi navela ku hi kateka swin'we hi rifumo ra Sifiso S loko a ku hlavekisa i mani Flora Mthombeni la Sulani a hi katekeni
12: minjhani muhaxi heyi hi ni hi kateka hi ri kwala mugangeni wa hosi siendani makuve block 18 mina ni ta kombela risimu ra mukhukhu ra zixisin rin'wani na rin'wani leri mi nga ta va mini na rona ni ta va ni ri kahle ngopfu loko munhu chayisela rona ha ku ri Billy Ocean ximbinyani a hi yeni muhaxi
13: rixile rixile xiluva n'wamuhlavi a radio se yi fikini ka ndana hlangana rod ni minyoko ni ri kwala ka ndana hi miyingisela ku antswa xiluva karhi mi yi katekisa tinsimu ta ximoya a radio yi fikini ka ndana a wu na rod ni minyoko ta va swin'wana till 12
14: inkomu muhaxi i n'wana mani patroni kusuka ka mphambo wisa galaza mina ni kombela risimu ra Dumisani Rikhotso rin'wana na rin'wana a hi katekeni muhaxi inkomu
15: ahe na hi le ku katekeni hi ri la ka thomo la i n'wa mhaka min'wa thwala laha hansi ka mfumo wa xivongo ka xiviti la ka thomo a le ku katekeni swinene inkomu danko
0: danko kambe ka yini kuma na rungula rin'wana ni va ku hi swin'we ni ri kwala ka mapuve i mhana ntalo xikhotani danko ni khensa swinene wena muyingiseri wa GCRFM hi va hi karhi ha kongoma emahlweni tiqingho na tona na ha ti amukela 060-8875-942 a hi fambeni swin'we
16: hina hi pfukini hi kereka na n'wina kwala ka GCR mi kha mi kereka na mhani Gary Mathevula muhaxi wa mina ni kombela risimu ra solimuhulu loko a ku tsuwa Jonas ra ni katekisa risimu leswinene ni kha na ha ti prepare-ela ku ya kereke ya mina ka ZTC a heni ni mpela Jonas a ya tsuwa ni kombela risimu leri ra ni katekisa swinene inkomu mhani Gary Mathevula hi mina
0: danko va ku rixile sesi xiluva ni kateka na ri kwala ka mapayeni i n'watimbeha va tsakani Rose Mashinzwe ni khensa swinene ka n'wina hinkwenu hi va ka hi karhi hi bula na n'wina mi nge le ku ni yingiseleni mi tshame kwala evuvempfameleni bya n'wina hi va hi karhi kongoma emahlweni kambe ke le ku hi languta nkarhi half wa timinetse ku bila awara ya 11 hi va hi karhi ha famba swin'we na muyingiseri wa mina
17: technology hi ku tshineta ekusuhi na hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeaway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel Walala wasala. Rico Dico. Ifa unibaridas choice awards. Eka best styling and flooring. Eka mavengele inkwa ulama kama doroba lama kulu. Kusuka epulukwani. Libi emitsengwe ili ansi ansi. Lufteka details. Rhino boards. Leto pumbula leti nga chavik mati. The toilet and bathroom sets. Natibu nitele nruini. Mishaf sa mundu ganjo wa CE step. Leshibulaga ifikele na European quality standard. Mishaba kangwe. Mishabe love to me inkwa chuchangwina. Na amintsengwe inga chichuwa gunza ka 50%. Yikumeka kama lamlele. Eka are idua. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
18: Rocha, Rocha, wana sasa na yasione.

0: Inungwati minetse nga se ba awara ya 12 wena mikiseriwa just RFM kame ke hiva ikari ngene ka xiyenge xo hetelela ka nongonoko wa kereka na hina la hiva ka ikari khongerisa pa makweru lava vengele ku tikeriweni lava ku vekaka pa rhandzo va bona vanwanani va bona vele ku tikeriweni vanwa va khomwe swingari na wini kambe ke wena mikiseriwa just RFM ai fambe ya papeka swikhongelweni mina na wena lesa ku husita kota ku hitwa hi vatshusha lava boyiweke kona hinkwapo ta va ikari ya ku va khongerisene ka awara leyo hetelela ku meti minetse ta nkombo leti nga salona mikiseriwa just RFM kame ke munthe ka ntingwe ba ikare khongerisa swing. Mwingiserwa jisa ra family mo yen hello.
1: Ahe mwamhlabi.
0: Ahe mama.
1: Hey mina ngikhongerisa swing moyo. Kwazi leswi endlaka ku vanhu ku vakhaba hanya vanga hanyi kahle la misaveni. Ni kan kombela risimu ra James Simange la ku khume yini. Ni kan kombela hosi ya hina mfundisi Thadzana. I mana Lucas.
0: Khese swinene mana Lucas mbana sonto ku saseka. Okay, right. If I agree, I'm actually in Lela Lewana Mingiserwa. Just the RFM, he got a congeresa, Lavangele could take it when can make a cardist, the Lavaya Annie, take it in the bankarin, continue on Iona, Ega Carillo, Tacatani, Locus, say, by Gary Congeres, Lavangele could take it when. Vamakwe ri va ikari va veka xikanwe ehosini leswaku hosi a hi horise timbanga ta vona mihloti ya vona leyi va yi rilaka va nga voni hi munhu kumbe lava rilaka kona hi va ikari hi va vona kambe ke hi nga swi tiku ri ta va pfuna hi yini xikwembu a xiyexiya va ponisa xi va kutsula ka leswi va hlanganaka na swona na mingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke hi ta va ikari hi ya va khongerisa eka awara leyiwa u nga ni kuma ntsene ka 060 887 5942 mamikarhi mi senda swikhongelo swa n'wina a hi fambeni swin'we mwingiseri wa jisara family moyeni hello.
2: Hello.
0: Hey, Papa.
2: Aba kensi Jehova loko akare aba kombandela ya kahle.
0: Amen.
2: Leswaku kuna ku rivalela a xikareni ka vanhu. Mm. Hi kare aba rilana bona. Mihloti leyi hi rilaku na yona bona.
0: Mm.
2: A yi va tsakisi yi va swi va ta swilo leswi Satana nga vendlela swona. Ku ri siku ra namuntlha. Iba hiba kahle na n'wina kwala ka mbokota hi mashava lava kokwana
0: khense swinene kokwana mashava nkomba na sonto ku saseka swinene. Okay, right, wena mingiseriwa jisa ra FM ba hi karhi hi ya emahlweni na ku va hi karhi hi senda swikhongelo hi khongerisa lava nge le ku tikeriweni ku ri hosi a yi ve na vona ka nkarhi lowo tika va swi tiva leswaku hosi yi le kusuhi na lava timbilu ta vona ti tshovekeke ku va yi ti horisa.

kasi ke mix roji serfa mersumra kahle tar kharaswa kahle ka chuma gospel piece mersumra kona rtho ke vidwa kunga pfumeli kasi ke vakomsa makenta kwa ikonga pfumeli satana akutirisa vanhu vo tala lamusaveni la va pfumela swa ku satana avatirisa kasi ke loko ri wena mix roji serfa kuri wena shakara me kuri wena butu wa me kuri wena sisi wa mina unga pfumeli swa ku satana ava akutirisa kasi ke mix roji serfa leku ingena kahle vele kala hala ka swibukwani swa ngoya hala wa Lazarus nkulukumba la one ka ngonyula ka ndengeza a block A va kumeka kahle veleke mathelo ma hala ka vo pefeni hala ya lava nga na wa nkateko wa tiva kahle nkulukumba lowu wa tiva kahle veleke wanuna wa ku chava xikwembu wanuna wa ku dzunisa xikwembu wanuna wa nhlonipho va kumeka kahle veleke tindhawu na tirika ndenge za mixer wa GSFM kasi ke risimu ra kona veleke ri fikeri cukumeta kahle la khumetsevu wa timinete ya nghene kahle veleke eka awara liya ya 12 eka nhlikani wa siku ra namuntlha le ndhaku le mani makhuvele top tv risimu ra kona veleke ri nga thiwavito va ku u lo yima na hina va ku loko u nga ri wena Yesu a yi kona mani a hi ta hanyisiwa ku vava la kambe keta ni ku wena Yehovha u kona wena Yesu u kona hayi u lo yima na hina ku va xiyimo xa yena veleke xiva xi ri ka nkarhi wa sweswiwa loko u nga ri wena i nge yi ri karhi hi swi vona swa misava leyi hi sweswo ke mingiseri wa GSFM ni kheri ku amukela kahle veleke ka nhlikani wa siku ra namuntlha nongonoko i religious talk laha hi va hi kha hi vulavurisana kahle veleke hi vukhongeri hi ku hambanahambana ka byona lebyi nga kona eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe tsundzuka kahle mingiseri wa GSFM leswaku hi va hi ri karhi hi nga teki xiave kumbexani ke hi va hi ri karhi o vekela sayiti ro karhi eka vukhongeri lebyi nga kona eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko mambe hi va hi kha hi langutana kahle na migingiriko leyi nga kona andzeni ka vukhongeri swaku loko swi ri tani andzeni ka vukhongeri swi va swi kha swi vangiwa yini why xiyimo xa le ka ndzeni ka vukhongeri bya n'wina swi va swi ri so ka scan cansin ka n'wamuhlave ku sukela kahle veleka loko ndzi yele kahle nkarhi ku sukela kahle veleke eka awara liya ya nkaye eka nongonoko luwa wa kereka na hina i ta gimeta kahle veleke le ka awara liyani ke ya 12 laha wena mingiseri wa GSFM ni nga ta va ni ri karhi ni famba kahle na n'wina ku fikela kahle veleke le ka awara liya ya nharhu eka nhlikani wa siku ra namuntlha laha hi nga ta hambanyisiwa kahle hi tlileme lowa DJ eka nongonoko luwani ke wa Xitsonga gospel revival hambyiritano ni ri jara ka mathonsi minyenge ntima hi bocoza mnizi wa mpfula n'wi mateka sati ririmi hina lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume ni kona ka radio ya wena ni kona ka wireless ya wena ni kona ka grand form ya wena ni kona ka xiyanimoya xa wena kufikela kahle veleke eka awara liya ya nharhu udyo streaming ya www.gsrfm.co.za mingiseri i khensa swinene ngopfu ku yina ku yila mingisela kahle mi ri kona mi le ndzhanzeni wa malwandle mi le swilungwini mi le mijondola lexi dididini leyi i khensa swinene ngopfu kasi ke ngomi yi kuma kahle xihondo 106.0 dorobeni ra hina ra giyani doroba ra malamulele doroba ra tsanini doroba leri yani kerele ilim tindzhawu ta la lost richard makhado i khensini lavende ku angarhela ke ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla hambyiritano mingiseri va yi kha yi famba kahle veleke enhloko maka mina na wena veleke yime kulunga eka nhlikani wa siku ra namuntlha wo heleketa munhu va na Dwaro Rocks risimu ri nga thiwa vitwa ku ribye ra Dwaro kasi ka ndzhaka sweswo mingiseri i ta va yi ri karhi yi famba kahle ni ya ku nyiketa kahle veleke nhlokomhaka leyi nga ta va yi ri karhi yi chumbutela ka siku ra namuntlha kumbexani ke nhlokomhaka leyi mina wena mingiseri hi nga ta yi ri karhi yi vulavula kahle veleke yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha laha hi nga ta yi kha yi langutani kahle veleke na vukhongeri lebyiya i bya xinto byi hlangane kahle veleke na vukhongeri bya Kreste ku na mhaka leyi hi fanekelaka hi va hi yi twisisa laha va ta hi byela lava nga na mabundzu wa swona kumbexani ke lava swi tivaka ku va swi twisisaka swa ku ku endleka yini vafundhisi na ku pfumela ku tshemba swaku mali mi le ku yingiseleni kahle na n'we tin'anga kumbexani ke vo dokodela va xinto ni na ku tshemba swaku na n'wina ke mi le ku yingiseleni kahle risimu ra kahle feleke Dwaro Rocks ri byera

0: isoso gaming se register FM nakuphumela kusemba leso kayikho sesithamsekini la kade ngicinga kodwa mehe unganibela kahle ngicinga ka number 0608875942 nibona bangwane barumela kahle rungula la bakomsani makenta ko seso kahle kahle asikona kuba ku bibele kumbe xa nike bafundisi ba seswani ba talele ngopfu hi xipolitiki hey mpela mbe vulagwe na ti politiki ti kona kerekeni la mara arezi ita mahlweni nga teka un'wana ka wa miyingiseri nga rhumela kahle feleke marungula mo yithela rungula va rini la right mirini ka
1: mo nghena sweswi a ni nga ri kona kotlana wona ai a wu twa nongonoko wa n'wina walowo khale loko vanhu va ri na swikwembu a va ganga n'wansati mara a ri nhwenyana a kula a ri kwalaya swikwembini loko va hamba va i va famba va rhambiwa va ya ku cinceni hi ye a rhwala i nhumbu ya kona a famba na swikwembu leswiya loko swi huma ku ri yena a swi mbarisaku a longa ku a hlayisaku mpahla ya munhu loyi a nga hun'wela loyi a nga ganga hi xikwembu xa yena hi leswi hi nga kula hi khi hi swi tivisa swona van'wanyani na ku teka a tekiwa loko a bva a gangisiwa sweswiya a va n'wi lovola a tshama a va nsati wa swikwembu kwalaya mutini loko va ri na n'wana va teka n'wana loyi a va n'wi nyika yena ku ndla nuna wa yena a bebula swi tlanga ri kwalaya mutini mara a ri nsati wa swikwembu we le ndlwini leswi hi nga dawuki khi hi swi tivisa swona se a ni sweswiwani se ku tele tikereke a kerekeni na swi kona sweswo i mhani mahori kwala ka mapuko kwa diyona na kuhlula dango
0: khensini nihlayisekani kokwani wa diyona na kuhlula khensini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla ka scaming seri nga ni bela kahle riqingho ka nambara 0608875942 mi yi byela kahle leswaku hi xikereke kokwala ka yini mi alela kumbexani ke leswaku vanhu vafundhisi lava ku va na vafundhisi va ti-gay kahlekahle kumbexani ke vafundhisi va ti-lesbian n'wemi ku a swi kona sweswo a swi humeleli un'wana wa mingiseri u rhumele kahle rungula a kombisani makenta ku a yi kho tikereke ta sweswiwani kahlekahle ti na xipolitiki andini oka hi nga ntiyiso swaku i ntiyiso ku fikela kwini leswaku tikereke ti na xipolitiki ke swi wela kwini swa xipolitiki na swin'wana na swin'wana allright a yi languteni kahle ka rin'wana ra rungula ri nga rhumeliwa kahle hi miyingiseri ravaku i nhlikani lowunene mathonsi tikereke ti fana na le emintini muntu un'wana na un'wana wu na milawu ya wona na tigede a yi ngheni ku fana hikokwalaho van'wana va nge pfumeli ku va ti-lesbian na ti-gay va va vafundhisi ku fana na ss yi nge pfumeli leti va nyikaka vafundhisi etikerekeni ta sweswi i ta ma 2000 hawu kahlekahle no ka ni nga twisisi ku loko se i ri halaka kerekele ya ZCC i va i ri lesbian kumbe gay mpahla leyi i fanekele i va i ambala yona kumbe u va u mbala yona loko u fika nkarhi lowa kwa ku mbaliwa swa va ku mi ya timbowini na yini hi yini hi loyi munhu i hanya vusati migingiriko ya yena i ya vusati i fanekele ambala tikhakhi kumbe i fanekele ambala ximbaluki hi yin'wana mingiseri wa JSR family lavaku leswaku na n'wina ke va kha hi languta kahle feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka xihondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka ni beli kahle riqingho eka nambara 0608875942 hi va hi chukachuka eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sikeloni kha ni languta kahle feleke no va ni nga tiku xiphiqo xi le kwini la ka ku va ni teka kahle tinqingho ta n'wina lanwani ku na leswi nga kona lanwani mara na pfumela ku tshemba leswaku hi nkarhi lowu nga heteku mbilu swi ta va swi tshamisekini loko ni ku ni teka tinqingho ta n'wina ti va ti ri karhi ti tlhela lanwani 0608875942 ni nga ringeta kahle lavawani kamba leswaku swi tshamisekini kumbe njhani na vona ke lavaya va va va tlhela 0608875942 mingiseri wa GSFM ni nga va ni kha ni languta kahle feleke un'wana wa mingiseri eka nhlikani wa siku ra namuntlha rhumela kahle na nkandziyiso wona wa rito loko leswa tinqingho leswiwani swa ha ri ku lulamisiweni kumbexani ke a ku lungisiweni hi twa leswaku wena mingiseri ke riyini hi nhlokomhaka ya siku ra namuntlha 0608875942 hi va pfa hi nghena la mi kha mi rhumela kahle mikandziyiso kumbexani ke ku yi bela kahle tinqingho
2: ku fumeta mbilu ya wena xixika lexi hi mintsengo ya le hansihansi ya le dumhadiwek ya ni na malamulele kumbe 6 meters reaching road top
3: hi 189.90
2: kasi 2500 liters ya Africa water tank 2,399 na tlhela u tikumela life eco ya 12,000 btu hi 4,999 u nga va u lava xikweleti kuma u tlula 750,000 na Capitec titisa kwala xitolo xa Ladum Hardwork ya ni na malamulele Ladum. and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee. Nashona. Kuna Supimelo.
3: Skoko, they just cut off my TV subscription and Maji Dazogal. It's the Dabi Fandah.
4: Skoko, relax. You can now pay your bills like your TV subscription straight from your e-wallet.
3: Pay bills using e-wallet?
4: Sure, use bill payment to sort out your monthly bill like your clothing accounts, traffic fines, Alice. WhatsApp high to 087-392-5538 to pay.
3: Danko Skoko.
5: Stay in the game. Pay your bills from WhatsApp with a new improved all-in-one e-wallet. T's and C's apply. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized financial services and credit provider.
6: Technology, she couldn't send that echo swing. This 7.0 GKL. www.gcrfm.co.za. GCRFM.

0: Alright, iseso gaming se register family kufambeni kahle kanhle kanu wasukura namuhla. Sikhomisa ngara swa tshamiseka swa tincingo mo hi twala vuwa kwe ngakota kuva kuma ki hello.
1: Ah Matonsi.
0: Ahe.
1: Ufukile Matonsi ya mfula.
0: I hlayisekile ni la kutwa nwina, mi pfukile?
1: Na yena police wile.
0: Ka khensa loko hi kote ku mukuma mati va tincingo ta kata tlhela tlhela la hoka hinga tikura nwina hi ko kwala ka yena hi ri kumi. Sikhomisa se tshamisekile.
1: Ah, sirin tiso kona nyana la.
0: La ka nwina la.
1: Eh.
0: Na kensa.
1: Ema those.
0: Mm.
1: Kambe kuna vulema nire.
0: Vulema ehe.
1: Na vugono.
0: Si anti loko si an koti ku si hambanyisa mara ntiva hinkwaso si angarheliwa ka vulema.
1: Mara swa yelana swilo sweswo mara a swi tiku fana.
0: Okay.
1: Swin'wanyana swi humelela emirini wa vanhu la mizimbeni mara ngopfungopfu swin'wanyana swi humelela na la mihleketweni. Se loko hi karhi hi hanya na swilema leswiwani na vugono lebyiwani a ni ri kun'wanyani van'wanyana va fanele va tiyisela. Ku va tiyisela ka kona i ku hanya na vona hi nga va avanyisi ngopfu.
0: Va nga avanyisiwi ntiyiso walowo.
1: Hi nga va avanyisi ngopfu hi ku la lexi nga va tisa na lexi nga va endla a xi tivi hi munhu.
0: Mara va fanekele va avanyisiwa nyana kumbe va nga avanyisiwi at all.
1: Va nga avanyisiwi hi ku na muchangane luwa wa khale ka khaleni ku nge si vana va. Inani e vurile ku nga hleki vulema u ri handle. Loko va ku swayila mhani swi tivi va vula ku swiyila yini ende swiyila ku fana na yini no voni nga ku swayelana.
0: Okay, na mito.
1: Ku ri a wo sukela kule naswona a ni loko hi va nyenyemuka swi ri hava hleka. Loko va ti tshineta kusuhana hina swi ri va lava ku hanya na hina.
0: Mara ku ya hi n'wina va fanekerini ku va va va vafundhisi va yima emahlweni ka xichava va chumayela hi loyi munhu i hanya vusati a ri munhu wa xinuna a ta ambale rhoko andzeni ka tempele a fika a yima mahlweni a chumayela a swi tshamisekini kumbe xani ka swi tshamisekanga ku ya hi n'wina i ri karhi hi nga languti ku ya hi bibele kumbe ku ya hi munhu un'wana na un'wana.
1: Loko na ngosa vafundhisi lava va rhoma hinkwavo va mbale tirhoko.
0: Okay.
1: Na wa Desmond Tutu a moya wa ku tlela hi ku rhula na yena a ri na rona jazi leriya. Se naswona hi ku loko loyi a nge te tikereke ti na tipolotiki. Kereke yin'wanyana na yin'wanyana i politiki ni ku na politiki na inani a phakati ka kereke.
0: Okay.
1: Loko ni la ta ku kombeta kahle va ka Adamu hinkwava ni ri i mabusumana.
0: Okay.
1: A hi lava vo va nga a va ri kona a loko ku tumbuluka misava nkarhi wun'wanyana hi lava va ngo va kona hi mhaka ya ku hlanganahlangana ka vanhu ku fana na timeyila leto ka ti nga ri ku kona a ntumbulukweni. Se loko hi ri a khoto va ri my lord a ni ri god. Se wa hi twa mhaka ya kona yi ya kwalaya so ni ze ni kombela van'wana siku rin'wana ku a hi langutiseni politiki leyi nga kona a phakati ka tikereke. Hi ku ku na kereke liya ya Dutch liya ku na liya ya Anglican ku na liya ya Roma ku na liya ya yini ya valutere na va tiinani hinkwa tikereke le va ni nghene tikereke to tala ngopfu la xikarhi ka tona nkarhi lowu wa ku dyondzisa valungu.
0: Okay.
1: Ende valungu lavona a va vulavula na ku biha. Swilo ta swi ka swi ya nkarhi lowu va karhi va kombeta swifaniso swa va Samson van'wana va ta endla yini. Loko va ta sungula ku kombeta Kreste hi nkarhi lowu tshamanjheni va nga suka a tikerekeni valungu va siya hina vanhu va ntima na Kreste. Se hi nga tivi ku Kreste lowuwani mara va kombeta lava nga na timbilu leto hlela kahle swilo. Loko va fika laya va ri Kreste a ni ri i beburiwe hi munhu i beburiwe ku fana na munhu un'wana na un'wana. loko hi nga vuliku loko ku ri ku a i beburu ya ku fana na munhu un'wana na un'wanyana hi nga lavi ku ta tiva leswiya swin'wanyana leswiya swa fihlakala leswiya swo i abra va ri vani mani Gabriel i te yini yini hi la ta tiva ntsena ku i beburu ya ku fana na munhu un'wana na un'wana a kula ku fana na munhu un'wana na un'wanyana lexi nga kona u amukele moya lowu ya wo kwetima tanihi tuva so na wena moya lowu kwetsima u nga ku tela tanihi tuva na un'wana na un'wanyana u nga n'wi tela naswana yena a vuri ku ri no na n'wina mi ta sala mi ndla swin'wanyana loko ku ri ku mo dyondza kahle dyondzo leyi mhe ni nga yi dyondza ku ni kota ku ndla leswiwa kumbe rendzo leri ni nga ri famba loko mo ri famba hi rona mi heleta mi ya fikelela la mina ni nga fikelela kona loko tuva leriwa ri za ri ta henhla ka mina na n'wina mi ta swi kota
0: mara a hi languteni ku ya ka nhlokomhaka mani hi kha hi hlamula hi ku kongoma loko mi kote ku hlamusela kumbexani ka ku hlamula swa ku hayi hi nga avala ku avanyisiwa ngopfu mi tlhe mi kombisani makenta ku ri hayi n'wina swi ri mi nga amukela ku munhu hi waloye a nga yima emahlweni ka n'wina a chumayela hambi a mbale rhoko tani ku va kona vanhu lava a va ri na tirhoko lava a va nga timbala mi tlhe ma mexina van'wani hi mavito ya vona hi ku ya emahlweni a hi languteni kumbexani ke yi nghena na le ka vukhongeri lebyiya bya xinto lebyiya nakona ke va kona vanhu lava hanyaka hi ndlela yo yaliya se loko mi kuma ku hala ka vukhongeri bya xikreste va va avanyisa ku ya hi tikereke tin'wana hala ka xinto a va avanyisi lexi endlaka hala ka xinto hala va nga va avanyisi ku va ku ri yini i mhaka leyi lavaku tiva yona eka siku ra namuntlha
1: ku hava la hi nge a va avanyisiwi vanhu lavawani hambi hi le ka xintu hambi hi le ka yinini a ni ri munhu loyiwani nkarhi wun'wanyana wun'wanyana wa beburiwa a kula na vanhu va karhi va swi tiva ku loyiwani i munhu wa swona a za kula na vona karhi ya na vona va karhi va n'wi tiva mara va nge vuli kumbe va famba va n'wi hleka va ku ha phela loyiwani i wayi wona
0: na mito
1: ku na kun'wanyana laha dorobeni ku na la Johannesburg la New Canada laya loko ri la New Canada ku na kun'wanyana ndhawunyana yin'wanyana vanhu lavawani va tele kwalaya lava va ri mbewu rimbirhi aka munhu wun'we
0: okay
1: mara a va talangi ngopfu la misaveni no ka ni nga tivi ku loko va beburuli va va tumbeta njhani ku ri a za kula fika kwalaya swi nga tiveki kambe mara va telenyana kwalaya tlhelo leriya ni ri vulaka leriya
0: hino mara ni mitlini mo hi twa van'wani ku va rili ni khensile danki rit n'wina rhumela kahle ringula lavaku u nge mbali xiambalo xa munhu wa xinuna i ri munhu wa yisati a swi kona ka ZCC sweswo ende mimoya ya ti-lesbian na ti-gay va swi khongelela i mimoya yi nga nghena eka vanhu va ri swi leswiya i mimoya yi nghena ka vanhu i miyingiseri va hlamuselaka sweswo ve ri ko va moya njhe a khuna ku munhu a vava ku ha i beburisiwe xiswona na swin'wana na swin'wana na swin'wana so hi ta va hi kha hi famba kahle faneke hi ndlela leyi miyingiseri u nga ni bela kahle riqingho ka nambara 0608 75942 nitwa wena leswaku wena miyingiseri wa GCFM u ri yini feleke eka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha ni khensini marungula ma n'wina ni khensini ke tinqingho ta n'wina swi tikombise hi nga ra hi khona hala ka tinqingho nakona hala se hi yime ku lungha eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni khensini na ku phoma ndlandzi vuyela kahle feleke ehenhleni ka vuyingiseri bya n'wina marovela
2: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services n'wina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan a u joyina hi 210 rand plan b 220 rand plan c 260 rand tekele enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan a hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan b 2200 rand ya grocery plan c 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan a hi ku nyika 4000 rand plan b 4500 rand plan c 5000 rand tekele enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mikwakwayila salema jakwenjaka tsanini makakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka skopo emceketa 6 Kitchen, na le Scorsese Wholesale, endaka magazi Hardway, na le Gapani Hakumeka, emavilani Complex First Floor, kusana le taxi renkele Mphelama. Se pfule ra brincha eka mukwati next to you safe ebulobedu, na le Elim opposite NTK, e Johnny Hikumeka Extension 4 Parliament Street, e Ivory Park, le Extension 3 e Freedom Drive kusana le Police Station, na le Katokchanyiko Medical Center, na le Skadafi Winterfeld kusana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Arma Robela Funeral Services. Loko iku halahla halahla loko iku ikwinka mali iku inka mali naswona switututu i vana va ntavasi na tese ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala Arma Robela Funeral Services. Take the chance.
3: Hallelujah. Say ya. Say glory. Hallelujah. We are going deep in worship now. Let's all rise. Let's all rise. The Lord is in the house. The Lord is in the house. The Lord is in the house. Can I get a witness in this place? Say yo! Say yo! Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. If you have tried all avenues and you go this side, there is a wall. And you go this side, there is a wall. You go forward, there is a wall. You better look unto heaven. Hallelujah. I will lift up my eyes unto the hills. From where cometh my help? My help cometh from the Lord. God bless you. Glory be to Jesus.

0: kereke letia ningati nghenele ta valungu letiwani a hi hambana ka xilo xin'we
1: okay
0: ku hikwalaha ka yini xikwembu lexi mi hi dyondzisaka xona n'wina mi lavaka ku hi ya tilweni hi xona and then loko hi fika le tilweni ku ta va na apartheid nakona na n'wina mi ta tshama hala tlhe ra halana hina hi tshama hala tlhe ra halana se mfundhisi a tsandzeka ku ni hlamula wa magqini loyi a ni a ni hala ka Dutch reform a ku hayi dangers by slam
1: leswi vulaka ku yini sweswo na mi se mi hi themaku xibunu
0: hi leswi a ta vula swona a ni na nhlamuselo ya swona ngopfu
1: miri i ta yini
0: yi dangers by slam
1: oh okay
0: se ni ku hayi khona a ni nga hleketanga sweswo ni vula ku hi ku a hi nghenelani ho nghena kereke kun'we mara loko ya hala tlhe ra hala a hi nghenelani se loko fika tilweni nakona hi ta fika yi nga nghenelani na se ya ku ehleketa ku nga ku tlhariwi ngopfu nakona ni huma hi bya mutshi
1: mi humesa hi sweswo ntsena
0: hikuva ni ri nhlamulo yona a yi kona leyi a nga ta nyika yona
1: sivuyeni
0: i lava ku tirha hi psychology ya mina yena mara a nga ri na mina kusuhani a ni mikarhi liya loko i nga ngheni kereke loko loko i lava ntirho i fanele i ya ka mfundhisi va va ku ndlela testimonial yo ni nghena kereke yini hi ku va nga ta ku nyika ntirho ku i le ka kereke i le ka vupfumeri byini loko ku nga ri sweswo hayi hi wena terrorist communist
1: swa twala
0: se kun'wanyana layaniyaniyani ya nghena hi early 75 lomu ya kutakuta sungula leyi va nge i ya vazalwani leyiwani va ku hayi a va juli a va ndlinini a va ndlininini se manje ni vona ku e na tikona ti abortion ti tele ngopfu se ni sungula ku vona ku hayi nakona la ni va ingaku mavono ya ha tele mara la ni ngana ni a fika kona na yina a fika kun'wanyana loko a i ku xikwembu xi kona musa and loko xikwembu xi ri kona hi laha ni nga koho sweswiwa xikwembu xi kona and then loko xikwembu xi ri kona swantswa ni khongela xikwembu ni tshika ku khongela kereke kumbe ku nghena kereke
1: oh n'wina sweswi a mi yi ekerekeni mho khongela ntsena
0: no khidzama handle ku fanele swibayibele yi nga vula swona ni khidzama ni khongela loko swi lava ku ni dya murhi wa xintu no dya loko swi lava ku ni a swibedhlele ni ya mara na ni nga kona sweswiwani na le miprofiteni a ni yi
1: hayi mo ti khongelela ntsena ni khensile mativa
0: no khongela a kerekeni a ni yi a miprofiteni a ni yi na le ngangeni ya xintima a ni yi
1: ni mi twini hlayisekani
0: vana madyambu lamanene
1: danki hlayisekani sweswo ke mixeri 060 8875942 la ku twa wena mixeri swa ku lexi nga ndlaku i suka ka vukhongeri lebyi a wu ri ka byona u ze u ta fukaka lebyi wena sweswi nga ka byona hi incini xo ku susaku le ndhaku leyi a va lava ngo minyikelo a ku ndleka yini 106
2: matrot
1: ahe boti xitereka
2: a mele swi nangeko ni suka kereke leya ni nghena yona ni nghena apostol
1: a mi nghena apostol
2: ni n'wa ku mfundhisi wa kona na timbu i mfundhisi hala tlhelo i n'anga
1: ivi mi tshika kereke hi mhaka sweswo
2: ni tshiki i mfundhisi hala tlhelo n'anga na tindhumba a ni ve ni tshika kereke yeleyo
1: se sweswi mi nghena yini kumbe mo ve mi tshika kereke mi nga ngheni kereke buti xitereka
2: a na ha ngheni kereke na sweswi ni yo ve ni tshika kereke loko ni nge pfuki ni nghena kereke munhu loyi mfundhisi hala tlhelo i n'anga
1: ivi mi tshike hi mhaka sweswo a ya twala mhaka n'wina
2: hi mi givela ekerekeni na hi soto ekerekeni na xikarhi ka vhiki hi chayela vanhu mara hi mfundhisi
1: se a swi tshamisekangi ne
2: a swi tshamisekangi nawu wa xikwembu wa ala ku munhu a nga va n'anga ra chela wa mfundhisi
1: ya twala
2: hi matosi
1: hi boti xitereka
2: hosi yesu i frei bangula asirini manayena na wanwana ba asirini manyanku lo ba jiga wa tshela ba hlangana na tintsuni tuku famba nta hlangana na yena a Galilea.
1: Okay,
2: so you was wona ku tuhumesa Egypt a swi kahle.
1: Ya impera swi kahle ku tuhumesa Egypt hendlela yinwana na nwina mi hume Egypt hendlela liya.
2: Abu yena di kereke ana ke mpundu sa ke nganga ile Egypt ra.
1: Ila ise ka de body stare.
2: E bua tingi te la mo paru na te solo. Ana ke mpundu.
1: Bye bye body stare ka gesile.
2: Bye ke mne so mpula.
1: Jab jab. Ya vhere vha homa Egypt a body stare ka maga kona iko vari kereke le bona vari kar vai ngena mfundisi wa kona vana tinjeti mapalu na zwikona zwikona ninga teka kona mixer kana para 0608875942 inhlikani
3: ona mpukile
1: hi pfukile mpukile
3: mpukile moto so for hey vi kreste le jwane ba moto zwileni ya.
1: Okay,
3: mfundisi kumbe mikiriki ifana aba mikiriki ntse. Lukuze ikaka na swa swinto iva imikisini awari ni izalwana.
1: Okay,
3: izalwana fana va mizalwana wa xintu avari xintu ani swilo swa i vupfumeri matoto ya mpfula
1: no a swi endli ku munhu a va ka vupfumeri byimbirhi
3: aiko ni nge vika vupfumeri byimbirhi that's why ku na e na e-e swin'wina ni nge vi na e na e-e ni fanele ni va na e kumbe e-e.
1: Ze a swi endli ku munhu va ri na ti A hinkwako ku va na AA hala nani
3: hako ku hala sweka swa ku ri na true and false.
1: Okay,
3: loko munhu o za a mikisisa i sweswo a ka ha ri vukhongeri bya ntiyiso or vupfumeri bya ntiyiso.
1: Na swi twa mara leswi a hi langutane ngo na swona ka siku ra namuntlha i ku va hi lava ku tiva leswaku xana ku nga ku ri yini lexi nga endlaku tanihi mi yingiseri mi suka ka kereke leyi a mi ri ka yona loko ri ku mi cince kereke mi ze mi yaka leyi sweswi mi nghenaku yona a hi lava ku tiva ku lexi nga endla leswaku mi cinca kereke i ncini kumbe ripfumelo ro karhi
3: ko tala ku cincisiwa ngopfu na hi vafundhisi loko vo za vanhu va cince kereke ko tala ku fana na mina makhosi ya mpfula a ni nghena kereke ara ndzi ka mikuma ku ni yini kun'wana ya fika ni nyikiwa envelope ku lavuwa i mali yin'wanyani yo tala ngo loko ni yi nangisa swi vona ku a swi fambelana ene loyi a ni nyikaku minkarhi yo tala loko ni ri kwalaya ni pfa ni n'wi vona ni kha ni ba na yena tinyetinyana so swi vona ku hayi khona lawawani hayi khona a hi vafundhisi va straight.
1: Okay,
3: no
1: ni khensi nhlayisekani
3: shishalangalazbek.
1: Thank you Kinsin Chandla enhleni ka xinwana Chandla mixer wa GSR FM by Kaifamba kahle veleke enhlela leyo wa rumela kahle nkantiso wa rito ekumbe chanike u ibela kahle riqingo eka number 0608875942 Kinsin ka nwana ke rumela kahle mkantiso nwana marito ni Kinsin eka nwana minga ku bin ka tinqingo eka nhlikani wa siku ra namuhla hamse tell mixer nanga teka lo wa mingiseri 106 mile ka radio
4: Mr. Matsonse
1: mfundisi
4: na vaxomi mpfukele
1: hi hlayisekile la ku twa n'wina mfundhisi minjhani
4: hi hlayisekile swinene
1: a hi khenseni
4: ya twala nhlokomhaka ni u pfiliya yo sungula liya ya lava va rimbewu ra ku a na ku ni n'wansata a na ku ni n'wanuna a ta hlamula ka leyi
1: na khensa mfundhisi
4: ni lava ku kombeta ende i ntiyiso ni swi vula hi ku ri ni ta twiwa moyeni ni tsasa hi ku vulavula mina ni tswariwa andyangwini lowu vatswari va mina a va ti tivela mhaka yaleyo phahla vafi leswi va ngo i ripfumelo ra ndhavuko na xikanyani a xi byariwile kumbe nkanyi a wu byariwile a xikarhi ka ndyangu wa ka hina laha minkarhi yo karhi a mi fanele ku kumeka mi ya laya mi ya khisama laya va kumeka va ri karhi va nga endla leswa swo chela mitsuvi na mafole ku phahliwa vafi se i ripfumelo ri mina ni nga tswariwa hi vatswari lava ni nga kuma va ri ka rona.
1: Okay,
4: ivi hikuva ni tswariwa ka ndyangu walowo tanihi n'wana ni kula ni ri ka ripfumelo rero a ni ta kulela kwihi handle ka ripfumelo rero hikuva vatswari lava nga ni tswala a va ri ka rona xana se ni kurile ni za ni ya fika malembe ya va 21 laya ni kumeka loko se ni ya ni ya jondela swa vutichara a hoxana a bush ila ni nga kumeka seni tiva ripfumelo leso swi ninga ka rona ra stress
1: okay
4: ebe ni kota ku huma aka leri ya ra ku va ka rona hiku utswari u kona hi vatswari lava nga ka rona hi ndlela yale vo tala va hari aka xiyimo xa ku veleka ripfumelo ko nga ri hiku hi vona va nga langa mara hiku vatswari wili hi vatswari lava nga ka rona se na mina ni sungule hi ndlela yale ebe ni ya twa leswi nga ni nyika leri ni nga na rona sweswi ripfumelo leswi nga endla ni kumeka ni ri karhi ni huma ka leriya ra vatswari na vona vagini va huma ka rona va landza mina aka lerintshwa ripfumelo ni nga kumeka ni ri kumeli leswi nga endla ni huma i ku loko ni kambile mapfumelo lamambirhi ni kume ku ri ka leriya ni nga tswariwa ka rona ko ganderiwa lava tumbuluxiweke hi Xikwembu ko ganderiwa vona ku phahliwa vona ku khongeriwa vona ku komberiwa vona ku hi pfuneni evuloko ni ta aka leri ni nga ka rona sweswi ni kuma ku ri a ku ganderiwi lava nga tumbuluxiwa ko ganderiwa mutumbuluxi hi xiviri ivi ni kota ku vona ku hayi khona mutumbuluxiwa a nge koti ku va na matimba ku tlula mutumbuluxi swa antswa ni gandela ya loyi a tumbuluxeke vakokwani lava nga tsandziwa hi ku hlula rifu va fa va ri swisiwana van'wana va tsandzekile ku kumeka va nga tshamiseka mara loko se va hundzeli ni fanele ku khongela ka vona ni lava mpfuno wa vona ku ri ku ni va voni va tsandzeka loko va hahanya ni vheta ni ku ri ni ta khongela aka loyi a nga endla vatsandzeki lava vakokwani lava va dimandaku tihomu ku ri ku va swi va ri hava na mbuti na huma ka vona ni landza direct ni nga lavi ejente loyi a nga ta ku ta ni hlanganisa na muvumbi yini ni khongela direct aka muvumbi ni huma aka ripfumelo ra vatswari ni kumeki ni huma hi ndlela yaleyo ni kuma na ku ri leri ra vatswari leri a ri ni tshembisi ku andzhaku ka rifu ku humelela yini va hava nhlamulo kwalani
1: okay
4: mara leri ni nga ka rona leri ra kombeta ku ri loko u heta nkarhi wo hanya emisaveni swi tivi i miri wu yaku amasirheni wu tlhelela ntshurheni mara wena munhu u nga moya swi tivi ku loko u kumeka u suka ndzeni ka miri ku na tindhawu timbirhi ku na paradise ku na tihele se u ya aka yin'we ya tindhawu letimbirhi hi ku ya hi ku ri loko wo ha ri ndzeni ka miri u hlawuli njhani loko wo endla vuxaka na mina mutumbuluxi wa vanhu na ntumbuluko u twa mina u endla leswi lavaku hi mina hi laha ni vulaku hi kona ebibeleni loko u suka ndzeni ka miri u tata matilweni a paradayisini a ndhawini ya ku wisa a wu nga yi a tiheleni a wu nga heleli a ka rifu ra vumbirhi ku nga ka tiva ra ndzilo lowu pfurhaku na xivavula hayi loko ni twa timhaka leti ni kota ku vona ku heyi ku va munhu a hlayiseka wo a huma aka ripfumelo ra vatswari ri tele swivutiso ku tlula tinhlamulo ende ri nyika nchavu aka vanhu na ku demanda leswo tala ri nga ri ku va pfuneni ku swi kuma wo fanela ku kumeka u tsakisa va le hansi se ni kumi ku a va koli va le hansi a va gini va eneteka
1: nikumekani
4: mi ri karhi mi va kuma lava nga ka rona va na problem ya ku ri va kolota va le hansi a va eneteki se hayi ni kumi ku hayi khona swa antswa ni khongela direct aka muvumbi ko tlula ku khongela aka lava nga vumba hi yena u na matimba muvumbi ko tlula lava a nga va vumba na namuntlha na ha ri ka ripfumelo rero se ni ovela malembe ya ku lava ku va fochi lexi ni tsakisaku papa mina va hundze misaveni va tika ripfumelo leri
1: okay
4: mhani wa mina i membara va rhangeriwa hi mina ekerekeni leyi ni rhangelaku yona aka ripfumelo ra xikreste se na vatswari va mina va koti ku vona ku hayi n'wananga hi kumeke hi ri karhi hi nga ku kurisa mara na hina a hi ri na swiphiqo aka ripfumelo leri a hi ri ka rona leri ri nyika sense leri ri kombeta swilo swo khomeka kutlula ku gandela lava va hundzeke amisaveni se ni tsaka hi mhaka yaleyo mina na ndyangu wa mina hi kumeka hi ri aka ripfumelo leri hi vito ra hosi Yesu hi kota no chaveleleka na ku hundzeriwa hi saka amisaveni a vekiwa tolo a byariwa miri wa yena ripfumelo leri ri koti ku ni nyika nchavelelo wa ku ku va a hundzeli miri wa yena wu byariwa amasirheni ku na hopu ku langutela ka ku ri hi ta tlhela hi hlangana aka siku leri nga veka hi Xikwembu amahlweni xi ri lava ti etleleleke va ta pfuka ivi hi hlangana kun'we na hosi hi laha hi tshembisiwaka hi kona hi Xikwembu lexi nga ri ku munhu a xi hembe a hi n'wana wa munhu a xi ceci se ku na nchavelelo lowukulu ku na tinhlamulo aka ripfumelo leri aka swivutisi swa nkoka swa vutomi a hi mhaka ntsena ya ku hanya kwala misaveni loko hundza u nga tivi ku humelani emahlweni leri ra hina ra Xikreste ra hi hlamula ku ri hi ya kwihi loko hi heta nkarhi wa ku hanya se i xivangelo nkulu kuva matosi lava yingiseri leswi nga endla tlhabyani a sukela ripfumelo a siya vatswari na vamakwerhu van'wana va ri ka rona va gandzela vafi ivi a ku ni lava ku gandzela Xikwembu lexi hanyaka xi nga tumbuluxa na va lava nga hundza emisaveni ni tiyimiserile ku kumeka ni heta nkarhi wo hanya tanihi nsati wa mina ni fela kona a hosini a ripfumelweni ra Xikreste ni khensa ngopfu vamatosi
1: khensa mina mfundhisi hlayisekani hamiseritani mingiseri wa GSR FM i mfundhisi lava yi ri karhi vulavula kahle na vona va hi kombisini swa ku vonake va bebuliwe eka ndyangu lowu a wu ri ka vukhongeri byo karhi ku ya ka masiku na vonake loko va fikisa kahle 20 wa malembe lava nga vuya na vonake va ncica maendlelo va ka vukhongeri lebyi vonake va nga vuya va tilangela kumbexani ke ku ti chuzela byona hi byoxe laha na vatswari na vona va nga vuya va landzela va fika va khongela ndhawu yin'we khensini mfundhisi eka nhlisekani wa siku ra namuntlha hamiseritani ka mingiseri wa GSR FM xikomba karhi 21 wa timinete yi nghene kahle veleke eka awara liya ya mbirhi ku na risimu laha leri landzelaka mingiseri enewe risimu ra ku ri nga thiwa vitwa ku xigubu kasi ka ndla ka sweswo mingiseri wa GSR FM ta va ni kha ni biya kahle na mikandziso ya n'we ya marito

0: kumre kona rifikiri chukumeta katika makumenaru nguwe wati minate mingziri ngini kathle mna na wena ika awaralia ya mbiri ika nthikani wa sukura na mwuntle nga na kathle nkandisi wari tolo urumelweke mingziri hilo
1: meri lini mingani na ipukili na usha watawa fundisi la wanga ipamela ritu rashkwembu
0: alright sutiko msa ngarila lowa message woku madata so si ukota ungena kathle kasika ikensini kama unake mrumela kathle mkandisi yungu na marito ka wonke ene le ka ngwana ke mbaku ncinci ka number 0608875942 ka skimming sir you want can kiss us nene ngo 15 sound ka mbana mbana awar liya ya na ruta ba khala ndela ka hle tlemi lo DJ na nongono ko luani ke wa Xitsonga gospel revival e ba ke famba ka hle ndlela le nga ba ka hle ncinci ka number 0608875942 lo kwa lungzela ka hle ncinci ka ra wena mix sir simu le landzela ka soli mahlangu simu nga twabito obrigado ndaka seso ni yenda mtika ka 0608875942 ya gimeta nongono ko

Jesus Christ, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah.

0: Bishop.
1: Zulu Mahlangu mingiserwa Jesus FM re semorga thwabidwa go obrigado. Ka ske mingiserwa ka famba kahle veleke endlela leyo. Nhloko makamena wena eka sukurana montla e kuba hila ku tiba mingiseri leswa ku xana ke ku ngaba ku ri yini kumbe xana ke swivanga yini kuba kumbe xana ke u ibzela kahle hi byeli lexi nga endla leswaku wena mingiseri iva iri ka kereke leyi nga ka yona kumbe xana ke vukhongeri lebyi nga ka byona eka nkarhi wa sweswiwana kona ke ka lebyi a wu ri ka byona khale i ncini xi nga ku susa va n'wana wa komiseni magenda ku ri vukhongeri lebyiyani va nga sungula ka byona i ku a ku ri bya vatswari kumbe xana ke va nghenisiwa hikokwalaho ka vatswari kasi ke van'wani va komisani magenda kwalaho ka minyikelo van'wana wa komisani magenda ku hikwalaho ka maendlelo ya koho xana wena mingiseri u ri yini eka nhlokomhaka leyiwa 060 875 942 nambara ra kona ya riqingho u nga rhumela kahle hambi ku ri nkandziyiso wona wa rito eka nambara 060 875 942 ntsena ke khovisani kahle na 15 wa timinete i gimeta kahle nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha van'wani va ya tikerekeni van'wani va ya tikerekeni van'wani va tilunghisela kwa tikerekeni i na ku pfuna ku tshemba leswaku mi le ku hlayisekeni atindhawini ta ku hambanahambana kokwala mi yingisela kahle mi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha
2: Gencare Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section A kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Hela, a shikarati, seno kumeka, DZP water drilling. Na, mapora matiotenga, matia wona ya kula. Na shona, ungeta na teleku, mapora matia huwa. Seno kumeka, DZP water drilling. A shende chinga ndeki. Na, pasa fe mati nchini mahala. Kasi, loko maita kastama, mapu ingeta 1500 rand. Hante kukakaisa. Kasi, mafika nkwa po loba na baka kona. Ambulanza nini, palaura, Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kase kase, ti profesi kwato. Bushoko shoko. 073-03-03-754. DZP Watcha Delete.

technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Rishlam Bajaria Agro la kushanso mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

0: tsemba Yehova kusuka ka James Shimange ri sembra ko rebeka ka makubembere ntse botemela ta sebila ora liya ya naru kesa zwinene mfo ni ba mandlani vhelela kasike ni kesa zwinene ka mutiri glory MK Navigator Matonsi emniso wa mpfula lesa swinwayana swa hala makumala swini tsandze sikela hi day 1 na namhla na sweswa ni tsanda no randza that part ya boko ntsen I'm sure that I'm except kesa zwinene ni ba mandlani vhelela ni gere kahle double play mixer romela ni ka kunyika ta simu kusuka ka patience sentuli ri sembra ko thwe kahle muyimeri Yehova nga tsandze njumo vhele yeah a hi kotisaka yeah a yimelaka ka swiyimo swo tala tala swo ku hambanahambana leswi ka tinyimbo leti hi lwaka na vanhu hi karhi hi nga swi tivi ka leti va lwaka na hina hi karhi hi nga swi voni vunyameni kumbe evusikwini kumbe ka swiyimo swo tika swihi kumbe swihi liya a hi yimelaka lowa matimba loko mi yi vona namuntlha mikiso rome hi kote ku tlhela hi hlangana eka siku lero namuntlha u hi kotisile u hi yimerile a tlhela a hi hlulela tinyimpi hi ku hambanahambana ka tona hambi swi ri tana mikiser tlhela mi yirise kahle hi risimu leri ri twa kwalani mikiso rome hi risimu ra James Shimangeni ri sikumekele eka va ta mavona volume 1 yi hume kahle hi lembe ra 1999 va ku heyi xikwembu hi lexi nkarhi wa ndlala wa fika xikwembu yi kotise xikwembu yi vhikele kumbe tshunela ka hosi eka lowa matimba mikiselo me ni ke swinene ka n'we mi ningiselaka hinkwakunkwaku la mi ri kuma kuri mi nga mi ri kuma kahle xiondzoono 6.0 xfm kumbe ni kuma kahle ka audio stream nga www.jsrfm.co.za eka migingariki ku hambanahambana ka yona va kuri van'wana va ningiselaka mingiselo va karhi va huma tikerekeni van'wanyani swo swi mina na wena hi vulavula ka mingiselo va ku xifambo xa mani na mani va kongoma tikerekeni ku hambanahambana ka tikereke ni khesa swinene ku va mi endle tani le ka nhlekani wa siku ra namuntlha ku va mi hlawule xitichangu xa xirhandzwa jsrfm eka xiondzoono 6.0 megaz FM ni mbora kahle kumbe ningisela kahle mirile la ndhawini letiya ta le Mpumalanga minjhani mara vhele la Mpumalanga lava ku ri vakomba ri le Phulukhwani ni mbora kahle kumbe ningisela mirile la ka Mkhomi minjhani mara la Jim Jones la va ku ri vakomba la ka Mahonis va ku ri Gumbari va ku ri ka Mdawuri va ku ri Pit Boy mire Dani swi nga gorela badi va ku ri vakomba la le Vubu la va ku ri Bungeni minjhani mara la ka Xivambu la ka Magorolo fana ma mama kumeke ma fanele gandlana Jerome mikwi mara la Rodeis la ka Xigalo na mbora ka Basani ka Mphakati na mbora ka Xikonela na mbora ka Nyavana na mbora ka Phaweni ka Nsimbi a fana nomi ka Xikundu Gonani Magomani Salema Matiani Boxa Huku minjhani mara vhele ka makuleke block HD na C va ku ri vakomba ningisela kahle va ri la no mola minjhani mara vhele ni mbo ningo minikisa vhirila ka nkavhele ka nkezimani minjhani mara laka makhasa ka bobo ka xibangu va kona lama ka magona ka gov ka peni ngotsa ka gijamandeni ka mchipisi eka malamulele ka matsakani halahala merve a na melve b minjhani mara laka papazela la ni mbo kahle ngo minikisela kahle mirila ndhawu leti ya tele ka mapapila minjhani mara vhele ka mapapila lava kona va kona ningisela kahle vhirila Bellevue minjhani ka makoxa ka xikukwani aka mabalani ka bongwani ka mbatla xibulani ngwa dziku dziku ka mphambo va kona va kona laka xigamani va kona bulwini va kona la ka milamula ka mdabula mbalata sandakari va kona vuwani minjhani mara laka mswanla ni mbo kahle ka xhosana ka nobela na bona ka Jim Galalome ka nkuri ka Tomsa Domas fa sonke na la ka Siandan la mikwila ka mapubela ni bona ka hlela ka mapubela molweni va kona va kombeni ngisela ka hlela la ka dzingi dzingi ka bode ka maswanganyi khesa swinene winning sala ku ka basan ka hlani ka gadlana ka gongongo minjani mara la vhele la babangu la ka ndengeza ka phikela ka rivela ka majosi minjani mara vhele la ka mavuza la bona ka hlela ka ngoma tatani bona ka chavana bona ka nguzana bona ka mbokota la sen famba ya gondzora R578 va kona va kombeni ngisela ka vhele la sheli la ya va kona va kombeni ka njaka njaka minjani mara vhele la basan ka mtetweni va kona ka xibangwa ka wayini ka mashamba Valdezia hele Valtown la kore bangoma nkwa kahle varla ilimu la ya vota la vakuitana ku ile mulwini avatalanga vanhu va hala ya ku vanga ku vita vakuitana dorobeni vakore bele muwaweni minjani mashawo bodwe vaterfall vakore ka mashamba vakore ka masakona ka mamayila mikwi ka ribongwani vona kahle ka mahlanani ka ntshusha ra dardam vakore la blank vaterlani mkhesa swinene ngomini zamera la no blogla vakore bangoma nkwa kahle varla ka shimosa ka maphalle vakore baka la jamela la vakore ka ngoma nkiana mkhesa swinene ka ngomini zira ka tlamela ka skhunya la abambeni ka shamfana vakore ka mbebula shawela shimange maphata minjani marvele la ka magebana vona ka ndambi na vona ka mphagana vona ka ngomaranga na vona kahle ka kashan takati ka silwani ka matsotsosela va kona va ngoma kahle va ri laha ka makhuva lani khesa swinene xem ivingisa ri dzongo miningisela mi ri la phala wubeni va kona phala vuriwa nkomo a b na c na laha ka ngovela a ni mi ri va la ngo miningisela mi ri la tsanini laha nkowankowa lesi tele eka mihlava mariveni va kona ka ngo mitho ka jobeka vandla ka zamalati ne le zangoma ni khesa swinene va kuma ni kuma kahle hi audio streaming a www.jsrfm.co.za swi vekela ka makumenaru timinete se yi bile awara liya yanaru lexi endlaka mingiso ra mehe loko ni vuyalaha ndzhaka ri simula unban ku nka nambara 060 875 942 ivi teka vanaru tsena nghena na vo ho tendeni ndlela yo yole ni vula tsende ra ku va mina na wena mikiseri va hi karhi hi dzunisa hi ndlela yo yole kasike ni kona na le ka Facebook ni kuma kahle of course xitsana ku GSR space ku FM tirhisa marito lamakulu ni vula capital letters kasike aka WhatsApp eka nambara 060 875 942 sweswi na endza ni xavisa nyana la loko ni vuyela mina na wena mikiseri ya mahlweni na nongonoko
1: Turandinsena hi siku leswi i xikumantsena eka Shibasa Financial Services. Vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A, kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona, na le ka mikwakwa wa yila a mujajes lofu va kona, na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.

0: hambiswiritana ke risimu rero ri ta kahle ka wena kusuka ke khana mhlongo a hi tlangeleni rirhandzu rirhandzu ro loho matimba rirhandzu ra manamani lexi nga rirhandze a hi tlangeleni kha ri rhangisa loho matimba amahlweni hambiswiritana mikiseri ni kumeka nambara 060 8875 942 se nkarhi wa kona GSR FM wo sungula la aye
1: aye valandza mi pfukile
0: hi pfukile minjhani n'wina
1: hi pfukile ho ematoti bya nena vundela ka ndengeza
0: ni mi twa kahle ri ka ndengeza la
1: Maria Masangani, Kwalaka Masangani, Avarina Mapet, Daniel Mahon, the Kalagan Dengez, and Kissin Maswami.
0: Kessel and Lagan Dengez. Thank you, Baba. It's okay. It was great. My pretty sticky salaka number 060875. Futuro and Gasco, the Dramix Rome, Equa and Tabela. Tabila. DJ Larissa.
2: Hai mo ivanga esa tendeni vata kateka mpela. Hai munna ba sungula mduwa wangu. Kwaleka makosha. Ava ngeni tendeni. Mo jikani hala yana nokuno. Kata Joni atendeni. Mo ngena hala yana. Nkata Viki atendeni. Hinkwa ba ngeswa bot masiyana ka majosi ka gondora ara 578.
0: Tsese no hlesekana ka majosi la.
2: Ai bolu maka monuku
0: ndui eba fam seso so la kama jose gonzara 578 boti masenyane jisa fam ne mamkerile
3: kuna dori maluleke kusuka la tikwera ka khakhala kuna kuna shela ti singwani la vakata mwe na ti la vathopi va vakusile bantanda aka makosh Pakuini mama kesi, uwa hulela, uwa mutia mwana kusuka nhaa, singa, viu. Awane goma kufuma, vitripti chokubai kusuka nhaa, tiko indra kamsani. Kitabu kama say, govini, govela mhene, tawan, tawa, vijen, vesari, eka wana, iku hite, tawana
0: baba. Hite, tawana baba.
3: Mwafuwa.
0: Thank you, baba. Ai wanda mara swa felice anniversary kuma ku rhandza ku hlekelela na ku tsaka ne Jesus family mamkerile
4: ai DJ claim
0: ai
4: ntukini
0: e vukile minjani
4: e tukini
0: ningena
4: na swi swa ntumanyana ka swinyani ningena na buti maswinyani la gunzi ra alpha 28 e tayela mama ku vela vo duma na gear 16x
0: Thank you. Elsa Similan, Mudua Wangwani. Danko, I second like Joanne in the Lagamacosala, Evoca Mongola Tungula, just from the Mamker.
5: Hey, did you tell me?
0: Ay, Papa.
5: Ay, man, get out of what they got your tal.
0: Ina.
5: And Tasukania Arriva Plus, never questions that I go by.
0: Hmm.
5: Would not, Machuti dresa sithepu. Niku ngena tende.
0: Mm.
5: Ebuyani sukana kambatu futhi le ka ba general le ka patrol court le akambatu.
0: Mm.
5: Aba ngene tende. Ntolovelo nta hetelela kwele ka xikuma xa dzova leka maseve va kona jara mhlengwe Thomas ta va ku na n'wana a va na vuxokoxoko information swi weyo swi va kwala swi kumeka ni khesiwa na dibetleni
0: khese swinene vuxokoxoko information la swi kumekarila
5: Danke
0: baba hamshirutana mikisere va kona van'wana va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp ku baba hoxa xa handle ka nongonoko eka mixo eka nhlikari wa siku ra namhla ayi wa tiva swa mixora swi kona swi tshama ra mihleketo endla ka skebe va kona va tirhisa nambara 060 8 7 5 9 4 2 no u nga swi kota mikisere ku va u endla tano ku fana na lava
6: sonto wo saseka na vaxumi tlimi lowa DJ kombela ku nghena atendeni ra swikhongelo na vanhu lava landzelaka Nora Tiselan Maluleke ka Thomo, Elsie Milan ka Makosho, Virgin Lovu ka Mapuvi. Ava nghena na xikaya xa le ndleleni kusuka laha ka Mahlati. Xumani Mwaxi.
7: Se ni kombe ku nghena na vona tendeni. A nghena na Mani Joyce va ka Malumei kwala ka Mavalani. Ni nghena na Mani Nani ku Mani wa Mapheta kwala ka Thomo. Ya nghena entendeni mhani. Loko ndyangu wa ka xitachi hinkwawo. Aka Thomo a nghene ntendeni hinkwavo va nghenisiwa hi mani na hi mani a nhleko kwalaho ka Mavalani ka vanhwanya vo saseka no ka a nghene ntendeni hi Zulusa danko
8: se vula vala xoxo bolza uzet xoxo da hala a wuni nghena na wona tendeni mfana wa mina Una khanyisa xiseke inwa maluleke ila ka Thomo tsama hilangwa na sesi ya dzunisa hosi na mlandza. Vuri hala hlangana na RDP kuna missing dawo ka xitarata xa majaha ntsena. Tsama nilana n'wina ka mama ka. Na ri kona. Okay, xixapu moya ni etelela hi veri ikokwani wa dinewa na diginiga kokwani mahori ka mapuve va nghenisa hi kokwani gaveni landza mina I love you hi rirhandzu ra hala hala xoxo boys a banko baya

0: Tlhala ntlhava ni nghena na women's fish na women's fish a groundini ni nghena na mhani makhwelele vo duma ni nghena na mhani chaki ka mininisi va nghena na malizi madzo ka mininisi a blue thank you
1: butlemi ni kombela ku nghena na vo thendeni ni nghena na mhani maximbi kokwana wa ku hlula Giyani section A nghena ni thendeni he skimi ni nghena na mhani Maria Rikhotso laha ka Mageva election i sesi lava nghena ni thendeni n'wana mhani ni hetisela hi boti nyiko nhlungwani i mutirhi wa le vuxakeni le vanhu lava va nghena na mhani makhuvele ka ta boti Richi ka Ndhambi hlayisekani boti lemani
2: kasi ke va ku ri van'wana va tsari ku nenela ka WhatsApp ya mina a yi va ku enhlekani nhlemi loko DJ ni nghena na lava landzelela kumbe loko nghena na sesi rini maluleke la swifasonge la sesi thavele ya kumbela ka mapapila na mulungu ntima ka mhlava velemu a va nghena kahle na n'wana mene kusuka la PLK ni kha swinene le ni n'wana mene mavasa kusuka la PLK laha kasi ke va ku ri van'wana la riqingweni la okay va hindzini lava ri la riqingweni la ni to teka xikan'we lava nga kona la ka WhatsApp la
3: hey, muhaxi kombela ku nghena tendeni na vanharhu ntsena nghena tendeni na masei wa mina mhani Grace Makamu ka Ngove mhani Maria Mazivila ka Jim ni ta hetelela hi Mr. Clean himself kwala ka Jim danku
2: khese swinene hlayisekani ka sikeva ku ri van'wana laha Jesus Rifamile mamukeri
4: vulavala
2: hi mina yaloye
4: mukari mapfukile
2: hoxa ohi hlayiseke swinene n'wina ke
4: epuka swinene ngopfu la ka mujaji laha
2: ka mujaji wa thomela ka mpempe ya la bisa
4: impela moni va tekani va faka tendeni moni sukula hi mali liya laha mibebuleni ka va ngheni tendeni mali liya ni suka ni ya kuma mhanitsongo mhana marhoda laha ri swi nga vuyo na vona loko a va ngheni tendeni moni ya hetelela le a 14A le ku na mhani khumalo ekokwani wa bebeza na vona loko a va ngheni tendeni a va nghenisa yin'wana n'wana yin'wana jele papari muti malembe leri lava blokumeni ka mudyoki ya thavela ka ntempela ku tshamekile kanakanikani muchini wu bomba mezi blabala
2: muchini wu bomba mezi
4: xiya mina hi hambala kwale hambala sweswi a xikisi mhela n'wehe 44
2: ni khese swinene hlayisekani
4: thovela kuno xa tiko
2: thovela kulo jali ya ri ya hoasmo danki baba ka sike va kona va nga kandziyisini la ka WhatsApp ya mina la
5: hello mo nghena na vona a ku nghene sesi evidence a vuhetli lava va makwenu wa boti Edison Khosa pfukani mani evidence ku nghena Malume Benete Yuza a vuhetli pfukani mi ta nghena atendeni Malume ku nghena Papa Willie Rigidi a ka Mninginisi nghena ntendeni vanhu lava hinkwavo a va nghena na mama Jesi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka lari singa vi
2: ajesa rafa ma ngene na banaro
6: aye aye mpukele kwa man
2: mpukele minjani ngwina
6: aye mpukele man
2: ha
6: ri komana ngene na vote ndeni
2: a ngene ni baba
6: ta ngene na mana mamaza manana ka ngene 14A ngene na ta kongonyira le ka tomo ngena malivi ya le mbipura hinkwalo a va nghena Themba Maxakatsa xa wena block tindiro i komi wana mahlayisekani va la swilo rinene ngari
2: ni khesa swinene leka n'wa swivitano ni
6: danki
2: danki baba ka sike va kona van'wana va tirhise xiyenge xa mabulo xa WhatsApp hi tiko rinda
7: ixikani tlemu wa DJ kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka atendeni ra ku dzunisa ku na skim mana xihluke le ka Ngove sesitinyiko le jamela 2 kuna mhani Ngoveni mani na ndzipha livehli le ta hetelela hi papa Joe gift ku bayi le akamswana vanhu lava hinkwavo a va nghena na leki ngobeni avesi danke brahmin
2: kese swinene hlayisekari ka sikeva kona van'wana va tsala ku nanela ka WhatsApp ya mina va ku ni kombela ku nghena na vanhu lava rhandzelaka etendeni lemiro DJ and ni kombela ku nghena na kokwana wa Dakaro ra section E 16 nyikomeleleke mama BBZ laka ngobe jamela 2 na skim sam i mani makhumele ka tabodari chilaka ndhambi lava nghena kahle na n'watsakisa hikokwana ku hlula ekusuka la giana section A ni kese swinene kusuka la giana la section A le ka skite van'wana la riqingwela jisari famini mamukerile
8: munhu ku mfana wa mina Thembo Maxakazi leyi a xavela bank 23 ni mitini n'wanati ivi ni ku ku na mali viya leyi ambebuni na yena ngheni tendeni but masenyani ku le ka majosi mjuwa van'wanyani ni mitini na n'winavo yena ntendeni vanhu lava hinkwalo a va nghenisiwa hi mananakanya
2: kese swinene kokwana wa ntsumi
8: isoso
2: danke hlayisekani swinene kwalano hambi swi ri tana mixer hi tlhavela mahlweni hi karhi hi nghena na vanharhu tendeni swi vekela ka khomera to timela timixer ra me yi nga se ba awara liya ya muta ntsungu mixer loko ka wara mona henhla ka nhloko ta va ri kona na ndhawu wa hosi ni vulavula hi mani loko ni nga vulavuli hi matimba power va ta va karhi va nyika va ta va nyika rito ra xikwembu i nandza wa hosi loyi xikwembu xi nga hi tisela yena mani ku va a hi letela xikan'we na ku va a hi pfula matihlo eka swin'wana loko hi vulavula hi side ra vukhongeri hambi swi ri tana mixer a hi tsumeteka van'wana va nga kona la riqingweni la jsr fm na
9: Information swaya le a swi kumekara xidixa titanyana le ka majozi le i boti masenyana a ri tlele na xavanga tanyana ya ku na mana anakanya la a fotini ala ka va endlovukasi ya Ni eleketa hi xiputungwa a ku ri the general patson course ka xikasi ka mbati sweswi mi ni twaku ni kwala ka mbati loko ni fulafesere ni vona le ka n'watsotsi ka vakokwani ka masiya hi xitoke ni dume hi vomu
2: cope loko va ku cope vo famba hi ndlela leni khesa swinene ni va mandla ni vuyelela ka sikeva kona van'wana va kandziyise ku nanela ka WhatsApp la a hi tiko rini
10: ri xiterile muhaxi wa mina ni kombela ku nghena na vanharhu ku na lavele hansi ka power la ka xitlhelani mhana mende hansi ka power kasi kuna lava ka chukela lava kuna mhani van'wa va ka chukela kwele ka xitlhelani na vona kasi ku na muti wa ka hina wa ka tlhelana wa ka xou ka manganyi kwele ka xitlhelani vana n'wamagodan va nghenisa atendeni ra mukateko kwala ka mphambo kwala danki maxa
11: ahe DJ ai mina ni nghena na vo no n'wana mani ni nghena na kokwana wa mukheso na xivono kwala ka mapula ni ta ni ta nghena na maseve wa mina wa nkoka mhani makhuvele nkata boti rich nghena ni n'wana mhani tendeni ni ta ni ta nghena na ximbinyani kwala mugangeni wa ka mapuve nghena na kokwani mahuri kokwani wa diono na ku hlula danko
2: khese swinene hlayiseka ri ka sike a hi languti van'wana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vaburi xa facebook va kombisa ku le ku fambeni kungu va kona vana makhumela vaduma xigome xa mantsena soni ngamula and vo nileswi masindi madzivandyela va kona wismeso chatadi beti maloleke ni vo leyi chasilwanga va kona bishop rene rasimpe minjaro mara bishop va kona mani rasharon shares shumani rems hitwav va kona na vona masonto sostina va kona no msamayele ni khese swinene eka rugama chage sesiwani timanyana d wa ka voni molile gawula ngobeni simba ni vo ri kahle khesani lorobela nkuni va ri kahle va chado vambilwi minjaro mara basari n'wana mani posa ni vo ri kahle hi lc milan ni vo ri kahle ibi maswanganyela ka maswanganyela va kona van'wana vonakala ehlungwani mukateko ni khesa swinene kholofelo ni vona na mukateko mavasani ha no ndavisa the original kusukela ka muswanle ni vonile pinki chauke ni vonile na n'wina sharon nhlahla ni vonile kenneth khambana vona ni vona na engeta baloyi va kona david maswanganye ni khesa swinene ebeto nyiko ni vonile na manila icolors mhlave ni khesa swinene no ratisela ni mololeke christina manyike ni vonile na n'wina ku tirhisa xiyenge xa mburi xa facebook kumbe kona ku fambeni ku nga kasike hambi swi ri tari a hi teki van'wana lava nga kona la ka whatsapp lava nga kandziyisa hila
12: Ahe. Ni kombela ku nghena na va maseve wa mina vanharhu. Ku nga Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwalawani ka. Na Maria Chauke kwala Giyan Section F. Na Belinda kwele ka xikukwana va maseve wa mina lava hinkwavo ka wo va ri vanharhu. Inkomu va rungulwa hi mhani wa. Ngoveni n'wamilambya kwala section F
2: lani ka kona tende ra mehe ra ku dzonisa ri sale ntsena ri xota hi vanhu vanharhu ntsena ho ni tekela mi nghena na vanharhu mbo hetelela ku nghena na vanharhu la
13: Moya nghena na vona kuna kokwana wa ntsumi kwa la ka home 14A avangeni tendeni.
14: Yes.
13: Ivi kuri na lava one boti Derrick. Ah lava vo hala ku nguma nghala hala ku manyari boti avangeni tendeni. Ivi ndi a hi tse tati kaveli ya kumbe ka mapapila akuri manso fisha ka dzotola lava vangeni so hlayiseka.
2: Ni gese sine na nwe mhlayiseka hambi hala ka nwe ku ta huma nghala hala kunwana ku huma ximanga.
13: Ku manyari boti hala ku ta huma ximanga boti.
2: Ni gese sine ne mama. And then when they say, I'm just telling you, and I know it's my make longa kuba, Bafamana when I got Gonzo or Ritorash Queen, because scamming Sarame, a Lucian Legacy, Ukuba won't take a shootzala, Nashootzalela. The verse, Tituna Gunani. What do I so go? Karunganyani, I do in the Ranka take away when in a little Namata Sequo in the Legacy, carefully, Nina Shabs and Yanaka Tonga, look or say, Yabiaka or Ralia Yamone, Pastor Matimba Power, Batabacona, Bakarbaku Nikal Shabanga to my son, Nisa Shabs and Yanala, and the Joko Bakamarovella, Barin.
15: To kukumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services. Joina namuntlha ebu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Jakanjaka, Sanini, Makaka Pachi, Naleka Mapale, Hina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Sekshi, Nale Skosese Wholesale, Entaka Magazi Hardway, Nale Kapani Hakumeka, Ema Vilani Complex, First Floor, Kuswa Nale Teksiren Kele Mpenama, Sefule Rabrincha, Eka Mkwati, Next to Yusef, Ebu Lobedu, Nale Elim, Opposite NTK, Ejoni, Hikumeka, Extension 4, Parliament Street, E Ivor Park, Hile Extension 3, E Freedom Drive, Kuswa Nale Police Station, Nale Dr. Nyiko, Medical Center, Nale Skadafi Winterfeld, Kuswa Nale Maneme Long Primary School, Sekumeka Nale Alexandra, E number 4716 Avenue, Hofmeyer Street, next to Andres Hairdresser, Eka Armarovela Funeral Services, Loko Ekwa Halata, Halata, Loko Ekwa Ikuinka Mali, Ikuinka Mali, Nasona, Shitututu, Ipana Bantabasi, Nate Shetaina, Hileta Ti Papa, Ipulavla Hiti Wings, Wishoko Shoko, 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela Funeral Services. I'll take the chance.

kore semlera tai mabongi aka kumukutsuro semna wanranza ni tekankare ku kutlangela na ku khensa ku siriwa nkari waxwana la ranze kaka ni tlangela swinene kamongas ni kani khensa na leka vufambisi bya xitichi for katekwa ku pfumela ku tirhela endhawini leyiwani esiku na namuntlha ni losa katsongo njhe ni losa malandza ya xikwembu lama nga tirhela vhiki hinkwaro na lama ma nga sungula na siku namuntlha hi ku pfuna hi hosi hinkwako lama nga kona hi khensa xikwembu hi n'wina hi ku pfuniwa hi hosi. Maybe just a second, let me do this so that he got a ku endla kahle.

14 tikakwana ka website yamine www.matimbapower.com ngambia gospel for almost 30 years sunguli wa kereke ya Kingdom Worship Center International Church kona kwala F14 CK genantsa ba mangombe yanska bunduna ba manyange yanska vukosi dzaka chavalala ni tlangela ku bana wena na montla ni mudonsi wa bibele kona kwala ka GCR for malembe la mamandileke kume hi tlangela tintswalo swinene eka muhumelerisi wa program Lady Miss K mhlobulela xitloko kwala mi yingisela ka mirikona khensa vufambisi bya xitichi for nkateko wo pfumala ku tirheni siku ra namuntlha ni losana malandze hosi lama nga tirhela vhiki hinkwaro na lava va nga sungula na siku namuntlha na lava nga ta yisa ku ya emahlweni ni kombela hi ku xixima na ku tsongata lokukulu ku teka nkama lowuwani ku khoma xikatla eka nhenha ya matsalwa nandza wa Xikwembu mfundhisi Tlhabyani eka papa ra ntima leri ri nga va humelelela ku va ngamu ya vona va hisile Xikwembu aximi niki nkhongotelo nandza wa Xikwembu swi kahle ka lava nga na nambara ya vona va fowunileni mi va khongotela mi va khoma xikatla a hi tinsimbi hi vanhu ho nyikiwa nkateko wa ku tirhela mara na hina ha hlangana na swiyimo loko hi hlangana swiyimo loko hi yima hi hlohlotela man'wana a dinga ku hlohloteriwa hi n'wina hosi Xikwembu a va tiyisa a va katekisa hi yima na n'wina nandza wa Xikwembu minkateko eka tiko nkateko eka rixaka ra hina ra Matsonga Machangani lama va yingiselaka GCR ni le nkarhini lowuwani hi ri hosi a yiminikeni ku tiya na ku hlula hi vito ra hosi Yesu na vule sweswo ni lava ku yisa mahlweni dyondzo ya ku khensa Xikwembu le Yehovha a nga hi pfuna hi sungula eka

mavhiki manharu lama nga hindza. Famba na mina ebukweni ya Luka chapter 17, Luka chapter 17, la ku languta xitori lexi xi nga na timhaka to hlaya leti ti faneriweke ku va ti languteriwa kusuhi. Laha hi dyondzaka mongonkulu ku nga ku khensa Xikwembu. Ko va ku i tsalo leri ri nga na tidyondzo to hlaya ta vutomi hi tona hi toxe. Loko hi sungula eka verse 11, Bibele ri Yesu a ri karhi a kongoma Yerusalema a lulama ndzelekano wa matiko ya Samariya na Galileya, a ri karhi a nghena emuntini wun'wana loko va nhlokono va khume va hlangana na yena, a va yimile kulenyana kutani va huwelela va ku, Yesu n'wini wa hina, tani khomela hi twele vusiwani. Hi loko ni yisa nchumu loko ka silent. Hi loko Yesu a va vona a ku eka vona, famani mi ya tikombe eka vaprista ka ku loko va haya kona va basisiwa. Un'wana wa vona loko a vona leswaku u hanyisiwile a vuyela endzhaku a ri karhi a dzunisa Xikwembu hi rito leri tlakukeke. Kutani a ti wisa hi mombo emilengeni ya Yesu a n'wi tlangela. Munhu yoleye a ri muSamariya. Hi loko Yesu a vutisa a ku, xana a ku basisiwanga va ri khume ke? Lava nkaye va kwihi xana? Xana a ku kumekanga na van'wana lava nga vuyelaka endzhaku ku ta dzunisa Xikwembu ehandle ka munhu loyi wa rixaka rimbe xana? Kutani a ku eka yena, pfuka u yima u ti fambela, ku pfumela ka wena ku ku hanyisile. Na vule sweswo swi kahle ku twisisa mhaka ya leswaku ri loko hi languta eka mhaka ya dyondzo ya vutomi bya nkulukumba loyiwani, hi vona xiyimo xa yena lexi xi vitaniwaka leswaku ri a ku ri a khomiwe vuvabyi bya nhlokono. Mara hi nge si fika kwalaho ka vuvabyi bya nhlokono, hi lava hi kombeta ku matsalwa ya hi komba ku Yesu a ri endhawini yo karhi ndzelekanini wa matiko mambirhi, kutani vavanuna va khume lava va khomiwe vuvabyi bya nhlokono va ta eka yena, mara va nga n'wi tshuneleli, va yime kule. Kutani va ku, hosi hi twele vusiwana. Kutani Yesu himpela a va byela leswaku, famba mi ya tikomba eka vaprista. Hi ndlela yin'wani u va byela ku va ya tikomba ka vaprista, yena hi yexe a va nyike ku hola, a nga va tlhandlekanga mavoko kumbe ku vula leswaku ri holani. Mandlelo lama Yesu a nga ma tirhisa a kombeta ku ri i Xikwembu, hama nga vulanga ku va va hlekete ku hola, a va tshunxele ku hola. Mara lava hi tisa nakambe hi ku pfuna hi hosi emahlo ya hina eka xiyimo lexi a va ri na xona, because xiyimo lexi va nga hlangana na xona i xiyimo lexi na mina na wena van'wani ba hina hi nga ka xona. Nhlokono hi nhlavutelo ya mhaka leyi hi hlaka i moya wo karhi lowu na mina na wena hi nga hlanganaka na wona evuton'wini. Of course xiyimo xa nhlokona i vuvabyi lebyi a byi chaviwa swinene, vuvabyi lebyi a byi khumba nhlonge, i vuvabyi lebyi a byi nga holiseki. Hi Xinghezi a ku ri an incurable disease, vuvabyi lebyi a byi nga ri na ku hola. Mara Yesu a va endlela leswi swi tsandzaka vanhu. Dyondzo kwala ka point yaleyo i ku a hi khumbuli loko hi kha hi hanya leswaku ri ku kona loyi a nga na matimba ya ku hi endlela leswi vanhu va nga koteki ku hi endlela. Vito ra yena i Yesu Kreste. Xiyimo lexi nga va ka u hlanganeke na xona lexi xi nga riki na ku hola, xi nga incurable, xi nga chronic, a xi tsandzi Yesu. Yesu wa swi kota ku horisa. Loko ho tsutsumela mahlweni ka dyondzo leyi, ho vona leswaku ri vavanuna lava va khume va a va khomiwe hi nhlokono, loko Yesu a ta va va lerisi leswaku fambani mi ya tikomba eka vaprista, kutani va famba endleleni va kuma manifestation kumbe ku vonakala ka ku hola, ku lo vuya wun'we a ta khensa.
kuyikomba leswaku moya wa ku khensa i wuntsongo emisaveni. Hikwalaho ke ni teka nkama loko ku hlohlotela leswaku ri a hi hlakuleli moya wa ku khensa. Number one, loko Xikwembu xi ku endlele nchumu lowu ku nga riki na munhu wun'wana loyi a nga ku endlelaka wona, va na munhu loyi a khensaka. Van'wani ba hina hi nyikiwe vutomi, a ku na munhu loyi a nga ku nyikaka vutomi handleni ka Yesu. Khensa. Van'wani ba hina hi nyikiwile mindyangu, a ku na munhu loyi a nga ku nyikaka ndyangu handleni ka Yesu. Number three, van'wani ba hina hi nyikiwile vana, n'wana, a ku na munhu loyi a nga ku nyikaka n'wana loko ku nga ri Yesu. Nandzu wa Xikwembu vula ku ri loko hi endla migilugilu ya ntumbuluko n'wana a nga vi kona na. Makwerhu, a hi migilugilu ya ntumbuluko leyi tisaka n'wana. Of course ku na phati ya munhu, mara i Xikwembu lexi xi tshunxaka nkateko wa ku va munhu a kota ku tika. Ku na swin'wana leswi Xikwembu xi nga ku endlela leswi ku nga riki na munhu la nga ku endlelaka. Loko Jehovha a ku endle hi tintswalo ku fika ka level yeleyo, u nga tsandzeki ku n'wi nyika mikhenso leyi fanelaka. Van'wani ba hina u nyikiwe ntirho. Makwerhu, ku na vanhu vo tala loko u apply-a a va apply-ile. Van'wani ba hina hi apply-i ku ri na ma 1,000 ya vanhu, 3,000, 5,000. Mara va langa ya wena CV. Exikarhi ka lava va nga va vitana, va langa wena u kuma ntirho. I nchumu lowu Jehovha a ku endlelaka ku nga ri na munhu loyi a nga ku endlelaka. Loko Xikwembu xi ku endlerile leswi ku nga riki na munhu loyi a nga ku endlelaka, va na muxaka wa vanhu, wa la ka muxaka ya vanhu lava faneleke ku hanya vutomi bya ku khensa. Hi nga ya mahlweni hi kombetana leswi Jehovha a hi endleleke ku nga yena ntsena la nga na vuswikoti bya ku hi endlela. Loko a hi endlerile, u nga teki mikateko ya Xikwembu for granted. U nga tekeli hansi masingita lama Jehovha a nga ku endlela wona. Hanya vutomi bya ku khensa. Ene swi kahle ku va hi hlakulela leswi hi ngo moya wa ku khensa. Xinghezi a hi ta cultivate the attitude of gratitude. Hlakulela moya wa ku khensa. Loko nyikiwa swakudya, hambi ku va u ri nhloko ya muti, a swi bihanga ku ngami ya mina na khensa. Loko nyikiwa swakudya u ri n'wana, a swi bihanga ku ri mhani loko ri ku phamele mhani, kumbe sesi loko ku phamele sesi, kumbe boti loko ku phamele boti na khensa. A swi bihanga loko u pfuniwa Xikwembu xo katekiselo u ri na movha, u cheleriwa petrolo, u nge se driver u famba, languta makwerhu la nga ku pfuna sesi kumbe wa xinuna, okay ni khensile. Ku la ku komba leswaku vanhu vo tala a va tolovelanga ku khensiwa. Vo tala va vanhu lava u nga ta hlangana na vona loko wo teka goza ra ku endla homework ya xitsundzuxo lexi tichara Power va ku nyikaka xona, u ta vona vo tala va miyela. Hayi ku a va ku twanga, mara byongo bya vona a byi tolovelanga ku khensiwa. Ko tala hi teka for granted, hi teka njhenje mikateko leyi Yehovha a hi kombaka yona. Ta ku hlohlotela namuntlha hi vito ra Yesu, u nga tekeli hansi. Dyondza khensa. Khensa loko a yineriwile, khensa loko phameriwile, khensa loko kume hambi ntsako wa vatswatsi. Khensa, u nga vi munhu wa ku kanga khensa. Khensa na loko van'wani va ku endle hi vunene entirhweni. Khensa. N'wana loko u heta ku twa meseji lowu, fonela mutswari loko a hanya, mhani na khensa, bava na khensa. Khensa. Ko tala hi va muxaka ya vanhu lava va langutaka leswi swi nga ri ku humeleleni ematshan'wini ya ku vona swa kahle. Vanhu a hi perfect. Vanhu a hi swi koti hinkwaswo. Tanihi vanhu a swi koteki ku va hi hanya hi nga ri na swihoxo. Hambi mina yaloyi ni vulavulaka u ni twaka ni dyondzisa na mufundhisi la nga ku chumayelela asontweni, wa ha ri munhu, u na swona swihoxo, u na kona ku tsana. Mara loko Xikwembu xi n'wi tirhisa evuton'wini bya wena ku va nkateko, u nga pfumali nkama luwa wa ku khensa. Ku va ku loko hi vulavula hi mikhenso, yi na ti-direction tinharhu.
iku ba xikwembu xi hi pfumelela hi xikhensa. Number 2, xi hi pfumelela hi khensana. Number 3, xona se xi ku khensa. Loko xona xi ku khensa iku ba xi ku katekisa. Ku va u khensa makwerhu loyi xi n'wi tirhisaka iku ba u kota ku aka vuxaka evuton'wini. Ku va u xi nyika mikhenso iku ba xona xi faneriwile hi mikhenso. Mara vana na moya wa ku khensa. Loko Xikwembu xi ku endlele leswi ku nga riki na munhu wun'wana la nga ku endlelaka, u nga tsandzeki ku xi nyika mikhenso. Loko Xikwembu xi tirhisa munhu evuton'wini bya wena ku ku endlela leswi a ku nga ri na munhu loyi Xikwembu leswi a xi ta a ta ku endlela, u nga tsandzeki ku va na yena munhu yaluya u n'wi komba leswaku u khensa Xikwembu ha yena. Eku heteleleni, all glory belongs to God. Ku kwetsima hinkwako ku fanele Xikwembu. Loko hi ya mahlweni hi languta vuvabyi lebyiwani, vuvabyi bya nhlokona a byi ku veka eka xiyimo xa ku a wu nga hanyi exikarhini ka vanhu. Hi ndlela yin'wani, vanhu lava a va ri na nhlokono a va boheka ku ya tshama va ri voxe. Laha a va tshama kona va ri voxe, a swi va endla leswaku va tokota leswi hi swi vitanaka moya wa ku vekeriwa tlhelo. Moya wa ku vekeriwa tlhelo hi Xinghezi hi leswi hi ngo the spirit of rejection, the spirit of marginalization. Moya wa ku vekeriwa tlhelo. Number 2, moya wa ku va u nga katsiwi exikarhini ka van'wana. Leswi, moya lowu wa ku va u vekeriwa tlhelo, moya wa ku nyenyiwa, moya wa ku pfaleriwa, wa chavisa swinene. I moya lowu wu nga faneleki ku tekeriwa hansi. Ku vula hi nandza wa Xikwembu, ko tala loko munhu a vekiwa etlhelo ku va na leswi swi n'wi humelelaka. Number 1, u va na leswi vitaniwaka hi Xinghezi low self esteem, leswi vulaka ku ti tekela ehansi. Ku ti tekela ehansi, moya wa ku ti tekela ehansi wa tshikelela swinene. Moya wa ku ti tekela ehansi a wu xonganga evuton'wini. Moya wa ku ti tekela ehansi wa cinca munhu loyi a nga saseka a titwa inga ku ri i phepha. Moya wa ku ti tekela hansi wa endla munhu loyi n'wi tekelaka henhla yena hi yexe a titwa inga ku a hi nchumu evuton'wini. Loko u lwa na moya lowu, na loko Xikwembu xi ku khomisile, loko u lwa na moya lowu, na loko Xikwembu xi ku nyikile, loko u lwa na moya lowu, na loko Xikwembu xi ku katekisile, u titwa inga ku ri a wu nchumu. Moya lowu, number 2, wu nghenisa moya wa ku chava na moya wa ku tsandzeka ku ringeta nakambe. Number 3, moya lowu wa ku vekeriwa tlhelo wu hoxa leswi hi ngo i ntshikelelo kumbe depression and sadness, tshikelelo na ku tsana. Loko u va u ni yingisela namuntlha u ri ka ntshikelelo, u tsanile, u titwa u nga amukeriwi, u titwa u nga rhandziwi, u endlela vanhu mara va nga ku bongi hi ndlela leyi faneleke. A ku khongotela leswaku ri nangutaka loyi a nga ku kotisa, nangutaka loyi a nga na matimba ya ku ku endlela leswi vanhu va nga kotiki ku ku endlela, u n'wi nyika mikhenso ya yena. Hala tlhelo, loko va u ni twa u ri eka moya wa ntshikelelo, ni kombela ku u twisisa leswaku ri ku khensa Xikwembu swa humesa munhu ehansi ka nkondo wo gwanya wa Satan lowu nga ku endla leswaku u titwa ingaku a wu nchumu. U wa nchumu wena, i wa nkoka wena, u wa nkoka wena, u nchumu wena. You are somebody, you are valuable. U wa nkoka wena, wa rhandziwa wena. Loko u languta amatlhelweni ya wena swi tikomba ku nga ri na munhu laha ku rhandzaka, ni kombela u tsundzuka leswaku ri ku na Yesu loyi a ku rhandzaka. Risimu leri hi nga nghenisa programa leyi rona ri yimbeleriwa hi wun'wana wa tinqambi letikulu ta gospel, Mabongi, ra kombeta leswaku ri mukutsuri hosi ya mina wa ni rhandza, ku tlurisa mana wa mina wa ni rhandza, rirhandzu ra munhu ra hela
kutsaka ku atla ku hunza wena ntsena xikwembu xanga wena wa ndzirandza loko wona nguta ndzaku loko wona nguta mahlweni loko wona nguta mathlelo swi tikominga kuri vanhu ava ku tekeli nhlokweni u kona Jehova lwa ku rhandzaka hi rirhandzu leri nga riki na swipimelo loko hi dyondza ririmi ra xigiriki eka subject ya marhandzu ha dyondza leswaku ku na mixaka ya mune ya marhandzu ku na stoje ku nga rirhandzu ra ndyangu ku na philos ku na rirhandzu ra vuxaka ku na eros ku nga rirhandzu ra masangu mara ku na agape ku nga rirhandzu ra xikwembu the unconditional love rirhandzu leri nga riki na swipimelo minkarhi yin'wana hikokwalaho ka ku va vanhu va tiva ku tsana ka hina minkarhi yin'wana hikuva vanhu va tiva swihoxo swa hina minkarhi yin'wana hikuva vanhu va tiva vundzhaku bya hina va va eka xiyimo lexi va vekaka leswaku ri va nga hi amukeli hi ndlela leyi faneleke mara u kona loyi a ku rhandzaka i Yesu u ku rhandza a nga ri na swipimelo loko hi ya mahlweni hi languta leswi xiyimo xa ku va u vekeriwa tlhelo xi nga swi endlaka swi ku endla leswaku ri u titwa u ri wexe leswi hi xinghezi hi ngo i loneliness vakulukumba lava a va tokotile the negativity ya loneliness switandzhaku na ku ka ku nga vi kahle ka ku va u ri wexe hala tlhelo va tokotile ku chava hala tlhelo va tokotile ku ti tekela hansi hala tlhelo va tokotile ku va va titwa va nga ri nchumu evuton'wini ku ya mahlweni ku va u vekeriwa tlhelo swa swi kota ku ku endla ku u va bitter and unforgiving sweswo swi vulaka swa ku endla leswaku u baveriwa u tlhela u ngheniwa na hi moya wa ka u nga rivaleli van'wana u nga rivali mingisela rhandzekaka xiyimo xa ku va u ri na nhlokono byi nga ku khoma hi tindlela ta ku hambanahambana mara yin'wana ya tona bya tlulela hi leswiya hi ngo it's contagious bya tlulela maybe kumbe xana van'wani va vanhu lava a vo lo tluletiwa vuvabyi lebyi u ku ringeta ku hlamusela nandzu wa xikwembu van'wani va hina hi le ka swiyimo leswi hi nga ka swona hikuva hi tluletiwile hi van'wana u nga ni twa u ri mutekiwa kumbe muteki u ri na xiyimo lexi a wu lo famba wu swi lava mara wun'wana wu lo famba a swi lava kutani a ku veke ka xiyimo laha vutomi byi nga ha tsakiseki ni le ka xiyimo xexo na ku hlohlotela u nga baveriwi u nga pfumeleli moya wo ka wu nga rivaleli wu nghena ndzeni ka wena tsundzuka leswaku u kona Yesu la kotaka ku endlela leswi munhu un'wana a nga koteki ku va a ku endlela teka goza u huma eka moya wa ntshikelelo teka goza u huma eka moya wa ku va u titsan'wa teka goza u huma eka moya wa ku chava teka goza u huma eka moya wa ntshikelelo na ku tivekela tlhelo teka goza u huma eka moya wa ku va wena u ti rejecta kumbe wena hi wexe u ti vekela tlhelo ku va van'wani va ku vekela tlhelo swi nga ku endli ku wena u ti vekela tlhelo tirhandzi number two twisisa leswaku ri va kona vanhu lava xikwembu xi nga va veka kwala ndleni ya vutomi va nga ku rhandzaka wena three tsusa leswaku xikwembu xa ku rhandza hikwalaho ke xi hi nike nkama wa ku va hi kha hi kuma rito leri hikuva xi swi lava leswaku u fela laha u nga kona xi lava leswaku vutomi bya wena byi tlakuka byi ya henhla mara ku ya mahlweni moya wa ku vekeriwa tlhelo wa swi endla leswaku ku endla ku u kwata number two u va na resentment u va na ku loko vanhu va right va ku tshunelela vanhu lava lavaku ku rhandza va ku tshunelela loko vanhu lava lavaku ku pfuna va ku tshunelela wena hi wexe u va bela tlhelo loko u va u ri na swikombiso leswi ti-symptoms leti ni nga ti vula number one u va u ri munhu loyi u ti tsan'waka number two u va munhu loyi u chavaka ku sungula na ku ringeta nakambe number three u va munhu loyi a nga tshikeleleka number four u va munhu loyi a nga yexe a tlhaka a tiveka tlhelo five u va munhu loyi a nga bitter u baveriwaka emoyeni wa wena u tlhela u nga ti rivaleli five u ri munhu
loyi hambi ku tshemba a swa ku olovele namhla ni kombela ku ri u pfumela ntiyiso wa rito leri u tisa ku tshunxeka evuton'wini bya wena u swela njhani ndza wa Xikwembu nanguta u tsundzuka leswaku ri u kona loyi Jehovha a nga yena la nga na vuswikoti bya ku ku cincela xiyimo u nga pfumeli ku kwata u nga pfumeli ku endliwa na ku tiseriwa na ku hoxiwa eka swiyimo swi ku endla leswaku u lahla thawula ra ku hanya evuton'wini Jehovha wa ha ri na ndlela ya ku ku endlela swa kahle wa ha ri na ndlela ya ku tisa ku tshunxeka evuton'wini bya wena a swi sunguli hi wena va kona vanhu lava va nga va rejected evuton'wini va kona vanhu lava va nga tshikeleriwa evuton'wini va kona vanhu lava va nga twa inga ku ri xiyimo leswi va hlanganeke na swona a swa ha va koxi kumbe swi va vekaka phosini va twa inga ku a va ha fanelanga ku va va hanya mara va kuma tintswalo ta ku va va tshemba na ku languta eka Jehovha ha vulavula hi mhaka leyi twana hi le ka nhlokono ni kombise xikombiso xa ku ri vuvabyi bya nhlokono byi na vuswikoti loko munhu byi n'wi khoma a byi n'wi vekela tlhelo se ni teka nkarhi ni kombeta ku ri loko u vekeriwa tlhelo ku humelela yini evuton'wini bya wena laha ni nga kombeta hi swiyimo leswi ni nga swi komba ku ri number one loko u vekeriwe tlhelo swi nga ku endla leswaku u va na low self esteem u titsan'wa number two swi nga ku endla leswaku ri u chava na ku ringeta nakambe number three swi nga ku endla leswaku u tshikeleleka u tlhela u tsana ku ya mahlweni number four swi nga ku endla leswaku wena u tiveka u ri wexe u tlhela u ti isolata kumbe u tiveka tlhelo five swi ku endla ku u baveriwa u tlhela u tikeriwa na hi ku rivalela mara ku ya mahlweni swi nga ku endla leswaku u nga ha tshembi vanhu hi ku olova ku ya mahlweni swi nga ku endla leswaku u kwata u tlhela u vekela vanhu van'wana a tlhelo u nga pfumeleli nhlokono lowu u nga ku hlanganeni na wena wu ku endla leswaku u twa inga ku ri wena a wu nge he pfuki u yimile nakambe Xikwembu lexi hi xi khongelaka Xikwembu xa tintswalo xa swi kota ku horisa Yesu u basise vavanuna lava khume va nhlokono na wena makwerhu a nga ku basisela xiyimo xa wena Yesu u kote ku tisa xitshunxo eka vanhu lava ya va khume Yesu a nga ku tisela xitshunxo na wena un'wana wa vavanuna lava va nga tokota rejection kumbe ku vekeriwa tlhelo i David lava ku ku yisa eka tsalo leri nga kona eka Samuel wo sungula chapter 30 hi vona swiyimo leswi swi nga n'wi humelelela hi tlhela hi vona leswi a nga swi endla ku va a huma eka xiyimo lexi a xi kongomise ku n'wi pfinyela ehansi 1 Samuel chapter 30 verse 1 yi ri loko David ni vavanuna va yena va fika eSiliga hi siku ra vunharhu va kuma leswaku vaamaleki va nghenele matlhelo ya le dzongeni tikweni ra Yuda va hlasela ni muti wa Siliga va wu phanga va wu hisa hi ndzilo vaamaleki a va khomile vavasati lava a va ri emuntini va phangile hinkwaswo leswikulu ni leswintsongo a va dlayanga munhu ni wun'we va lo teka va famba na vona loko va hundzela emahlweni verse 3 yi vula marito lama yi ri Davhida ni vavanuna va yena va fika va kuma leswaku muti wu hisiwile number 1 number 2 ni leswaku vavasati va vona ni vana va vona va majaha ni vavanhwana va khomwile that's number 2 and 3 ku ya mahlweni na rifuwo ra vona of course ri tekiwile mara number 4 kwalaho Davhida ni vanhu lava a va ri na yena va sungula ku kalakala va ri lava kondza va nga ha tikoti hi ku rila now loko hi languta ndzimana ya ntlhanu basati va Davhida a hi Nowama wo huma eIsrael na Abigeli wa le Kamele loyi khale a ri nkata Sira na Bala na vona a va khomwile havambirhi loko hi languta ku ya mahlweni la eka verse 6 Davhida a ri ekhondzweni lerikulu vanhu a va vulavula hi ku n'wi khandla hi maribye hikuva a va khunguvanyekile swinene hikokwalaho ka ku khomiwa ka vana va vona va majaha ni vaxisati twana rito leri ri ni khomaka kahle hambiswiritano that's a turning point i ku cinca ka swiyimo
hambi swiritano so hambi swiri

tano yinge sihlale swi singa humelela yikomba kuri swi nga ri na mhaka ku ku humeleleni hala vutomi bya wena a byi vi na hambi swi ri tano hambi swi ri tano na u ni nge se hlaya ndzimana leyi landzelaka kumbe marito lama landzelaka ni lava ku yi twisisa ku ri Davhida a ri ka xiyimo xa njhani lexi nga n'wi endla leswaku a za a vekeriwa tlhelo loko va ze va vulavula hi yena va ku heyi kulukumba lowu fanele a khandliwa hi maribye a nga ri na vona a va bule ha yena va n'wi vekele tlhelo that is isolation ku vekeriwa tlhelo rejection i ku tsan'wiwa i ku nyenyiwa i ku nyefuriwa i ku vekeriwa tlhelo twana hambi swi ri tano Davhida a tiyisela a tshemba hosi xikwembu xa yena ya xinghezi yi ri but David encouraged himself in the Lord his God. Rito to encourage self i rin'wana ra marito lama ma ha vulaka ku namarhela xikwembu ku tihlohlotela hi xikwembu ku bumabumela xikwembu xa wena ni loko u hlangane na xiyimo lexi xi nga na vuswikoti bya ku ku tshikelela. Davhida u lange ku va a nga tshikeleriwi. Davhida u lange ku va a dzunisa xikwembu mara a hi teki nkama wutsongo nje hi languta xiyimo xa yena. Number one, doroba ra yena Ziklag. Ene Davhida katekile a nga katekanga hi munti wa 45x45 kumbe 30x30 meters a kateke hi doroba leri a ri kule to a point ya ku ri mindyangu ya about 600 a yi ri na switandi edorobeni ra yena kutani ku va doroba a katekile hi ndlela leyikulu swinene. Number two, hi vona doroba leri Ziklag leri a nyikiwile hi malume wa yena ri hisiwa loko ri hisiwa hi vona number two va teka vavasati. So one, u hiseriwe nyiko ya yena. Two, u hiseriwe doroba ra yena. Vuantswisi lebyi a nga byi veka byi n'wi tekela nkama. Investment leyi a nga yi endla swi n'wi tekela timali swi n'wi tekela switirhisiwa swingolongondwana swi n'wi tekela swilo leswi a nga swi tirhisa ku va a antswisa hi ririmi ra ku dyondzisa hi timhaka ta rifuwo a fikile eka passive income a nga ha tirheli mali mara mali se a yi tirhela yena a investile Davhida a vekisile Davhida a ri na doroba Davhida a ri na property Davhida a ri na asset Davhida a ri na swin'olongondwana leswi a swi n'wi veka ka xiyimo xa kahle evuton'wini swiyimo swi te tani hi n'wi vona swi n'wi tshwela hi n'wi vona va n'wi hisela van'wani u ni yingisela u vekisile makwerhu u vekisile malembe vukatini u vekisile malembe abindzwini mara u le ka xiyimo xa ku leswi u nga vekisa nkarhi wo leha ka swona swi hisiwile a wu lo tihisela van'wani va lo va na nsele ku ku hisela vukati bya wena van'wani va lo va na nsele ku ku hisela bindzu ra wena van'wani u vekisile vuxaka na vana va wena malembe lamo tala un'wana a fika ku hisela mi nga ha hlamulani na vana i xiyimo lexi xi nga na vuswikoti bya ku ku tshikelela. Davhida bibele yi ri hambi swi ri tano Davhida a ti hlohlotela hi Jehovha u nga langi evuton'wini ku hanya entshikelelweni u nga langi evuton'wini ku hanya u tivekela tlhelo u nga langi evuton'wini ku hanya evutomi bya ku tiputa u nga langi evuton'wini ku hanya vutomi bya ku nga ku wena swa wena swi herile a wu sunguli ku hlangana na xiyimo that's why hi teka nkarhi hi nga tsutsumeli eka application ya ku cancer hi languta reality ya swiyimo swa vutomi ku hi kombana leswaku ri na xiyimo lexi u nga hlangana na xona lexi ringetaka ku ku chavisela leswaku wena u langa ku tshikeleleka a xi na vuswikoti loko wena wo ka u nga xi pfumeleli wena hi wehe u xi nyikaka matimba ku xi ku kandziyela dyondza ku ti hlohlotela dyondza ku hlohlotela ha Jehovha dyondza ku yima u hlayela mikatekelo leyi Jehovha a nga ku endlela yona hala ndzhaku dyondza ku n'wi dzunisa dyondza ku n'wi bumabumela xiyimo.

xa vutomi xitetani. Nyiko ya wena yi tshwile. Leswi u nga vekisa swi tshwile. Dyondza ku n'wi nyika mikhenso na midzuno na migandzelo. Leswi u swi rhandzaka swi tekiwile. Hi vulavula hi vavasati vambirhi. Loko Bibele yi ze yi hlamusela na maviti ya vona ku a va huma kwini, i ku ku komba the profoundity ya rirhandzu na ndlela leyi Davhida a nga yi famba ku va a za a kuma vavasati lava. Swi te tano, Abigail wa yena wansati wa vutlhari, Abigail wa yena wansati wa ku saseka, Abigail wa yena wansati luya a nga tsutsumatisa swakudya swo nandziha a fika tiwisela hansi ka Davhida a profeta ku Jehovha ta ku endla hosi. Loko se a ku endle hosi tsundzuka nandzu wa wena, va tekile. Hinkwaswo sweswo swi vuya miehleketweni ya Davhida, riendzo la nga ri famba ku va tikumela Abigail, va tekile. Loko hi hlangana swiyimo generally swi hi veka ka xiyimo xa ku va hi languta ndzhaku. Van'wana ha vula ku nandzu wa Xikwembu na ku twa, mara a wu swi tivi ku ni hindze na yi ka yini ku ze ni kota ku fikelela mali yaleyo. Ni titsona, ni titsona ni vekisa ka nsati wa mina se u ni tshikile. Ni titsona ni khupukisa vutomi bya nuna wa mina ni pfumela ka yena se u kume van'wana vo antswa ku tlula mina. Yes, ni nga va ni nga koti ku twisisa xiyimo xa wena, mara Jehovha wa ku tiva. Jehovha wa ku tivela. Jehovha wa ku vona. Jehovha u yingisile. Jehovha u vonile ene u na vuswikoti bya ku nghenelela. Wo tirhisana na yena nje. U nga pfumeli ku nyikela vutomi bya wena eka moya wa ntshikelelo, mara tiveki ka xiyimo xa ku va u hlohlotela u va munhu loyi a hlayelaka mikateko. U ta vona ku cinca ka swiyimo swa wena ku kona, ku tlakuka ka xiyimo xa wena ku kona, ntsako emahlweni wu kona. Ku vula ka mavulwa, your best days are not behind you, but your best days are ahead of you. Masiku ya wena yo tsaka, masiku ya wena lamakulu a ya le ndzhaku ka wena. Masiku ya wena lamakulu ya le mahlweni. U nga heli ntamu namuntlha na ku hlohlotela, u nga cukumeti thawula namuntlha na ku hlohlotela. Un'wana wa vana lava ni nga kuma nkateko wa ku va kurisa hosini, Rufus Chauke, a vula marito lamaka yin'wana ya ti-poems ta yena, a ku u nga cukumeti thawula, mara teka thawula leri u nga ri khoma u tisulanyuku hi rona, vutomi bya haya emahlweni. Tirhisa marito lama ku hlohlotela namuntlha leswaku u nga cukumeti thawula, teka thawula leri u nga ri khoma tisulinyuku, ndlela ya haya emahlweni. Pfumelela moya wa ku khensa, pfumelela moya wa ku dzunisa, pfumelela moya wa ku gandzela wu tata vutomi bya wena, vutomi bya haya emahlweni. Davhida a nga lo lahlekela hi nyiko ya yena Ziglag. Davhida a nga lo lahlekela hi doroba ra yena Ziglag. Davhida a nga lo tekeriwa vavasati va yena ntsena, mara Davhida a tekeriwe na vana va yena. Vana i vuvekisi, vana i vumundzuku, vana i nkateko wa ku huma ka Xikwembu, vana i nkateko lowu wu ku endlaka leswaku ku va na ku tshemba evuton'wini. Vatswari, ha vula minkarhi yin'wana loko hi hlangana swiyimo u boheka ku pfuka nampundzu ra ha ntimile u ku ni tirhela vana va mina. Because loko Xikwembu xi ku nike xin'wanani swi ku nyika ku tshemba ka vumundzuku. Hikwalaho swi ri na nkoka makwerhu loko va u ni twa u nga ri na ndyangu. Ndyangu u nga lahli thawula eka wona. Ndyangu i nkateko lowukulu wa ku huma ka Xikwembu. Handleni ka ku ponisiwa, nkateko wun'wana lowukulu i ku va u ri na ndyangu. Xikwembu xi tise mpfuxelelo evuton'wini bya wena u va na xa ku xi hanyela. Of course, number one, hanyela Kreste, fumela Kreste, mara ku ya mahlweni vana na ndyangu. U nga lahli thawula eka ndyangu. Hambi u va vavisiwile endyangwini, u nga lahli thawula eka ndyangu. Ni tsakisa hi varhandzi va bolo. Loko va ri mutlangi wa bolo, a kora va n'wi bela mavoko, a va na nkarhi wa kahle, mara a fika kapiwa kutani riendzo ra yena ra ku tlanga bolo ri hela. Kumbe swi n'wi veka ka wheelchair, a nga sunguli ku vulavula bolo hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. U n'wi vona a tirhisa wheelchair a ya groundini a ya wacha van'wana va kha va tlanga, va ba van'wana makhixi, va va bisa titsamaya, a va bela na mavoko. A swi vitanile vuton'wini bya wena loko swi ta timhakeni ta ndyangu.
hambo va vavisiwile endyangwini u nga vuli ku fana na van'wana ku ri vavanuna i timbyana vavanuna a va ha ri kona vukati a bya ha ri kona vanhu va ka va nga joli a va ha ri kona swi nge endleki munhu a nga ri na wa le makhwapeni swa endleka makwerhu swa koteka hi ku pfuna hi hosi swa koteka hi tintswalo ta hosi va ha ri kona vanhu lava va nga ku rhandzaka va ha ri kona vanhu lava va hanyaka swona emindyangwini ya vona ku nga ri hi matimba ya vona mara ku ri tintswalo ta Xikwembu u nga lahli thawula ni phinda maritiya Rufus Chauke teka thawula rero u ti sula nyuku u tlhavela mahlweni ndlela yi ya mahlweni David a tekeriwe vavasati va yena ku ya mahlweni a tekeriwe na vana va yena a hiseriwe nyiko ya yena Ziglag a hiseriwe bindzu ra investment ya yena Ziglag ku ya mahlweni yi ri bibele vava a rila na vana lava va rila ku fikela laha va nga ha riki na matimba ya ku rila but somehow eka xiyimo xa ku va va heleriwe hi matimba ya ku rila hi va vona matsala ya vula mhaka ya ku ka verse 6 Davida a ri ekhondzweni lerikulu vanhu a va vulavula hi ku n'wi khandla hi maribye hambileswi va nga ha ri na matimba ya ku rila hi va vona va kuma matimba lamantshwa twana ya ku vulavula ku hayi nkulukumbelo hi fanele hi n'wi vhayisa hi le ka xiyimo lexi hi nga ka xona hi mhaka ya yena loko a hi nga tshikanga mindyangu ya hina hi ya lwa tinyimpi leti a nga ku tilweni mindyangu ya hina hi ta va hi yi sirhelerile ko va ku vanhu loko mahlo ya vona ya pimekile ku va ku vanhu loko va hlangana xiyimo swa olova ku va va tisa ku blame eka wena ku ve ku na the bigger picture here i nkateko ku va Davida va ve evuton'wini bya yena two i nkateko ku va Davida a va evuton'wini bya vona three i nkateko ku va Davida a tirhisiwe hi Xikwembu ku va tlakula ku va dyondzisa ku lwa ku va dyondzisa ku tiyimela evuton'wini loko va hlangane na xiyimo a va ha swi voni swa kahle leswi Xikwembu xi nga tirhisa Davida ku swi endla evuton'wini bya vona hi nga tsundzuka malandza ya hosi ku ri loko a ri ebakweni ku ve na muxaka ya vanhu lava va nga ta vanhu lava va ri swikweletini vanhu lava a va tshikelelekini vanhu lava va titwa va nga ha ri nchumu hi voho vanhu lava Davida a nga va traina a va endla tinhena Davida a va pfuna va nyika ti-opportunity ta ku lwa nyimpi Davida a va pfuna va tlakula va nyika swiyimo van'wani va vitana loko a ku ririmi ra xiphorisa van'wani va vitana ti-constable van'wani va vitana ti-captain van'wani va vitana ti-bragadil van'wani va vitana ti-commissioner van'wani va vitana swiyimo swa ku hambanahambana a va tlakurile Davida hi ku tirhisiwa hi Xikwembu sweswi hi mhaka ku va hlangana xiyimo va n'wi vona a nga ha ri nchumu sweswi hikuva va hlangana xiyimo va hleketa na ku n'wi dlaya ko va ku tsana ka vanhu hi ku Xikwembu xa hi tirhisa ku tlakula vanhu Xikwembu xa hi tirhisa ku hlohlomisa vanhu Xikwembu xa hi tirhisa ku susa vanhu a hansi laha a va nga ri nchumu va thumba nkongomelo wa ku hanya ka vona loko se va kota ku tiyimela loko ku ta swiyimo va sungula ku ku tlhava hi tlhari u ri xitirhisiwa leswi Jehovha a nga xi tirhisa swiyimo sweswo swi na vuswikoti bya ku endla u twa ingaku ri swantswa u ti dlaya swiyimo sweswo swi na vuswikoti bya ku nyika ntshikelelo mara laha u fanele u teka goza a ni nge pfumeli ku tshikeleriwa ni ta ti hlohlotela ha Jehovha ni ta tiyisela eka Jehovha muyisela rhandzekaka na ku hlohlotela hi vito ra Yesu u nga pfumeli ntshikelelo hambi wo va u pfune van'wani Xikwembu xi ku tirhisile ku va tlakula hambiloko Xikwembu xi va xi ku tirhisile ku pfuna van'wani va sungula mabindzu hambiloko Xikwembu xi va xi ku tirhisile ku chumela van'wani va ponisiwa hambiloko Xikwembu xi va xi ku tirhisile ku pfuna van'wani va nghena swikolo loko se va sungula ku vulavula xilungu xi humanyana na hi tinhompfu so va nga ha ku voni u ri nchumu u nga swi pfumeleli swi ku tshikelela a swi ku endli leswaku u tsundzuka ku ri na wena u lo tirhisiwa mara number two vunene lebyi Xikwembu xi nga ku tirhisa ku byi endla eka vona byi nge ku veki aka xiyimo xa ku va u nga voni tintswalo na ku hlohloteriwa hi Xikwembu u nga pfumeleli moya wa ntshikelelo wu ku endla leswaku u titwa u nga ri nchumu ti hlohloteli hi Jehovha and of course xitori xa Davida a xi heli hi noti yo ka yi nga ri kahle xitori xa Davida xi hela hi marito lama ya verse 6 7 and 8 kambe Davida a byela muprista Abiatara n'wana Ahimelek a ku ndzi tisele nkwama wa efort kutani Abiatara a yisa eka Davida kwalaho Davida a vutisa timhaka eka hosi Xikwembu
akushana ndzi nga u landza ntlawa lowu wa swigevenga xana ndzi ta wu kuma xana xikwembu xi hlamula xiku number 1 va landzi 2 ndzi tiyisa leswaku u ta va kuma 3 u kutsula va khomiwa va landzi u ta va kuma u ta kutsula va landzi u ta va kuma u ta kutsula na swivula ro hetelela va landzi u ta kutsula u ta va kuma hi xinghezi pursue you shall overtake and recover all oh makwerhu loko ka nga pfumeli ntshikelelo jehovha loyi n'wi khongelaka jehovha wa mabandla jehovha wa tintswalo jehovha wa musa a nga ku nyika tintswalo nakambe ku va u fika ka xiyimo xa ku va na wena u recover all I pray for you hi vito ra yesu kuma tintswalo amukela tintswalo ta ku rikhavhara hinkwaswo leswi swi nga swa wena amukela tintswalo ta ku rikhavhara hinkwaswo leswi xikwembu xi nga khomela swona u nga pfumeleli wo biha a ku tshikilela u nga pfumeleli wo biha a ku veka ka xiyimo xa ku va u nga ha naveli ku ya mahlweni na vutomi ka ha ri na swa kahle evuton'wini bya wena emahlweni laha u yaka kona ha ha vule sweswo a hi tlheleli eka timhaka ta vakulukumba lava nhlokono ha ha kombete leswaku xiyimo xa nhlokono xi ku endla leswaku u tokota rejection ku vekeriwa tlhelo leswi swi nga ku endlaka loko wo tsundzuka hi kombe leswaku swi nga ku endla leswaku ri u nga ha titshembi low self esteem number 2 u chava ku ringeta nakambe number 3 u tshikeleleka u tsana number 4 u va wexe u tlhela u tiveka wexe loneliness and isolation number 5 bitterness and unforgiveness u baveriwa u tlhela u nga ha lavi ku rivalela ku ya mahlweni u tikuma u nga ha tshembi vanhu ku ya mahlweni u va na anger na resentment hinkwaswo sweswo swi nga ku endli leswaku u nga pfumeli swi va na kamara evuton'wini bya wena tiva leswaku jehovha loyi u nga huwela ka yena yesu loyi u nga huwela ka yena a nga ku kotisi hi kombetani mhaka leyi vhiki ra ku hindza leswaku loko u ze u va na nhlokono vuxaka bya wena na ndyangu a byi khumbeka hi ndlela yin'wani a wu nga ha koti ku va na family fellowship mara ku ya mahlweni loko u khomiwa hi vuvabyi bya nhlokono a swi veka xiyimo xa ku ri your social relationship a yi va affected hi ndlela yin'wani vuxaka bya wena na vanhu van'wani a byi khumbeka ni kombetile vhiki ra ku hundza hi ku pfuna hi hosi leswaku ri vuxaka byi na nkoka evuton'wini u nga vi mufamba wexo endleleni ya vutomi jehovha ingaku a nga pfuxelela vutomi bya wena bya vuxaka ku ya mahlweni a swi va khumba eka vutomi bya vona bya ku gandzela a va nga ha koteki ku va va kota ku hlangana na van'wani va gandzela van'wani va hina swiyimo leswi nga hi humelela number 1 swi endle leswaku vutomi bya hina bya xindyangu byi khumbeka number 2 swi endle leswaku hi nga ha koti ku va na vanhu lava hi hanyaka na vona number 3 swi endle leswaku ri na le kerekeni hi nga ha twi ingaku ha fanela ku ya hi tivona hi dyohe ngopfu lero xikwembu xi nge pfuki xi hi rivalerini ko va ku vulavula ka nala emiehleketweni ya wena mara ntiyiso wa mhaka iku jehovha wa ha ku rhandza ntiyiso wa mhaka iku u nga ha n'wi gandzela nakambe tsundzuxiwa hi marito lama nga vula hi davhida loko a vula marito lama eka buku ya pisalema chapter 42:5 pisalema 42:5 kombela ku u yi twa ku yi ri yini yi ri we moya wanga u tlhavekela yini xana u vavisekela yini endzeni ka mina ke tshemba xikwembu mina ndza ha ta xi dzunisa xona xikwembu xanga muponisi wanga wa xiviri fika eka levele ya vutomi laha u dyondzaka ku va u nga pfumeli ku tshikeleriwa fika eka levele ya vutomi laha u dyondzaka ku va u nga pfumeli ku tiveka tlhelo ti hlohloteli makwerhu davhida a ti hlohlotele eka jehovha eka 1 samuel chapter 30:6 a tlha hi phindela mhaka leyi eka pisalema 42:5 u vona moya wa yena wu tlhavekile loko hi languta tsalwa leri hi swiyimo swa ku hambanahambana loko hi languta tsalwa leri eka ti-translations ta ku hambanahambana ri vekiwa hi tindlela leti ti faneleke ku mina na wena hi nga ti vona ha yona hi vona tintswalo na matimba ya xikwembu lavaka ku hlayela pisalema 42 hi ti-translations leti landzelaka ni vona mina na wena hi vona marito lama ma tirhisiwaka King James yiri, why art
thou cast down. King James iri mwaya wanga, why uchukumeteriwe hansi? Bibi iri, why are you crushed down, O my soul? Bibi iri translation iri, wena mwaya wanga, hayini usiliwe hansi. Siliwe hansi ngakho hiloko vakandza, chokandza, siliwe hansi. BSB, why are you cast down? In another King James. Is the English, you go, my soul, why are you so sad? When a moya wanga mbilianga, hayini utsa nini? ISV, you go, why are you despair? Nilanda NET, you go, why are you so depressed? Why utsikelelekile ahansi when a moya wanga? Hinkwashlish. Si, komba leswi moya wa wena unga stokotaka. Mara halatelo, unabuskoti. Jakuba uti hlohlotela ukuna hata dzunisa xikombu xa mina nakamba. I will again give thanks to my God for his saving intervention. Na hata xinika mkenso yena Jehovah wa mina wa mabandla, yena Jehovah wa mina wa tintswalo loyi a kotaka ku ni tlakula. Wa swikota ku ku tlakula, wa swikota ku ku nika tintswalo, wa swikota ku ku nika matimba ya ku ya emahlweni Jehovah. Unga tikumi uri ka xiyimo xa ku wena uba ka ximo xa ku upfumelelo biya akutsikelela ti hlohlotele hi Jehova ti hlohlotele wa matimba hinkwawo una vuskoti bya ku nika tintswalo ta ku vutomi byi kota ku ya mahlweni loko ha ala ku heta lavanga na mina ka stream heta hela hi maka battery mara na ku hetisa timinetsi ti nga tselana lavanga ka mina vanga na mina la ka radio loko hi nanguta maka leyi ya mahlweni hi vona leswi landzelaka hi vona leswaku vakulukumba lava babu ye ba huwelela eka Yesu. Huwelela eka Yesu. Huwelela eka Yesu. Unga ba uringete ku fonela bafundisi vakhai, ntavu yaka wena vanga ha vui. Mara ukona Yesu lo nga huwelaka eka yena. Huwelela eka Yesu. Wa swikota Yesu ku ku hlamula. Wa swikota Yesu ku tisa xitshunxo. Wa swikota Yesu ku ku tisela ku boxeketa. Wa swikota Yesu ku ku nika ku ya mahlweni evutongweni. Huwelela Yesu. Wa swikota Yesu ku ku endlela leswi vanhu va nga koteki ku ku endlela. Yesu ina u vuye loko a va vonini a va endlela a ku famba miya tikomba ka vapresti mara ku vonakala ka singita ra vona ku humela va ri ndleleni. Loko va ku humelele va ri ndleleni hi vona wun'we a vuya a ta nyika Yesu mikhenso. Na ku tlhela yena ka ku huwelela molo ko tshima wuni susumeta ku tlhelela eka mhaka ya ku huwelela. Huwelela eka Yesu. Makweri hi hanya enkarhini wa makumu swinene. Ku va hi ku byela leswaku ponisiwa wa hanya a hi mhaka ya le hansi. Van'wana u ni yingisela u tlhelele ndhaku. Huwelela eka Yesu. Van'wana va ni yingisela u na xiyimo. Vanhu va ku tsan'wini, vanhu va ku vekele tlhelo. U humeleriwa hi leswi ni nga swi hlamusela ni lavaka ku swi phinda. U titwa u nga ha ri nchumu ku ya mahlweni wa tshikeleleka mara huwelela ka Yesu. A wa ha lavi na van'wani va ku tshunelela u tiveke tlhelo mara huwelela ka Yesu. A wa ha naveli na ku hlangana na vamakwerhu mara huwelela eka Yesu. U bitha ambilini ya wena a wa ha rivaleli na ku rivalela mara u nga huwelela eka Yesu. U kwatile. You are resenting people. U tlherisela vanhu ndhaku lava fa a va lava ku ku pfuna mara u nga huwelela ka Yesu. Xiyimo xa ku huwelela ka Yesu i nchumu lowu Bibele yi hi tsundzuxaka ku wu endla. Lava huweleke ka yena va nga kuma ku pona. Then that call upon the name of the Lord shall be saved. Lava huweleka eka vito ra yena va nga kuma ku pona. Huwelela ka Yesu namuntlha. U nga va u ringete ku bela vanhu ti-call back va nga hlamuli. Nga va ringete ku fonela vanhu yi va miss call. Nga va ringete ku WhatsApp vanhu va ku blue ticker mara huwelela eka Yesu. U kona Yesu u yingiserile wa ku rhandza u lava ku ku ponisa. Mhaka na nkongomelo wa ku chumela vhangeli i ku kun'wani kwala u nga hlangana na Yesu a va hosi a va mponisi a va n'wini wa wena. Yesu a nga ku horisa mara a hi sunguli la Yesu anga kuponisa. Vakatekile lava huwela ka Yesu va hanya. Kombela ku kutsundzuxa muyingisela rhandzekaka. Loko wo luza nkama wa ku amukela Yesu wa hanya,
loko u file hambi ho khongela swikhongelo swa mixaka xaka aka hari na ku ponisiwa matsalo ya ikombeta swa ku swinikiwile ka munhu kanwe ku hanya andzaka swona iku avanyisa huwela ka Yesu wa hari na chance wa ku rhandza Yesu wa ku lava Yesu wa ku twela Yesu wa ku twisisa Yesu wa ku vona Yesu wa ku vonela Yesu wa ku tiva Yesu wa ku tivela Yesu ku tshemba ka mina na wena kule ka Yesu loko hinkwaswi tsandzile tsundzuka Yesu anga tsandzeki loko vanhu hinkwavo ku rejectile tsundzuka Yesu anga tsandzeki loko pfunile vanhu sweswi vanga kula u kurise vana sweswi vanga kula vanga ha ku voni u ri bava u tshikelelekile u hlangana na mavabyi u ri ka xiyimo xa ku a va ha ku pfuxela na ku pfuxela na kombela bava na kombela mhani na mikombela mhanikulu na mikombela mhanitsongo huwelelani eka Yesu mi nga pfumeli ku baveriwa ka vutomi ku mi endla leswaku ri mi nga havi na vuxaka bya kahle mi nga pfumeli ku tshikeleriwa hi swiyimo swi mi endla leswaku mi cinca mi va munhu wo biha mbilu mi sungula na ku rhukana vana va vanhu kumbe mi sungula na ku rhukana vana va n'wina kumbe mi sungula na ku rhukana vatukulu mi ku xikulele kwala mara xa ha ni tsundzuki swi nge xi fambeli na hlamba hi lama mina mara mi tlhela mi tshutela na mara vokweni ra n'wina swi nga mi fikisi kwalaho lava ku heta hi point leyi huwelela eka Yesu a nga cinca vutomi bya wena a nga ku nyika kurhula twani hi makwerhu hi pfuni vanhu vuton'wini kumbe hi tirhisiwile hi Xikwembu ku pfuna vanhu mara a hi hinkwavo vanhu lava Xikwembu xi ku tirhisaka ku va pfuna u fambaka na vona ndlela ya vutomi ku kondza mi ya fika makumu van'wani ntirho ku fana na vaaki loko munhu a lava ku maka yindlu ku na vanhu lava taka va ta cela foundation va cela va heta ku ta van'wani va ta chela foundation va fika va chela va mixela river sand na tisemende va cheletela va gandletela va famba nkarhi yin'wani lava va celaka foundation nkarhi yin'wani lava chelaka foundation a hi vona lava baka xitina van'wani va ta va fika va ba xitina kun'wani loko xi fika la u va nike mali yo tala va nga ha vuyi va ta hetisa ntirho vaaki vo tala va na moya wo tala va kona vaaki va kahle va ku heta ntirho mara van'wani loko zo va nika mali a va ha vuyi na va lava nga fambisa khumbi ko tala a hi vona va ndlaka roof na va lava nga ba roof ko tala a hi vona va chubelaka na va lava nga chubela ko tala a hi vona va phamaka na lava phamaka ko tala a hi vona lava pendaka na va lava nga penda ko tala a hi vona lava tisaka furniture munhu un'wana na un'wana u na ntirho wa yena eka munhu un'wana na un'wana eka nguva yihi kumbe yihi u nga pfumeli ku va loko Xikwembu xi ku tirhisile ku pfuna van'wana swi ku endla leswaku ri u sala u baveriwa huwelela ka Yesu but the last point ku nga the theme of this message dyondza ku khensa Xikwembu loko xi ku endlele leswi ku nga ri ki na munhu la nga ku endlela nkarhi wa mina fike makumu loko wala ku tihlanganisa na mina riqingho ra le nyongeni i 072-468-5659 loko wala ku xava music wa mina 11 albums tibuku ta mina 14 wa tona u nga hlanganisa na mina ka riqingho rera 072 i WhatsApp 468-5659 kumbe u vhakachela website ya www.matimbapower.com loko u pfumala kereke yo khongela ka yini ku nandzi wa hosi navela mi va mufundhisi wa mina u nga ri na kereke loko u ri na kereke ya na kerekeni ya wena makwerhu church stockfell a hi promote ku cinca ka vazalwana va cinca tikereke a hi swi promote hi lava lava ku ta va huma misaveni lava va olova ku va dyondzisa mitiyiso a va ku khomperi na vafundhisi va mufundhisi wa mina va nga ta endla leswi hi lava lavaya ana u hlangana mina la Kingdom Worship Center International Church. We call it a place where worship birth miracles. Kona kwala 14C. Kagana ntshava ya mangombe. Hansi ka vunduna bya ba manyange. Hansi ka vukosi bya ndavista chavalala. Kambe hansi ka vunduna bya ba manyange. Hansi ka vukosi bya ndavista chavalala. Ngena kare wa 9 na mi.

0: ndzeni laya iswa kona u hi nyika vutlhari lebyi byi hisaka ku va ka ku va na ntshembo rikhesa swinene mfundhisi wa mina a wu shem dyondzo leyi mi nga hi nyika yona mingiseri dyondzo leyi mi nga hi nyika yona mingiseri wa mina yi hi kongomisa kahle ka leswaku kumbe ku tsundzuxa na ku pfuxelela leswaku u nga kali u ya ri matimba hambi hi ri ka nguva yihi kumbe yihi pfuka u yima u tlhela u vona ku tshemba eka Xikwembu rikhesa swinene mfundhisi Xikwembu xi yima hlweni xi hi hlayisela n'wina xikan'we na ndyangu wa n'wina hambi swiritano swi veka naum ka ntsimbo to timena ta mingiseri wa mina se yi bela warale ya ntlhanu se le ka xiyenge lexi ya mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi langa tinamba langa risimu timbirhi langa tinsimu rin'we nambara yin'we kahle kahle na ni nga swi veka hi ndlela leyo na tele hi ntoto xemo langa risimu rin'we mingiseri wa mina ivi ni byela ku navela ku ri tlangela mani nambara leti nga tikhoma la ekusukela ka n'we ku fika le ka khume leyi se loko u langa number one u vula ku number one ivi byela ku yi kongomisaka va mani vambirhi ntsena mingiseri wa mina hi ndlela yaleyo kasi ke swi olove ngopfu ni kuma kahle ka nambara 060 8875 942 va kona van'wani va nga tirhisa xiyenge xa mbulo xa Facebook lava va kombaka wa xilo ku fambeni kun'we khese swinene karhi na mivona na n'wana mi rivalanga xem ni vona kahle mani layi basa yin'wana mani phosa xigome xa mantsena ni mi rivalanga na n'we sesiwani timanyana ni mivona na n'wina ni vona na mani un'wana lava ni vona na mani makhumela vo duma ni khesa swinene ni mbonini na n'wina ni fuloko risima Thomas va ku swin'wenerela ka miswana lava xedaba mbilu va ku swin'wenerela mbilu xidawulo pastor munyayi va ku swin'wenere kula ku vhika ganama ni khesa swinene ivi maswanganyela ka maswanganyela hlungwani mikateko va ku swin'wenere kula New Orleans ka mtititi bishop rene rasimphi va ku dzima wulipile rirote khensani xivambu va ku swin'wenere kula ka mulamula ni khesa swinene no misamayele ni vona na mani un'wana la engeta baloyi ni khesa swinene le ka n'wina ni vona na tadibet maluleke ni mbonile ni khesa swinene le ka mana bombolo stinyiku ni khesile ne le ka mezo sostina ni khesile na yene ba mandlali vyalele he si push funny si wa kama kapane ni khesile Brighton Nico Shonge ni bona na manla i shumani Rams it wave ni bona na nwana tani bit maluleke ni bona rulane li na ni bona ile hi masini ba dzivandira ni bona ile road ni nyoko ba tirisa Facebook la wa hlaka so swi mingisora me Rene Jordan Magoda ni bona na nwana ni bona na wise men socha ni bona ile rugam chidzi na bona na nwana nkate ko mavasa ni bona na nwana Kensan Lord Belankulu ni bona na diwa ka bona ni bona ile body viral ni bona na manla Christina Manyike ni bona ile Sharon Hlanhla ni bona ile akani mlonzoboti akisani mlonzoboti ni bona na n'wina ni vona na mani la i soli ngamula ni mbonile he ano ndzi vasa the original kusukela ka miswana le va kona nesnkuna ni mbonile na n'wina ni vona na kahle na vana ni vona na Free Jones Machaya Fresh Timbeva ni mbonile la ka maswanganyela va kona mani la i Wisan Richard ni mbonile la ka Homo 14c va kona mani la Risana rino kona ringano va kona Ludwig Maluleke Ludwig Rikhwadzi ni vona na T-Man Mate ni vona kahle kokwana wa favor ni vona kahle kokwana makapulela ka xikokwana la yani khesa swinene he Thendo Badoli and ba mandlani vuyelela mingiseriwa mina sweswi hi endla leswiya ni nga tshembisa swona ku va u ni tlhavela riqingho ka nambara 060 8875 942 ivi teka nambara hi sukela ka n'we ivi kondza ya fika le ka nambara khume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 na 10 hile hi tsavelaka kona ivi hi byela mingiseriwa mina hi ku tinsimu ta ko u tikongomisaka mani kasi ke va khona van'wana va nga yima ku lunga la ku tsungweni la Jesus FM okay va tsutsumeli na ha ku na va tlhava la ivi va vhela va dya hansi kasi ke a hi endle ntani mingiseriwa mina hi lava vo sungulasungula Jesus FM ni mamukerile
1: the general patron cause like that come back to me now 3 March
0: Sabterina
1: so some talk on kwala kamba so kon fula se teren ni wana ka mo tsik tsik lo mon bela number 10 va ako va ka piku va kamba so kwa bo va tshongola mga mi le sona it the general patron cause ni dume go mo
0: chope number 10 kesa swine hlaiseka thank you baba va ku number 10 va ku ni beteni gana number 10 fo ene sungula le mugima musi le Jesus FM ne mamukerile
2: aye
0: njani evukele njani
2: number 2 ni saka mani wangu na kwale ndango wa campaign ni tlhela ni saka kokwani pfuxa makweni wa mhani lava a va suku yini va cina swinene va lola milenge ni tlhela ni yisa ka mfundhisi Khosa kwale muganga wa kampeni a va cini steric
0: khesa swinene ni mitwi
2: va cinisa hi mana masocha ka nhlaniki
0: khesa swinene mana masocha ra ka nhlaniki la danke hambi swiritana mingiser a hi tsumele xikan'we hi teka na van'we lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbulo xa WhatsApp eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 xikan'wekan'we ta vhela ni ti tlanga ti ri tinharhu hi ku landzelelana a hi twi lava la
3: botleni hi va hi pfukile tsi ni lava number 5 ni yi tlangela mhani wa xitici ni yi tlangela na buti va xikanyakanya va ka zezete va tlengele mhani wulu ni nga khesa ngopfu nkomu
0: i sweswo ke number 10 number 2 na number 5 it's similar to mixer me ngata ba ikari hi titeka enkarhi lowu nga hiteki mbilu swinene number 10 kuta sungula number 10 ibe kuta number 2 and then kulandzela number 5 number 3 nga sana to mixer me kuta ku sele number 1 number 3 number 4 number 6 number 7 number 8 na number 9 sweswi ani ndza xabisa nyana ka tsongola ni veran bia number 10 andza ka ku xabisa la
4: Technology, she could send that echo soon. Nahina, this seven boy, she can lay. Yet www.gsrfm.co.za. GCRSA.
0: Zone Sanel Koto, thank you, Hosi. The pyramid, sir.

0: re semora kahle mix ra mere kona ra ka number 5 re semora ko ra pasta donation re tshwe kahle hangalasa ti planta bana ba mina hangalasa loko swikota we hosi ya mina tlhelo hangalasa na vuvinyi va tona i sweswo ke si vekela ka kumbe mbere ntsevo timinete se yibila wara liya ya ntlhanu ka sike fm mix ra me number reti nga sana tona laya hi sele number 1 number 3 number 4 number 6 na number 7 number 8 na number 9 leswi endlaka ku vanhu beri tiqingho nambara 0608 75 942 u mi byela ku ingaku ni nga tlhava hi rini ivi tlhe mi byela mingiselo me leswaku ri rhumeriwa ka mani ka sike va kona laha riqinghweni laya a hi valanguti jisar fm ni va mamukeleli
1: vulavala
0: yes my totwi
1: yes DJ
0: tada
1: Sure. You need number 9.
0: Number 9.
1: Hey, I need to name you man. So, if you wish I could drive a girl, that go boka home. I fought in A. If you need me to go one way, you want to say, see, like a Tom or Lava one.
0: Yeah.
1: Yi mani ni ku cini vuya kaya va ntsona na swakudya va rona va khuzakhuzi ngopfu ku na mhani maxindzi i mhana mdona va le kaya ka nhlaniki va tlangela mkhagula luya wo saseko wa phundo hlayisekani danko baya
0: kese swinene nhlayisekani kwalano a mi se ri tana mingiseri na we nga swi kota ku endla tana ntlhaveni mingiseri ka nambara i 0608 75 942 jisar fambi riperile
1: a moni ka number one ni lava kwele ku sunguleni kweli
0: kwala masunguleni kwala movha mi sungula ko
1: ni ku ni hayi nyikata kokwani wa i lava va mukata mun'wanati na vona a va jive na kokwani gaveni va ri vambirhi i wa vinharhu ni ku mhani a nava ka makhonjo kwala ka home 14 na vona hayi va jive hi yona
0: maswitwa
1: i mhani swo swi lava va vuxaka lebyiya bya mafurha lebyiya
0: i vuxaka bya gobo
1: lebyo ndzindzandzindza
0: ni mitiyo ri hlayisekani
1: hi swona sweswo
0: danko a ku na swin'wana phela swo tlula sweswo kasike etsumingiseri la ku tala va nga kona va nga ka WhatsApp lava nga kona sweswi vo ri tsala kunene va ku number 8 va ku ni kombela number 8 ni ri yisa a ka sisirheni maluleke laha swifasonke laha sisixirati laha ka makoxa lana tshikani filoma la ka nkuri a zamani va tlangeriwa rona kahle hi leni n'wana mani mavasa kusuka laha PLK leti ndzi tekaka sweswi mingiseri wa mehe i number 9 number 1 na number 8 hi toho mingiseri wa mehe leti sweswiwani ti hi tekaka ti hi nkulungunjanyana hi leri risimu ra ko ri sungulasungula risimu ra ko ri ta va ri ka ri suka ri kahle ka Themanyati i number 9 leriwa ri ku swi talunga ku hava mingiseri wa mehe xiyimo lexi nga hundzeki ku hava xiganga xo pfumala xiyenhlo ku hava xiyimo xo pfumala xintshuxo tiphini mingiseri na vuya

0: Era simra kahle vuyo mukwena va ku khomelela hashtag ndzi ta khomelela ka yena ndzi kuma harianga ri simla ri veka laha ka ma kumbe mbere n'we timirata yi nga se ba awara liya ya ntsevu ka scamming sarome u nga swi kotela weku va n'wi tlhavela ka nambara 060-875-942 u teka rin'we ra leti nga sala nsale ntsena na tinambara ta mune laha ku sale number 3 number 4 number 6 na number 7 leswi endlaka mingiso ra me i ku va n'wi tlhavele ka nambara 060-875-942 ivi ni ku teka ivi vona ku hi teka namba mani hi tlhe hi rhumela ku yi vhele a va kona van'wana va yime ku lunga la qingweni laya okay ni teke nkarhi ku vanhu va teka laya hi kondza laha se yi va rhaka ku na yena hambiswiritano va kona van'wanyana laha GSR FM riperile ahe ri zule le ka yina
1: Sizuile.
0: Eh le nyaka number mang nasina.
1: Nasina ginyaka number 6.
0: Number 6.
1: Eh.
0: Le irumela gai.
1: Ke doi fa bo ma anakanya.
0: Mm.
1: Uku kwantsuni.
0: Yehe.
1: Ke pele tsamba machaka dzika kwa tsawela.
0: Mm.
1: Ke pele go baba ru mo u dzika mawa.
0: Eh.
1: Ba tsaba ka mokaba ka tsonga ke mali biya ba ika monte.
0: Mali biya ke le bula ka mata kere.
1: Ke
0: lebo wa le nna thank you. Thank you. Ke lebo ka mata ba kone kopela number 6 la ya. Ka skena wa mingsa ringa skota ka ba o teka ke le tinga sala 347. Je sarfa mo repere.
2: Lebo.
0: Ai.
2: Yabi.
0: Le bo ke le mjan.
2: Ko.
0: Mm.
2: La ba number 8.
0: Number 8 me romela ka mala. Hello.
2: Ba skulu.
0: Ano ku number 8 ifambi.
2: Ifambi.
0: Eh.
2: Nine
0: Mika. Ifambil.
2: Ten.
0: Isale na number 3, number 4, number 7.
2: Mika ni number 4.
0: Thank you, Baba. Miru, mela kaman?
2: Aka kukwanu mkwewe zaka school.
0: Hmm.
2: Eh, number 4.
0: Eh.
2: Eh, niko mbama wunda 14.
0: Kesu nene mbama wunda la 14 la?
2: Yebo.
0: Yebo.
2: Isona
0: kesa swinene hlayisa kana papa hi sweswo makulu ni kombela number 4 kesa swinene ni kesa ri xema hi tsutsumela ku ta vungana vanga ku vanga tirhisa xenge xa mburi xa WhatsApp hila
3: DJ Tlem ripere ka wena ne mina ni lava number 8 i Pythas Mathonsi van'wana John Mathonsi ka Tom ni yi tlangela kokwana swo boha ka makoxo ivi ni yi tlangela na boti xitereka ka makoxo Pythas Mathonsi van'wana John Mathonsi hi mina DJ Tlem ne ahyeni
0: kesa swinene number 8 yi fambe ka round leyi nga ku helaku sweswi le ka round number 3 la sweswi ni nga sala number timbirhi 6 ni sale na number timbirhi ntsena ku nga 3 and 7 leti nga rhangiwa ku fikela sweswi i 4 and 6
4: Tlem ka va tlangela number 7 Netlangela mana Julia Chavala mafumana ka makoxe masa Agnes the one mana rita B9 Netlangela na swara wa mina Ntenda mbe a xivulana ka agwangwangwa hinkwa va tlangeriwa hi mana nhleko fala ka mavala ndanko
0: Kesa swinene mana nhleko ka mavala ba kona ba kona ba tsara ku nenela e ba ku riperile hlemiro wa DJ kombela number 4 number 4 na yo se ikona la round number 3 yini ku ngomisa ka hani wa timbeba ku kwani gaveni la ka makoxe la iko kwana ku hlola la giana section A Kesa swinene xemba kwani ba tsara ba tsarile na bona la ba ku kombela number 7 already se ikona la ka xiyenge lexi nga ka xona la ba ku ni tlangela kahle sesiwani timanyana la ka sikhunyana la xiri dzima makenso no ba yingiseri ngoba GSR FM mana makhubela bo dimoksa la giana section F Kesa swinene mana makhubela bo dimoksa la giana section F ai ba kore bongwa ba kandisa swo zwinyana swo zwi hela
4: nnga number 6 ne tlangela mantsongo vaka hena vaka mahuri ne dlene ri tlangela kwa kwana wa mkhesa e mani mahuri ka mapuko kwa dono na kuthula dango
0: ri kokwa inga kona swi swi ri simbola ringa kona la ka number 6 ai tbongwa
5: hello tleme ni kombela number 7 ni kombela number 7 ni tlangela Pythas Mathonsi aka thomo ni tlangela magoda ka mkhomi ni tlangela sesi wa ntimanyana aka sikhunyani ava tlangela hi mama khesi nwa ulelanga muti ya mona kusuka lari singa view
6: kombela number 3 ri aka mana anakanya insimilani mana makhuvela sesi wa ntimanyana tanko
0: kesa swinene xem number leti ya katora sweswi i number 6 number 4 na number 7 ivi loko hi vuya ku pfaleni mingiso ra mi ta va hi karhi hi tlanga leri nga ta va risele ku ta va kurisele number 3 ntsena kasi ke hambiswiritano mingiso ri swi vekelaka kotara timinete yi nga se ba awara liya ya ntsevu loko kora ntsevu henhla ka nhloko mina we mingiso ri ta va kha ri hi hambana hi ndlela leyo kasi ke sweswi ni pfumeleli ni ku nyiketa risimu leri nga kona laha ka number 6 risimu ra koho mingiso ri ta khumba swinene ri ta khumba xem risimu kusuka ka nkulu wa munhu Apostol Franz Matebula ri simreko ri twentsene swa ku munhu u nga n'wi tshembi riperile
7: cinca thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. TCRFM rito.

0: sha uma miseve ni ga ni jikana mungwai ba bungeni ni ga ri ta kwala ni ga ni mishave ku a nga tsandzeki ni tama josi hinkwa kwala ni ga tshama na hina kwala ora ntshuxa ku ni ga ri nga ri nexe namuntlha ni famba na mfundhisi Pastor Jeff namuntlha hi vona va nga ta va ka va yi nyika rito ra xikwembu a ni ga ni byela vamakhelwani ku vamakhelwani lunghisani tiredio ta n'wina ti khoma kahle mi lunghisa switsalo swa n'wina loko ri mi tirhisa audio streaming mi tirhisa tifoni ta n'wina chajani tifoni ti tala namuntlha awara ya ntshunxeko yi kona he mfundhisi mi pfukile na
1: he mfundhisi hina hi pfukile mani
0: Hey,
1: ngo pfuxela n'wina na ku mukhongele njhani
0: hayi hosi
1: aka n'wamankena
0: hosi yi hi pfunile n'wina mi khongele njhani kwala ka Daniel rivalara
1: ravavalele hina hi khongele kahle swinene hi mfundhisi hi nge zi hi vulavula hi ti-problem to ti tivela hi vanhu va kwala misaveni hina hi khensa xikwembu ku va sevhisi hi vona yi karhi yi humelela ekerekeni ya AFM Central Daniel kwala ka Daniel
0: i khensa xikwembu mfundhisi i nge nyika vayingiseri nkarhi 2 minutes nyana timinete tintsongo hi va ti lunghisela va tshunela aka radio mi nga va byela hi vayingiseri ku namuntlha xikwembu xi na yini xi va khomele yini namuntlha ni madyambu
1: he mfundhisi namuntlha xikwembu xi va khomele leswikulukumba vanhu a va ri hi tindleve ta vona a va ri hi swo tsalela va ri ya hinkwaswo swa ku rhekhoda loko va lava ku rhekhoda hina a hi restrict ka copyright mfundhisi a va rhekhodi va ta kota ku tlhela va yingisela leri i rito ra xikwembu namuntlha hi lava ku ya vulavula kahle hikuva xikwembu xi karhi xi londza munhu kusukela kwale kusunguneni xikwembu xi londza munhu ku va a vuyela eka xona mfundhisi namuntlha hi ta tiphina swinene n'wana wun'wanyani a vi a karhi a tsundzuka na nambara leyi va ku hi karhi yi tirhisa hale xiticini ya 060-887-5942
0: mi nga tlhe mi yi nyika kambe vayingiseri nomboro yaleyo mfundhisi mi nga ta yi nyika i nomboro ya WhatsApp mi nga yi tirhisa ka WhatsApp mi siya ti-voice note kumbe mi siya ti-WhatsApp messages kumbe mi fowuna kunene hi nomboro yaleyo yi tirha na le ka layini ya GCRFM
1: layiphinda mfundhisi leswaku hi ta kota ku khavharana hinkwavo lava nga slow na lava nga fast 060-887-5942
0: so nomboro yaleyo hi ta va yi karhi hi tirhisa loko ku be awara ya half past six hi ta va yi karhi hi teka ti-calls ta vayingiseri hi karhi hi teka ti-voice note ta vayingiseri mfundhisi i nge hi hindza hi la hi karhi hi byela vamakhelwani ku tshunela na kusuhana xiyanimoya se nkarhi wa rito ra xikwembu se wu fikile i nge loko mi ze mi twa background yaleyo swi tiveni ku i awara ya ntshunxeko

0: kunini van'wanyani va karhi va hi yingisela va yingisela kusuka aka ti-radio ta vona hinkwenu n'wina mi nga yingisela ha mi amukela eka awara ya ntshunxeko xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa ni kombela ku hindza hi laha ka ku hindzisa marito lama ni nga kumangiki chance ni lava ku teka advantage ya ku va ni ri moyeni namuntlha hi ku senda marito ya ku chavelela eka wun'wanyana wa mufundhisi wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene lava nga famberiwa hi murhandziwa wa vona ku nga mufundhisi Hlabyane lava hi va rhandzaku swinene ha amukela leswaku vamakwerhu a hi va khongeleleni hinkwakonkwako lomu hi kumekaka hi ri kona leswaku nge xikwembu xi nga va tiyisa aku sukeriweni hi rhambu ra marhambu ya vona mfundhisi loko mi karhi mi hi twa swi tiveni leswaku hi ri malandza ya hosi eka the body of Christ hi ri xikwembu a xi mi endle hi tintswalo naswona tivani leswaku ha mi rhandza naswona ha mi khongelela xikan'wekan'we ni lava ku ya nghena enkarhini wa kahle nkarhi wa rito ra xikwembu ni lava ku ya dyondzisa namuntlha kusuka ebibeleni ebukwini ya Geneza chapter number 3 hi lava ku hlaya verse 9 xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ni ta ringeta ku yi tlhantlhanyana mara ni tsakela leswaku hi hlaya vhese yin'we ntsena vhese ya kona ni kombela ku yi hlaya hi xichangani lava va nga na tibibele hi ku hambanahambana kolomu mi nga kona loko a ni ri kerekeni a ni ta ku lava nga yi kuma a hi ngo amen lava nga si yi kumaka va ngo a hi xikwembu hi pfune se ni karhi ni swi vona leswaku impela van'wanyani va karhi va ha yi lavalava a hi handzeni hi kuma mara hi xichangani kumbe hi xitsonga yi hlayeka hi ndlela leyi hi loko hosi xikwembu xi vitana wanuna xi ku ka yena u kwihi xana na yi ripita hi loko hosi xikwembu xi vitana wanuna xi ku ka yena u kwihi xana ni pfumeleleni namuntlha leswaku ni yi vhakachela na hi ririmi ra vadyi va hlampfi leyi hlayekaka hi ndlela leyi aka good news yi ku but the Lord called out to men where are you but God called out to the men where are you vamakwerhu ku nyika background ya mhaka leyi xikwembu xa hi lava hinkwakonkwako la hi nga kona hina hi vana va xikwembu xikwembu siku rin'wanyani loko xi ri busy xi karhi xi creata kumbe xani xi karhi xi tumbuluxa kumbe ku vumba xi vumba swivumbiwa hinkwaswo leswi nga kona xi karhi xi tsaka hi ntirho wa xona lowu a xi karhi xi wu endla xi fika na laha xi endlaka munhu hi xivumbeko xika xona laha xi nga vitana xi ku a hi endleni munhu hi xivumbeko xa hina rito ra xikwembu ri ri munhu a nga Adam a tlerisiwa ku humesiwa muringanisi kumbexani munghana wa yena loyi a fanekele hi ku n'wi susa xivundza a nga Eva bibele yi ri va hoxiwa ntangeni va tshama va nyikiwa swileriso swa leswaku ku na mihandzu wa le xikarhi lowu mi nga fanekelangiki tanihi vanhu mi wu dya hikuva siku leri mi nga ta wu dya mi ta fa bibele yi ri loko va ri kwalaho a va nyikiwile vulawuri bya hinkwaswo ku dya leswaku va ta kota ku hanya mara lowu wa le xikarhi lowu a va nga nyikiwangi license yo wu dya ivi nyoka yi va trika nyoka yi fika eka vona yi fika yi ku xikwembu loko yi byela Eva yi ku xikwembu xi vone ku loko mo wu dya mi ta tlhariha mi fana na xona ivi a ringeka kokwani Eva a dya loko a twa ku nandzika ka wona a nga fanga rito ra xikwembu loko Adam a vuya a fika a n'wi khela a n'wi nyika na yena a dya kusukela ka siku rero va titwa va nga ha ambalangi va lava kusuka eka vukona bya xikwembu yi ri bibele va suka laha xikwembu a xi va kuma kona baya baya kuma swihlahla endzeni ka ntanga va fika va tumbela kona yivani ku byela makweru eka ntanga lowu a ku ri na swiharhi hinkwaswo a ku ri na mihandzu hinkwayo mara xikwembu intention ya xona a ku ri leswaku hinkwaswo leswi nga kona swi kota ku hi hanya hi swona tinghala a ti ri kona tiyingwe a ti ri kona timhala a ti ri kona mara xikwembu a xi tsakela leswaku andzeni ka ntanga lowu wun'wani na wun'wanyani a koti ku survive hence na le ka siku ra namuntlha hi tikuma hi hoxiwe endzeni ka mintanga hikwalaho ka ku vitaniwa hi xikwembu ntanga ni wu fananisa na yini makwerhu ni wu fananisa na kereke leyi nghenaka ka yona yi nga na vito ra yona andzeni ka yona yi kuma swiharhi hinkwaswo i nga hleketi leswaku andzeni ka ntanga kumbexani kereke ya wena i vanhu vo fana na wena ntsena van'wanyani va na behavior ya tinghala endzeni ka yona kereke ya wena van'wanyani va na behavior ya tiyingwe andzeni ka yona kereke ya wena van'wanyani va na behavior ya timbyana but xikwembu xi lava leswaku hinkwaswo swilo leswi at the end of the day a swi hanyi swi hanyisana endzeni ka ntanga wu ri un'we loko ku ri na lexi hanyaku hi ku dya xin'wanyana a xi dyi loko ku ri ku na lexi fanekelaku xi hanya hi ku tumbela a xi hanyi hi ku tumbela but the at the end of the day hinkwaswo a swivi aka ntanga wona walowo ri ri rito ra xikwembu loko va ha tumberile va twa swigingi swa xikwembu number one eka hungu leri ni ri dyondzaka eka hungu leri i mhaka ya ku hambi swilo biha kanjhani munhu xikwembu xi n'wi dizayina leswaku a va na ndlela yo kota ku vona xikwembu a va na ndlela yo kota eku twa xikwembu ri ri rito ra xikwembu na loko va titwa va nga ambalanga but they still had an ability a va ha ri na vuswikoti bya ku endla yini makwerhu bya ku twa xikwembu yimani ku byela ku na wena u nga kwalani na le ka xiyimo lexi u nga ka xona wa ha ri na vuswikoti wa ha ri na an ability ya ku kota ku twa xikwembu xikwembu a xi swi koti na siku na rin'we ku ti hayida eka vana va xona hambi wo titwa i thyake kanjhani xikwembu a xi ti tumbeti xikwembu xa vhakachela vana va xona lava xi nga lo va tswala Adam na Eva loko va tumberini xikwembu xa va vhakachela na loko se va dyohile xikwembu xa va vhakachela hileswaku xikwembu kusukela na le kusunguneni xi na mbitsi ya ku n'wana wa xona loyi xi nga n'wi rhandza xi n'wi hoxa andzeni ka ntanga wa xona a vuyeli aka xona vanhu vo ti arisa kumbe vanhu ho ti arisa hi ri hina mara xikwembu xi hi lava hi va united back to xona evitweni ra matimba vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta ri ri rito ra xikwembu loko va twa swigingi swa xikwembu va ti tumbeta rito ra xikwembu ri ri xikwembu xi sungula ku huwelela loko xi fika xi nga n'wi kumi munhu laha xi nga n'wi veka kona xi huwelela hi rito ro tlakuka xi ku Adamu Adamu u kwihi xana xi ku munhu munhu u kwihi xana na namuntlha xikwembu a radionini ya hina ya xirhandwa eka awara ya ntshunxeko etindlwini ta vuhaxi ta GCR FM hi tile ku ta huwelela hi rito leri tlakukeke hi ku wena muyingiseri wena muyingiseri by the side ya xikwembu u kwihi xana xana wa ha ri kona evukoneni bya xikwembu ke xana wa ha ri kona laha xikwembu xi ku lavaka kona ke xana wa ha ri kona etintswalweni ta xikwembu ke hikuva xikwembu a xi lan'wi vana va xona xikwembu a hi mbyana lexo xi nga tswala xi cukumeta ko va mahanyelo ya hina ya susaka hina laha xikwembu xi nga hi veka kona mara a xi karhali hi masiku hinkwawo xikwembu xi le ku londzeni ka vana va xona xi ri ngu Adam n'wananga u le kwihi
1: wa welela Adam uri handzi ambalanga hileswaku a pfumela aku ni haleni mara ni tivona ni nga ambalanga ni tivona ni nga faneriwi iku ni nga hlangana na wena xikwembu nga ku na xitwa xi ya mahlweni na conversation a xis dini kwalani loko vanhu wo va dyohela a ni na mhaka na ku vanhu va ku tiva ku fika kwini mara hi hanya aka nguva ya ku munhu loko wo n'wi dyohela ku na vanhu va swi kotaka ku miyelela munhu kusukela hi January ku ya fika hi December a ku ni nge pfuki ni n'wi hlamurini loko mo ni vona ni n'wi hlamula mi ni tsema nkolo i munhu wa misava leyi mara xikwembu hambi i lo thyaka kanjhani xikwembu xi na matimba xikwembu xa halondza n'wana wa xona loyi xi nga n'wi tumbuluxa leswaku a vuya eka xona makwerhu wa GCR FM kwala u nga kona xikwembu xa ku londza wa tiva leswaku u na assignment leyi xikwembu xi nga ku vekela yona a xi ku vitanelangi swa hava xi ku vitanile eka xona for a specific reason ene loko swi nga si za reason yaloyo yi endleka xikwembu xa ha ri ku ku londzeni kwala u nga kona a swi na mhaka ku hi lo backslider i nghena ka vudyoho bya njhani lebyi kulukumbaka njhani mara tintswalo ta xikwembu swigingi swa xikwembu leswi ku lavaka endzeni ka ntanga ya xona na namuntlha xa ha ri kona xi le ku valangeni I have come to the studio ku va ni ta huwelela hi voice leyikulu ni na assignment leyi humaka eka xikwembu ku ta aka wena muyingiseri u yingiselaka ro sungula ku ta eka wena muyingiseri u nga si ponisiwaka ku ta eka wena muyingiseri loyi u nga backslider ku ta aka wena muyingiseri loyi Satan a nga ku vhakachela a ringetaka ku ku tormenta a ringetaka ku ku xanisa a ku hlevetelaka tindleveni leswaku eka vutomi bya wena a ka ha ri na hope I have come ku va ni ta ni ta ku byela ni ku xikwembu xa hina a xi karhali hi vutomi bya hina xa hi lava xa ha ku londza na wena laha u nga kona ebukwini ya Isaiah chapter 1 verse 18 rito ra xikwembu ri hi dyondzisa leswaku xikwembu xa hina xi ri hambi hi lo thyaka kanjhani hambi swidyoho swa hina swi nga va swi tshukini ku fana na ku tlula na ngati xikwembu xi ta hi hlantswa hambi hi lo dzona kanjhani ku fana na mpahla ya ku leyi nga ya hi yona matomanini xikwembu xi ri xi ta hi hlantswa hi basa hi ku pa a ku na xidyoho lexi nga xikulukumba emahlweni ka xikwembu lexi nga endlaku xikwembu xi heleriwa hi tintswalo to rivalela xikwembu xa hina xa rivalela xikwembu xa hina xa swi kota ku sula xikwembu xa hina xa swi kota ku hlantswa xi hi lava leswaku hi tshama hi basile xikwembu xa hina a xi tsaki loko hina vana va xona hi hanya outside the garden a xi lavi leswaku hina vana va xona hi hanya endzeni ka ntanga kambe hi tumberile xi hi lava leswaku hi va rivaleni hi ta kota ku ya tirha ntirho wa xona xikwembu xa hi londza masiku hinkwawo rito ra xikwembu ri hi kombeta leswaku na loko tiko ri dyohiri hinkwaro xa swi kota ku vitana munhu a ri un'we lembe rin'wanyana aka buku ya Geneza kholomo ya ka bu Geneza chapter 6 na chapter 7 yi vulavula hi loko xikwembu xi rhumela rito kumbe xi vulavula na Nowa xi ku aka nga lava leswaku ni ta kota ku spare kumbexani loko ni herisa vanhu hinkwavo ni ta kota ku sungula generation leyintshwa hi mhaka ya ku xikwembu xi lava leswaku hi masiku hinkwawo hi va hi karhi hi sungula hi ri swivumbiwa leswintshwa ri rito ra xikwembu hi ku pfumela ntsena eka Kreste hina hi va swivumbiwa leswintshwa hi va hi taniwa lavantshwa leswa khale swa hundza ku sala ntsena n'wana wa Xikwembu. Xikwembu xi hi londza hi masiku hinkwawo. Hikwalaho na le bukwini ya Mateu chapter 11 verse 28 wa hi londza aku tanani eka mina hinkwenu lava karhaleke ni lava tikeriwaka ni ta mi wisisa. Xikwembu xa hina a xi si tshama xi nga tisi an invitation loko xi vulavula na vanhu hi minkarhi hinkwayo. Our God xi tisa an invitation to mankind leswaku hi vuyelela back aka xona. Xikwembu a xi tsaki hi vutomi bya wena loko i ri ndzopeni. This issue yi ni tlhelerisa aka xitsundzuxo kumbexani xikombiso xa n'wana wa sofa. Yi ri bibele loko a fambile aya waste kumbexani ku heta swakudya hinkwaswo a heta na rifumo hinkwaro a sunguna ku lava a sunguna ku navela a za thoriwa na ku risa tinguluve xilo xa le hansi hileswaku se a be hi misava. Mara when he came back to his senses loko a vuya eka miehleketo ya yena bibele yi ri a ti vhakachela a ku ye ku na vanhu lavo tala malandza lama dyaku ya xurha ka tatana. I am dying here na fala ni nga kona. No. Ni ta tlhelela ka tatana ni ya fika ni ku ka tatana ni dyohele tilo kan'we na wena. Bibele yi ri loko a ha ri empfhukeni a tatana wa yena a n'wi vona. Leswi vulaku tatana wa yena laha a position a xitulu xa yena hi masiku hinkwawo he was anticipating a wisha ku rin'wanyani ra masiku n'wana wa yena a nga vuya. Let me tell you, it might not be a wish ya mina tanihi mfundhisi kumbexani ku va yi vuya, mara yima ni ku byela i ku navela ka Xikwembu tata wa mina na wena. I ku navela ka Xikwembu leswaku wena vuyela eka xona. Swi nga khataleki ku misava yi ri yini, swi nga khataleki ku vanhu va ri yini. Na swi tiva ina vanhu va vulavula, na swi tiva ina vanhu va discourage, na swi tiva ina situation ya wena is so bad, but I'm calling ku vuyela ka Kreste. Xikwembu xi na mhaka na vutomi bya wena. Xikwembu xa ku londza ku nga vi na xihoxo na xin'we xi nga va xikulu kumbe xitsongo lexi nga ta ku tshamisa u za u ko a na ha voni nkoka wo vuyela ka Xikwembu. Vutomi bya wena i bya nkoka. One thing that surprises me a ni hleketa ku loko munhu kumbexani o wela avudyoweni a nga ha pfuki a twini na Xikwembu. Number 2 a no hleketa ku loko munhu a za a suka vukoneni bya Xikwembu a xa ha pheyi visit kumbexani a xa ha n'wi vhakachela. But when I read this scripture ni kuma leswaku hambi i lo suka Xikwembu xi ndla ku i swi twa ku this is God. Yima ni ku byela makwerhu, wena u nga yingisela rito leri a wu ndlanga mistake, a wu yi pfulelangi jisi a ri hi xihoxo, a wu yingiselangi radio ya xirhandzwa hi xihoxo. It's for a reason ya leswaku Xikwembu xa byi lava vutomi bya wena. Xikwembu xa ha ku rhandza. John 3 verse 16 bibele yi ri Xikwembu xi rhandze misava swonghasi xi koxini ka n'wana wa xona loyi xi nga n'wi tswala a ri 1 hileswaku the love of God i yi kulukumba to such an extent ya ku the thing that he loves so much xilo kumbexani n'wana wa xona loyi xi n'wi rhandzaka ku tlula swilo hinkwaswo xi za xi n'wi tshika xi ku ayi a ya fa a ya fela vana va mina lava ni nga va tumbuluxa. Wena u tumbuluxiwe hi Xikwembu u lota through vatswari ba wena mara mutumbuluxi wa wena i Xikwembu lexi nga le henhla matilweni. Sometimes I have conversations ni na ku burisana na tintsongwani ta mina, ni na ku burisana na vamakwerhu kerekeni ni na ku burisana na vamakwerhu tikweni loko ni chumayela mikosini le ka Daniel ni tshwani va byela ni ku kahle kahle hina hi nga kwala hinkwerhu hi vana va Xikwembu hi fana na mina na vana va baba hi nga vana va Charlie hinkwenu kuna Jeffrey kuna Luya kuna Luya kuna Luya mara hinkwerhu ka hina a hindi swilo swa ku fana exikarhi ka vana lava mina ni mfundhisi wun'wanyani ndla leswiya wun'wanyani ndla leswiya wun'wani ndla leswiya swin'wanyani swa leswi hi swi ndlaku bava a nga swi lavi mara a swi cinci i n'wana wa Charlie na loko o dyoha kanjhani a ndla leswi nga laveki hi Charlie a nga cinci i va n'wana wa Charlie na hina vamakwerhu hi vana va Xikwembu hambi ku ri hikuva swi cinci hi vana va Xikwembu ku nandzika ka swona ku va n'wana a yingisela mutswari wa yena i dya ti-benefits hinkwato nkarhi wun'wanyani loko ku ri na loyi a nga suka a ya tlela ebyaleni ku ri na loyi a nga suka a ya tlela a ti-tavern loko bava va vuya na pizza hi dya hi heta hi rivala na ku ku na loyi a nga ya xipotsweni hi dya ti-benefits ta ku va hi ri kona loko bava a vuya na xilo tlhandla kambirhi loko swo ndleka mina ni rhumiwa ni pfumela va ku famba giyani u ya u ya ni xavela swo karhi loko no ya ni fika ni tiphina hi ti-benefits na ticincicinci teti nga ta va tisele just for the sake ya ku va ni ven an available son eka mutswari na ku vitana ku va munhu lava ku available be an available daughter and son aka Xikwembu vana n'wana loyi a va ku kona Xikwembu hi masiku hinkwawo xi pfule mavoko ya xona xa karhi xa jikajika a ntangeni wa xona ku nga misaveni ntanga ya xona ku nga va yini ka siku ra namuntlha ntanga ya xona ku nga va tiko ra ka n'wina ra ka ximahusa ntanga ya yona ku nga va yini ka siku ra namuntlha ntanga ya xona ku nga va tiko ra ka n'wina ra le Khwareni ntanga ya xona ku nga va tiko ra n'wina ra le Phalaubeni ku nga va tiko ra ka n'wina ra le ka Mukhwati ra le ka Avele ra le ka Buka ra le ka Kei ra le hinkwako laha mi tshamaka kona Xikwembu hi masiku hinkwawo xi tirhisa gingi hambi wa swi lava hambi a wu swi lavi wa n'wi twa mfundhisi nkosini wa n'wi twa mfundhisi emucatwini wa n'wi twa mfundhisi ephatini wa n'wi twa mfundhisi aka unveiling wa n'wi twa mfundhisi aka hinkwato ti-occasions leti nga kona and finally wa karhi wa n'wi twa mfundhisi aka GCR FM eka xiyanimoya a tisa rito ra ku Xikwembu xa ku rhandza Xikwembu xa ku nita Xikwembu a xi tsakisiwi hi rifu ra mudyohi na ha ri ka mhaka leyi yi ma ni concluda hi ku vula leswaku hinkwerhu emisaveni hi le ku hanyeni no one knows ku ri u ta fa rini namuntlha swi nga endleka ku ri siku ra wena ro hetelela ka ha ri siku ro hetelela hi ndlela leyi teka xiboho xa leswaku I'm responding to the call ya Xikwembu ni tlhelela aka Xikwembu xa matimba hinkwawo kwalaho nga kona muyingiseri wa GCR FM ni kombela u tsipa matihlo ni ku ndlela xikhongelo a swi bihangi you are on your own u le ndlwini ya wena u le ka hinkwaswo swa wena ni lava ku ta ku khongelela if you don't mind u nga tlakusa na mavoko ya wena ni ku khongelela xikhongelo xa ku twela vusiwana u vuyele ka Xikwembu Xikwembu tata wa hina lange matilweni hi rhandza ku ku khensa na le ka madyambu ya siku ra namuntlha ku va Xikwembu u pfumerile leswaku na le ka radio ya xirhandzo ya GCR FM hi kumeka hi ri kona hi haxa rito ra wena to evangelize leswaku vanhu va kota ku vuyela eka wena aka hinkwavo lava nga teka xiboho ka vutomi bya vona leswaku namuntlha va lava ku receive the call ya ku huma ka wena va twa swigingi swa wena na va khongelela Xikwembu va endle hi tintswalo rito ra wena hi ku hundzuka ka mudyohi un'we ku va na ntsako ekaya tilweni and GCR FM yi lava ku va xiphemu shall vanhu lava tisaka kumbe switirhisa.

0: xa ku lava kwalano
1: he mfundisi a hi nga ri ku tiweni a hi nga ri ku tiweni sweswiwani va hi twa vayingiseri vayingiseri va Chisar FM a hi tekeni ti-costa vayingiseri a hi foyineni hi vulavula mi hi byela ku mi kataka mi ri kwini hi byeleni ku mi kataka mi ri kwini hi siyeleni ti-voice note 060-8875-942 i nge hi teka call ya muyingiseri muyingiseri wa Chisar FM muyingiseri wa Chisar FM
2: ahe minjhani
1: hi kona n'wina minjhani
2: hi hlayisiwini
1: eyi
2: hi khesa riti ra matimba swinene ra ku na ku hi tiva ku Xikwembu a xi yingohi xi rhandza munhu un'wana na un'wana
1: amen
2: ene hambiloku dyohini xi ta ku rivalela i mhana Lucas kwala block 3
0: khensa swinene mhana Lucas kwala block 3 Xikwembu a xi mindli hi tintswalwa ni ri
2: hiswo
0: hi khensa swinene muyingiseri wa GCR hi hari swin'we na n'wina hi lava ku va mi karhi mi fona mi va mi karhi mi sendered voice note mi va mi karhi mi tsala Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa ha mi amukela muyingiseri wa GCR FM
3: mpfundhisi mpfukeli
0: hi pfukile hi pfuxela vona na ndhawu wa Xikwembu
3: mulavulela boti xitereka ka makoxa asi ya vukosi bya ka risinga
0: la ka makoxa la boti xitereka
3: ni kombela ku khongeleriwa mpfundhisi ma
0: hi lava ku mi khongelela ku na yini bava
3: loko ni kuma n'wansati wa ni tshika hi nga holovangi a famba lava lava mina kumbe n'we kumbe vambirhi
0: a swi lava ku ta swi khongelela hi swi khansela hi vito ra Yesu
3: ni kuma n'wana wa ni tshika hi nga holovangi kuma n'wana wa ni tshika hi nga holovangi si a lami ni khongelela mpfundhisi loko ni kuma nsati swisa nga ha fambi
0: mo hi mi khongelela tsipani kwala mi nga kona
3: ni tipile
0: Xikwembu hi vito ra Yesu hi lava ku rebuka mimoya hi lava ku tshinya moya wa divorce a wu humi ka wena Xikwembu a wu tshinya hi vito ra matimba ra Yesu katekisa muyingiseri Xikwembu n'wi basise evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa le Nazareta hi lava leswaku na tiko hinkwaro ri ta vona leswaku Xikwembu lexi hi xi khongelaka ka GCR FM i Xikwembu xa ntiyiso ha ku khensa Xikwembu yanani mahlweni Xikwembu xi ta mi pfuna ha khensa muyingiseri musengiseri wa GCR
4: njani
0: hi pfukile hi pfuxela vona mani tlakusani rito nyana
4: hayi na wo khensa ra Xikwembu ha makarhi ma tikhayima mani i swa za ti vuya tshangeni
0: hi lava swona hi tirhela Xikwembu hi lata ku ti vuya tshangeni ra xona
4: ti le ku vuyeni
0: a hi khenseni
4: le ku vuyeni leswi swi tweni hayi na hi kateka hi ri ana masocha
0: hi khensa swinene a hi pfuneneni na n'wina kwala mi nga kona tikhayimeni ti vuya tshangeni
4: a karhi ya khayima na hina
0: amen hi khensa swinene mama
4: yeso
0: thank you
1: mfundhisi a hi tekeni a hi tlangeni voice note ya muyingiseri
0: ya
1: hi leyi voice note ya muyingiseri
5: ni madekwana vudi mi ni tsakisa laya loko yi ku Xikwembu xa tolo na tolweni na namuntlha xa ha ri kona na loko swiyimo swi ri kona Xikwembu xi tshama xi ri kona ni lava kwalaho a va sansete malonga ndi xilidzima mankhesa ndi khombo ya khilo mujojo mabata
0: ri a livuha afa malonga man muchechelesi wa GCR FM afa malonga
6: riperile mfundhisi na rhandza ku ya khensa Xikwembu hi rito leri mi nga hi phamela rona siku ra namuntlha ri Xikwembu a xi mindli hi tintswalo mi hi phamela rito ku ya mahlweni tihlavutelo ti le katilweni a ti titi tena henhla ka vutomi bya n'wina Xikwembu a xi mi hlayisi ku ya emahlweni a hi katekeni swinene kateke ngopfu swinene ni kateke ngopfu ni ri kwala ka sikhunyana i sesiluya wa ku fanela hi ntima sesi wa ntimanyana kwala ka sikhunyana danke
0: hi khensa ngopfu sesi wa ntimanyana la ka sikhunyani i mhaka ya kahle ku va mi ri muyingiseri wa GCR FM na le ka awara ya ntshunxeko vamakwerhu Xikwembu xi hi rhandza hinkwenu xi ri hambi hi lo thyaka kanjhani xona tintswalo ta xona ta ha ri kona ku ya hi buku ya Isaya hambi swidyoho swa hina swi lo thyaka ku fana na ngati hileswaku vanhu va ku i beyond repair mara Xikwembu xa hina xa ha vona xibye lexi nga ha tirhisekaka hi vutomi bya hina se a yeneni mahlweni back to God. Mfundis.
1: 060-8875-942. You see at the voice note? Kwalani, kuna message mfundisi la.
0: Yeah.
1: Bari kensa ritora matimba. I triple R. Neri kwala gama shoze bafundisi. Triple R bari ba kensa ritora matimba. Ayene nikari ngena isi at the voice note ayi na mfundisi. Ritora resko mburina matimba impela.
0: Mfundisi rina matimba la makulukumba. A isi tama ritora shkwembu ri hishoti selanchumu. Inkwasu eritweni ra shkwembu. Ashkuma, hikuma leswi lavaku hinkari lowu hi lavaku.
1: Amen.
0: Kungavi na munhu na unwe anga ta ti byela ku yena hayi wo boheka ku va a yimela tlhelo. Makweru unga ti judge ari wena. As long as you have not taken the last breath, as long as wa hanya aka vutomi lebyi xikwembu xa ha ri na purpose na vutomi bya wena.
1: Ngai tlanga voice note ya mingi ser mfundisi.
0: A yena ni.
7: A re perele ka awara ya tshego. A i kansa swinene mfundisi xikwembu a ximtlakosi. A ximingetele ku vona kala matemba ya xona ehenhla ka n'wena. No vula leswi hi mhaka yo. Ti dyondza ta mixaka low one ku vanhu a va tlhelele ka xikwembu. Hina vafundisi vo tala ha ti dyondzisi. Se loko mfundisi kumbe nandzo wa xikwembu mukuma a kandzela kwalano ku vanhu a va humeka mukhuvele vanga ka yona va tlheleleka xikwembu ya ntirho lowukulu kumba ku va na ku tlangela a paradisini kumbe ku va na ku tlangela eka xikwembu xikwembu a xi mi endle tintswalo a mi yingiselaku sweswi mfundisi sukumani nhlungwane la ka nkozana la
1: Yela mfundisi Sukumane.
0: Hi khensa swinene eka mfundisi Sukumane Hlungwane la ka Nkuzana mfundisi. Impela ti dyondo ta mushaka lo a hi ti dyondiseni. Ni tshameni chuha ni ri kunwanyana mfundisi ni twa vanwanyana baku. Hambi ho nghena a kerekeni hi ri vanharu. Ntsena hi kari hi ya tilweni veni kumane. Ni khoma nhlokoni ku ei Xikwembu xi lava vana va xona hinkwavo.
1: Yeah.
0: Mhaka i ku hi lava ku ya tilweni hi xikwembu xi hi lava hinkwerhu a xi lava vanharhu. A xi lava munhu a xi lava vana va xona hinkwavo. Kahle kahle ku va munhu a lova a nga tivi xikwembu. Xikwembu a xi swi lavi. Xi lava hinkwenu loko hi ya hi ya hlangana na rifu hi va hi vuyerini back aka xona tanihi xikwembu mfundhisi.
1: 060-8875-942. 060-8875-942 I see the voice note. I see any the message. I got WhatsApp with the Shaya. I phone any me Jalago Mikatagamirguin Fundis Makona Namuntala. Mfundisi Ritolerim Garchuma Ritoramatimba Sunene. Leri Itiagui Rona. Igu Ribe Abdon Zahina Rifikari Aka. Shkomusaina Ashimikateki Sugia Matweni. Me Pamela Mgakarali.
0: Mfundisi xikwembu xa xirhandza. Hayi, a hi tirheni ntirho wa xikwembu. Xikwembu lexi rhandzaka mani na mani. You see loko xikwembu a ku nga ri mhaka ya ku xa hi rhandza. Van'wanyana swidyoho swa hina leswi hi nga swi endla a hi ta va hi love khale. Mara xikwembu xi hi lehisala mbilu. Na wena makwerhu kwalaho nga kona. Swi nga endleka u ta va u fambe khale. Mara xikwembu xi ku lehisela mbilu ku rin'wanyana ra masiku u ta kota ku tivula swidyoho swa wena, ku ta amukela Yesu. Tani muponisi xikwembu hi leswi xi lavaka swona sweswo leswi n'wanyana a swi bona mara xikwembu xi lava n'wana wa xona a hundzuka hi ku tiva xona kumukela ntsena ku Yesu i tini la misaveni invitation ya ku vula ku hinkwerhu lava tikeriwaka hinkwerhu lava karhaleke tanani ka mina ku vula Yesu sweswo impela va makwerhu a hi yeneni ka xona xikwembu
1: a hi tlheleleni ka xona.
0: Amen.
1: Meseji wa matimba ya ku hi fanele hi ya ka xona hi minkarhi hinkwayo xikwembu lexi a hi rivalela ku na meseji lawa wa mingiseri hi ri hi khensa rito ra xikwembu leri mi dyondzisaka rona mi nga karhali xikwembu a xi mi hlayisi n'wina a xi mi hlayisi a xi hi hlayiseli n'wina i mhani lina vuke ya i nkomu la ka ngove mugangeni wa ka makamu idanki manelina vuke bari xikwembu ximihlayisa ximisa mahlweni mfundisi vakarhi vari akateka hi message wa n'wina
0: hi khensa swinene mfundisi aka comment ya kusuka la ka ngove la xikwembu a ximindliti hi tintswalo la ka ngove mfundisi ntirho wa xikwembu u lava ku tirhiwa ku na wun'wanyana muyimbeleri wa vulaku a hi tirheleni yeso ha ha rila misaveni
1: impela
0: hi ta rhurha hi ku hatla hi ya le
1: halleluya
0: e vamakwerhu a hi tirheleni yeso ha ha ri ka misava leyi
1: dyambu ri nga si pela
0: dyambu ri nga si pela laha munhu a nga ta ku a na ha nandzikeriwi hi swa misava leyi swi lava ku tirhela xikwembu
1: ku na voice note ya mingiseri mfundhisi i nge yi tlanga voice note ya mingiseri voice note yi le hansi hi kombela mhani yi twala rito ra xisati hi kombela mitlhemi rhekhoda kambe yi twalela le kule leyi hi kombela mitlhemi yi rhekhodela yona kambe ku na call ya mingiseri wa Jesu RFM u nga yi teka mingiseri wa Jesu RFM hi lava va nga ku foyineni a hi valone va humini va ta tlhela va vuya kambe mfundhisi rito rere xikwembu leriwa ri na matimba a hi vuyeni mfundhisi va ha ri kona ka ha ri na nkarhi wo vulavula na vona loko mi lava kuma mikhongelelo va kona a hi yeneni hi karhi hi fowuna hi ndlela yeleyo voice note leyi nga ku heta ku tlangiwa kumbe ku sendiwa hi mhani yi twakelela kule a hi rhekhodeni yi karhi yi twala kahle e-e hi leyi mingiseri wa GCR FM i n'we hi n'wi teka
0: mingiseri wa GCR FM u le moyeni
8: hello
0: ahee mingiseri
8: Hello.
0: Ahee, mi pfukile muyingiseri wa hina.
8: Mi pfukile mi njhani?
0: Hi pfukile muyingiseri wa GCR FM.
8: Ai, hiko hi muyingiseri no mfundhisi wa mina.
0: Hi khensa swinene. Mi yingisela mi ri kwihi muyingiseri wa hina wa GCR FM?
8: Hi ri kwala Eden Valley la.
0: Eden Valley?
8: Eden Valley la wa xilungwini la.
1: Eden Valley.
0: Eh. Jesi ara ile tsongo mfundisi fika na le Eden Vale.
1: A Johnny
0: le kule le.
8: Ah Jesi ara ikole maluleke la Eden Vale la.
0: Ah hi khensa swinene maluleke la Eden Vale. Ah voice le isena yito tata na maluleke.
8: Man maluleke na mufushena nani.
0: Ah na bona vangeni man maluleke muti unwe lo.
9: Mi pfukile mlanje.
0: Hi pfukile hi pfushela bona.
9: Ne pfukile hakari to ri tira xikwembu
0: hi khensa swinene mani maluleke tati
9: mi khomisa sweswo na hi pfuxelela mimoyeni
0: xikwembu a ximindli hi tintswalo hi khensa swinene loko ndyangu lowa ka maluleke u yi chuze ku yingisela GCR FM namuntlha
9: inkomu
0: hi khensa swinene a swi vetano amen
1: Yi fika kule na le Johnny le.
0: Na le Johnny a Eden Valley mfundisi.
1: Yi fika kule na le Johnny le. Vakarhi va yingisela GCR va ku hayi kona hi loko yingisela. N'wa hi tlanga voice note ya mingiseri.
10: Njhani mfundisi. Loko hi mingiseleni hi ri kwala
0: Old Age.
10: Enhlonipho hi ku tshama ni tshama ka ngove mara kumeka Old Age. Thank you.
0: Khensa swinene muyingiseri wa hina nhlonipho. Kusuka all days akarai yingisela ari kwale xikwembu a xiku endle hi tintswalo a ximukatekisi muyingiseri wa yena
1: inga hi tlanga voice note yin'wana ya mingiseri mfundhisi a vo senda voice note a wu valavula nchumu a yeneni hi karhi hi siya timeseji hi karhi hi fowuna 060-8875-942 mfundhisi va kona va ready ku ta valavula na n'wina va ready ku ta mi khongelela loko mi ri na leswi mi swi dingaka ku xikwembu xi mi pfuna hi swona va ta mi khongelela mfundhisi vayingiseri va va byeleni ku mi kona mi rhumiwe hi xikwembu mi rhumeriwe vona
0: he mfundhisi muyingiseri wa GCR FM namuntlha hi tele n'wina aka tiyindlu ta vuhaxi ta GCR FM fowuna senda voice note senda message aka nambara leyi nga ku nyika yona ya 060-887-5942 hi laha hi nga ta tihlanganisa na hina Pastor Jeff na Pastor Dingani etindlwini ta vuhaxi ta GCR FM yimani vulani ku van'wanyani va ye tindhawini to tala mo hi teka muyingiseri Wing said what you said, FM Lemoyen.
11: Hi, Impela.
0: Kusuka kwi?
11: Kamakosha.
0: A kamakosha. I can sashnene la kamakosha la. He can sashnene baba wa mina.
11: I
0: can sashnene. Call yangu na iyankoka eka inatani hii. Bafundisi ni tlela iba yankoka eka GCR tani stage. Shikwembo ashe mikatekise. Kensa kuba mi hlawurile shiri. Tichi xa xirhandzwa kunga GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha eka awara ya ntshunxeko leswaku hi va hi karhi hi burisana na n'wina. N'wanyana nga va a karhi a vula ku mfundhisi hi eka tindhawu to tala i ma hi teka muyingiseri GCR FM le moyeni.
12: Ahe mfundhisi.
0: Ahee.
12: Ni pfukile.
0: Hi pfukile hi pfuxela vona mani wa mina.
12: Pfukile.
0: Ahi khenseni xikwembu.
12: Hey, Kensa tinchali loko ti nike n'wene.
0: Amen.
12: Ahi katekisa.
0: Kensa swinene mani.
12: Ngi xikwembu xi nga nyika masiku ya ku hanya. Hey, hanyela.
0: Mindzuno a yi tlheleli ka xona.
12: Leswona.
0: Hey, vulavula na mani la kambe mani?
12: I Grace Makhongele la ka Ndambi.
0: I Kensa mani Grace Makhongele la ka Ndambi.
12: Eh.
0: A mi lava ku hi ze hi famba hi nga mi tivangi la ka Ndambi la.
12: A mi ta hi tiva.
0: I Kensa swinene.
12: Kensa le mfundhisi.
0: Xikwembu a xi mi leti ntswalo.
12: Hlayiseka.
0: Amen. Hi Kensa swinene vayingiseri va hina va ta hi xitalo mfundhisi kusuka endhawini ta ku
1: hava. Ku na meseji wa mingiseri la.
0: I
1: ri minjhani vafundhisi ni khongeleleni. Ni hlupiwa hi spiritual husband na hlupheka hey ni chavo no tibula vito please ni pfuneni va la khongeleriwa va ri va karhatiwa hi spiritual husband.
0: Mfundhisi moya nghena moyeni va khongelela xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu hosi u ordaine vukati byi va bya n'wanuna na wansati lava hanyaka va kondza va ya hambanisiwa hi rifu leswi swa le ximoyeni xikwembu ha swi alela hi vito ra matimba ra Yesu. Hi khongelela sesi wa hina hi vito ra matimba ra Yesu leswaku hinkwaswo leswi tlaimaka yena tanihi wife ya swona ha swi tshovelela hi swi hlongola hi vito ra Yesu. A swi na ndhawu eka vutomi bya yena. Xikwembu n'wi tlini hikwalaho ka rito ra wena ha ku khensa xikwembu. Hi marito yalawa hi xikhongelo xexo hi pfumela leswaku na n'wina loko mi pfumela mahorisiwa eka swona. Mi deliveriwini eka swona. A hi intention ya xikwembu i ya lowo biha leyi lavaka ku mi pfalela leswi xikwembu xi nga mi vekela swona.
1: Ku na meseji wa mingiseri la mfundhisi wu riperile vafundhisi. Ni kateka ni ri kwala ka mapuve i mhana ri basile risima na hlulani va ri va kateka va ri kwala ka mapuve
0: va mana ri basile.
1: Yes, ku na voice note ya mingiseri i nge yi tlanga.
13: Ahee Pastor Jeff, ahee Pastor Jeff, mi pfukile ke. Hi khensa rito ra matimba rito leri mi nga hi dyondzisa rona leswaku xikwembu a xi lavi vanhu vanharhu xi lava hinkwenu ntsena loko hi endla ku rhandza ka xona hi mikarhi hinkwayo. Ha khensa khensa swinene yana ni mahlweni xikwembu a xi mi hlavutele swihundla hinkwenu vafundhisi lava mi nghenakela ka GCR xikwembu a xi mi nyiki matimba ya ku hi chumelela rito hi nkarhi na loko ku nga ri hi nkarhi inkomu amen. I kokwani Elisi kwala Giyani a ti i.
0: Khensa swinene kokwani LC a Giyani a ti i. Xikwembu a xi mi ndleti tintswalo mindzuno hinkwayo hi yi tlherisela ka xikwembu hina a hi teki nchumu xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa.
1: Ku na meseji wa mingiseri ri minjhani mfundhisi mina ni xikalavito mina ni kombela ku khongeleriwa nuna wa mina leswaku a tshamiseka eka ndyangu wa yena va ri va kombela ku khongeleriwa mukhalabye wa vona leswaku a tshamiseka endyangwini.
0: Xikwembu tata wa hina lange matilweni ha vuya ka wena nakambe hikuva tshemba ra hina ri le ka wena ntsena hi lava mhani ba khongerisa nuna wa bona hiku angarhela xikwembu hilava ku khongerisa ndyangu lowu hi vito ra matimba ra Yesu. Wena hi wena musunguri wa mindyangu, loko u nike vutlharhi eka vanhu va ka Toyota lava nga ndla Toyota ku yi tiva in and out, hi swi tiva kahle leswaku wena tanihi muendli wa ti-marriage u tiva in and out. Ha va khongelela hi teka marriage lowu wu veka ka wena hi vito ra Yesu. Fix it, Lord, we surrender it to you in Jesus name, amen,
1: amen. Una message unwenu wa mingiseri va rixile aka rixile aka wara ya nsusheko hi kateka hi ri tora xikwembu a xi mi endle hi tintswalo mi ya mahlweni na ntirho wa xikwembu hi ri kwala Polokwane hi audio streaming ku ri n'wana nomen kwala Polokwane.
0: Khensa swinene n'wana nomen kwala Polokwane mi karhi mi yingisela hi audio streaming, i mhaka leyi hi khomaka kahle swinene
1: himpela swi vula ku swi le ku fambeni vanhu va karhi va yingisela GCR na le matikweni ya le kule. I nga yi tlanga voice note ya mingiseri mfundhisi.
0: Na mfundhisi.
14: Ahe vafundhisi va mina kurhula,
0: amen,
14: kurhula vafundhisi
1: a ku tale
14: ekokwani cawukela ka siyandani la hina hi kateka hi ri kwala kala ka siyandani kwala mina ni hlupha hi mukhuhlwani na yifuva xa vava ni kombela ku khongeleliwa vafundhisi va mina, amen.
0: Xikwembu hi vito ra Yesu eka kokwani ka siyandani hi rhandza ku lerisa mukhuhlwani hi vito ra Yesu. A wu lerisa sweswi, hi lerisa na xifuva a swi hole sweswi hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Wena xikwembu u tivaka hinkwaswo na le ka leswi hi tshembela eka wena ntsena in Jesus name, amen.
1: Kuna voice note ya mingiseri, kuna message ya mingiseri mfundhisi.
0: Hlayani mfundhisi hitwa.
1: Ni hlupiwa hi milenge ya vava ni khongeleleni i Musa Grace aka xikukwani.
0: Musa Grace, xikwembu hi tisa Musa Grace eka wena laka xikukwani la. Xikwembu hi la ku tlhela hi angarhelana hinkwavo lava hluphiwaku hi milenge va nga vayingiseri va GCR FM. Va khongelela xikwembu. Sweswi ni nga le ku khongeleni rhumela tintsumi emilengeni ya vona leswaku yi horisiwa hi vito na tintswalo ta hosi ya hina Yesu Kreste. Ha pfumela eka timbanga ta Yesu leswaku na namuntlha ta ha horisa. Hikwalaho a ku na loyi hi nga n'wi vitanaku, a hi lavi na ku tirhisa nchumu, kambe hi lava ku tirhisa ntsena vito ra Yesu Kreste hi vulavula ku horisiwa.
1: Ku na mingiseri la n'wi hi teka mingiseri.
0: Ehe, mingiseri wa GCR amukela.
15: Njhani mfundhisi?
0: Ahe,
15: njhani
0: hi pfukile hi pfuxela vona na ndzo xikwembu
15: hi pfukile na
0: kombela mi hi tlakusela rito. Ahe,
15: hi pfukile njhani?
0: Ha hi pfukile.
15: Ha mi ni karhati wa namu vafundhisi.
0: Namu mi ta horisiwa enan'wini.
15: Ya ni ka mukhomi
0: la ka mukhomi la.
15: Ya
0: a hi tsipeni mi khoma namu yaleyo yi khomeni.
15: Yeah.
0: Xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu muyingiseri hi loyi i landzelerile xileriso xo khoma namu sweswi. Xikwembu xa hina hikwalaho ka ku yingisela ka yena swi kombeta ripfumelo eka wena. Xikwembu hi lerisa namu leyi leswaku yi hola hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. The application of faith xikwembu ya endla leswaku munhu a horisiwa hi pfumela eka yona ntsena. Amen.
15: Mfundhisi.
0: Ahe.
15: Amen. Ni kombela ku xikomba ximukatekisi leswi mi nga ku endleka swona xitichini xa GCR.
0: Amen.
15: Mi le ku hi endleni ka vanhu na muti wa n'wina wu ta cinca leswi mi le ku swi endleni.
0: Amen.
15: Mi nga tlheleli ndzhaku. Na loko vanhu va lava ku pfuniwa va pfunini mi ya mahlweni.
0: Amen.
15: Hina hi mi navele mikateko leyinene ku ha xitichi lexi a xikulu xi ya phambi xi nga tlheleli ndzhaku.
0: Ya.
15: Ku na le ka ti-communication letin'wani ta ti-radio letiwani hi lava ku xi va number one.
0: Ya.
15: Na vayingiseli va tala na vaseketeri hinkwavo giyani leya na malamulele leya hinkwayo na Joni xi fika leyi vanhu va vha swo ku ya xitichi lexi xi busy ngopfu.
0: Hi khensa swinene muyingiseri wa hina la ka Jim Jones la
15: ka mukhomi.
0: Ka mukhomi, sorry, ka mukhomi.
15: Hey.
0: Hi khensa swinene ngopfu.
15: Ha la ka pronomen magoda.
0: Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo. Mindzuno hinkwayo hi teka hi tlherisela ka xikwembu. Hina a hi teki nchumu aka leswi mi swivuleke hinkwaswo swi directiwa ka Xikwembu hi xona xi nga
1: hi fundisisele hi timinete timbirhi mara n'wani fostela ku hlaya ti-voice note minjhani mfundhisi ni kombela ku khongeleriwa ku rhasa swilo ehenhla ka yindlu hi mina xikalavito yo sungula leyo voice note ya miyingiseriye nge tlanga ku tisekeni nyana yi ri
16: njhani mfundhisi ni kombela ku khongerisiwa ni karhi a tivoko ekokwa blessing kwala ka gongongo voko ra mina ri zele ri tshoveka se loko ri pfa ri panda ri pfimba se ni kombela xikhongelo inkomu
1: kokwa blessing va ku va voko i n'wi hlaya meseji wo hetelela hi talela voyisi ni le Joni ni na 5 days ni ri ku laveni ka movha wa baki ya business a ni le ku yi kumeni leyi nga ni nga lorha ni kombela ku khongeleriwa mfundhisi khongelani hi tisekeni ta 30 ntsena mi vheta mi lela vayingiseri
0: Xikwembu tata wa hina lange matilweni vayingiseri lavanharhu vo hetelela Xikwembu ha khongela leswaku baki ya muyingiseri leyi Xikwembu u nga n'wi kombeta yona a yi kume hi vito ra Yesu leswaku a ta vula vumbhoni bya ku khensa wena lava va karhatiwaka hi voko Xikwembu ha va khongelela hi vito ra matimba ra Yesu alela ti-pains hinkwato Xikwembu va horisi Xikwembu xa hina ku na lava ehenhleni ka lwangu ra vona ku rhasaka swilo ha va khongelela Xikwembu leswaku va pfune hi masiku hinkwawo mi heta hinkwaswo leswaku va va na vurhongo bya ku wisa hi kombela leswi hi tshembile vito ra Yesu ha ku khensa Xikwembu xa hina amen
1: tata a hi saleni hi yingisela minongolokoleyi landzelaka
0: tata

0: Alright, ri simra kahle swinene ri ta kusuka ka ntlawa Doro Rocks va ta kahle ka mika ka n'wina kava ku ri bye ra Doro hi ndlela leyo ka ka madyamba siku ra namuntlha. Kasi mina vito tanihi ntolovelo i Norman Jikijela laha hi nga ta va swin'we kusuka la ka awara leyiwani ya nkombo. Hi ta hambana kahle awara ya nkaye ka madyamba siku ra namuntlha. Ni na ku tshemba leswaku ri hina na vafundhisi hi ta va na nkarhi wa kahle swinene na n'wina ka hi hetisa kahle topiki leyi a hi ri na yona kahle kusuka eka vhiki leri nga hundza laha a hi ri na ti-option number one na number two na number three se leswi vulaka ku ri eka madyamba siku ra namuntlha se tsutsuma swinene ya nghena kahle eka number two hi va hi karhi hi vona ku ri swi endlisa ku yini. Kambe ni kezani ya mahlweni kahle hi ndlela leyo ka va kona vafundhisi la va fanele va ti vulavulela wun'we and then hi tlhela hi rhamba hosi hi kota ku vona ku ri hi va hi kha hi yisa ku yini mahlweni. Kasi nkarhi wa kona ikotara tsena timinets hi va hi karhisiwa kahle awara ya nkombo hi bili tanihi laha ni nga vula hi kona ku mi lava mi ni kuma kahle ka nomboro 060-8875-942 laha mi nga ta kha mi hoxa kona xandla ka nhlokomhaka leyi nga ta va yi ri na yona kumbexana mi ni khoma kahle laha ka Facebook laha mi ku Norman Jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM kumbexana mi ni khoma kahle mi ku www.gcrfm.co.za hi ndlela leyo hayi loko mi swi ndzisa sweswo hi va hi karhi hi hlangana ku hali xi nga ta tsandza leswaku ri va hi karhi hi hlangana hi ndlela yona yaleyo ka kambe sweswiwani na ku jikanyana ni ku loko ni vuya mina na vafundhisi va hi ri karhi hi ya kahle a mahlweni hi ndlela yaleyo.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito ra xiyamo.

0: Alright, okay. Hi, Annabelle. Wakho wabula Dora Rocks ukura imikateko ya tilo yakhe yashika ehle ka mina. Hayi seyishikile imikateko endlela leyo ka 17 minutes after 7 o'clock GSR FM. Reasoning from the scriptures inokono kulingana wena ka madyamba sikura la mutlantsa mkahle. Na bafundisi la sehla taba yiba ikari isungula hi bona kuri taba ikari isungula kuyike. Ka topic ye kona vele le ingana yona ka madyamba sikura la mutla le inga isungula kahle ka avike leri nga hundra yimi kahle hi ndlela leyiwani ka lava ngetela lava ku growing up in your salvation usikuma kahle ka 1 Peter chapter 2 verse 2 hlethi tsuma kahle la kutisa ka loko hi va hi kha hi ku who are the newborn babies ehlokoma ka sungula leri na yona eka madyamba sikula ya vhiki ri nga hunda hi nga hetelela va hi karhi hi heta hi ndlela leyo ka kambe ka madyamba sikula na mutsetsu tsuma kahle ye ya ku what must the new babies do in order to grow in their salvation. Tetele ba ilangusa futhi what is the pure spiritual milk? Leswi nga tetele ba ikari ipa hi swi langutisa. Kwele kaya vele mi nga tirhisa nomboro 0608875942 beka mi kandisela kahle mikandiyiso ka ba kambutsa kahle vafundisi na loko mina swibumabumelo ha swi amukela swinene ha swi lava naswona hi ndlela leyi kambe handle ka ku dya karhi muni va ni karhi ni sungula ni amukela kahle vafundhisi va mina la ni vona ku ni sungula kwihi mfundhisi Maluleke riperile
1: ayi jikje
0: minjani
1: ipukile ngonwini
0: ayi ipukile
1: ani langa xikarhi ni tiva ku ha ku nge sungule yini
0: ni mi landana kwele mi nga kona
1: maxokola ma
0: ni tshamba ku weekend ya n'wina yi vi kahle
1: ya moni ni vula sweswo ku yi ve kahle mara ni khensa swinene jikjela
0: ya
1: eka leswi nga humelela a hi ri na xiyimo
0: yeah.
1: Seri va xi tiva vo tala xa ku va ku ve na khombo le mutini wa mfundhisi Tlhabyana that's why na kwala a hi na vona mara moni yisa ku khensa ka ku sungula kwala ka xitichi xe xa GCR xi hoxe voko hi swi vonele xikarhi ka vhiki ivile n'wina ni vone n'wina ngopfu a xikarhi ka vhiki na hi sikunene ra ku lahla se hi ku yisa marito ma ku khensa ka vurhangeri na le ka n'winyi wa xitichi xa GCR Mr. Pri va va vonisisile leswaku na xo famba va lerisa vatirhi ku a va ta seketela mfundhisi lava ku nga na malembe va kha va tirha ka nongonoko walowu kasi xa vumbirhi mo ni khensa vafundhisi ni nge vuli hi mavito vatili vo tala va ta seketela hi tikereke ta ku hambanahambana swi kha swi nyika ku tiyisisa ku ri hi yimela kereke ya Kreste ku nga ri swiyindlwani leswi hi nga ka swona leswi hi yo tithela hi kota ku hlangana na ku hi kota ku kumeka ku hi le kwihi mara xikulu i kereke ya Kreste ene leyi hi tisaku la xa vunharhu moni khensa vayingiseri a ku tele jikjela va huma kule vo buxu van'wana hala ku hindza vo pulukwana a va tele va tiva tele va ta seketela swi komba rirhandzu lerikulu va nga ri komba aka ndyangu wa mfundhisi swi komba na ku leswi hi yimelaka swona laha ka GCR swi le ku nyikeni ka vanhu va titwa va ri ndyangu wun'we na hina hi vulavulaka ivi hi swi vona a ku seketelaneni mina no tisa marito ma ku khensa swinene ntirho a wu nga ta olova mara kusuka hi mvulu loko swi twarini a swikhongeleni a ku va na vanhu vo tala ene swi ni tsakise hi ku ri na vona mfundhisi va kombe ku va chavelelekini va komba ku tiya mina ni vuyini khoriseka jikjela nkosi luwa wu ni tivise matimba ma xikwembu na matimba ma ripfumelo hi engela yin'wana ene ni twa ngaku loko hi susumeta ngopfu ku dyondzisa leswi nga ntiyiso swi ta nyika vanhu ku tiva ntiyiso swi ta chucha vanhu swi ta endla ku na loko va hlangana xiyimo xin'wana na xin'wana va nga soli xikwembu va xi dunisa va ri ndzeni ka swiyimo sweswo tani laha mi nga vula i Maluleke no yisa no ta marito ma ku khensa ku na ti-radio tin'wani ti nga va kona ni nge ti vuli a ni tivi ku swa pfumeleriwa mara nxo nga pfumeleriwa
0: hina hi langusana na GCR
1: ya GCR se mara mo hi ti khensa hambi ti nga vuriwanga ku va vatili va ta seketela mfundhisi Tlhabyana ku nga ri ku vo va na nkoka ku tlula vanhu hinkwavo mara hi rirhandzu leri ra vumakwerhu na ku hi vana va ndyangu wun'we jikije ni khense swinene le ka vayingiseri
0: kasi wayi mina na n'wina hi ri na mavito mo fana na xivoko
1: ku na laha nga kopela ka wun'wana
0: mina yo thiwa a ni yo titha
1: na mina yo thiwa swi vatswari va kopela ni
0: phela na tolo loko va ku Norman Maluleke ni tlhe ni chuhanyana ku hi mina ya ku vulavuleni Alright, okay, ka rwa kona vakombeleri nwe tsena timinets va khariswa kahle wa rakombe bile vakava ti tivisa kahle va fundisi riperini.
2: Riperile jigjela na va yisiri. Ha fukile swinene khohlo khohlo hi famba na wona. A hi ku se wuhere le mukhutwana. Loko a kwa ku nyenyela munhu a ta va ti tlelela. Hi kambe a ku ra.
0: Yeah.

0: a yena tiphina na vayingiseri namuntlha vayingiseri hi nga va na temptation ya ku tikuma hi ri nkosini nakambe so
1: ya vele
0: hi ta ringeta hi matimba hinkwawo leswaku ri hi vuya ka nongonoko hi tirhana na leswi swi nga eka nongonoko kambe mi ta swi twisisa leswaku xitichi xi khumbekile swinene ha mina i vhukeya hi masiku hayi mina yaloyi wani wa masiku hinkwawo
1: kahle
0: hi xeweta vayingiseri man hi tlhela hi va amukela kulomu va nga kona hi kule van'wani va hi yingisela va ri mandhandheni ya malwandle hi ri audio streaming so ha va xeweta na ku va hlonipha swinene hi endla hi matimba hinkwawo leswaku hi nga tshami hi ri vana hi kula hi za hi dya leswo tiyela inkomu.
1: Thank you. Ya ni khane mahleni kahle ya mu va jikisela nomo ri perile mfundisi.
2: Ahe DJ.
1: I was not sure. Ambe mi vuyele la yini ke.
2: Va hindi va ntsuvula mfundisi.
1: Ya.
2: La a ti mitu se a ti mile kona.
1: Ya.
2: Ke sa swinene. Na n'wina no sungula ku vulavula na n'wina la xitichini.
1: Ya, impele ti.
2: Mi ri DJ i jikijela.
1: Ya.
2: Ma jikijela pele. A hi kha hi mingisela hambiloko hi ri kule.
1: Ya.
2: Mara hi khensa.
1: Ya.
2: Hi madyambu lamanene ni khensa swinene ka mfundhisi Maluleke. Hi nga ku va nga swingeta na vhiki leri taka. Va hindza va tsema timitsu leti nga khoma vanhu.
1: Kahle kahle.
2: Ku va mhaka yi kulukumba hi ku dyondza rito ra Xikwembu. Ni rhandza ku amukela aka vayingiseri va xitichi xa ku rhandzeka swinene ka nongonoko lowo dumu wa Reasoning from the Scriptures loyi amukelaka emfundhisi Mavasa ni sunguli a ni yo va ka holiday nyana mara se ni vuyeli ni ri vayingiseri a hi tekeni tibibele hi teka swo tsalela na swo tsala hi swona hi ya tsala tindzimana hi tele ku dyondzisana ha dyondza ka n'wina na n'wina madyondza ka hina a hi yeni hi ya dyondza rito ra Xikwembu
1: okay all right ya ri perile
3: ahe
1: pfukile
3: hina hi pfukile hi pfuxela n'wina muhaxi
1: a hi pfuki swinene
3: no to va ku na jikijela
1: oh ya
3: sembike xidumo
1: sembike kwala mpela
3: ya a mi perisa hi perisa na vayingiseri va GCRFM eka awara timbirhi leti vanhu va ti rhandzaka ngopfu mina ni nga lani hi mina mfundhisi kumbexana Pastor Jeff hi ku ya hi leswi ni talaka ku vitanisiwa xiswona
1: mfundhisi na pastor swa fana ne i xixin'we
3: i xilo xin'we kahle ya kahle swo ya hi ku munhu le ka age group nyana yini so gengenyana ya masiku lama yo twisisa ku loko hi ku pastor
1: she was so cute.
3: Yeah. So, yeah, loko akuri hala xilungwini kuna vulavulele rinwanyana vaku kuna ku khandzi ya xitimela xikhandzi ya xiparapara.
1: Oh, yeah.
3: Ni xongo vuku vavula yini mara
1: eku gova, lewo ngwe ku gova.
3: Yeah. Se na mina ndi ku le ku goveleni.
1: Yeah.
3: Eh hawa Xikwembu xitava xikari xiri na hina eka nongonoko.
1: Thank you. Kesa sunene. Ya mahlweni gravel voice.
4: Gravel.
1: Yeah.
4: E patrosuga a skontiriria aka Jim Jones.
1: Yeah. Loko ro kuma kho ba dza wa zotime.
4: Ah, la ita zitimeka.
1: Riperi ri mfundisi.
4: Ah, jigjela.
1: Mpukile.
4: Hi kona mjani.
1: Ah, ipukile man.
4: Ah, ina hi kona kwala Reasoning from the Scriptures lamta ntsakisa hiku.
1: Yeah.
4: Bishop wa hina va kona mfundhisi wa hina ti senior ta hina ti fikini khalenyana ti nga ri kona namuntlha ku ta nandziha
1: kula ku tirhiwa na
4: a ni nge vavulo swo tala weekend leyi kumbe vhiki leri hi nga yimiwa ka rona a wu nga ri vhikira kahle mara hi tele ku ta tirha ntirho wa Xikwembu lexi nga hi vitanela wona a hineni ya rizina kusuka ka matsalwa ku na vayingiseri vo tala hi loko kumeka ti-calls personally va ka va vulaka ku heyi hi le ku kuleni hi le ku pfuleke ka matihlo hi le ku sunguleka ku twisisa swilo hi ndlela yo hambana because at the end nongonoko lowu fanele wu pfuna vayingiseri va pfuleka miehleketo ya vona va kota ku vona swilo hi ndlela ya ku twisisa not hi ku fosteriwa mara va hlawula ntiyiso aka swilo leswi hi nga ta va hi karhi hi vavula hi swona.
1: Alright, okay. 3 minutes before 7:30 hi ndlela leyo ka hi nghena kahle ka kotara ya ku sungula ya nongonoko hi ndlela leyo ka tanilani nga hlamusela hi kona mina vito

0: Norman Jigijela and some kahle nabafundisi kama dyamba siku ra namuthla kahle fa ku lalela bakahle ku indisa kahle hloko maka yena kumbe xa hi isa kahle amahlweni leyi nga na swihloko maka ni swinharu ehlenini ka yona who are the new babies you are the newborn babies and then what must the newborn babies do in order to grow their salvation until mfundisi kumbe xa mi kaveta mi sungulela yona hi twa ku hi nga yi sungula xinjhani eka madyamba siku ra namuthla kumbexana mi rhanga mi hi beranyana mavala yingwe ku vhiki leri nga hela number one yi swi fambisisi ku yini yi fikisa ku yini makumu just ku banyana mavala yingwe
1: n'wihinika professo a ni lava ku vula sweswo ku a hi nikeni ntswatsi wa munhu nika ntswatsi wa munhu a swi vula
0: ya
2: jigjel
0: ahe
2: vhiki leri nga hundza
0: ya
2: hi kombisile swinene ku ri echumu lowu nga tirhisiwa hi maapostole Paul na Petro hi xibibele swi vula allegory. Allegory swi vula leswaku ri ekerekeni wo fika ku kuma madiromu ya meleka ma tele laya ivi siku rin'wana na rin'wana loko va fika va mamisiwa kwalaya. Kambe allegory i xikombiso lexi ngo kombisa ntiyiso lowu ni lavaka ku mi byela wona jikjela mara ni nga lava ku mi byela straight. Mara ni ta vulavula swilo leswi loko se ni hete ku swi vulavula
0: kota ku huma tiyisa
2: hikokwalaho mapostole Paul ala a nga tirhisa timhaka ta meleka na ntswamba na Petro a vulavula hi timhaka ta meleka na ntswamba se namuhla hi ngiri se hi ta vulavula hi ku kasi ntswamba lowunene u kwihi ni ta tsundzuka leswaku ri vhiki leri nga hela hi kombisile leswaku ri ntswamba kumbexani meleke hi vulavula hi tidyondzo leto sungula loko munhu a amukela Yesu Kreste leti munhu a fanele ku va a tikuma kusuka kwalano se a ta kota ku kula. Mina mo namuhla ni sungula hi timhaka ta ku ni vhela ni sungula hi Luka va kha va hi pfulela yona hi ririmi ra ka hina ku ri mhaka leyiwani a wu yi sukela ntsena a yo va allegory ntsena ku namuhla hi ta vulavula ngopfu hi ku se hi swi vonisa ku yini munhu so u le ku kuleni munhu loyi u kurile ni aka Luka chapter 1 verse 80 swi tsariwe swi kona bibele Luka chapter 1 verse 80 mi ta yitwa loko va hi hlaya hi Xitsonga ku ri yi ri yini Luka chapter 1 verse 80
0: all right okay
3: va hi jumelini se ti pula
2: ya fana na le nga le ka Luka chapter
4: okay, ihlaika indlaleli. Kutani unwani.
3: Kutani nwana.
4: Okay. Kutani nwana akula ari kare akuma matimba emoyeni. Kutani aya tshama emananga kuko kufika siku leri a humeleleke ha rona eka Israyele.
2: Chapter 2 verse 14.
4: Chapter 2 verse 14. Loko ari nwana akula atiya atala hi vuthlari kutani xikwembu xinwe katekisa
2: anlava kwa la mavona na Yesu Kriste ne anga velanga avelekiwa ari na 30 wa malembe u velekiwa ava nwana akula mehleketweni va n'wi vona ku u kuri loko mo hi hlaya ya mahlweni hi nga zi hi heta nkarhi mi ta n'wi vona at the age of 12 se a siva na ku a tshasala kwale kerekeni a tshama kerekeni loko u yi hlaya yi ri a ha ri n'wana lontsongo swinene Yesu Kreste a sungula ku vutisa lavakulukumba swivutiso na vona va tlhava hlamala ku xin'wana na lexi xi why she na ti-question to fana na leti kuza siku rin'wana a va byela ku phela loko Yohana loyiwani mi vona vulavula ka yena loyi mi n'wi chavaka loyiwani a nga se va kona mina ni ri kona se hi swo namuhla hi nga ta vulavula hi ku ri mhaka ya ku kula yona yi literal a hi mhaka ya ku ri hoyi AI ni a hi artificial intelligence yi literal munhu wa kula hi xiyimo ku fana na n'wana ivi hi swi vula allegory na ku kula emoyeni a kula a va n'wanuna a va wansati emoyeni ku nga leswi hi nga ta vulavula ngopfu hi swona
0: All right, okay. 1932 makubembere nokutsana dibina tseba kari kongoma vara yano kuinga seba lava hlamusela nyana tsanana leswi hinga balavulisa xiswona eka vikile rhundza eka swiswani se antibi kumbe xani sengo veta ya mahlweni kumbe xani ku hasela nyana swinwanyana hi veta hi famba ne ya mahlweni. All right, okay. Se hi sungula sungula xinjani ya nghena ka number 2. What must the new babies do in order to grow for their salvation in their salvation hi teka xinjani kahle kahle hi sungula kwi
5: ya jigjela manta ku
0: ya
5: hi jumpa le ya ku vana va fane va endla yini
0: ya
5: hi landa le ya ku masi yini ku loko motsunduka ka vikile ringa hela loko hi kha hi vulavula hi vanhu lavanga swihlangi
0: ya
5: hi tli khumbanyana na swo swa swikhumbile ku ti dondola tinga masi hi ti ivi hi famba hi tona se hi ta fika laka ku xana n'wana ya loyo
0: ya
5: u fana endla hi ta hi tlherisela kwela ka Petro wo sungula chapter 2 ku tanihi swihlangi leswi ha ku tswaliwaka rhandzani masi se hi ta hlamusela ku ma rhandzisiwa ku yini ma nwisiwa ku yini masi lamaya na vana lavatsongo mara hi nge se fika kona mo ni ngetelanyana switsongo ku ri dyondzo leyi hi nga ka yona ejikjela vanhu a va yi amukeli yi ri dyondzo yikulu hi ku loko munhu o ze a twa va kha vulavula hi vana a twa hi nga ku hi vulavula hi swihlangi swa Sunday school a hi swona hi vulavula hi ntswatsi wa 50 years loyi a ha ri ku n'wana ripfumelweni hi vulavula hi xihlangi lexi ha ku ponisiwaka a swi khathale ku ponisiwa rini loko ku ri ku a wu kulangi kahle hi ta ku vona hi hasahasa kerekeni hi ta ku vona hi ku gungula hi ta ku vona hi xilan'walan'wani hi ta ku vona hi swilo swo tala i tsandzeka no hlawula moni ya ka vaheveri chapter 11
0: right, okay.
5: Mi ni pfumeleni
0: hi kahle kahle
5: ni lava ku komba hi xiyimo lexi ku nga vulavuliwa hi muxe kwala ka vaheveri chapter 11 aka verse 24 yiri hi ku pfumela muxe loko a kurile u arile ku vuliwa n'wana wa n'wafaro swi vula ku vutswatsi byi vangela munhu kota ku hlawula loko wa ha ri xihlangi xin'wana na xin'wana hambi wo papa hi lavaya u to i papa va ku mhani hi lavaya u ta ku i mhani that's why van'wani va yingisela na sathani ankerekeni hi ku a va swi tivi ku papa wa xiviri hi wihi a va sikuli a ri mfundhisi se hina hi lava ku dyondzisa hi rito leri ku ri munhu a kule a fika laha tivaka ku ri mukreste a nga zi a xisiwa va ku na mindhuti yi ku landzelelaka a swi koteki a kule ku fika laha a tiva ku mukreste a ku na ku rhukaniwa aka mukreste a swi koteki mukreste ku ha chuma a hehla ka yini va nga ta ku xi le ku fambafambeni yi ri vuloyi a byi tirhi ku hava xilo hi loyi se a hi vulavuleni vanhu va mama masi va tiva ku hundzuka yini va hundzuka ku twisiseni i va tiva leswi tivaka hi vatswatsi Paulo u ri leswikulu swa ku dya swa vatswatsi makhwiri ma swihlangi ma swi koti ku ma rhwala se a hi veni swihlangi hi sungula kahle hi famba hi masi se a ni ta ku hi ya kwalaha ka liya ya ku xana masi i yini ivi hi famba hi yona then hi ta vuya ka ku ri vana va lavaya va fanele va swi endlisa ku yini ku va kuma masi lawa
0: okay
1: hi nga vheta hi sungula kwalano va hi sungule kahle mfundhisi ya khensa mfundhisi a yini ka Hebrews 5:12 loko ho sungula kwala ka Hebrews ya xichangani mi hi hlayela yona Hebrews 5:12 vaheveru 5 hi hlaya verse 12
5: yi ri hambileswi sweswi a mi fanele ku va vadyondzisi mahala va ku dyondzisiwa nakambe tidyondzo to sungula ta rito ra xikwembu hi munhu un'wana mahala va ntswamba ku nga ri swakudya leswi tiyeke
1: so kwalani hi loko ni nge ti nga ku kombisa ku masi i tidyondzo to sungula leti hi fanele hi sungula hi dyondza tona vukresteni bya hina tidyondzo to sungula vhiki leri nga hela mfundhisi mi ti xaxametini na namuntlha ni lava ku mi tlhela mi ti xaxameta ku tidyondzo leto sungula hi vulavula hi yini because hi laha Paulo u ri hi nge mi dyondzisi sweswo tika mi nga se sungula mi rhanga mi kuma the foundation ya vukreste bya n'wina ku nga tidyondzo leto sungula to rhanga a vukresteni bya n'wina mi nga yisa mahlweni aka vhesi leyi landzelaka yi va yi kha yi ringeta ku kombeta ku vulavuriwa hi yini because vukreste kumbexana ku kula ka vanhu ku a ku dependent ka ku hi kota ku vanhu lava va qualifier ku va hi va nyika swakudya swo tiya hi fanele hi sungula hi languta ku nsungulo kumbe foundation ya vukreste vanhu lava yi twisisa na hi yona mhaka yikulukumba evukresteni bya hina
5: chapter 6 ya vaheveru verse 1 ku fika ka verse 3 yiri hikokwalaho a hi tshikeni ku yima eka tidyondzo leti sungula ta vukreste kutani hi kongoma eku hi tshikeni hi nga ha tlheli hi dyondzisa nakambe hi ta masungulo ti nga ta ku hundzuka number one
1: hundzuka
5: i ku hundzuka ka mitirho leyi nga pfuni ku nchumu number two ta ku pfumela eka xikwembu number three ni dyondzo ehenhla ka ku tibasisa kumbe ku khuvula ni ta ku tlhandleka mavoko ni ta ku pfuka ka vafi ni ta siku ra ku avanyisa ka makumu mara yiri sweswo swa ku tshika ku yima ka dyondzo leta swi endla ntsena loko hosi yi pfumela
1: so sweswo so swi vula ku fanele ku va na growth ku sungula ku fanele ku va na ku kula aka swilo leswiwani loko u nga swi va na ku kula swi lava ku vanhu lava ha ta mahlweni va ga va ndlayini va feed-iwa hi masi up until va kula because a yi nge hindi aka ku dyondzisa swilo leswiwani vanhu lava va nga swi kula Paulo phela u ku na laha a va chingelaka ku by this time a ni expect-a ku mi ta va mi kurini mara ni vona ma ha ri ku lweni ma ha ri ka tidyondzo ma ha xota tidyondzo leti ti nga ta ndla ku mi kula eku pfumeleni ka n'wina
0: ya khe fambisa xisweswo nkarhi wa kona i makume mirimbirhi ntsena timinetes kongoma kahle awara ya nhongi yi nga se ba mfundhisi
2: jikijela
0: hi swin'we
2: ku vulavuliwa hi masi lawo tenga i Petro
0: ya
2: masi lawo tenga hi xikaka hina ha swi tiva leswaku ri masi loko mo za ma wela swilavi masi ma wela tinhongani ho dya hi koku hi to yini mhaka ku ri swisiwana hi na ndlala mara ku na lava va ngo chela tinhongani hi vomu va chela swilavi hi vomu a hi hlayeni aka buku ya va Kolosa hi to hlaya tindzima na tinharhu ntsena 6, 7, and 8.
5: Yeah, chapter 2. 2 verse 6. Kutani ke, leswi mi amukeleke Kriste Yesu ku va hosi ya n'wina, hanyani hi ku va xilo xin'we na yena. Mi dzimile timitsu ni ku veka masungulo ya n'wina eka yena. Tiyani eku pfumeleni, hi laha mi dyondzisiweke ha kona, mi ri karhi mi khensa kambe na kambe. Verse 8, chavani leswaku munhu a nga mi phasi hi tidyondzo ta vutlhari, hi marito ya vunwa lama nga pfuniki nchumu, lama humaka eka mitolovelo ya vanhu ni ka mimoya leyi fumaka misava leyi ku nga ri eka Kreste.
2: Maswito ku se hakula manoko.
0: Yeah.
2: Xihlangi swi olova ngopfu ku xi phasa. Number 2, loko wo za u ta hi filosofi ekerekeni, u undermine vanhu lava nga laya leswaku a u va tekela hansi u to va tlharihela u va phasaphasa leswaku u va jikajikisa mativa kambe laha one Paul u hi kombisa leswaku ri loko se hi kurisiwe kahle i timhaka ta ku dzika na ku mila swimitswana swi fanele ku va na rimitsunyana ra ku komba ku ri hayi se manjheni wa kula manuku se ku va na matlukanyana swi tikomba ku wa kula munhu wa kona u tlhela u n'wi vona ku ri timitsu letiya hi wo masi lamo titenga lamaya hi ku ma ta endla leswaku ri lava va ku tirhisa filosofi va nga ku phasi
0: ya hayi nghena na vamukela
6: nghena
0: a ni se mi twa no mitwa
6: a ni a swi tiki ku ni ta nghena ni vula yini
0: hayi i nkarhi wa ha tele ngopfu i nkarhi wa kwini
6: na mina ni ta lava ku tshikelela kwalaha va nga vula kona hi nga ku hi to tsutsuma ka tibuku ta Paul ntsena a hi hlayeni i papila ro sungula ra Vakorinto chapter 3 verse 2
5: Vakorinto vo sungula chapter 3 verse 2 ndi mi wundlile hi ntswamba ku nga ri hi swakudya leswi tiyeke hikuva a mi nga si swi kota ku swi mita ni sweswi a mi si swi kota
6: mayitwa ni ri
0: ya
6: laha Paulo u vulavula na kereke ya le Korinto ha swi tiva ku mapapila laha ma tsaleriwa tikereke mara tikereke leti andzeni ka tona ta ha ri na ku kayakayanyana vanhu lava ponisiwile ni twi mfundisi Maluleke va ku loko hi vulavula hi vana a hi vulavule lava bebriwa ka ku wa ku bebriwa wa ku tswariwa wa vana 50 years wa ha ri n'wana loko u vanga mpfilupfilu andzeni ka kereke hi yona Paulo a adresa yona
0: mara ku va ku endleke yini loko ni zeni vana 50 years still ni vana ha ri n'wana
6: a wuna ku kota ku twisisa swilo swa ximoya hi ndlela leyi a wu fane u yi twisisa ha yona mo nyika xikombiso loko va kombisa mitirho ya nyama na mitirho ya moya mihandzu ya nyama na mihandzu ya moya ka va Galatia chapter 5 loko mi hlame kuma ku munhu wa kona u le komitini mara u le ku lwiseni ka vanhu ndzeni ka kereke u le komitini mara u le ku onheni ka mindyangu ya vanhu u yisa swikhongelo a katsa no faya muti wa munhu munhu loyi wa ha ri xihlangi kahle kahle wa ha faneriwa hi ntswamba se la a adresa kereke hi ku a ku ri na vanhu lava ku hina hi va Paulo hina hi va Apollos ma yi vona kereke leyi yi khongela munhu a yi khomangi Xikwembu a yi khomangi Yesu tanihi hosi na muponisi ha ri na vanhu ndzeni ka kereke lange mina mutlha kerekeni ni nge yihi ku mfundhisa va kona hi swoswo swo khongela Apollos na Paulo
0: a ni u chavaka ku ta chumayela mani
6: mara loko hi vulavula hi n'wana jikijela na mito se mi sungula ku jikijela loko hi vulavula hi n'wana jikijela wa mina hi vulavula hi munhu loyi a nga na torha ro dyondza loyi a nga tivi ku chumu u na torha ra ku ni la ku dyondza loko u za u ku loko mfundhisi va nga ri kona swi ri a ku nga dyondzisi a wu redi no dyondza rito ra Xikwembu a wu swi tivi number 1 ku ku ya dyondzisa mani number 2 ku va ya dyondzisa hi yini u khongela munhu hi laha vanhu va nga ku rhobiweni namuntlha van'wani va sechiwa ni le swipacini va humesa na mali leyitsongo hi ku va khongela mfundhisi Mabasa hi swona mfundhisi Mabasa wu chumayerile u ponisiwa kambe wena munhu a wa mfundhisi Mabasa wa Xikwembu u adresa yona Apollos
1: ndanda ko cancer hiku va le ku tena yona kahle jikijela loko yi vutisa ingaku loko ya ha vona tifilimi ta Yesu ku na xivoyisanana xin'wana xo i mani va ya kwini ingakuxivoyisana lexiya xa vutisa mara a hi yeni tlhela ka Hebrews 5:13-14 yi ri ya xilungu yi ri anyone who lives on milk being still an infant is not acquainted with the teaching about the righteousness swi vula ku munhu un'wana na un'wanyana mi nga yi hlayela yona xichangana
0: okay
1: verse 13
6: yi ri hi leyi hi leya 1929 hikuva un'wana ni un'wana la wundliwaka hi ntswamba
1: u ta kohliwa hi rito ra ku lulama
6: hikuva a ri n'wana
1: munitlheni
6: yi hlaya hi liya yin'wana un'wana ni un'wana loyi a hanyaka hi ntswamba a nga si kuma dyondzo ya leswo lulama hikuva i xihlangi
1: a nga si kuma dyondzo ya leswo lulama that's why hansahansa leyi hi vonaku a va swi twisisa a va swi va na yona dyondzo ya ku lulama because tinyimpi leti nga kona a tikerekeni a ti fanele ti nga ri kona loko ku ri vanhu lavawani hinkwavo va kume dyondzo ya ku lulama hi ku lulama ku yi byela ku a hi fanelanga hi lwisa mfundhisi ku lulama a ku yi byela ku a hi fanelanga hi hlava makwerhu ku lulama ku yi byela ku hi fanele hi hambana na vudyoho ku lulama ku yi byela ku i nga fayi ndyangu wa n'wanyana se loko dyondzo yeleyo hi nga ri na yona hi boheka ku u endla swilo leswi va ni karhi hi repeat-a hi mhaka ku a hi se yi kuma dyondzo ya ku lulama mhaka yikulukumba jikijela kerekeni a hi yeli swo tala hi yela ku kuma dyondzo ya ku lulama hi ku bibeleri Xikwembu xi lulamile na hina hi fanele hi lulama Xikwembu xi tengile na hina hi fanele hi tenga mara ni lava ku va yisa mahlweni aka 14 mi twa ku 14 yi ri yini
6: aka 14 yi ri kambe swakudya leswi tiyeke
1: swakudya leswi tiyeke
6: i swa lava kuleke
1: i swa lava kuleke
6: i swa lava miehleke i swa lava miehleketo ya vona yi vupfeke
1: yi vupfeke
6: lava toloveleke ku hlawula leswinene aka leswi
1: khombo jikijela i ku va mi tikuma mi ka mi dyondzisa vanhu swakudya mi nyika vanhu swakudya leswi tiyeke va nga si qualifya ku dya swakudya leswi nga
6: tiyi
1: mpfundhisi Maluleke va te xirhodya xo huma xa vona xi ta tondova because xi huma xexo xi ri loku fidiweni hi mabyanyi yo tika xi nga si qualifya ku dya mabyanyi so swi possible kahle swi vula ku hi na responsibility tanihi vafundhisi ku lava ku cheka ku tidyondzo letiwani ti dyondzisaku ti qualifya ku va hi dyondzisa vanhu lava hi nga na vona tikerekeni na kumbexani vanhu lava hi nga na vona tikerekeni va ha deserve ku dyondzisiwa swa masi
0: okay hi loyi jikijela hayi mi nge se suka hi loyi jikijela u nghena kerekeni ya Pastor Dingani u ta swi tiva njhani ku Pastor Dingani impelapela se va xurhini hi masi loko ni tshamini Pastor Dingani va kha va ringesa ku la than feeder mina loko ni va langutisa ni kota ku swi vona ku Pastor Dingani impela va xurhini kumbe vanhu lahlekisa ni swi vona njhani kahle kahle
1: mitirho leyi va nga yi vula ku lulama hi ku loko bibele yi ri vanhu lava a va swi qualifya ku dyondzisiwa hi ku lulama loko mi ze mi vona mitirho ya ku lulama ya vunene yi ri kona henhla ka vutomi bya mina swi lava mi kota ku ni landzela mi swi vona ku munhu loyiwani mbilu ya yena conscience ya yena na hinkwaswo u basile u tengile mi tidyondzo ta yena a hi ta ti lavela a hi ta a nga dyondzisi swa selfish swo lava rifumo ku hoxa xikhwameni u le ku dyondziseni ka vanhu ku va kula at the end va fanele va hundzuka va dyondzisiwa va Yesu Kreste
0: aleluya
5: i xivutiso xo saseka ejikijela ende va xi hlamuli kahle hi leswo loko mo swi tiva mo swi xela tikerekeni ku na vanhu va nge mi ni ponisiwile mara ni fanele ni sungula kwihi loko mfundhisi o tsandzeka ku hlamula xivutiso xexo u hava dyondzo ya masungulo i fanele a kota ku xi hlamula ku ri a ritweni ve ri i sungula a ku hundzukeni loko u ri mudyohi u sungula hi ku hundzuka kusuka ka ripfumelo rin'wani nghena ka ripfumelo ra Kreste loko u ponisiwile u sungula kwalaho ku hundzukeni u huma ka mitirho leyi yisaka munhu ku feni leyi nga pfuni ku chuma se yi fanele yi dyondzisiwa i fanele loko xivutiso xa xivutisiwa mfundhisi a xihlamula ivi mfundhisi u swi vona njhani ku vanhu va mi va dyondza masungulo a va le ku cinceni loko va nga cinci swi vulaku a va le ku swi tiveni ku swi na nkoka ku hundzuka a swa ha swa leyi va nga yi vula yi tsariwile na kwale ka Petro wo sungula chapter 2 a va cinci mo ni mi nyika na xikombiso loko mo hlaya aka Yonas buku ya Yonas I'm sure chapter 3 loko xikwembu xi byela Yonas xi ku xana u hlundzukela yini a wu lava ni herisa doroba lera ni va ringana vanhu vo tala na vo fika 50,000 yi ri lava nga tivi ku hlawula swo biha ka leswo saseka u ri yini Solomon loko a kombela vutlhari ka xikwembu u ri ni la ku kota ku hlawula leswinene ka leswo biha yi ri yini na leyi va nga yi hlavela ri chapter 5 yi ri va kota ku hlawula leswinene ka leswo biha loko wo ze u tsandzeka ku hlawula i xota masi i fanele kota ku pamula xihlanga xi kota ku hlawula xo funyetela mara ntswatsi wa swi kota ku vona ku leswi a swi kahle leswi kahle loko ho tsandzeka sweswo a hi le kuleni
0: alright
2: jikje
0: ahe
2: swi kahle ku ri hi tiva ku ri hi swihi leswi muapostoli Paulo a ringetaka ku hi lemukisa ka swona ngopfungopfu leswi mfundhisi Maluleke va nga swi vula swa xinkavana lexi xo tondoka un'wana na un'wana a nga profeta na n'wina mi nga profeta jikijela un'wana na un'wana a nga chumayela na n'wina mi nga chumayela un'wana na un'wana a nga evangelize na n'wina mi nga evangelize mara mitirho liya i ya le henhla a yi endliwi hi vana ehosini u nga si sungula u dya u kurisiwa until va swi vona ku hayi swi fana na ku nghena a Sunday school u ya dyondzisa hi ta ku tekana na ku tekiwa se wa swi vona minkarhi yin'wani tikereke to tala ti focusa aka timhaka ta ku jikijela u ta va ri ni muvhangeli u ta va ri ni muprofeta u ta va u va njhani muprofeta a nga se sungula a heta le aka tidyondzo leti a fanele ku a tele tona
0: ene loko u xurhini swa boha kumbe swi bohi ku va muprofeta
2: loko se u xurhile swi ta automatically mana ku hikuva se ku lulama loko mi va vulavulaka hi wona mfundhisi Dingana ku mi connecta automatically na moya lowu kwetsima na Xikwembu hi xoxe.
0: Okay, right, okay.
6: Ni khensa swinene mara a ni ri hi vulavula hi tinyiko letiya to a hi vuleto tikhendlela ta ku a nga ri na nchumu o va pfuka ri na malevhu a sungula ku profeta.
1: Ku
6: na lava va ku mi kuma mi n'wi tiva a nga ri na nchumu a mundzuku ku ne wa ku a se hosi ya ntirhisa mi nga swi tiki swi ta hi kwihi
0: kumbe leswiya swo
6: hayingo tsandzeka ku vulajela
0: ni dyondzi na hina xikolo u haxa njhani jikijela
6: hayi ku haxa haxa leswiya jealous leswa mafufunyana swo so vuya se unghozi ngopfu mani se wa khongelelela a hi ku vonanga leya ku sunguleni ni lava ku tlhela ni tshikelela ka leyi va vulavulaka ha yona a hi hlayini papila ro sungula ra Timothy chapter 4 verse 12 i mo apostle Paula o adressa Timothy u ri ku nga vi na loyi a solaka vuntshwa bya wena kambe boxela vapfumeri entila hi mavulavulele ni mahanyelo ya wena hi rirhandzu ni ku pfumela ni ku tenga loko mi hlaya la ka verse 11 u ri lerisa ni ku dyondzisa swilo leswi u byela loyi Timothy lerisa ni ku dyondzisa swilo leswi swi fanele swi dyondzisiwa a kerekeni leswaku loko munhu a ri kona a kerekeni ni ku ni ponisiwile ni teke Yesu tanihi hosi na mponisi ni fane ni kula ni nga tshami ni ri ni xihlangi mi vutise ku mi ta swi tiva njhani ku mfundhisi wa n'wina va famba kahle hi leyi ndzimana ku nga vi na loyi a solaka mi fane mi nga soli nchumu a ka vona vuntshwa bya a ku hanyeni ka vona yi ri kambe boxela vapfumeri entila leya yin'wana yi ku kambe u va wena xikombiso xa yini xa vapfumeri aka yini na eku vulavuleni tanihi nandza wa hosi ni nga vulavuli hi nga ku nolora ni fane ni vulavula na n'wina ni ri karhi ni swi tekela enhlokweni ku ni vulavula na n'wana wa Xikwembu na loko ni mi pfuna hambi loko ri karhi wun'wani mi fika mi phijeka mi kumeka mi wele evudyoweni loko ni ta ka n'wina ni fanele ni ta hi marito ya rirhandzu ni nesa yini na ni xavelela moya lowu nga ka n'wina ku mi nga yi mi ya wela atiheleni loko mo tshika kereke tilo ri luzini se u ri vana xikombiso eku vulavuleni ka wena ni le ku tihanyeleni mahanyelo ma na nkoka u nga ni byeli ku mi nga landzeleli n'wina hi landzelela wena hi wena murhangeri hanya swona hanya rito ra Xikwembu u nga byeli timembara u ku mi nga landzeleli mina hayi hi landzelela wena leswi u swi dyondzisaka wa swi hanya na a hi ti lavi ti-road sign ti-road sign tibodo ti le patweni yi ku a giyani mara yo a yi giyani yo yima kwala a hi yeni giyani hi rhangeleni hi ya gaya hi kombeni ku hi fambisa ku yini a giyani yi ku ni le rirhandzwini ku laveka ku vonaka rirhandzu tsundzukani ku Xikwembu i rirhandzu loko munhu a ri hava rirhandzu u hava Xikwembu a swi na mhaka ku wa khongela vanhu va hola a swi na mhaka ku wa profeta mi bye timhaka ta n'wina ku laveka rirhandzu ra Xikwembu andeni ka n'wina hi ta kota ku vona Xikwembu a ku ni le ku tengeni ni le ku pfumeleni swi leswimbirhi ripfumelo ra n'wina mi nga hi byeli ku mi mfundhisi ka ku ve mapfa mi nyokovela mi ya kumeka tingangeni va kona vanhu valava ndzeni ka kereke namuntlha
0: a ri mfundhisi
6: va kona that's what tinganga leti ta vula ku heyi va nga mixisi mara hayi mina ni a ni huweli kona kwalano
0: a va tibasisa nje
6: se vamakwerhu lava rhandzekaka a hi dyondziseni vanhu ntiyiso hi tlhela hi u vulavula hi tlhela hi u hanya hi masiku hinkwawo yiri ni le ku pfumeleni ni le ku tengeni ina ane ali ku swi nga endleka ni phazama ni endla swin'we mara u nga ti endlisi hi vomu u phijiwa namuntlha tlho u phijiwa na vhiki leri taka haha hi xixin'we mi dya mali ya minyikelo hayi hayi eleni ka
1: emfundisi mi vavula swin'wana swa matimba leswi swi ntsundzuxaka ejikjela ku na vafundhisi lava ku va nga si kula va ha dependaka va lavaka masi kwala hi nga kona kwala giyani ku na vafundhisi lava ku va nga nghenelelaniki na le tikerekeni ku na vafundhisi lava ku va nga hlamulani va yi va hindzana timolweni va nga hlamulani a xikombiso xa kahle vanhu lava a va si kula sweswo loko mo ndla ntirho kumbe mo conference na hambi mo senda invitation ya njhani va nge pfuki na siku na rin'we va yi onarini hi mhaka ku yini a va si kula so ni lava ku vulavula mi vutise mhaka yin'wana ku mi yi vona njhani na ndhoa hosi lava va hi hlayela ka 2 Timothy mi hlaya chapter 2 mi hlaya 24 ku ya fika ka 26 Timothy chapter 2 24-26
6: mo hi fika ka yona chapter 2 verse 24 ku ya fika ka
1: 26 yes
6: mi rhandza hi
1: le intswazo swa hi leya ya
6: 89 2 Timothy chapter 2 verse 24 ku ya fika ka 26 yire nandza wa hosi anga faneli kuva munhu wa timholovo
1: nandza wa hosi ya
6: kambe ave ni musa
1: ave ni musa
6: eka munhu unwana no unwana
1: aka munhu unwana unwanyana
6: ava mudondisi loyi a swikotaka a lehisa mbilo 25 ala ya vakaneti va yena hi vukwatsi
1: u laya lava ku kaneta ku phela ha kanetiwa tani malandzi ya hosi ku na lava va nga ta fika va ku hayi mpfunisi wa nchumu loyi bibele yi ri a hi fanelangi hi tirhisa ndlela ya vukarhi loko hi fane hi karhi hi vulavula na vona
6: hikuva kumbexana xikwembu xi nga endla leswaku va tisola va hundzuka
1: yes
6: va fika laha va nga tivaka leswi nga ntiyiso
1: mhaka yi kulukumba mfundhisi i ku hina vafundhisi swi possible ku va na vafundhisi na vona lava dependaka ka masi mi vona yini a nga swi koti ku rhandza mfundhisi kuloni u khompyuta phela ku na lava va khompyutaka va khompyutaka hi ntirho wa hosi
6: mhaka ya koka yaleyo
1: va ri ku instead ya ku va tlakulana va phikapana up un'we va le ku sapotaneni vo le ku sandzaneni hala tlhelo va le ku vulavuleni ka ku biha ku loyi a nga kahle leyi ngena so ku na vafundhisi lava nga kona va nga swi hlangi va nga ri busy va nga ku fideni ka swihlangi kuloni a tikerekeni ta vona va mamisana mabodlela andle ka kereke xihlangi xikhadani xi nyika un'wana bodlela suku i teka mama hi mhaka ku yini vafundhisi rirhandzu a ri si va kona loko ho fikelela ku hi wina ka vheso leyiwani ya ku vafundhisi va ku dyondza ku rhandzana I'm telling you hi ta va hi karhi swi tiva ku na hina se hi kurini ya deserve ku teka swakudya swa vatswatsi
6: emfundhisi mi vulavula mhaka ya matimba muni mi hetisela verse 26
1: etirhani
6: mi ta kota ku dzika swinene yi na koka swinene mhaka yaleyo
1: yeah.
6: Kutani va nga kota ku pona entlhan'wini wa diablos loyi a va khomeke ku va endlisa ku rhandza ka yena
1: timhaka hinkwato u va endlisa ku ndla yini rhandza ka yena
7: pastor dingani loko a ni tshame ka xitulu xa le henhla a ni ta ni yimini mi tshama voko sweswi mi endlisaku
8: swonalaya
7: mi nga khumba mhaka ya ku vafundhisi va hindzana va nga hlamulani van'wani va tsandzeka no hlamula na vasati vavo va ri vafundhisi a ku fambi swin'we a ku hlangani helo ko va mhani mfundhisi kerekeni mi ta vona papa loko yi huma loko yi famba hi minenge ya rhanga
1: ya
7: famba na vona se i ku va munhu a nga se kula a ri a tiva ku hambi a ri nsati wa yena i makwini wa yena a hosini
1: amen
7: hambi a ri ndzi mhani wa yena i makwini a hosini se yi ri yini wa makwavo yi rhandzanaka loyi a vengaku makwavo i mudlayi se i mudlayi ka nghami ya wena hi ku makwenu mi nge se hi tsema
0: hayi a ni la ta mi
7: tsena a ni la ku nghena ka ku na yin'wani va nga hi vula emfundhisi dingani ku sunguleni va ka va hlamula xivutiso xa n'wina ku mitirho ya tikomba ku munhu loyi a nge se kuma masi swi vula ku munhu loyi a tsandzeka ku hlawula ku hanya hi swa moya ivi a hanya hi swa nyama a nge se tiva ku hlawula leswinene aka leswo biha. Se aka va Galatia 5 leyi mi nga yi pfula emfundhisi Mavasa yi vulavula hi mintirho ya ntumbuluko wa nyama, mara le henhla yi ri hanyani hi moya. Swi vula ku pambulani leswinene ku nga ku hanya hi moya, mi nga lawuliwi hi nyama ku nga leswo biha. Se hi loyi munhu loyi a nge se kulaka yi ri mintirho ya ntumbuluko wa nyama ka verse 19 mintirho ya ntumbuluko wa nyama ka verse 19 yi le rivaleni. Xo sungula i ku oswa va swi kombile.

0: yena anga tumbeleleke tshama khala languti hinkwako la ku hlaya list le mara nlava point yinwana yi hupiwa ku ngopfu yiri iku oswa ni mikhuva ya thaka leyi lava ku yona le ni ku phatla swikwembu swa hava ivi na xiloyiloyi hi tala ku vula ku phatla swikwembu swa hava eku ya tingangeni mara yiri xin'wana na xin'wana lexi nga teka ndhawu ya xikwembu ambilwini ya n'wina i xikwembu xa hava i rhandza mali i rhandza swa misava swi tele swi rhandzaka loko ku ri ku u pambule swona a wu se kula wa famba hi antumulukweni wa nyama ivi na xiloyiloyi va kona phela na vafundhisi va pfukaku hi 12 va khongela ku ve ri valoyi va pfuka hi 12 na hina hi la ta ku va hi kuma a wu se kula hi ku xikwembu xi ri andlele ni tshama ni langutiwe ku ku sirhelela so u phikizana na security na u thola security u tlhola mi pfuka swin'we
1: loko ri ku pfuka hi 12 a ku ri ku pfuka hi 12 ku nhola ku khongela ni va na relationship na xikwembu
2: a ni swi tivi ku ri mfundhisi Jeff va ri yindla notovaloti mara mativa leswi se va swi vuleke ne swa vun'wana mativa n'wana a nga swi tivi ku mhani i n'wansati or i mfana or
3: nhwanyana
2: n'wana a xi swi tivi ku mhani i n'wana i mfana or i nhwanyana i n'wana hi swona va vulaka swona ku loko u ri xihlangi u ri ku fambiseni ka xihlengeletano a wu swi koti ku swi vona ku leti i timembara a hi vavasati va wena a hi tinyatsi ta wena a hi xitoko se i vun'wana leswiya swa ku ri ha lowani namuntlha mfundhisi u cincini u teka lowani se manjheni u cincini a va hlangasa hinkwavo ka vona se va tlhela u za u kuma vana va mhani lava kha va banana hi swibakele kumbe xixani va papa lava va kha va banana hi swibakele ekerekeni i vun'wana hi ku n'wana a nga swi tivi ku hambanyisa ku ri mhani i n'wanuna or i n'wansati
3: yimanyana mfundhisi i 5:08 kasi n'wina mimiri
4: okay ya ku yi khandziya xiparapara swi hlupha hi sweswi mara hambiswiritano ni ve ni karhi ni yingisela swinene no lava ku nyika
3: ti-researcher ri tshama ri hlomile
4: hikokwalani mara hi lava ku tirhisa 9mm loko ri hi ku se ku hindzeni ku fanele ku tirha ti-AK-47 okay dyondzo leyi hi vulavulaka hi yona loko ni yi languta ni yi anamisa ingaku mfumo wa kumbexana tikereke hi ngheneriwe ngopfu hi mhaka ya ku ni nga vulavula hi 70% wa tona ka nguva leyi hanyaka ka yona tirhangeriwa hi vana
3: ene obvious loko tirhangeriwa hi vana obvious a vise xurha
4: a ti nge pfuki ti ve koho tidyondzo ta lavakulukumba a ku nge pfuki ku hindziwini ka meleke kwalano hi mhaka ku na mudyondzisi yena hi yexe wa ha ri melekeni
3: ni mitwa kahle
4: a ku na ku
3: nge endleki nchumu kahle kahle kwalano
4: a hi nge dyondzi hi tidyondzo ta vakulukumba hi ta tshama hi ri ka tidyondzo ta foundation ta ku sungula leti ku vulavuriwaka hi tona hi mhaka ya ku swi pfumeleriwe ngopfu ku loko no twa va fanekele va ni kurisa ni twa ingaku va pfalela nyiko leyi nga ka mina ni ri na ha ri na vuhlangi ni twa ingaku va ni pfalela a swi na mhaka ni twa ni ya tiyimisela ntsonga wa mina laya loko ni heta ku yimisa ntsonga wa mina laya birds of the same feathers lava fanaku na mina hinkwavo va ringanaku na mina va titwa ingaku hi le ka levhele yin'we va ta va ta se yi va xikerekana laha hi fikaku hi dyondza tidyondzo tin'we kusukela January za hi ya fikisa December hi karhi hi dyondza swilo swin'we hileswaku na loko mo fika siku rin'wanyani namuntlha mi ta mi ya mi ya ta hi June mi ta swi twa ku ku le ku dyondziweni ka swilo swin'we ndhawu leyi a ku kuriwi ene ku ta kurisiwa ku yini ku ri hikuva ku na loyi a nga kula ndzeni ka kereke ya leswi
3: alright okay
4: u dlina ku jikajikiwa kwalano
3: ya
0: no lava ku kombisa swin'wana

0: Vahebero chapter 6, kwala ka verse 1, 2, and 3.
1: Yeah.
0: Yiri ti dondoleta masungulu ati dondisiwe xikwembu xa xikuswelengela. Problem leyi va yi vula ku mfundhisi i ya swihlangi swin'wilo tondova xiya pfula kereke a ku dyondzisi tona leti ku a xi mamamanga xi mativi na masi xi ya sungula ka swilo swa vukati xi ya sungula ka swilo swa swicele swi tele swi endliwaku kereke yi nge heli yi kurini ene yi nge fambi hi mhaka ku xi tondovile na swilodyana leswi a swi dyondzisaka swi ta tondovisa sweswiya yi ri masi a ma mamiwa va ze va ku swi enough ivi mi kota kusuka hileswo munhu hi ndlela yin'wana loko a dyondzisiwa ku hunduka ku ri u swi twile mi n'wi vona hikuva a nga ha endli leswi ya hlawula leswinene
1: dyondzi
0: ku hunduka loko a dyondzisiwa ripfumelo i fika laha na loko ku vabyeliwa yena a tirhisaka ripfumelo phela ku na vafundhisi va ku loko vabya n'wana wa mina va ta n'wi khongela mi nga vileli u ta hanya tirhisani ripfumelo ivi ku vabyeliwa yena mhani lakaya va ze va vutisa ku hi ze hi feliwa hi n'wana hi mhaka ripfumelo n'wina na ivi yi tisisa mali henhla ka tafula hikuva a mi ta vona leswi mi lava ku swi endla mhani swi ngheni ku ri ku u lava swona ku va n'wi yisa kun'wana se hi fanele hi fika laha ripfumelo ra hi ri khomaka hi na vinyi ri ze ri nwelela ivi hi ta va vadyondzisi va rona aka vanhu van'wana hi fanele hi dyondzisa munhu ku nkhuvulo loko a zange ematini i xivumbiwa xa njhani wa hanya hi thyakeni leriya a nga hlantswiwa ka rona na i tlhandlekiwa mavoko nhlokweni i cheliwa yini u kangetela ka wun'wana na wun'wana na munhu a kha a ku byela swilo ivi a la ta kutani ta ku khongela u yisa nhloko ma suka matimba ka munhu ma nghena ka wun'wana hi swi vona loko mhani loyi a khumba ngopfu ya Yesu yi ri Yesu a twa matimba man'wana ma suki ka yena se hi cheleteliwa swilo hi mhaka ku a hi na vutivi hi tluli swilo swa basic swa nkoka hi fanele hi dyondzisa dyondzo leyi ya ku tlhandlekiwa mavoko ku pfuka ka vafi na ku avanyisa mo hi valulwa ku pfuka ka vafi loko mo va ka xiyimo xa ku loveriwa ejikijela mi nga tivi ngopfu hi dyondzo leyi ya ku vafi vo tlhelela va ta pfuka mi nga wa mi nga limazeka hi rifuleriya a ku dyondzisiwi ku na loko ri humelela mi nga soli xikwembu mi vona ku kateka ka xikwembu mi ni tshame ni hlangana na dyondzo yi dyondzisiwa hi mfundhisi Thlabyane va dyondzisa laha ku nga lova mukhalabya last born ya vona na yona a yi hola mudende se va ematshan'wini ya ku rila mukhalabya vona ni tintswalo leti mi nga va na tona va nga mi nga kurisa vana last born yi va mudendeni swi kombaka ku ve na tswalo tikulu se kamba languta sweswiya swi tekiwa ntsena hi munhu loyi a nga mama a kula kahle lexiya xo tondova xi vona nsele ka xikwembu loko xiyimela xiyimo lexiya mi nga mi swi twile enkosini hi laha mfundhisi va nga vulavula hi kona va komba ku ni na malembe ni kha ni hanya na mhani loyi loko no ri blame xikwembu ni ri na 30 years ni tshame na yini ta va ni nga ri kahle i ku kula leswiya ku hava xiloyiloyi ku ha chumi ku kula ku amukela ku tintswalo ta xikwembu ti ve na mina malembe lo tala ni fanele ni xi dyondzisa ni ya mahlweni mara ha tikereke ta sweswi hi ku tondoviwile a ni swi tiku ni yisa kwini
2: hikensile mfundhisi loko mi cheka na le tixopeni hi humanyana a tixopeni swakudya leswi swi nga instant hi xitalo i swa swihlangi ni nge kumi va ku u na instant porridge
1: mhaka ta ku swihlanga swi swi kota ku sweka
2: hi xitalo swo swa fast a ni xihlangi xi khoma hi ndlala kwala na kwala loko xi khoma hi ndlala xi nge swi yimeli swi foma xi lava ku dya hi ku ngotlisa hi swo sweswo a yena lava hi ya hi ya pfula ku seketela aka Peter wo sungula first Peter 2 hi hlaya verse 2 ya ni lava ku hi tiyisisa leswi va vulaka swona ku kahlekahle loko ho ze hi va swihlangi hi nga yi na torha kumbe ndlala ya ku ya meleke swi lava hi nge kula swi vula ku loko ya ha ri vantso ya first 2 verse 2
0: ya base ya yini tanihi swihlangi leswa ha ku velekiwaka mi fanele ku navela ntswamba lowu tengeke wa moya leswaku ha wona mi ta kota ku kula leyiri mi ya ku ponisiweni mara mi kula eku ponisiweni
2: sweswo ejikijela nchumu lowu u nga wu naveleki ende wu ku endla ku kula wa ku deny ku wa ku alela ku i kula because sweswiwani loko ni twa ndlala ni ta lava ku dya vuswa mara sweswiwani loko i nga lava ku lulama i nge pfuki na siku na ringe u navele masi lama nga ta endla ku i kula
1: a ni na n'wana wa rila loko a dyisiwa mukapu ku ve ku ku pfuniwa yena ku a ta kota ku kula
2: so that's why tidyondzo letiwani ta ku kurisa vanhu vana va fanele va tshama va ka va tirhelela va ku kahlekahle tanani mi ta yi dyondzisa yes va ze va ku tshikisa vakunene va ku hayi tshika se hi kurini kumbe hi tota birivile a ka vana se hi kurini hi loko se munhu a swi byalaku swa manjheni ni lava ku hindza aka xiteji lexiwani ni graduate ende loko se u graduatini se wa swi vona ku amasi se mani ni fanele no fanele ni teka swakudya leswi swi nga swi ringanaku mina.
1: Alright, okay.
3: Verse 5-7. Yiri kutani va farisi ni vatsari va n'wi vutisa va ku hikwalaho ka yini vadyondzisiwa va wena va nga fambi hi mikhuva ya lava khale xana naswona hikwalaho ka yini va dya va nga hlambanga mavoko. Loko na mhaka leyi nga ku karhateni aka kereke ya hosi namuntlha i ku phikizana tanihi vafundhisi
1: loko mi
3: ku hala ka kereke ya mina ku endlisiwa leswi vafarisi laha na vatsari va lava ku tiva ku hikwalaho ka yini va dyondzisiwa va Yesu va dya va nga hlambangi mavoko maswitwa va nga hlayisi mukhuva lowuya moni ya mahlweni. A va hlamula aku Ezaya a vula n'wina hakunene n'wina vakanganyisi loko a tsarile aku vanhu lava va ni xixima hi nomo kambe timbilu ti le kule na mina va ti karhata ntsena hi ku ndzi khisamela tidyondzo leti va ti dyondzisaka i milawu ya vanhu ntsena. La ku vula yini ku na vanhu hi kona tanihi vafundhisi hi kona tanihi vaprofeta hi kona tanihi vaapostoli sweswi hi ti vitanisaka swona mara a hi le ku dyondziseni ka yona dyondzo ya Kreste ya ku va kereke yi va yin'we ya ku loko pastor Dingani va va na ntirho ni va seketela na mina tanihi na ndhawu wa hosi un'wana na un'wana u ti phasela exikotlolweni xa yena ni tlhela ni tsaka loko va suka laya va ta ka mina ina swi nga va swi ri kahle loko ri ku pastor Dingani a va endli swona mara ku na vanhu lava hi nge hi van'we a ri pfumeleni ni endla conference mi tlhe mi vona kahle a ku na conference mara a nge ti na ndhawu wa hosi
2: vo endla counter va endla yin'wanyana sayitini
3: va endla yin'wana mi kuma ku kuse hinkwavo ku celebrate-iwa June 16 ku na ya vantshwa laha na laha mara va makhelwani swi endleriwa wa hi nga hlangani ndhawu yin'we wa hi fane hi phikizana aka ntirho wa Xikwembu ku na hansahansa ekerekeni vanhu lava nga tivi ku Xikwembu a va ku voni ku khomana ka hina un'wana u tata ntsena hi ku u feature-wini u ta dyondzisa na yena u tela sweswo ku hi mundzuku ku dyondzisa u lava ku twa ku laha dyondzisaka namuntlha u tirha loko a nga feature-wanga a nga ti hambi ku ri nkosini u ta ya hi ku nkosi lowu khomiwa hi vona lowu nga khomiwangi hi vona a nga a hi na xikombiso xa kahle xa vupfumeri a hi le ku rhangeleni kahle yi serious mhaka leya ya pastor thing ingaku loko a yo lunga kereke ya hosi a hi ta vona tilo
1: right
4: anga ku amela ku ta nghena jikjela hayi munghe nga munyika nkarhi wa ku
1: ya ni lata vita ni nghena ni hayi ni hambini ku ka ni nge zani va teka
4: kumbe ni hetelela ni pfala
1: swa ha ri ku fambeni kahle
4: ni pfala hi marito lama lama hi wona a ni lavi ku sungula hi wona hi ku mina na swi rhandza ku hlaya mativa loko hi nyikiwe topic leyi
1: ya
4: ni tsakise hi mhaka yin'wana ya ku vana va Israyele ku fika na namuntlha na sweswi ra ha ri tiko leri fambaka mahlweni aka ku va innovative a ku endla swilo loko va vulavula hi Meleke a ni lave ku sungula hi yona ku sungula hikwalaho ka yini wansati Okay. Ikwala o ka yini mdondisi laba ba apostola laba mbiri Petro na Paul ba bulavula hi Meleka. Laba ba tima ka Meleka ba swi tiva leswaku n'wana lo anga mamangi kumana wa yena. Anga tima rambu ya yena. Bar Meleka wa mana wa yena lo wa kahle hi wona wo endla ka leswaku munhu a va na matimba marhambu ya yena matiyela leswaku a ta kahlula a ti yimela hi yexe. N'wana lo a mamaka mana wa yena masocha ya miri ya yena malwa hi matimba ngopfu eku n'wi sivela eka mintungu hinkwayo ya mavabyi. Iko kwa lao ti donjo leti inga wala wala hitona aga chapter 6 ya wa Heberu. Imeleka luti saka masocha emirini matititisa marambo. Hikuwa butom jashitiva kusukuru mwan utahlangana na ntsaba uchaisana na yo.
1: Alright, okay. Karoko, shoko la mtisa.
3: Ano la kuseketela, no seketela.
5: Ano bolelo lui pasche. Ranga tanati magata Meleka. Arme Israel maybe
3: mara anga hitlole don't look on my reasoning from the scriptures mfundisi wa mina eh twanani xikwembu aka loko xivulavula na Joshua la haiti va swinendi mana leni rantsango chapter 1 verse number 8 yiku buku le ya nawu unga tshuki u hambana na yona u fanele ku yi anakanya vusiku ni hlekani leswaku u taka u nga tloli ni xin'we xa leswi tsariweke eka yona kutani u ta humelela ni swilo swa wena swi ta ku fambela kahle ku tiva rito ra Xikwembu. Swamba lowunene i ku loko munhu a ha ku ponisiwa a ti xaxamete a dyondzi rito ra Xikwembu a hlayi ata kota kukula hi wona ntswamba lowu tiyisaka marhambu hi wona lowu tiyisaka masocha ya miri kota ku ti yimela loko swilo swita u khota rito ra Xikwembu loko Yesu a ringiwa a ri emananga a ku tsariwile. Amen.
1: Alright, 2020 karwa kona Afrika Dzonga 060-887-5942 mbakarami foyini loko mi sendela kahle mikandziyiso hi ndlela leyi ka munti ka lowu nkandziyiso hi twa ku xana ke lava va ri yini
6: fundisa xitijini mi pfukile na hina hi pfukile hina hi langutisa rito ra Xikwembu leri mi nga hi va nga hi phamela rona ma nga hi katekisa hi ri twini va tlhela va hi hlayela na matsalwa hankhensa hi ri va endle swona loko hina van'wana hi tsandzekile ku ya kerekeni hi mhaka ya ku nyamu a hi yi mikosini kereke ya hina yi na swiyila se hi laha hi nge hi hankhensa hi vuyelela loko mi hi nyika timbuwa to hi tlela hi tona loko hi tlela Xikwembu xi kota ku hi hlayisa se mi nga yi heleli mbilu namuntlha a hi kha hi khongele kwala ka GCR nyamuntlha a hi lo hi tshamelela hi twe swi matsala hinkwaswo vafundhisi lava kha va nghenanghena se hi laha ni nge hankhensa hi khongelele ni ku ya mahlweni mi nga heli matimba vamana xikhongelo wa jaha kwala ka sinyana i ku riperini mfundhisi riperini vafundhisi na hi pfukini hi ngo vona na hi khensa xikhongelo lexi mi nga hi khomela xona madyambu ya nyamuntlha lexi mi nga hi lunghisa timpuva hi ku pfuka ka loko ri xini a hi nga yanga kerekeni hi mhaka ku kereke ya hina yi na swiyila.
1: Alright, okay vo kandziyisa kambirhi a no hleketa ku maybe leyo mbirhi yi nga va yi ri na xivutisonyana se ni kuma ku ri hayi no swa fana hinkwaswo 060-887-5942 muni ni teka miyingiseri la riperini vafambini alright okay hinkwayo emahlweni loko ha yimele ku ri vayingiseri va kha va tshinela hi ndlela yaleyo hi va kha hi famba kahle eka nhlokomhaka ya hina eka madyambu siku rama mi nga ya mahlweni
4: ku ri ku i ntiyiso munhu impela wa swi kota ku
1: munhu mikavanyeta munhu mikavanyeta riperile Mele mo yini?
7: Ahe, namperisa na bafundisi.
1: Ahe.
7: Mina ana ndle ku yingiseleni mara swin'wana ho swikuma a asikari.
1: Endlani hi nga ku mo tlakusanyana voice nyana u nga ya nga ku mo rhasanyana. Endlani u nga ku mo rhasanyana tsanana.
7: Anda tatwana ya ni swikume swi ri xikari.
1: Mhm.
7: Ni swikume swi ri xikari anda tatwana ya mingete I anti ku besi mana mingete I dyondzisa va ana ku vanhu va musa ana ha swi twangi kahle.
1: Am tswalanga kahle mite ku endla yini
7: mbologo ku holovisa vanhu
1: ku holovisa vanhu
7: mite amisaya kwalaka I vese mara mite tika mbolovo sei va munhu wa musa.
1: Okay. Oh
7: data tiva ku vese mara.
1: Oh ba okay ba mu chekela mita ngisela ready ku mita khomisa sweswo.
7: Anta khomisa sweswi ana ready.
1: A mina ready mi swi twi njhani leswi va nga swi vula?
7: Mi yingisela I foni ya leyi.
1: Oh foni leyi mi fona ku hi yo mi yingisela ku hi yo. Okay.
3: I papila ro sungula ra Vakorinto chapter 3 verse number 2 man.
7: I Vakorinto.
3: Papila ro sungula.
7: Ai
3: vo korito vo sungula akuvang na vavumbiri ko va papila ro sungula ra Vakorinto chapter 3 verse 2.
7: Okay.
1: Ai
7: sini vavini no swikuma swikasi inana na nke.
1: Ai no ku khesa mina mani mi hlayiseka.
7: Thank you.
1: Thank you. 2024 hi karhi wa kona makumembirhi mune tsena timinets va karhi suka kahle awara ya nongo yi bile ku ri awara kahle awara ya ku hetelela loko ri wa ku hi joyina hi va hi ri karhi hi ku amukela kahle hi ndlela yona ya hi nga famba Mr. Vuke.
4: Ya hi yona ya Vakorinto kahle kahle ni chapter 1 ya kona na 2 na 3 ku ya fika laha ka 4. Paul u hlamusela xikongomelo nkulu xa ku tsala ka yena papila leriya ku ri leswi vanga vana xo sungula u kombisa leswa ku ri anga yanga aka bona hi ti dondo ta vutlhari anga fika anga va chacha yani ku suka kona se a sungula ku dondisa timhaka ta leswa ku ri ni teka nwina ni fika ni minyika ntwamba ni minyika meleka hi ku vona leswa ku ri mahari vana hikuva background ya kona loko a hlamusela iku vanhu lava a ri kerekele iku tshama ku kha ku holoviwa ba yisana ti khoto siku na siku ku holoviwa vanwana va ku hina hi vaka Paul vanwana va ku hi vaka Apollos ange mina mitshame mini vho I Paul mitshame mini vona ndiri xi hambani mini ni vambiwile xana hikuva I Yesu la anga vambiwa aya mahlweni aku loko ku ri mina Paul I mani ka n'wina ni nga tshama ni n'wi ndondometa ndzeni ka mati ni n'wi khuvula mina a ni tshamanga ni khuvula munhu mina I Paul a ri nga ta ku kombisa sweswo sweleswo se vuhlangi byi vanga sweswo swa ku ri u ni rhiyariya hi marito u endla ku loko ni vula swin'wana u ta ni teka u ni yisa ka madlanga.
1: Ya ke mbuzo sheso vele ha a yini mahlweni loko ri na swingwanyana nta hlamula ya
3: abele ku tene va the calls
1: ha ya vele loko ri na swingwanyana nta mbyela mu nga chavi
2: Mr. Jigela
1: ya
2: kwala inga balavula ngopfu hi kona iku munhu ayiri bibele I balavula hi spiritual milk isimla ku spiritual milk aye balavula hi swa ku dya sala misabeni xivalavula hi sokudya swa ximoya so bibele yiri hi nga teki miehleketo ya hina hi vuyisa la misabeni hi ya hi vuya nyameni hi ku a hi hanyi anyameni ku ponisiwa ka hina eka ximoya se swi vula ku hi fane miehleketo ya hina yi ponisiwa yi ya moya ni lava ku hi ya hi ya hlaya aka Romans 12 verse 2 ku xin'wana xa xilo lexi xi ndlaku ku munhu hi swi vona ku munhu loyi u le ku kuleni aka tidyondzo leti a nga koti kumeni ta ximoya hi kota ku twisisa hi kusuka kwala ka varhoma ya leyi Romans 12 verse 2.
1: Okay, yi nge se hlayiwa ri perile
8: ayi vafundhisi amen
7: Njani?
2: Niko na mjani.
7: Ibukile ofundi, mfundi mwasa.
3: Aye, Bo Jojo.
7: Ibukile.
3: Ibukile ingobo na la Jim Jones la.
7: Na mfundi mwaleke. Ibukile.
0: Ibukile ngongwe na bacha uki.
7: Ibukile mwani. I listen to the feeling like I don't understand the cover secretary who come back. In a winner, I go on a suit in Sotala. Secretary and Tenacu, the smells doing the same. In Bagali, I know, living alone. No, that never was shaken ago, a family shaker in Bagali, and why come by Emma was ago. No one about doing this, but one about Faris never tried, but one about Lingway is never about my own talent. What's the vote and I use a unicorn? Say, but what would the way I do this for when I was a Jamaica? Then you would tell me the way I was like, what's up with your son, Emily? May I go there with some time? What are you? What are you? I was so cool.
1: Hikuka hi nga swi tivi ku ri tiyiso hi wihi vukhendlakhendla bya vafundhisi lavatsongo? Ya, u nga ku ridleni kwalaho papila leriwani. Ya, va ku minjhani muhaxi na mfambisi kwalaho. Tiko leri hi tlhelo hi tlhelo ra vukhongeri ha ha swi tivi ku ri hi yime kwini, hi ku ha ha swi tivi ku ri ntiyiso hi wihi vukhendlakhendla bya vafundhisi lavatsongo. Ya.
2: Ndzi vulavula hi yona vo tala le.
1: Ya.
2: Hi ku ku hambanisa ka titopi leti nga vula hi tona. Hi ku u ta tiva hi mihandzu. Hi ku mfundhisi va tlhela va nyika vhesi va ku tin'wanyani mi ta tin'wana ku tinyimpfu ti nga nghena xivaleni. Mara mi ta kuma ku ku na va ri misi yi nga mbala voya bya nyimpfu. Mi to hlamala na mpundzu swi nga tangatani laha hansi yi phatlulerile. Sweswiwani jikijela ku vona ntsena ku hambanisa ku himpela leswi swa Xikwembu mi vona hi mitirho ya kona. Mitirho ya valavula ku vulaka Jomo a ku mitirho ya valavula tatana ene himpela mitirho ya valavula a hi nga hemba hinkwaswo hi nga chumayela meseji wun'we loko hi suka a ku hendleka ku chumayela meseji kumbe xana hi nga se ta kota ku hambanisa mitirho ya meseji leyi landzelelaka marito lama hi ma chumayelaka.
3: A va nga landzeli a va landzi munhu we follow Christ. U ri Paulo, follow me as I follow Christ. Swi ri loko ni nga ha landzeleli Kreste mi nga ni landzi. Vamakwerhu lava rhandzekaka ku hava reason ya ku why u nga ponisiwanga. Loko u nga loko u nga ponisiwangi u ya atiheleni ku hava reason ya ku se a hi hlangana nhloko hi mhaka ya ku ku na lavo khendla a hi reason sweswo. Tekani Yesu tanihi hosi na muponisi, hlayani rito ra Xikwembu mi khongela mi endla leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona ku hava reason.
2: Loko va hi lava Paul iri hi hanya kwala misaveni leyi mara a hi va misava leyiwani. That's why aka Romans 12 verse 2 here do not conform to the patterns of this world. Na siku na rin'we hambi hi karhi hi hanya kwala misaveni u nga pfuki u teke mihleketo ya wena yi vuya la misaveni. Let your mind be renewed. Mihleketo ya wena a yi renewiwe u swi tiva ku ni nga va ni karhi hanya la misaveni mara ni fanelangi ni endla swa misava ni fanele ni endla swa le tilweni.
3: Hi leyi Johanna 14 verse 6 leyi va vulaka yona mfundhisi laya. Yesu u hlamula un'wana laha u ri Yesu a ku ka yena hi mina ndlela ni ntiyiso ni vutomi. A ku na munhu loyi a taka eka tatana lowu nga ri hamina. A hi tshikeni ku landzelela vanhu hi landzelela rito ra Xikwembu hi endla leswi Yesu a vulaka leswaku hi endla swo hi yena ndlela ku ha yin'wana hi yena ntiyiso hi yena vutomi. Lavo khendla va tshikeni va ti khendlela va swi tiva ku why va ya ku khendleni n'wina mi nga khendli yana ni kerekeni mi ya ponisiwa mi hundzuka inkomu.
1: All right.
0: A ku ri break nya
1: ma tiva ku sometimes na problem ya yini ma va loko ni vabya na chava ku tlela a ni swi tivi ku no fa kumbe no tlela na mi nga ya mahlweni
0: ya na mina ni lava ku vula ku a ku ri break yo leha ku ya topic yini a ni lava ku komba ejikijela ku loko mo kama nkarhi wun'wani laha swi hlangi swi phameliwaka swakudya mi to ze mi khahla ku yimela van'wana xa sungula xi na mhaka na ku ku na order se lava ku hlaya ka vakorinto lava na vona loko dyiwa xilalelo a va hanya ku fana na swihlanga ti nga yimelanga ku ri ka xilalelo lexi venge mi dya hi ku tsundzuka hosi a ku yiwa na timholovo a ku yiwa na tinyimpi mara loko fikwa laya a ku dyeliwa ku phanga ku dyeliwa ku xurha mara ku ri ku a swi dyeliwi ku xurha
1: vugovhu byi suka ku halaya
0: hayi na ku bya swihlanga
1: ya
0: se aka vakorinto vo sungula papila ra hi va yi correctile mfundhisi mavaso papila ro sungula ra vakorinto aka verse 33 i Paulo a byelaka vakereke lava va nga ponisiwa lava se hi vonaka vuhlangi bya vona u ri chapter 11 verse 33 u ri hikokwalaho vamakwerhu loko mi hlengeletana ku dya xilalelo yimelanani aku nga yimelaniwi la
1: yeah
0: aku hanyiwa ku fana swihlangi ku dyiwa ku as long as mina ni dyini and why aku phangiwa loko un'wana a ri ni ndlala a dyikaya aku sukiwa ku ta dyeliwa sweswiya ku dyeliwa ku xurha and a kha ha swi vona atikerekeni tin'wana sweswiya swa swi swa vhinyo yo kala comela ka tin'wani tikereke ya popa ku xava leyo popa i vavasati va niswa hi swipfalo matibodhlela mi kuma ku a mi talangikerekeni ma mi xava mabodhlela masikisi ku lava ku ya tshamiwa tlhelo ku hetisiwa leyin'wani va ku xilalelo va popiwa yi ri leswi endlele leswaku ku hlengeletana ka n'wina ku nga mi yisi eku avanyisiweni xihlanga xi koti ku hlawula leswinene a ka leswo biha ka phangiwa a ku yimelaniwi dyeliwa ku xurha ku ri ku swi sweswi veri mi swi endlela ku tsundzuka hosi a ku loko ri tiri timhaka tin'wana ndzi ta mi letela tona loko ndzi tile ta ha tele ka vakurini va byeliwaku ku mina hasahasa i vuhlangi naswa le makuma ku ha-e ma faneliwa hi ku tlhelela masini mi ya ta kahle mi tiyela
1: mfundhisi Marko
4: twanani xitori xo nandziha i jikijela siku rin'wani i Paulo a ri andzeni ka jele loko a ri le andzeni ka jele a chumayela evhangeli ku ri na jaha rin'wana va ri i Onesimus rimisa voko ri ku rhandza Yesu na n'wi rhandza a ri langutisa hi la ku vula leswaku munhu loko a kurile wa n'wi vona loko a amukerile wa n'wi vona a ri jele phela ku na community yin'wana leyi hi rivalaka mikama yo tala ku nga community leyi nga tshama le tronkweni va ta vuya vanhu lava va ta hanya na hina ene hi chumayela ri tlhelo va na sweswi va yingiserile sweswi hi nga ku vulavuleni yi ri bibele a yingisela Paulo a chumayela a teka rito ra Xikwembu aka Filimon chapter a yi na tichaptar to tala yo va chapter 1 verse 20 ya kona na 21 ya kona loko ho yi hlaya yi tsakisa ngopfu twanani Paulo loko se manjheni a twa a nandzeriwela hi ku hundzuka ka jaha leri I think it verse 18. Verse 18. Mm-hmm. Sungula ka 17. Ah, hlayini ka verse 17. Ka 17.
3: Hikokwalaho, loko u ndzi vona ndzi ri mutirhi kuloni. Hi swona ni hlayi kahle kwala. Hikokwalaho, loko u ndzi vona ndzi ri mutirhi kuloni. N'wi amukele. Tanihi loko u amukela mina Onesimus loko a ku doherile hi swin'wana kumbe a ri ni nandzu wa swin'wana eka wena swi lave eka mina mina Paulo
1: Paulo
4: ora ni n'wi vuyisa kwalano a ni a tirha kwalano ka wena loko ku ri ku impela a onhini hayi mina se manjheni ni n'wi langutisile emahlweni ni n'wi langutisa xikandzeni ni tshama na yena ni n'wi dyondzisa tidyondzo ta meleka mayisaya loyi n'wi amukeli loko ku ku a kolota ni ta fika ni hakela loko ni humala atironkweni ma hambi yi nga va mali muni hambi yi nga va mali muni loko munhu a kurisiwile a dyile al tidyondzo ta kahle oy a swi khataleki ku le kwihi a swi khataleki ku le kwihi va swi kota ku swi vona ku ri munhu loyi u kumile ntswamba lowunene
3: rivalela makwenu hambi u ri na nandzu na wena i ntiyiso hi khensa mhaka ya kahle swinene
1: Alright, 060-887-5942 vaka mibela ka tina riqingho kwa namukandziso hi va hi karhi hi lava kwala ka nambara leyi ya ndhuma yaleyi loko seke ya ku hala ya ku heteleleni ka hi fambisa sweswo 19 minutes before 9 o'clock ya hi nga ya mahlweni a ku seza ku va na chuma hala ka sayiti ra mina
3: a ku se va na chuma i rhandza ku khensa dyondzo leyi nga ta na mfundhisi Vukela i ntiyiso loko Paulo a tsala papila leri a va ri ekhotsweni munhu loyi u ponisiwa a ri khotsweni a huma ene u fane a ya amukeriwa hi mani hi Filimon ma yi vona mhaka leyi se wena Filimon loko ku ri ku ku doherile Ah muri wale loko ri ku wa kolota mina nda ku hakela. Vangani bazalwani la vangana yona makale. No vula varhangeri. Ko hlayelelaniwa ku ndra o ya rhangu endla leswi niku tsika. Sesana nga ku tsika. Ya le pa.
2: Hi sona ngopu sula ku la iba igari hi ngena na le ka ti solution ta ku munhu lo uyenda njani ku hakula. A yene ni ka Psalm 119 ya ka verse 11. The Psalm 119 verse 11. Mi hlelona ishangalisha sha sha swi.
3: Okay. Verse 11. Twanani Psalm 119 verse number 11 hi bo ndulusheri bya Bibele ya Xitsonga le ya 1989. Yeri leswi u swivulaka ndzi swiveka eku enteni ka mbilu yanga. Leswaku ndzi nga ku doheli. Hili ya yinwana. Yiku ndzi hlayisa rito ra wena embilwini ya mina leswaku ndzi nga ku doheli ya 1920.
2: Ndzi hlayisa rito ra wena embilwini ya mina leswaku ndzi nga ku doheli. Loko se nwana a graduateini se a kurini a hindini ka tidyondzo letiya. So lexi a ndlaku xona i ku hlayisa rito ra Xikwembu. Rito ra Xikwembu ri hundzuka xitsundzuxo. Bibele rito ra Xikwembu i rivoningo. Amilengeni ya hi. Sula kuna loko akara famba, u famba akara letera hi rito ra Xikwembu. Loko a endla swilo hinkwaswo rito ra Xikwembu ri hundzuka constitution amiehleketini ya yena. Ku loko no tlula no endla leswiwani, sula ku ntava ni karhi nga ri ku hlayiseni ka rito ra Xikwembu. Sula ku mhaka yikulukumba eku kuleni ka hina ku kombeta ku himpela rito ra Xikwembu ra karhi ra kula, i ku va hi hlayisa rito ra Xikwembu leswaku hi nga xi doheli Xikwembu xa hina.
8: All right, okay. 060-087-5942. Riperile.
9: Riperile jiki.
8: Ahi.
9: Riperile jiki na vafundisi.
8: Ahi, ahi vile kumtwini.
9: Mpukile vafundisi.
3: Mpukile ingobona.
9: Ah, mpukile mina kachasha na sushubula no totleka ambilini kwa kunanzi ya nuka hanyalimi ya nyani ya mafini kwa hini kasi iso nandi ya karadu ya hini. Elisi ni tokitela kusuwa kuma sumuwa nso sola kuma sumuwa nili remoto wa nifatweta saiseka ni wachu wani.
8: Oh, okay, kesini. Mara, mingi sefa, mimi tokitiki ngofu loko babuli yini. Okay, stuka mga kuwa fambini. Oh, bafambini. Bafambini.
2: Ebatu wangu au wini.
8: Aba kuwa abana so shibula, babu wa tokitikini kasumuwa nili sumuwa shibula. Sana tatuwa ku, katila wii, kasikasa. Kota ra tsena minutes ka ri gongoma ka hle ka wara ya ka 060-087-5942
10: jera na ba makweru la kuna voice note inwani nga tale ku sunguleni
8: ya
10: ivi yi komba ku ya hina kereke hina swi yini
8: eh
10: ya kereke
8: ya
10: kukula swi fika la mfundisi ma wasa vanga vula kona a wu landeleli swilo swa ani yiri ba dondiseni ku hlayisa hinkwaswo leswi ni milerisaka swona ibiliya ya ba heberi chapter 5 yiri sweswi amfane miri ba dondisi iya dondisa munhu yini loko ri ku halandela mikhuva ya kereke ifane i dondisa leswi Kriste a dondisaka swona se hikula hi fika la hitivaka kuri leswi planiwa ku hi munhu swi helela kwala misaveni swi yisa vantiele mara leswi ta ku hileka Xikwembu swi yisa aku katekeni nele ka vutomi lebyi nga heriki se hi loyi munhu a hlawulaka aka kereke na Kriste ku landa mani kereke u ri hlanganetana ni mi nga swi tshiki ka vahiveri 1025 mara swi hi landza swa vanhu ku ya hina kereke a yi pfumeli ku loko hi suka kosini hi ya kerekeni sweswo i ku hanya hi ku langa ka munhu ene ku langa loko a yi ri ka vuhlangi ku lava nga kula va tiva ku hi landza tatana la nga henhla lexi a xi lerisaka i vutomi va vulavuli hi John 14 hi mina ndlela hi mina ntiyiso hi mina vutomi loko mo landza swa maluleke hi ndlela ya kona yi ta mi yisa kun'wana ntiyiso wa kona ni hava vutomi bya kona ni hava mina mi ni landza Kreste Bible mfundisi aku Paulo aku echetani mina iku na mina na echetani Christ. A hi humeni ka mikhuva na milawu ya lomo hi nghena ko tikereke. Hi landa mikhuva ya na milawu ya kereke ya Christ ya Xikwembu tsena.
8: Oh, okay.
10: Hi kukula sweswi.
8: Okay.
11: Ya hi sale va vulavula ku yona mfundisi.
8: Na mina na hetani nga swi tiku se nga yi tisa ku yini. Hey, va tlhotlhi mhakanyana yin'wanyana.
11: Loko hi karhi hi kula hi dyondze ku ku na magomugomu a ni tiku ni nga swi vurisa ku yini xichangani mara magomugomu lava vo kula va nga akulela nyana la hansi nyana eh na hleketa ku nele ka Bucharest
10: ya
11: na swi hleketa ku tinga va tiri koti spiritual dwarf hela se fika ku hi

0: Hileza kuitu inga kuntisa luwa wihilerini munu ku sesu inga bjeriswa so ku shayila asuveti suyiri sa sesu. Situ lela ka generation leilanzelaku. Se hila se itelela kaku. Vadiondi siba mwanyani bona hivoshi. Aba kulangi. It is spiritual dwarf. And kwa laka kerekia leo kutaba na dwarfism ya generation. Ya ikarikula kukula mfundisi akutumbeteki kukula is as a result ya kumunu aba karafidiwe bibele aka buku ya Exodus chapter 2 loko langutanyana makurisele nyana ya mushi yi kombeta ku kube na nkarhi lo se anga hatumbeteki se aya lahliwa kumbe xa ala hoxiwa xitsatsanini avekiwa se akumiwa kumbe xa ti means tinwayana atava tive konthlela ka mfundisi la loko vavulavula he maka ya ku fediwa akuna akuvangi na xinwayana strategy vanga xihleketa lo hleketa ku breastfeeding is the best. So ku athelerisiwa akumeriwa munhu la nga ta n'wi mamisa hi mhaka va swi vona ku kuna option yin'wana wo fanekele a fediwa. Then ku fediwa swi endla ku munhu a kula. And ku va munhu se a kula loyi a sungulaka a n'wi vona ku sunguleni phela ku fediwa swa nandzika meleke ku fika la se ku nandzikelaka n'wana xi nga ha lavi ku tshika hi tlhelela ka leswi pastor Dingana va swivula swa ku xiza xi cheleriwa na viriviri xi karhi xi lava ku endla yini ku mama. Se van'wanyana va tindla ingaku va kurini va nga kulangi kula ku ta vula ku ni ngo nyika xikombiso hi lava va kula va nga ha ngheni hi minkarhi yo karhi na kereke va nghena loko fika ti-item ta vona va tlhela va huma va kule ku fika ka level yaleyo ku ri hi ku kula kona n'wini munhu wo za a byeriwa ku hi mfu a se mukurini baba timhaka se ti yime hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi i ta wa fita ku ta vabya mara ka nguva leyi hanyaka ka yo i vana hinkwavo va ti byelaka ku meseni kurina na vadyondzisiwa that's why swi kota na ku byela loko se byeriwa i bya swi kota na ku byela mfundhisi ku ha mfundhisi ya chumelela level ya vona u fanekele ni nga a na ha fiti kahle
1: a ri le
0: hansi le hansi mfundhisi bayibe va ku ri le hansi. Se kukula loko munhu a tshama a karhi a dya swi endla ku a kula lava n'wi dyisaka va za va swi vona ku a nga ha qualify la hi ma hi cinca menyu hi ndlela yaleyo se swi endla ku hi hambana na ti-spiritual dwarfism leswi vulaka ku kula hi nge ku tumbeti loko wo dya kahle hi ta kula ene ku kula ka boha.
2: Mfundhisi mbulavulo marito man'wana ni nga si rivala hi vulavule hi ku munhu u tisa leswi a hleketaka ku hi fanele hi famba hi swona a swi veka swi va nawu ende ku nga ri leswi bibele yi vulaka hi swona swi vula ku reasoning from the scripture yi fanele yi va kona na tikerekeni loko nandza wa hosi a vula ku leswiwani a swi endliwi hi fanele hi kaneta hi ku reason from the scriptures hi swivula ku because at the end vanhu lava va vuriwaka va delela tikerekeni hi lava va khoxinaka doctrine and va lava ku khoxina va kha va vulaka matsalwa ku kaneta mi swi kuma kwini swilo leswiwa at the end mfundhisi andlela ku wa rebela hi so rebellious a hlongoriwa kerekeni mara question i ku hi nga endli swilo leswi swi nga ri matsalweni hi swi endla ingaku swi le matsalweni hi tlhe hi vitisisa hi teka xitembe hi ba xitembe ehenhla ka swona so hi loko mislead ka vanhu vo tala ende bibele yi ri ngopfungopfu n'wina mi dyondzisaka ku avanyisiwa ku ta tika henhla ka n'wina
3: na mina ni navela ku hi langutisa hi bule ngopfu hi yona jikjela endzhaku hi vulavula ngopfu hi swilo leswi swa ti-cults aka buku ya Vaheveri chapter 12 hi to hlaya 1 and 2 ntsena ku ri minkarhi yo tala tinhlengeletato ta muxaka wo walowo central point ya kereke ya kona ku va ku ri munhu a ri yexe a nge pfumeli mi langutisa kun'wana

0: uri langusana haleno ka mina langutani mina number 2 mihlembu vulavurisa sweswi na mina vulavurisa ka swona hi leswaku mihleketa ku fana na yena swileswiya hi xibibele swi vula ti-cults a tikweni ra le America mfundhisi wun'wana u tshama a va byela ku ri a hi kahleni hi ti fambela hi ya tilweni a pfala kereke va chela petrolo va tshwa hinkwavo swi nghozi ngopfu loko vanhu va kha va rila masiku hinkwawo hey hi deliwe timali hey hi endleliwe yini i ti-cults mara a hi hlayeni aka buku ya vaheveri mimoni yi hlaya hi xivharamatini ku hlayisa nkarhi bibele yi vula kahle yi ku wherefore seeing also a compassed about with a great cloud of witnesses a cloud leyiwani ya ti-witness i lava va nga rhanga va matimba hi vulavula hi va Abrahama hi vulavula hi va Noa a nge let us set aside every weight and the sin which cloth so easily beset us hi tshika na swidyoho leswiya swo kahlula ku hi namarhela leswiya swo jahelela ngopfu leswiya and let us run with patience and race that is set before us ni tsakisiwa hi verse 2 ya kona yi ri looking unto Jesus the author and the finisher of our faith ma vona loko se hi langutisa aka Yesu ntsena siku ni nge ri hinkwenu ka n'wina mi ta mi mbale titangu ta yelo ne mi nga ni vutisa mi ku ri hambisi swi le ka verse mani ni tlhela ni nga vaviseki loko ku swi kona a bibeleni ku ri ha mi yi voni ndzimana leyiwani yi nga zi hi vavisana mara as long as we loko kereke yo za yi mi susa emurhangeri wa kereke o za a susa mahlo ya valandzeri hinkwavo a ku langutani haleni ka mina tshikani Jesu yaloye langutani haleni ka mina that's why mi kuma van'wani jikijela mi ri na nsati hileswaku a nga famba vhiki hinkwaro swi longe a fambi na mfundhisi i papa lexi va vulaka xona papa akerekeni xa endliwa tsala na ximutana xa wena hi ku leyi ku dyondzisiwa leyi ya ku yini me first leswiya swa n'wina mi ta swi vona endzhaku
1: allright okay 5 minutes before 9 o'clock karhi se u fambile
2: twanani mo apostolhi
1: xipidi ni mi nyika one minute
2: ni la ku seketela leya papa la leya ka va Philippia chapter 3 verse 17-18 rhelelanyanayo yi ri va makuri tekelelani mina n'wina hinkwenu hi mi boxele ntila lowunene hikokwalaho langutani lava fambaka ha wona a mi landzeleli wun'wana na wun'wana ndzi tshama ndzi mi byela mhaka leyi hakanyingi kutani sweswi ndzi engeta ndzi mi byela yona hi mihloti ku ni lavo tala lava eku hanyeni ka vona va nga va lala va xihambano xa Kreste makumu ya vona i ku lova xikwembu xa vona i khwiri ra vona va ti dzunisa hi leswi a va ta fanela ku va ni tingana ha swona va anakanya swa misava leyi ntsena se ku na
1: ngoku se hi tadya na nkarhi wa van'wana okay sorry hi katsakatsa xinjhani leya namuntlha yi chayili kumbe a hi seza hi va enough ha vuya ka yona
3: jikijela hi hetini hi khavhare swilo hinkwaswo namuntlha hi teke last week hi hlamula question yo sungula namuntlha hi hlamula ya vunharhu hi tlhela hi vuya hi ta hlamula ya vumbirhi hi karhi hi nga vulangu se hi hlamula ya vumbirhi mara hi karhi tinhlamulo ta vona ti kha ti kongomisa kona a hi yeneni hi pfala leyi hi ya teka yin'wanyana hi ta teka van'wani va yingiseri swi lava ku na hina a hi ta va hi karhi hi nga ri ku kuleni loko ho tshama ka nchumu wun'we hi karhi hi swi vona ku se la hi tshame nkarhi wo leha a ni swi tivi i submission ya mina
4: hina no lela jikijela mara ni lela hi ku tlhelela kwele ka Petrus nga chapter 2 hi nge tani hi vana lava ku velekiwaka lavanhu kumbe navelani crave swi vula ku n'wina vinyi fostelani kumbe lava masi mi nga blame un'wana loko mi nga mamambi yi ri malweleni n'wini
5: vana saka lavo byaa fanele va ri tiva saka
1: Alright, okay, mon faba mina ko sala 2 minutes 30 na rutsena leswaku va awara ka uta va ri kona mlandza kuneka kahle ngona ko gospel top 20 kusoka awara ka ka fika awara ka member mina hlangana na mina mdzuku lerishaka from BBZ 629 na jara valandzwa ka ngoka hi siyana na misa lo hi tsama hi ri tsingwe ka hi landelelana kesi swinene va yingiseri kwa kula mirikoo.

0: heart of good healthy care.
1: Giani kuyima kuherile. Point S Giani Tires and Auto Services. Sheshi yipfuriwe ximfumo naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama uri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va u chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasithulele Complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
2: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and more good.
3: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Pupu, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu, kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
4: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM-rito ra xiako. Rambalanja.
5: Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

place doesn't house stand still.

opponent! I'm off!

ngeloku ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhlela ngeloku ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni ngine njabulo bese bayitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona bangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni aletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo.

lokhu ngibuza ukuthi yina yenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini yenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni aletha injabulo bayekela abantu liyekela usizo inkuhle ebusuku ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo